0: ya Afrika Borwa le ya Lesotho province ke ya Free State puleng phoofolo le sanere mathe malodi akile bitso la pina mathe malodi e ke mathe ha se mathe ke mathe mathe malodi a puleng phoofolo le sanere mabedi metsotso ke na ile hantle ho emehlano botsekeng a kamera hora ya bobedi Lenana okela RQB hlokomela hle mmabedi tlharametso tsidula hantle ho ye mashomo ya mabedi a msemraro ka mora hora ina ya bobedi tla ke re shebe fela tse peditse tharo tse re ka rabua ka tsona re dinga mafelong a beke e renge fela tabanyana tse peditse tharo re bona rona di ntori tlahle di ntori tsa matsa majwang he mmabedi e berto utla he maikutlo ha ho he re tlo utla maikutlo ha rona mafelo ha wa beke a bile jwang metsotso ke mashumi a mabedi a msemhlano pele re fitla go reng ya boraro e re tla dinga jwalo re ne re potolwe le wena re thewele wena re tsamaya le wena re tsamaya le wena go be monate ya holo metsotso ke mashumi a mabedi a metso e mehlano ka mora hora ya boraro ya mabedi motle re tla ba le sehloho re tla ba le sehloho mo re re qoqe qoqe ditaba tse pedise tharo le wena tshebeletsong ya lesedi e ho tla ba monate o tla ba monate e tla ra metsotso le hantle go ye mene botseke e mehlano tsholo e mehlano metsetso ka mora hora ya bone ya re tlo sheba re tlo tla re batsosa re sheba le di birthday metsotso ke mehlano ka mora hora ya bone tshebeletso ke na le sedi a the metsotso ke mashoba bile mtsi e robedi pele re fitla re ya mehlano tla ke re shebe tsena tsa di hwai rona ta ba di tsama jwang nna na ola rona le tlo tla le tsama jwalo hemo mabedi wena tshebeletso ya le sedi
1: Go tsale bilo. Fa sa le bantala ha o la phologo. Se ke wa ganna o ipola isitsegela. Hashtag lesedi FM ke molelo.
0: Ho jwalo mo ba medika ipotsa fela hore na mafelo ha wa beke a bile jwang empa re tla fika ditabantseno hle. E ha sa le monate fela mona bo Bloemfontein mo ba medie mo tle batho ba thewa ka khufeng ka mona hona jwale. E ba thewa ka khufeng ka mona. E lesedi FM ne le mono le mmino wa sedumedi ibile bare. Kana ba khona o ntse o qetetqetellwa ka re khona o ntse o qetetqetellwa ditaba he mo mamedi e batho ba tseleng hona jole ba ya hae letsa ba enga ntlehlele skela potlaka empa nga te mo mamedi motlehle go buetse ditaba kana go tsona tsena tsa mokete bo Bloemfontein mo di go botoli ya fela lona plaga so tlas mona o sona le tsepeditse paqaminye ngwe bile ba enga ba ya lahlela mane mo gereka nna mati e ba di fietse roboto tse pedi ka ofela ba di fiela ka nako ena hangata se re tsiba ka muso o tla lukisa di roboto e bana beso ba di fiela ka nnete ba di fietse lona gaso ntlasmo ha o sa tsiba na roboto e buzi engwe ke bona e buza e butsi bile ka kaletse shebile hodimo ke re bua le la difofane hodimo kwa ke re bua la roboto ena se bulela difofane ha e sana taba le gona bana ya gona ya yeba wele ne se pa ka mengwana mmentse betsa taita ishebile udimo engwe ba enka ba ebe ya tlasmane pula le benkele le na nama ba fika ba itsetle ya munu ba ebe ya munu ka koloi ya khanna nga ntle hle sekela le bala go di ena ke ya dipalangwa go di ya dipalangwa yena hantle ntle koloi ya tsi ba ha ba tle o e khanne e hle o se monate ka bokong ka mona nka ne thai ba tle maikutlo ha sa phola maikutlo a se monate tlwella o ganna koloi koloi ha pa ba tlo e ganne wa getsenyeo o nwele na e ba tle tsina koloi ho hang le tsina mo khatha la maikutlo ha ne pahala mangwe o tlwisitse bohloko bo ke naka koloi ha monate tabeno tla wetsa diposo e mangwe o ya o khentsa jwa lo songa koloi go baleha o matha o ya kae kae lo tla le ya taba e o tsama o ja di roboto di le khubedu ha ba tle jwalo mo turkara ba tle ntweno ba tla go phola ka maikutlong ka mona se jwalo o tlo thula o tlo etsa mehlolo jwalo ke tsare di roboto di paqamane tlasman ba di paqamisa ntate di paqama re go lena tshe mo so tla se bitse maspara so tla di nyolla he ha ga be ke kwala ga tla etsa jwang di paqame ba nwa la ona roboto tse ha o ya tlasman ke mathata mona ti ka o nyoluwa ha o thewela tlasman ha ba di fietse wa tsaba ke se go fietse ke nne te go ga ke tshe mo mamedi ne mpa ke o tla taba fela ha ke tshe ka nnete ho hang ho tu

0: kgaso e tlisang pososelo lefatshe go ntsha basotho. Ba ikutlwe ba le motlotlo go tsietsana leetong la bona la bophelo ba katlego.
1: Ha monate jwang tle, ha monate jwang. Ha monate jwang. Bophelong ba katlego ke yona ntho e re e shebileng. Ke yona ntho e re e shebileng tle go isa bophelong ba katlego. Tshebeletso ena batla motho yo mongwe le mongwe a tletle dintho tsa di mo tsamaele hantle. Ke ka o bonang re le mona ka nnete rona o tseleng ngwana jale go tsamaisa tsela. O na le a re ga e kgona boroko o fedile jale ke wena o tla nnyeng mono o tla konopo mono mamele lesedi ya e le mona o tlhobaela boroko bo fedile ngwaneso o tla etsa jwang jale gape-ape kore jale o tlo ntetsetse kapa tlo nthomelele molaetsa ona mona lesedi ke re qoqe ke ka gore o tlang 24/7 ba mamedi ba teng re na ke 2 ke 3 useng ke 1 ke 12 ba dula ba le teng le ona jwale ba teng ba mametse karabo kakati ya ona

0: tlale khona ke mthunse ho le Sedi FM bitle he e gne re banke ka bongwe ka bidi ka braro re tsebo qetella ditaba tsa rona
1: khotso khotso na tsholo kuma metse ka lkhubula 88.1 megahertz ke le kwana mafeteng ha patsa le so
0: ke wotlile le gale ka nete yeno ke maso tsholo ke maso tsengwana ka hartle ka partle ka mana tsholo
2: ke tsholo ha mana tsholo kae ha mana tsholo ai kuma metso 89.4 mafelo ka be ke ana le hantle ana go tsitse ke maria majwang ka respect ke le bona tsholo
0: Maria harle bo hle khaitsedi ya motho harle bo ka nete
3: ah maverwana bige ana a tsamaela ka thello fela sina re ga mo tlhoma le tsere si mo gana ma go di nga ta u nsi ka senyana
0: ya ona bi khathelo nda
4: o tsonta tsholo tsonta tsholo ke tona do ka ratanda
0: tonado
4: 87.7 apelo ka bike ana le monna tsentse tsholo le ke thoe tsentse tsholo go sna matata danke tate tsholo
0: a re le bohle morenaka
5: re tsholo a endade madadia a o ke ndanga le monna tsentse tsholo re tsholo fela ke mafuwa mangata na hlaya so tuma go hla a go le bue ka mona ka thimpisa a ira zwa go mpa ntle motho motho go ititse tshitelo a tshinda tsholo nane ke na ne mo presidente hanza ga bane o tlo bua ka taba ga tshilo wa kharata ya thapo a eta tshuru ile ana ga mapebe ka mona ka dihirisi sho pe ke go tswa ntate
0: ntate ke le wile hle ke le wile a holoka nete re kutle ka mona re kutle ka mona re kutle ka mona
6: a bu tsholo dumela a o ile ka tsa ntate khula 88.2 so tsum down makwan a e ke ntaka dilen state le mna tsenda tsholo thank you god
0: mrana ka ke le wile a holo khotsa
7: nda ke tsholo tsai
0: re tele ka
7: eh a go no ga ga weekend ta mna
0: ke lwa
7: wana no bula ile o khono wa 87 a mo diela fatse a robea loka le sego spetleleng sa mmutso wa ke di bete di tletse ya ba beke ba ba tla molata beke hlahlamang o hloka ke me go ipata ka weekend
0: ba o hle
7: a mo ya ha iphumule ka khotso go ba ha present le family ka ofela ke mo ho contact 87 years
0: hai mese
7: ha sa ya o di tsadi ko ha tso ifumana ona le dikolwa set ikokoma 78 ha ke tle botlotsa hala tsela mwana na teng o ba mntle
0: o tswegwe
7: e o tswegwe ntate a ke go mo go di a ke mo loe jo ha se o phelo go go phela mo go tlo go ntate
0: ke tsa o kae ke tsa o kae ditaba tse
7: nya ka long a langi nya ka long ka ra nya ka long mwana na o bula ye o wa 87
0: a re le bo ya a re le bo hle me waka ke taba tse simonate
7: ke bo tlhokwa di fere papa
0: ke a le wa mme
7: thank you ga tswa
0: khotso motswadi le se di tumela
8: ke tlo tsholo
0: wa leso
8: ke pitso pe
0: ka mo hao
8: mafela ka di ke bile monate go re ka nnete ke le hantle la temona empa o wa maria go tle nyana nyana so aba yola ho soka ba ha ntla ho wa tshisa go wa batla ha a ke a ntle 8.4 ke khulo go mo meeting ga lo ke a lebo
0: ke ga o tsaba sgame tshe
8: ke tsuma
0: o tsaba sgame
8: ha a ke tsaba ke tsho o tsaba ba ga

Pinena ke a vuse mahlasela tshebelo seng ya lesedi sechu sa ditamati metsotso ke le shome botsekeng ka morago ra ya boraro. E tlara metsotso dula gantle go ye mashome a mabedi a metse meraro mabedi ka mashome a mabedi a metse metlhano ka morago ra ya boraro. Re tla kena setlhogong sa rona he mo mamedi. Ka jeno re tlo sheba taba tsena tsa megala banna tsa di-cell phone tsa difounu. E be banna mehala ye kapa mohala o rata meditse kapa ho hang fela mehala ena e arohantse re le batho. E be banna mehala ye banna re tseitse moferefere banna. E mehala. E be re ntse re etelana malapeng mo mo mabedi jolo ka pele. Na bana ba rona ba ntse ba bapala ka ntle kapa ba notletswe ke difounu tse tsa bona di sa ba dumella gore ba ye ka ntle ba dula ba le difounung. E be founu mo mamedi e o thusitse jwang? Re batla o tlo utlwa ditaba tsena tsa mohala tsa difounu. E re arogantse founu kapa e re kopantse. Bana ba ntse ba bapala ka ntle kapa ba notletswe ke di-cell phone. Re ntse re etelana kapa re sa etelana. Mehala e entse banna. Ga o sa etela motho se o mo betsa ka mogala fela o mo letsetsa kapa o mo romelela molaetsa o qetile ditaba go tshwana le o se o ile o mo etetse motho eo. Mehala e re thusitse kapa ya re thusa na. Ke taba tse o re tlang go di bua nna le wena mo babedi metsotsong e mashome a mabedi a metso e metlhano ka morago ra ena ya boraro. Ke sona sehlogo sa rona. Athe bana ba holang hle e tla ba metsotsong e mehlano ka morago ra ya bone re be re utlwe rona o gopotse eng hle ke ntho e batlang o ka e fa mo babedi ya mo kgothatsa o seng ona re a ba tsosa gape mo netlhe ntho dingata metsotsong e bashe mabedi ya metso e mehlano ka pele re ya goreng ya bohlano tla ke re shebe dihwai tsohane dihwai ke re tlo sheba ditaba mono he mabedi motletsa tukiso ya tshimo pele go pula re tlo fa maele mono he mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi.

0: Haleluya.
1: Yeah. Kubo bonke uThixo. Metsotsuki e mashumi a mabedi a metso miraro ka morahora ya boraro. Yeah. Mabedi se hlo sa rona ke seno hle re bua ka mehala, re bua ka di cellphone. Ibe ka nnete phone e tlise kwa palo kapa e re arohantse bana ba ntse ba bapala kapa bana ba se ba shebile di phone ba dutse ka tu na re ntse re tšhakelana jalo ka pele kapa o ile a tobetsa phone o romeletse motho molaetsa o lekane phone e ne re kopantse kapa e batla e re arohantse na mehala taba ka e dutse mono hemo mamedi wa tshebeletso ya lesedi lenanong la dikalaneng o dutse le monga phofu. Ditsile monga phofu ke manta ya bana be sa ya thewela ba ga bunda to ka ta o tlona jwa ke hey e ya ha ba go bona na ke le letho ta go bala ke tswa a kontetse se tle mabedi ka ntumela voice note o tla romela ho 0797585066 se tlo sa rona se dutsi mono he re ke re utlwa rena o di beabea jwang ditaba se re fetile tabeng tsa mafelo a beke a kere mma re sa bua taba tsa mafelo a beke mona re kena setlhogong metsotso ke mashomi a mabedi a metsemene ka morago ra ya boraro re tla arohana goreng ya bohlano empa e tla re pele metsotso ya bohlano pele re fitlha goreng ya bohlano hemo mabedi re tla e leshome tsolo metsotso ya leshome pele gore ra bohlano re tla go bapalela sefela ibe he metsotso ke mohlano pele ho ra ya bohlano re theola mafube mafube e tla uletsa rena ke moruti mang re ke rutle ho renya bohlano hebe ke dinga ke ditlwella bana be so ba makumane a mona le mane tla o tla ntotsa rena ditlahle ditsa majolo he re go utlo rena o renga mona o mpo o bua ntho e ke itseng o ibua o sa ibua ke afete
2: mona phofu matao ya batho
1: mm
2: a na ta ba cellphone e sebetsa holo tadi tsholo ke tsa kgwebo ka yona tota ka ditsama ya ka pele ka lebaka la yona cellphone le ha ke tlhoka bana ba ka kgona go bua le bona ka cellphone ke kgona le wa dumela batho ba gole ka yona cellphone tadi tsholo a botswa ba o tšhaka bona bokene tadi tsholo ma lebaka golo ke taba ya mosebetsi tadi tsholo ke le wile
1: ke go pa le re utlwisise mpotso yaka na mohala o re atameditse kapa o re arotse na re ntse re etela na malapeng jolo ka pele na bana ba rona ba ntse ba bapala ka ntle kapa ba notletswe ke di phone ba notletswe ka mona ka di phone nga mo mohala o re thusitse jwang. Kapa mohala o sentse kae taba ga mo ngutlwe ngore na kere ngutlwe ngore na kere mana beso sambelief toch ke khola ibaitse jwale e re kutlwe mo mamedi
3: ah mafifi ah di cellphone di tsitse di gawana ba tlo place nuke ba batho ba khona go ba dule ka tlo go etetse batho mare se ndio na le Wi-Fi nko e kala batho thole tuma le manga shele phone ha ile mo khono ba go na ba ka kena TikTok mo thola e ka ha yo ka go se ba sa ba tamula le go ka mona ka go fisa ka go se bolu sa ka
1: ai mo la sa ba ta song ka ga bile motho ano a pila a itsa letho o ha nga a bu ntwe ke bua ya bua ntwe ke bua ke
3: ya di cellphone di tsitse di gawana ka tlung place nuke ya batho ba khona go ba dule ka tlung go etetse batho mare se ndi ona le di Wi-Fi nko e kala batho thole tuma le manga shele phone ha ile mo khono ba go na ba ka kena TikTok mo thola e ka ha yo ka tlung so re sa ba tamula le go ka mona ka go fisa ka go se bua
1: sabja batho ba dutse ka tlung ka mona go jua Wi-Fi o thele bong kgono ba babe ntate a re sa shebana matlhong a re sa buisa
4: adetsholo ke petse o phetse
1: morena
4: ga kere cell phone e entse ditaba tse bobebe haholo goba ka nnete nne ke batla go ya kae kae jale ka nnete pula yana hei ha ke tlo sheba ke re a man ka pelenyana ne man founu ke ena ga ke tobetse tobetse fela le ena o tla tobetse se re kopane a e ntse maphelo a bo bobebe a golo fela ka bogutswana ke tshowalo ke a leboa obe jalo danke
1: re ke utlwe monka
0: ntate tsholo dumelelengwanese ko jetse nna baka ba dula ba le difounung wa dula le bona wa go kobonde le bona o dule TV le shebelele TV kaofela ba o sia ka moo ka danogomo ba ya ka dikamoreng tsa bona ba lo shebana le difounu tsa bona ga o sana communication max
5: ntate tsholo ao ya ka nna e kopantse e tle bophelo bo be matleke gagolo ka nnete e ntse bophelo bo bo matleke o ya ka nna ntate ntate tsholo le go ka oke
1: ntate
6: mela ntate tsholo mogaupa le marumo ke nna ka Pretoria ntate tsholo founu e re arogantse gagolo fele go tšhakelana ga go sa tšhakelana gagolo jalo ka pele ga motho sendile motsapolane fela ebile ke yona o sengwele otlhe e le yona o sebetsang gagolo se re dumedisana jalo fela go tloa mo le bo dimarangrang mona ntate tsholo se ko bona marangrang mo se ke ga etse ke bona ntate tsholong tsa phela gantle le a ke sa tsebe ka botebo bophelo ba gago se ke re fela o ntse o phela gantle e re a go ntse gagolo cell phone ntate tsholo nna nka tsho jalo ka bokhutshwanyane mao Paul Marumo ke nna ka Pretoria
1: Paul Marumo ya ne ke bua taba tsao maoba mona ke tsa dikae taba tseo ne o di bua Paul Mr Spears ke tse ke di 17 tsa September 17 tsa September ya kwana ke a kgola o ile wa romelela ntho kwana ka bo 21 ya hoseng 0038 yona mono bo 22:01 hoseng ka di-17 tsa September ba ile ngwana mono Tshepiso a re ngwana enwa wa ka Tshepiso keo ke iketseditseng yena le mmae betheng stutuaol a iketseditse yena ngwana ono wa ka le mmae ke bosharp wena
6: mela ntate tsholo
1: mogaoutletle kootlile Paul monna utlefe iketseditse ngwana ena le mmae Tshepi mote jena ntate o setlhana jena banna ke mmone
7: le tsholo difounu di molemo gagolo
1: ee
7: ae kae ga di na molemo obane go na le batho ba di sebedisang gampe ba o kgathaka dikotsi tsa batho le batho ba itse ba ile e ba tlhokaetseng motlhomo o fumane kotsi ya kolo e sa kgata ka moo a kenya ditho marangrang mo dileng molemo ke mona mo kareng ga ora o na le app ya banka ya gago gone o kenyetsa ngwana tšhelete o ntse o le ka tlo ga fela o na le tšhelete
1: mogape
7: di romelela batho melaetsa ba dulang gole kwana o se mo tshwara ka founu fela o sa tseba bothata bao kapa o tseba mabaka o mo batlelang one ga re lebo ke nne papis betone K5
1: ke dipepzen ere ke bona go etsela ke o sele mo mona ke o sele mo
8: apsolo gogose mokoina ge bolokeile ka mogabo dia bewang tate fonofono tsela eo ke nna ke bonang ka yona di a gontse batho gobane o tlo o fumana gore di a gwantse batho ba gaufinyane di kopantse batho ba gole o tlo o fumana gore ka nako nngwe re eme go na le e ba motlhomong ke gegeogega go na le ntho e re emetseng motlhomong ke gege batho ba interview ba emetse interview mme le nako e ba emetseng motho eno o tlo tla ba etsetsa mosebetsi ujalo ga o ne a buisang e mo le mongwe o busy ka founu ya gae ke re le ka koloing ya baeti o ka tla o fumana gore ga gona ga o buisane e mo le mongwe o busy ka founu ya gae o seke o bua le motho a gofinyane le ena o bua le motho ya gauteng kwana ga e ba motlhomong koloi eo ile lesotho kapa o bua le motho a overseas ka gona ke bona e ka fonofono e a gwantse batho ba gaufinyane kopantse wa gole ke a lebongolwanwaka ke ntate ntlha botlhokwa sekake
7: Senegani, di furia e cona di awa niente di tulo
1: dadi dadi
9: dadi mera ginda di mbiti fokongu ma la otwezisa haholo utwizana haholo watami di zibato baba laba wangu bahoze mpa ya buto haholo utwizisa haholo bana how no bata ho ba goma o no tla ba ema la gala ni tutu bulungu batla ka ntena o batla ka ntena batla ka ntena wana jina ha jere ga duka mo tso o ikwale tso u ke mi ngwetsa ngwetsa ngwetsa ngwetsa ha hona mo ka ba wa mo sukula o tla mo fumana ha ofinyane le batho bana ba di family a ga net ha ding tsho le bona la go itsa ku bisa na fela ka ona mo hala fela hela o ka ya security ga go pana nene ga isa 1 2 3 yoke o dusa o ndate tsalebuwa ke ndate mbidu ni to go nda le tsolo
1: ga tlo ponga mono tumela ndade o buela fatse ndade
10: o buela fatse ba tsholo ba buela
1: fatse mohala ha ile o monate ho ha a o tla nya le rutle
10: o
1: e o fatse man ey
10: di ntse na di tsi ka hore ke gona go ke gonne go tseba le go la etsu ke ka ntse ka le ba ka la di selfu impa selfu ni dira arohat ha ka lebaka la gore mo ne re ya re etelana ga re sa etelana yo lesoseuo fela ka fela ka
1: ntate ntate ke lebile mabedi kgotsa efoya ntate
11: kgotsa
1: dengwane tsholo ka
11: amnate ntate tsholo
1: ntate
11: Well, most of the English that is a machine, Christina Miranda.
1: Morana,
11: in a little so I, the cell phone, you want to see the Ratanic Jahol games, Mr. Jubo Babe. Like outside, they will be full, low cock of a milligram, no cock of the Raplum Fantin. How about low on a little food, which about another thing, Lino has to do with the fella at Visa. Valentana Mangola Halle, let that be an ending of the say, Gibona. If you be interested in the tail itself, wouldn't that it was? That it look okay.
1: Daddy?
11: Yeah, I want to see Eurocopans, and that is all.
1: Morana.
11: Tangy, aye. Gilly.
1: Tangy, daddy.
12: Zone, that is for our zone, daddy.
1: Daddy?
12: Mahala, you must have passing under this hole, or I'll lose our senior. Le bana mo mo ba dutseng teng bana ba tshakala no tla bana ba bokane bono ba kopantse ntlo o ke ke ba atamela ba tima ntho eno ba ke tsebe na ba sheba mmoro e thata a tlunga mona a le dutse go itshebetse fono fela ntate ga ona batho ba bua le ba go bua le motho o bisi ka fono ai mathata ka mara ntate sekolo ka setake ka mo
1: Ntate tsukulo ka steke, ka steke ka mona ntate tsukulo. Founu re atameditse haholo. Ha re sa ngola mangolo re bua ka pele. Le bana ba dula ka tlung ka mona. Ba ntse ba penya-penya ona ditaba mona ke tiisetso teketo ka mertone ka mona. Ee, ne ntse ke re ke tikete a thoto ke tekete. Ntate
13: tsholo dumela ntate wa ka awu a ke net a re saetelana senta tetshulo motho a ile a bua ka phone fela hore na o ntso phela jwang ho ntso ya jwang a re saetelana re le bana ba motho kuri re ketelena gale a ihle di ba kile ka rwa no tatetshulo a ile bua net a mpa baneng ha ke bua ka baka a bona bantsi ba bapala ka net ba bapala ka ntle a se batho le di phone ha kalo mme mamolo ka dipilaneng ho pause
1: mme ke a lebo
14: o tso manga phovo
1: dadie
14: pete ke pete dadie tsoro phone ya wa kwa pantle phone e ente di ntho di bebo bebe la ha ba ka sa tshagelana le lo ka pele empa yone e kwa pantle e se ka ba motho ka o se di se hampe fela le fa ba le di tsala ka khotso
1: Ndade kwa ka khotso
15: Khotso ndade tsulo
1: Ndade
15: well se pontla me ke mo madibogo
1: Ei
15: kwa ka na funu e re a rogantse
1: Mm
15: kwa a ke be se le na kwa ka mo khoki dumelang ka teng dilo ke di diriswa ga di kana ka rona batho ile ga di dambo le mo rona batho ke rona re ke rogantse ka dilotsi
1: Mm
15: ka gore ke tla be ke tsikitse gore nya that go go nta de tsholo ke matlo a mabedi go tswa go nna mari ka ke batla gore sengwe seng se dirwe ka phone ja go ba forsa gore ke buelene ka phone go ne go na le dilo tsa sesha jana ke ka monna ke sa dibere mo bontsing ba dilo tse di dirwang gone jaanong go nna go ntse go te o tla romela motho molaetsa o tla ira ontle ne ke sa ke dumela mo goreng motho ha batla motho a buelene ka nosi o wela tlhoko gore ga ke re e sentse le mo bane bana ba gone jaanong la ka motsa so hela se bonolo hela kitso ka karetso hela ga itse sepe mme o na le one phone ga di batlisa ditlao jaaka rona re akanya gore ba botlhale ka ntlha di phone ga ba botlhale motho a teng o motsa so sa nnete hela se se leng teng ga ka ja a gona karabo a nnete ka gore nnete ke gore ga itse dilo tse dingwe ke ga di tlhoke phone dilo tse dingwe tse di tlhoka gore re bue re le batho re rute bana dilo ba re tlhaloganye le rona re tlhaloganye ka mokgwa ba phelang ka teng
1: ya
15: ga re tlhaloganye sepe le bone ga ba re tlhaloganye ka gore ga e tlhole le ba rona ke ba di phone
1: morenaka
15: ke a lebogatsana
1: ntate ke lebile a golo tle motlhomphei waka monewa more than you

0: Langamavuso. Yes, ke pretend Langamavuso. Ha re ba kopela ya mabere re batso se hle mo hlomo ka nna batla go thatsa motho. E ho seng hona ha re ke re utlo rena o di bea jwang di taba tseno hle tshebeletsong ena ya lesedi le ba re lesedi FM ke molelwa. Ke ke ga thantho di go tlo hantle kana kwa di. E ska tla pele ho mono. E re go tle nthwena go tle ka mona. Re go tle nthwena.
1: Mela veli.
0: Ke pele mathata sa hlaile mona. E o ga bona le mathata mona. Na ke tsholo lo go go tsapa.
2: Botselogotso ke kopotso sa batho bana ba latelang. A ke re Lungi Johannes Mahlamba ya neng a hula maobane. Ke re le tsela Mofokeng. Gauta Mavoso ke qetelle ka sekola yana tlokola known as London. Thank you then we develop tsolo.
0: Alala. Are ye? Kohle.
3: Tete tsolo dumela. Ha tswe batho. Ha ke re mole bo ntumeng ka tuma ho le Paris ya tswe. Ke re khali mole fe ka roda poto a tswe. Ke re morena wa makweteng. Tatau a tswe. Bana ka ofela batso sa ke na mamrena maloka simona zone 5 tabanjo. Tata ndate tsolo ka rata hle.
0: Ha ke le bo me re kutlwe mong ka kwano ka mona.
4: Ba de tsolo khotso a batswe batho. Ha nge ke tsuse me mangaka ka mona ka dishebo. Ke tsuse me malbiza western area. Ke ketelle ka tsosa. Ndade malefetsane se lokale so thumo 3 foot ya matsosa ke ndade lebe se ka phamuritsi e kokile ne khauti mabone. Ke le bo ndade.
0: Kirebile ntate ke kopa tso santa de mabena Westman Musia batso swaki matsukulo Musia ka Hugh section a ka tere tango tango timela hle
5: tsholo
0: ntate
5: rega
0: kutelega
5: ehe re tsena tsholo
0: sho
5: ehe tsholo mana ke ke tere stone ya le kopotsi ke tsotse mabena ni a le ko motsongwa o bridge bana me ke qetele ka makhotso le tsaba ke pano wana le khala mo tswa tsheng ba ke tsholo
0: e o ke pano dumela hle khotso
6: le ja mo ya popo
0: go tele ka ena
6: ha mo la den la den la ke go pa ho tso sa thato ba go go a mo le di mo ha tsa lwa ga mo la tsa ga tsu ga mo la ha mo le nyo di me ma di ka di ba tso sa ke ntse ke ka di ga ba tsang ka ga mo la ja le bo mo ga popo
0: ma tlang tlang stins race dumela hle
6: e se tsholo nna le kae?
0: Re tele kae?
6: A bua le mamtina me athuni.
0: Mm.
6: A go tsukopa go tsa me mangaka ka Park West ke ga a tswe. Be ke mathela mo le Welcome mo ke re e maka le me makabelo ana a tsaga. Le makabelo a tswe ka mo ka Welcome. Be ke mathela mo le kwa kwa ke re mamsele ke ke le na tswe. Tete tsholo thank you ngwaneso.
0: Mama Dina ka Mertu. Dumela hle. Leseri
7: Tabe tsholo le kae?
0: Re tele ka.
7: Ai re tile ke dare tsholo.
0: Mm.
7: Ha ke ka mane ka risa ka ke re mariyo mazwang a tsoe. Ke be ke ya ka mane ka le sithu mo tsinga di tsile ke re nda ke mal fetsane ke lo atse. Ke ka tele ka mo le jeng ke mo ka mo ka Paris. Wa kokela ke ne mamule ka mona ka dipilaneng ke hona ke ya medal cop ka se. Ka ntse ka tsholo.
0: Ke le bile me khotso.
8: O tsholo.
0: Ngwanis.
8: Re dene ka itsulo.
0: Ha ke o itsulo, ke ntate tsulo ke o itsulo nda. That's a belief. Ha ke o.
8: Ke itsulo.
0: Ke ali wanda. Ke
8: itsulo a ke tso se bana ba latelang. Ke re sekola ra mapepe ka mane ka David Thoni. Ke re morena molapo ka mona ka masimu. Ke ketele ka sien le sto ka bophelo ba tso e fine ma tlanga sa ka monya ke boetse.
0: Khotso morena ka le seri.
8: Tonga popo wa tlaotlena
0: ngwana eso
8: ke kopa ho itsa batho bana letsatsi ke re tsepo skolanyane ka le dipende ka mana o ya hola ka jino mwa popo ke re le khetho skolanyane ka mana ka kwa kwa tsabo sile na wa hola ke qetelle ka mamruti wa tebele la ma wesele ka bo hlokombetle ba tsoswa ke skolanyane tlokolene le o le aslandam tanko
0: ngwana eso khotso
9: Abdusulo le ga.
0: Tenda telega.
9: Ah, demo ngaitisi.
0: Na.
9: Nda le solo u bua le mofukeng God bless ntsa na shefe sino mona nda le solo. ke ba tla go di sama sanda o so bana ba ba ke ntse go tla kwatela na re tsholo ke pherlo mo fukeng o bula mo plus nya ha ramanasa e be ramolele ra nna masi o bula mo la ka pollo ke tla di lefu o bula mo le di plani ma she ke ba be le tsa dilo mo nate ba tsile pirate ya tla bona ba ke ntse ke ba ba ba shapa da ke tso
0: le sa di FM dumela hle
1: Harry Fisher re bolokehile di bakeng tse fapaneng ka ho ikobela melao ya tsela ka nako tsohle ke mollelwa
0: jwalo jwalo ke mollelwa ka nnete hle ke mollelwa tabena tabena ke mollelwa o etsa nnete e dile
10: ho zonda ke zoro
0: nale
10: ha ba zwe batho
0: kwalang radio ha le tswetsa voice note
10: Mahataga ke mo go tso thai. Somo a ya ga ke ke tsen thai go se. Mahaga ke jo thai ya ba tsa ba ba di mene te tso. Ba tsoa ke ntate o tsoa ntate te ba mo ga ga tsimo. Tang ke te tso.
0: Ntate ke le bui.
11: Now this one

0: Gilesaka, Sugaretta baby, Hayangolo Hante, you make me feel brand new. Make me feel brand new. Eh, bua ka taba tsa re o ile wa tshepa ho nna. Monna eno bua le Phil Perry re ha kena mantswe. Ha kena mantswe re ke tle ke o lebowe. Ka ba ku buetsa ka mogoko o ratang ka teng ke fellwa ke mantswe. Bana o ile wa ntshwara ka letsoho ka nnete. One, two, tell Nanga Pira Yang Hape. On Togometi Nagoyo can get soccer mozzle. What do you mean? Yeah, you cared when I needed a friend. Mr. Sugan, I will hunt away my shoe, my bidam. The Supreme Cabra, Rayabone, Ricketelle, Ricketelle, Ricketelle, Hotso.
1: Please, hello.
0: Branaga.
1: Ke Katie ka mona ka Ritsipetsana ka mona.
0: Yes, Patty.
1: Re ke tsose motshweleng kehla ke le ponisa ka mane ka Ritsi. Ke tsose Bampi Majola o tshela garage ntho o tshela petrole mane garage ke re mohloki mogatla a tsoe ko seng. A le bona ke tsholo.
0: A ke le bohle morana ka dumela hle.
2: Good morning ka tsholo.
0: Morning, morning.
2: Morning. Mwele mwele wuhem temen kat mwele parezi. Ke kopa hotu san makoti san tulu o sebetsa parezi kliniki. Ke to san mefumani mashata o sebetsa prescription ya mwana tumahole. Ke kateleka hotu san aus rose solten o sebetsa parezi prescription ya mwana tumahole. Ke alewa ndete tulu benita.
0: Ono sa hule mawanyana mu?
2: Kwa ndete tulu kwa hule kadi 19.
0: Kadi 19? Wena o hola la mogaka wena handle letlotlo.
2: Ai bo ke ka tsi monate.
0: O hola le letlotlo wena.
2: Ai ke go je batho ba go lena ntate tsholo.
0: Ana tla bile ga bana, tla bile manta ka ba ke bone.
2: E tla bile manta, e tla bile manta.
0: A mna tiwa.
2: Ke ya le bo ntate tsholo.
0: Mo tsose ke fuwe ditaelo rena ke tla me ya ke itseng se ke ga itsa. Ai. Thata.
2: O phetise, o phetise. O bo ni di sao. O le mo tsotse go buile le molebo le ntume.
0: Ngwandeso.
2: Ke le
0: bile a holo tumela hle.
3: Da go tsholo.
0: Da dewe.
3: O bua le mali se tsane se lo ga le so thomo tsong wa di fotule re tsati.
0: Ntatwaka.
3: Hanje ke le bua mamulo jo pa o suke down so sala ga le. Ke le bua nda dele di se le ana o de down so sa. Eh ke tsosa ba ga stuno ga pochi. Ke ga batho wa ba phatsine ke le buile nda ke tsholo tsa dikeng mo na duwe na ntate
0: o go dula ka le sothomo
3: e fothule ke a mmagoa
0: ke kena le ga ya ke ya di fothule batho ba modimo
3: ha o tsela ga fix bag
0: o ga fix bag ga gwana ora
3: e o le ba mapote mo ya mapote mo skoon ke di se tsela ke ha di denga
0: e a ke ga o gana fix bag mo no to gas ke get
3: ke
0: ga se ke ga ke ma putsa o di mo ka mane ke T-junction ka ga tsha petrol ke ena ka ga ite jwale ke ya ka ha ke le mo
3: ha o le mo no tenela e ka o le ba ma se
0: o o e ka o ya thiwa e ka o ya thiwa o thena ga e
3: ke nda de tle ke tia tia ne mo go tla ntse
0: ke ba tla o tsho jwalo jwale go tla ntle o na o ntso re Dade
3: Dade
0: ile go batla o tle mo no go bua na gore o ntsoge ntsoge mo no mabedi re batla re anetse ka nete re batla re reportile ka mona gore ke na mane se go kwaneng sa di why di why di why di why

0: Emashume mararo me so mabedi kamara ra yabo ne agar shebe tsena tsa diwa ihe horna ntoriza majwang hle mo mabedi wena tsebeletso re tlotla re bua ka holukisa tshimo pele ho pula mo mamedi jwale ba re o tlatla me ro tsebe horna hantle ntle o hloka eng pele ka etsa eng ka pa horna o haelwa keng ha ba qeta be ba re o seke wa lema mobu wa hao haholo uske wale mamobu hao haholo hao ituke hao lukisetsa tshimu ya hao hle mo mamedi motle pele ho pula ba re jwale le mobu ona wa hao tlamere o tlo o hlahlobe pele o tlo o hlahlobe pulu pele pele pele pulu pele pula dina o konke mana ko ise mana bo laboratory mana ba lo sheba rena mobu ona wa hao o buye mo mbofing o motle ho ka o sebedisa ho eng o sheba taba tseno ka o fela ya mabili motle o nka mobu ona o lebisa mane ho laboratory mane ba lo sheba rena dintho di tsamatsama jwa ba re hape o tla tlamela o hlakole masalla nakong a nako e fetileng ba re seno se thusa peo ya hao ye ntšha e o tlatlang o e kenya mobu mona he ha pula e se nele ba re tlatle e o thuse haholo ya gobane jwale ha o entse jwalo ha o sa hlahloba mobu o tlo ba le bothata mo mamedi ha o sa tsebe la o sa tlosa masalana nako e fetileng o tlo ba le bothata haholo jwang ha o kenya peo jwale mobu mona o kenya peo e nngwe ore e tla e tsebe ore e tla emele hantle kapa e tlae hantle bana ha o entse jwalo he ba re o etsa gore mobu oo o seke wa hlaselwa ke mafu a mang a itseng e le mobu o na le mafu mobu a mobu ka le dikgo dikula le dintša dikula le batho ba kula o na ntho e sa kuleng ntho e nngwe le nngwe na le lefula yone jwale ba re etsa jwalo ha o entse jwalo he dintho di tla o atlela dintho di tla tle di tsamaya hantle bomamedi ha o batla ho lokisetsa tshi ha o batla ho lokisa tshimo ya hao pele ho pula ya ska le mabobu haholo jwale ho te mobu o sa lengwang haholo mobu o sa lengwang haholo o boloka mongobo o boloka mongobo mobu o sa lengwang haholo ke ka o ba o kgothaletsa gore o seke wa lema mobu haholo wa nkutlwa ke re go tho o boloka mongobo ke o taba eo re ne re batla gore tle re e fetisetse go wena mo mamedi lona dihwai haholo re shebile bana ba nang le masimo he mo mamedi taba tsa rona di ne di le ka maono ele ke lena o kela ditheo di kalane mo mamedi tlhokomela tletla re ha go re a bohlano e pshatla hantle o di mahloho ke tla be ke ya go makumane a mona le mane ya wana ke tla bona ha se ke feta mona bana ba mme a ke jwale se re a gwane ka ditidio se re ile ka studion se seng jwale ne ntse ba ga file mokobobo ka mono ka nyeo ka ditabeng ka mono bana ba makumane ba matshotlho jwalo jwalo jwale ba ne ntse ba re beebeile ka mono re e le mokobobo fela ba re dulang ka mona nakonyana le telebetse ha ntho tsa lona di loka ai bana ka ba ka hopola bebele bana e bona le batho ba ileng ba tlontlollwa hampe he mo mamedi e motle ka ra bebele ho thi miririe na bona ene kotue ka mmogo e kotue ka mmogo ba kutile ba yakwana ba kuta ba yakwana ba kuta ba yakwana ba seke ba kuta ho hantle ho thele marugo ya na bona ba ba nkile skere a se uwe fela hampe le utulele le khutshwane le leng le litelele ya uetsa bibile mona bo thu ba tlohelleng ba dule Jericho fihlela dintho tsa bona di loka bibile le yona bana bibile re ba tlohelle batho ba la ile mona ba kutwe hampe tjena miririle tjena ba kutile hampe e ba ba tlontlolla ba ba bontsha gore ha se bomang ke bomang bona ke bomang ei bophelo bo ba tlohelleng ba dule Jericho go fitlhelela dintho tsa bona di loka ba tlohelleng ba ke ba dule mono ga ntho di lokile he ba tla gotlhela lapeng tlhopha sena ke sa kutu ba re melodi
1: aeperepereperepere
0: batho bana ba nye ba ga bophelo bona botata monna o tlamehile o tlama le banna o duetsa nnete.

a ke o dumedise mo mmamedi wa ka ya ratehang ho tlo ba le wena bekeng ena hape motshebeletsong ya mafube ke nna go satsana ba tau moduti ma modupi nisledimo mo kerekeng ya St Eunice Apostolic Church mo sedibeng sa bophelo motseng wa Thabong Welkom a re rapele mo mmamedi jale bo hantate a matla hohle ha o ntse o di babaletse modimo le bone tshadimo ya letsatsi la hao modimo wa ba re phapamisa ha re a sepumo se solo sa boroko ka o na leng ka ditanki le itebore di lebisa ho wena modimo ya matla ohle ka o na ntate ya matla e ba le rona modimo letsatsing lena la kasheko lena le boloke ntate ya matla o tseba mathata le ditsietsi tsa rona modimo e fe dijwa modimo ga mmo letsi diaparang le patete ba rena ke leng ga o le ka matsatsi a mabe o ba o tlhobošane lefika la rona le tshabela ho wena ka metlha ka o na re a leboga modimo le matlafatse biso ke la ntate moda le moya o halelelang jesu ke morena amen mongbamedi a di fumane lengolo la rona bukeng e qalang ya genese genese kgaolo ke ya mashome a mabedi wa metse robedi re tlo nka temana ya leshome le metse mehlano fela yona e fumanele ka thuso ya modimo ya baleya ka mokgwaletsele bona nna ke na le wena ke tla o boloka hohle mo o ka yang teng ke be ke o kgutlisetse naheng ena gobane nkete ka o tlogela ke seo go etse seo ke o baletseng sona a morena e tlhonofatse dipelong le meng go botlhe ba utlwileng ka keresete morena amen mo mmamedi wa ka ya ratehang re kopana le ditaba tsa jakobo ga keta o tlhonolofatswa ke ntatai e be ba esau o utlwile bohloko e be ba esau o batla go bolaya jakobo ya ba jakobo ga keta o fumana tlhonolofatso ya ba o balegela go maloma e labane ga le leetong la gae mo ile a fitlha a ba teng setlheketlheke mo o na le teng mo ile a fitlha a lala teng a balega bogale ba ngwana afo ga tadima a sheba o bona modimo wa gae ya kileng a ba le ena ya ileng a mo tshireletsa ga a tletse ke tshio le thothomelo a ya ga maloma e labane o utlwa lentse le reng nna jehofa ke na le wena ga ga dintho tsotlhe tse tla o tlhaela ga ga mathata le ditsietsi tsa gago o re ke tla ga le wena o re ke tla o pata ke o tshireletsa gobane o kgethilwe ke nna jehofa e mo mamedi wa ka ya retegang letsatsing lena la kashekole motlhomong le wena o tshwana le jakobo motlhomong le wena o na le bogale bo o balelang motlhomong ka re o mathata ga mmogo le ditsietsi motlhomong momamedi batho ba o tšhaetse madapa motlhomong momamedi ga o tshela da dinoka o re ba o tšhetse ba o tšhetse mafena empa letsatsing lena la kasheko jofa o di tseba gobane o tla o boloka o re ga ga difefo o re ga ga dira tse o dikileng le tse o tlogelang maatla o re le kgaga ditsuotsuo o re tsa bophelo o re o tla ba le wena o re o tla o boloka gotlhe gotlhe mo o yang teng go keneng ga gago le go tsweng ga gago o re o tla o tshireletsa ba bangwe ba tswa ba ntse ba batlana le mesebetsi ya matsogo o re o tla ba le wena o re jehofa a keke a o tlogela a keke a o lesa e mo motho o bina sefela ga jehofa modimo a gopola gobane o tla mo tshireletsa o bina sefela se neng ga ke tlhaelwa ke dillo o ntekola ka mosa o ntlela ka dipolelo tse phakisang go nthusa e mo mamedi jehofa yeno o a tshepana ntho nngwe le nngwe jehofa o etsa ka lebaka le maemong ao o iphumanang o phela go one tseba gobane jehofa o na le wena o re jehofa o tla o boloka o re o tla o tshireletsa le ga dira dika o tsogela maatla o tla ba le wena ke rata go jehofa modimo a o tlhonolofatse a o boloke a o tshireletse a o fe bophelo ka keresete morena.

re kala ka o dilekola province ya Gauteng le ho dimo le tla kwaela ho phole fela futhumale ka leboya le hole ka mafafatsane a itjadileng province ya Mpumalanga lo dimo le tla kwaela ho phole ka mafafatsane a itjadileng fela tla futhumala low felt province ya North West la Free State maemo a tla tswana le tla kwaela ho phole ka mafafatsane a itjadileng a dia dumaka bophirima province ya Northern Cape lo dimo le tla kwaela fuke moya ho phole fela ho tla futhumala dikarolong tse ikgutlileng le mabopo ka bophirima bareng ba porofense le tla kwaela ka mafafatsane a itjadileng a diaduma porofenseng ya Western Cape le tla hlaka dikarolong tse ngata tsa porofense fela le kwaele ka go kgetha dibaka karolong e ka botšhabela ka mafafatsane a itjadileng a diaduma le ka leboya botšhabela karolong e ka botšhabela Eastern Cape le tla kwaela ka go kgetha dibaka ka mafafatsane a itjadileng a diaduma ka borwa bophirima ba porofense ke dipetela ka porofense ya KwaZulu-Natal mo le tla kwaela ka mafafatsane a itjadileng a diaduma. Ditaba tsa hora ya bohlano ebile letsa pele tsa letsatsi di felela mona e bamelele gaso e latelang ya ditaba gore nyane e ya botshelela ke suthela Rabisana Madie le Moifo wa Mokumane a mona le mane go tswela pele.

Kala bile holo na kamolo ika djaba tse o tse akaretsang a sa ho ra ya bohlano tla boela go tla pe reng ya botselela ho tla go hlaba malosana ka tsentseng di etsa la gotlong tsenne tsa lefatshe ke manta ka jeno be ke eng go di o di mo yampalani hlola jalo matsatsi a mahlano motlopisi wa lenane la ka jeno ke rape o mokwena mohlaiselona ke ntsane rantwa Artist Stanley mosimane gape mo sa thebe ke yena tshwereng kgaso etsa bonnete ba go tsotlhe di fitlha wena ka botloloa nna eo ke tla mo ba bolomo wa moifo laka lebitso ke rrabosana madiehe ga ra tse dingwe ya mamaditse go tlang go fa tsona o senge ka jeno ba lelapa la mosadi ya dilemo tse 20 yo o tla lebang a bolailwe ke molekane wa hae yo ba neng ba se ba sa dule mmogo le ena ba re ba tshediseile ka ga ba tseba motho eo e leng molai wa hae Mweta pili wa mokha wa Build One South Africa, Dr. Musi Maimane, o hlotsa etetse sebakeng sa Thabantsho kopana le baetapele ba dikereke mmoho le marena. Re tla boela gape momedi re tlo buisana jalo le tonakgolo ya Province ya Free State, yeo yena mmoho le mafapha a fapaneng a mmuso wa Province ba tlang go gakola semmuso lenaneo la matsatsi a mahlano la phano ya ditshebeletso. Go baai ba streke sa Thabo Mofutsanyane tsena le tse dingwe mamedi ke tsona tse o ka atamelang go imamelela tsona a di feleletse o seng go naga ka jeno opola go dipapadi mmogo le moruo le tsona re keke ra di sia morago ka o sentse ke re dula le rona gore o tlo ithuele tsebo e sa feleng

0: Moetapele wa moga wa Build One South Africa, Dr. Musi Maimane, o go boitshunya ko ba sepolotiki, ke bona bo ammeng tsamaiso ya masepala wa Mangaung profenseng ya Free State. Dr. Maimane o re moga wa gabo o batla gore ba legotla ba thong o latela bokgoni ba bona ba go sebeletsa setšhaba go sa kgathaletse mokgwa o ba tswang gona. O boetsa ga ntlafatso ya phano ya ditshebeletso le tsosoloso ya moruo ka go profense e lokela go bewa ka setlhogong. Maimane o buile sena nakong eo a neng a le letsholong la moga bakeng sa dikgetho tse tlang tsa magotla a metse moo a neng a kopane le baetapele ba dikereke e ka setsana le marena. Leboga Motsweneng o tshweretse feletseng.
1: Moetapele wa BOSA Dr. Musi Maimane o re baagi ba lokela go ba le seabo se segolo tabeng ya go kgetha ba ba emelang magotleng a bommasepala. O re tshebeletso ya setšhaba, ntshetsopele ya moruo le boetapele bo nang le boitshwaro di lokela go tla pele.
2: Baagisane ba mo Mangaung ba ka emela gore go tla nna le candidate tsa BOSA tse di tla emang ko Mangaung tse di tla tlisang bonnete. E tshwanetse ne dikgandidi tse dintsi gore di tshaba modimo e le jalo ba tlisetse gore ga ba fitlha go counseleng matlotlo a mmuso ga a berekisiwe ka tsela e sa siamang. Kgangkgolo ke gore re tshwanetse ebile re re batho ba ba berekelang masepala wa ko Mangaung ga ba tshwanetse ba tlhophiwe ka gore ba emetse lekoko le efeng. Re tshwanetse re ba fe tšhono e leng gore mang kapo mang ga e le gore motho ke engineer, town planner, mang kapo mang e tshwanetse e nne o e leng gore o siametse tiro e seng gore o batla go berekela political party.
1: Nkgetheng wa go ba ramotse bakeng sa Mangaung, Dr. Thabo Diseko o re baagi ba kgathaditswe ke bobodu, kgethollo le meralo ya motheo e sa lekaneng. O re moga o batla go matlafatsa bokgoni ba bommasepala gore ba kgone go fana ka ditshebeletso le go bula menyetla ya mesebetsi bakeng sa batjha.
3: Ga re batle gore mo nakong ya gona anong baagi ba rona be ntse re tshela ka tsela e le gore e tsaya seriti sa rona. Go tlhoka metsi go utlwisa botlhoko mme wa ka. O utlwile mme o le a re ba ntse ba berekisa di-Jojo tank. Ga go monate gore mme o mogolo fela a tsamaye ko Jojo tank. Le tsone di-Jojo tank tseo ga di itle ka nako tsotlhe. Metsi bo nako e ntsi ga ayo. Jaanong go utlwisa botlhoko gore re na le democracy mme ebile gore baagi ba rona ba phela mo tlase ga tshokolo e kana-kana. Batjha ba rona ga ba na ditiro. Masepala o tshwanetse o khansele di-tender mme waka gore batjha ba rupelelwe ba bereke mo masepaleng.
1: BOSA e boetse ya etela baetapele ba setso Thaba Chu go tsebisa ka letsholo la yona le go kopa tumelo ya go sebetsa le setšhaba. Kgosi Gabuilwelwe Moroka wa barolong bo Seleka o re megatlo ya dipolotiki e lokela go mamela ditlhoko tsa baagi le go ela tlhoko meralo ya ntshetsopele e seng e ntse e le teng.
4: Keletso ya rona jaaka bogosi jono jwa barolong bo Seleka mo go bone ko gore e re ha e se re ga ba tsena mo teng ga merafe ya rona e be batla go hetola dikakanyo kapo tsone meano di-plans tse di leng teng tsa merafe ya rona. Go botlhokwa gore ba tlotle ebile ba amogele ba dirisane mmogo le se se leng teng le dikakanyo tsa baagi ba tikologo e ba leng mo go yone.
1: BOSA e re letsholo la yona Mangaung le tla tswela pele ka dipuisano le baagi baetapele ba setso le ba bodumedi pele go dikgetho tsa puso ya selegae. Lebogang Motshweneng, Lefapheng la Ditaba, SABC, Thabantsho.

0: eno a ke skini sa ka tebza o qeta ho ikalla kgwebo e nyane ka motseng mona ho so ena le ditsebi rakgadi wa haesipati o se a re
1: o ska ba leka wa qhalla dithole ka ntle moqomong o tla qhalella le profit ya hao
0: thakalane thabo o se otla ka bo
2: hela tjhelata pele o e robatse ka diete
0: tebza wa batho o na ipotlela fela dikarabo e seng dikeletso tsena tse sa motswe le molemo ka lehlonolo o ipuletse my more biz business account ya Standard Bank ho tloha ka 15 rand fela ka kgwedi e tla ka menyetla ya ho eletswa ke dikokwariri tsa hona banki mono tse mo thusang ka dikeletso tsa boqhetseke tsa kgwebo ikele fela ho Standard Bank Business and Commercial Banking o bone ha kgwebo ya hao e hola ntle le ho tshoswa ke ditsebi Standard Bank ke mofani wa tshebeletso tsa ditjhelete wa semolao le wa mokitlana ya ngodisitsweng ho na le melao le dipehelo
3: ho basebedisi bohle ba mmila bakganni bapalami le ba itsamaelang ka maoto ha re duleng re bolokeile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng. O seke wa nwa jwala o ntse o kganna. O seke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang. Mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencer-a kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng. Ha sehla sena ebe nako ya ho keteka le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke Lefapha la tsa Dipalangwang. Risa Afrika Borwa pele.
4: Ema shume mabedi ya motso monjalo mamedi metsotso ka morao ra ina ya bohlano ntse mametse lena le la makuma ne mona le mane tsebeletso ke ya lesedi FM mamedi na go nya jwa le re ke na ho tletlebo ya mamedi wa rona wa botsabelo ya tletlebang ka ditshelete tsa molekane wa hae tsa dipension tsa basebeletsi ba mmuso
5: ke kopa thuso ke nanti mohlodi ka botshabelo ke kopa thuso ho GPF ntate ha sa la hlokala ka 2004 a hlokala le ka ntle ho mosebetsi empa ho laba le ditjhelete tsentse di ngodiso ho thuketsa di veterans ha ke so fumane karabo le hana jwale tjena ha ke so fumane le thuso ha ke ya mo mo GPF ho tho ho thutswa masole a ntse a phela a tswileng a di veterans ne ke botsa gona jwalo nna ka ke le mohlolo ha dina tshelete o ha ke a tshwanela ho ifumana ka pojwa
4: ho sa le jalo ntate Thabiso Thabete o tswa ho tsena sa dipension tsa mmuso o fane ka keletso o tletlebong ya momamedi
6: ke kopa mme a ka a tshakele di office tsena tsa Department of Defense and Military Veteran rona re le GPF re di payment agent e le hore qualifying criteria e tswa ke military veterans. Yes, melao ya teng e ntse e tsamaya e fetoa e kengwa tshebetsong. Batho ba ntseng ba le ka hara molao e le hore mantse ba patalwa. Ke bona di-veteran tse ntseng di phela. Jwale, ba e leng hore ke di-beneficiary ke di-spouse. Ko hona military veteran e leng busy ka policy le legislation. E tlo re fang hore na ke batho ba ho tloa neng ho fitlhella neng ba qualifyang for military veteran and mo ile hore mme o etsa application teng military veteran then ba mo fe reference number ka mora reference number yo o tla etsa follow up le military veteran ka mora hore ba qete taba ya molao e signelwe e kene tshebetsong ko hona ba tleng ba ntsha mangolo a reng wena mme le mme le mme le molekane yo tlamayang le GPF e le tlhele tlatse taba tsena le tsena rona re sebetsa ka ho otloloa ka information e re kreileng lefapheng la military veteran hore re tsebe ho patala le tjhelete ba allocate budget ba ifa GPF hore re tsebe ho patala batho bao now hona jwale molao ha o soka o ba akaretsa dispouse tsa bomme le bontate ba ile hore ba se ba hlokahetse empa a ka ikisa he di office tseo a fitla kreya information ho GPF ka nnete o tla nna atle a gotliswe e le hore ha re soka re ba le tokomane ka letsohong e re guidang hore na re tswela pele jwang
4: mamedi ka moifo wa makumane o ileng wa tlola matjato ka teng bakeng sa ho thusa momamedi eno a nang a ena le tletlebo ho tswa sebakeng sane sa botshabelo ke nako jalo he momamedi ya gore ke go fe maikutlo go ko tlhagise maikutlo a gago ka ntlha tse ntseng di tlhaeletse ditabeng tonakgolo ya gauteng panyatsa lesufi o tlhalositse ga mmuso wa porofense o tlilo emisa nakwana o neelana ka dilaksense tsa thekiso ya jala ditameneng le sufu buletsa wena le meralo e tlangwe keng wa tshebetsong e mabapi le taolo ya tshebediso empe ya jala ka go porofense le o thibela dipolao tsa batho ba bangata jalo ka etsaetseng mafelong a ne a fetileng a beke mo batho ba lesomele metserobedi ba ileng ba bolawa tameneng e wedela gaufi le Carletonville. Setlhopha sa naga sa Bafana Bafana se apile papadi tsotlhe tsa sona tse pedi tse mabapi le go finyelela tournamenteng ya AFCON ka sana le papadi e le nngwe ya setswalelana se ke qaleo ya ditholwana tse molemo tseo setlhopha se ka di begelang barati ba papadi ya bolo le nako e tlang 086 000 3084 086 000 3084.
7: Maikutlo a latelang ke a bamamedi Melisedi FM kapa SABC News ha ena kabelo.
4: Sentse rena le mamedi wa pele yena ke Ntate Mphore o letsa le ka gutlo tharo ya lekwa. Ntate Mphore kgotso.
8: Dumela Ntate Profesana o apila wena.
4: Ke apila wena mhlomphei.
8: Ke phetse le nna ngwana mme ke kopa bua ka ena Bafana Bafana ngwana mme mse ke tswe motho ngwana mme. Papadi tse tharo tsa monghadi Jengels a pika fela ngwana mme o di gapile di le tharo. Record ya e monate ngwana mme empa fela ke batla ke dumela gore morethetho le routine e etsang le yona le maano a tshwereng a ka gantle. Ga o mo latela go tloa kwa morago kwa go a santsane le a le alagi le go tloa morago kwa. Hana luzi ho Hassan wana mmenke ke tsebo ho Egypt ke tsa mafela wana mme papa ke tlo le thata mpa fela mawa a hae ana ha ke ba kliki rata se buke sa e sofa ba bana ba ka fela ka ba hlanga la bana le bona aba fa chance ka fela ho ba khono tsene ho re mo fike wa le CEO journalist CEO di ka ka patsa di tshepile mara a nke se buke se sa wana mme a ba tsheke aba kenye o tara di shaka a wana mme ke ba ka tsho mo phamisi tsa wana mme tsela ya teng ho wa bona la hona le mo re ntse wana mme ke le bona ke tsara sana ma
4: re le buile ho lo Ntate Mphore re fetela ma placing ya Forest Park re kopana le Ntate Mfukeng. Ntate Mfukeng khotso
9: ho tsona le
4: mhlomphe wa ka.
9: Yeah, ke bua ka ena Bafana Bafana ntate a ke bona ntate pitso e hlutile ka leano le letle squad mono ntate a ke bona ga tshepa wa le ga bona le dingwe ya bapalang ka tinga phetho e tinga ga tshepa Bafana Bafana ona wa le ya re tsa matsoto ntate ga le bo
4: bela bila ho lo ntate Mfukeng re fetela Potchefstroom re kopana le ntate Stone. Ntate Stone khotso
10: e khotso Ramzan
4: mohlomphei wa ka
10: ona mme ke ke batla ho tshwela mo go ena ya dipolao tse di etsa ga South Africa ngwana mme ke a bona go ntate ba teng ba ntse ba polao le bone mara ha ba ba kalo ba tse ba na kung ntho di ha motho di bua o kare o bua ntse e seng yone ba bona ha le puso ya rona ke di rifana le tshaba ga bona dipolao tsena bo mme ba bula iwa mbana gore ke beke le beke ha hona beke e ka fitang fela go sena mme go sena ngwana bona maloba mo ba matlhisi ke a blaid ba robetse bana so ntho e bontsha sentle gore South Africa e mo mathateng a magolo ngwana mme South Africa e mo mathateng and mathata a ana gore a ka fela ke fela ha setšhaba se ka ema ka maoto e seng gore se lwane tate Mandela pele a tlhokafa pelepele a suta mo setulong o ne a bua a re le ba ba mokgatso wa ka ga ba sa lesebeletse se ba etseng jale yakane sera tsa dipuso e fetileng so yane gopana kae gore ga e le gore ba ga ba sebeletse setšhaba ba beele ko thoko go kene batho ba bangwe ba ba ka dirang mosebetsi ba kgone go thibela bana ba ba bolaiwang basadi ba ba bolaiwang naga e nne free ngwana mme go na le yana batho ba tshaba le go tswela ka ntle bosio.
4: Ba le buile go lo Ntate Stone re fetela Kimberley re kopana le Ntate Rantheba. Ntate Rantheba kgotsa
11: ga o ntse le ka Ntate Rapsada
4: ga tenle ka mhlomphei wa ka
11: ga bonate e seka ditenagolo kapo baetapele ba eteletse Aforika Borwa kao fela diprofense tsena tse tsa Aforika Borwa ba kanka mohlala wa Ntate Lesuo ba bonnete Ntate Rapsana dibaka tsena tse ba le mohlomphe rekisa jwala kagare Aforika Borwa di batla di sa ikamanye le molao e ne seka ba ka ditšhabele tsena tse ba le mohlomphe ana di-license ba lo sheba ona ba ka ba ka manya le mola aska se ba fela di application tsa di license ba ke le mona ba yona mhlomo ba tsiba rekisa jalo ona e ka ba ka manya le mola e ba mhlomo le tsamisa la di taxi jalo tra sa la jale bo
4: le buila ho lo Ntate Rantheba re le ba Botaville re kopana le Ntate Malefane. Ntate Malefane khotso
12: ho to ntate go tsala ka
4: go dinga ka mhlomphe wa ka
12: ya ke sala nna ke le di tsa ke so pa sa ba fana ba fana ke re pela tsile ba fana ba fana ya le bo
4: ba le buile haholo Ntate Malefane mamedi re le buile haholo ka maikutlo a o le a hlahiseng o seng ha ka tseno
7: maikutlo a ntshitsweng ke a ba mamedi Melisedi FM kapa SABC News. Rena Kabelo.
4: Ke nako jalo mamedi ya gore ke suthele rapeo mo kwena gore fa gona ebe maemo moruo a eme jwang.

0: har le bo he wampato le muifo muamedi ke o dumedi so seng hona tsena tsa dipapadi ge di thagola ka tsireng ba fana ba fana ba hlotse papadi ya bona ya machaba ya setswalle kgatlano le gepeta ka nthelengwe ho noto papadi nye ba paletswe motse mogolo Cairo e gepeta mabani bosiu puso di thejane ke ena ya hlabetseng bafana bafana ntlha ka moraphoso e ileng ya etswa ke sethibathibane sa egepeta ya o phaila bolo mme ya mo fumana eme botleng mo a ileng a raga bolo e bile ntlha metsotsong e 50 a motshomong ya papadi dithejane o tlhabile ntlha ya hae ya pele ya matšhaba ka go le leng se seng sa dibapadi tse tlhwatlhwa tsa bogareng ba lebala tsa setlhopha se setšha sa nna sa bolo go ba dilemo tse ka tlase tse 20 Gabriel Amato se fetilwe ke o bapala tse edin tsa dibapadi tsa setlhopha sena fela se dumetse gore go na le mosebetsi wa tona la hadi o se lokelang go phetha wa o thusa setlhopha sa Cape Town City dibapading tsa o tseka go nyolelwa leaking ya bompodi ba motsepe Amado o futetswe go ba sebapadi se ntseng se thuthuwa sa setlha sa 2026 le sa 2027 sa League ya National First Division NFD mme boholo ba dipapadi tsa league ena ga bo gaswe thelebišeneng mo maemo a na thefolang dibapadi se ntse di thuthuwa tse kang Amado.
1: It's nice to be playing first of all. I love playing football, so playing week in week out it's always fun. But yeah, NFD it's a tough league and I do miss playing in the higher leagues, but nonetheless, I am where I am and I can't think about silly things. You know, I'm here. I'm at Cape Town City. So
0: Ati Harlekula Bolo bo emumba liki holo ya lehaya Betway Premiership. Dipapadi tsa Orlando Pirates le Kaizer Chiefs liki di buseditswe morao e le ho fa ditlhopha tsena monyetla wa pala dipapadi tsa CAF. Pirates itlo thulana le Mamelodi Sundowns papading ya magaola ganga MTN 8 e ile ba bola stadium sa Moses Mabida Durban ka la le shume mphalane me ka moramo e be khutlela Johannesburg mo itla thulana le TS Galaxy papading ya tse buseditswe morao ho ba ka la le shume le metse morao mphalane e tla ba palwa Orlando Amstel Arena ka moramo Orlando Pirates itla le ba gaborone Botswana ho ile ba pala papadi ya lotola pele la CAF le African Stars ka la le shume le metse supile mphalane pele ya moela Namibia ka la 30 a motso mo mphalane athi ha ile maharing a beke Pirates tla bapala dipapadi tsa mohope wa Carling Black Label mme o latele papadi ya ditlhopha tse pedi tsa lehae tsa Soweto ka la 30 a motso mo mphalane ka ho le leng Kaizer Chiefs itlo bapala le Stellenbosch FC ka la 13 mphalane stadiumong sa FNB pele o papadi ya yona ya mohope wa CAF Confederation se kgatlhano le setlhopha sa Red Arrows lebaleng la Ndola ka la 17 mphalane setlhopha sa Red Arrows se tla gotisa papadi ka la 24 mphalane stadiumong sa Moses Mabida ho tsa krikete naha ya India e habile medale wa gauta dipapading tsa krikete tsa Asia ka morao hlola Pakistan ka dirane tse 19 papading e bapaletsweng lebaleng la Nagoya India e hapile lotho mme ya etsa kgetho ya o beta pele ha bompodi bana ba lefatshe ba dipapadi tsa T20 ba tla etsa dirane tse 211 ho wile diwikete tse tsheletseng India e eteletswe pele ke Abhishek Sharma ka dirane tse 61 Tilaka Varma ya entseng dirane tse 55 a sa ntshuwa papading ha Shivan Dabu yena a ile a diela dikgala athi ha re lekola dipapadi tsa diolimpiki Halala ya Afrika Borwa ya lebelo la diketswana Sizwe Ndlovu e re thabile haholo ka ho etella pele sehlopha sa Afrika Borwa se lebang dipapading tsa diolimpiki tse ilo ba Dakar, Senegal. Ho tloha ka la 30 kgweding ena mphalane ho fihlella ka la 13 Pudungwana. Komiti ya naha ya dipapadi tsa diolimpiki le mehope ya Confederation se SASCOG e phatlaladitse sehlopha sa dipapadi tse 46 se theilweng ka mefuta e 15 ya dipapadi mo sehlopha sa rugby sa Sevens se nang le dipapadi tse ngata ka ho fetisisa ka ha di le 12 mme se latelwa ke sa mabelo ka ba atlete ba 10 le dipapadi tsa di-gymnastiki tse nang le dipapadi tse tsheletseng Sethathong Ndlovu o sebeditse le mothusi wa koka e ka sehlong ya sehlopha nakong ya dipapadi tsa batjha tsa kontinente ya Afrika tse ebileng Angola mme o dumela gore tsietso ya batswadi e bohlokwa hadi tsena tsa dipapadi ge di phethela ka mabelo Kgalala ya Afrika Borwa ya mabelo a malele le Thaba Mosiako e re e ikemiseditse ka gotlhegotlhe o sireletsa sekola sa lebelo la dikilomitara tse 10 la Johannesburg Holyhood le ilo ba Nasrek ka la 18 mphalane e le go phethela setlha sa gae sa mabelo ka noto eo dimo Semati sena se di le modima 30 a motso mo se mathelang se tlhopa sa mabelo sa Nedbank. Se dumetse re di kotsi di bakile tshitiso mabelong a sona monongwa. Fela se malala a laotswe. na kwenye umata lebelo lena la mopuzwa di ranta se dikedi se mashumi amane. Mosiako ore unaletsepo ya uipumana ili yena ya khutisa ntlwaelo ya haya uhapa ama bilo. Mosiako ore utlo tsepa misama ikutlo ntlong ya uyeketsa sefudo sa lebelo la hai ili huitukisetsa uphunyeletsa dibapadintsa di olimpiki tsa selemo sa dikedi tse pedi mashumi amabedi ya metsorobedi tse ilo ba Los Angeles, America. Dibila ka alo tsena tsa dipapadi o seng hona ke nga dithapo tsena ke di busetsa go wena wa mphato tswela pele ka lenaneo.

0: Ka Atlanta Legal, o ka phela o tseba hore o sireleditswe. Diplani di theko tse tlase, mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motabo, mathata a basebetsi, ho tshwarwa ntle le molato le tse ding tse ngata. Maqwetha a rona a malala a laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi. Fumana legal cover kajeno. SMS-a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online, mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
1: Wa bona ha o le data ne? Ke December waya waya. Ha o tshwarehe, ke re Mantaha le Labohlano di a tshwana ho wena mona. A se ka dikhoma ke tlo tlo bona nomorong tsa hao tsa data. O tloha Mamelodi o boloke nakwana promo.
2: O ntso le mohaleng data.
1: Ha ona get together e qalang ka please call me.
3: Eba data ne ya Telkom. Ikutle matla ka data di khotsa mahala le meputso. Ha o reka prepaid data bundle ho tloha ka 29 ranta kapa ho feta. Hodima moo, ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa hao sa meputso ya 500 million. Ha o kgetha tap to win, dial *180# kapa o download my Telkom app. Hona le melawana le dipehelo. Telkom, possible begins here.

0: tshebeletso ya Lesedi FM e tswela pele ka mananeo a yona a ikgethang a ditaba a mabapi le dikgetho tse tlang tsa makgotla a metse. Bekeng ena, monyetla ke wa gago wena moahi wa lekgotla la motse la Emfuleni kgutlo tharo ya Lekwa go tla buisana le baemedi ba fapaneng ba mekga ya dipolotiki ka tseo ba o tshepisang tsona ka phano ya ditshebeletso sebakeng sa gago.
1: Nna ke shebile kito bogolo bo tshwantsetse ka mona gagolo mo porofenseng ya rona mo nkgetlheng le ba mekgatlho ya dipolotiki ba kutisana letlhokwa osiwaka ka baka la one phano ya ditshebeletso ebile ke yone banka monyetla ka yamola ka nnete ba batla re ba kgethe gobane ba bone gore ne ga ona kwa e komeng ga olo ga utswa mo phano ya ditshebeletso ke disuruke dimata strateng ka mona ke dipotholi tsa osiwaka go gope
0: ka la botlhano lena la la robong kgweding ya godimo lenaneo la matshotlho le tla gaswa ka kotlologo tswa kerekeng ya Rivers of Living Waters Ministries e Everton go tloga ga metsotso e le 30 ka moragora ya botlhano thapama go fitlha goreng ya bosupa ka phirimana. Lenaneo leo o di tlisetswa ke SABC News. Re ikemetse ga re kgethe Nkuka Pere.
2: E le somele metso go bonjwa le mamedi metsotso pele re fitlha goreng yane ya botshelela go ntse bametse lenaneo la makumane mona le mane tshebeletso ke ya Lesedi FM. Tonakgolo ya porofense ya Free State Makhwin Letsoa Mathae mmogo le mafapha a fapaneng a mmuso porofenseng ba tlo gakola semmuso lenaneo la matsatsi a matlhano la phano ya ditshebeletso baai ba Thabo Mofutsanyane. Lenaneo lena le gakolwa semmuso sebakeng sa Qwaqwa ka jeno go utlwa golwanyane ka lenaneo lena re sentse re buisana le ena tonagolo ya porofense e leng Mme Makhwin Letsoa Mathae. Tonagolo o amoetswe tshebeletsong ya Lesedi FM.
3: Re kedikeditse bamamedi botlhe ba Lesedi FM kgaitsedi ya motho.
2: Tonagolo a ko go tlhalosetse kapa o tlhalosetse le mamedi ka lenaneo lena la phano ya ditshebeletso baai ba seterekisane sa Thabo Mofutsanyane ka o qoleya sebakeng sa Qwaqwa go tloga ka jeno.
3: Ore ke leboe gape Ramosane. Phano ena ya ditshebeletso ga se ntho e katareng re ka dile ona jalo empa jalo ka o tseba gore ga re le mmuso re na le nako eo re tsamayang distereke kaofela re ntse re re ditshebeletso ke tseo mpa fela nakong ena matona la nka qeto ya gore kabinete ya Freistata re ke re be mane maluti a phofung kapa ona Thabo Mofutsanyane district empa gologolo e le ntho e re bitsang gore ke build up ya gobane go na le investment e kgolo e re tlisang mono ka labohlano mane FZ. Jalo ra bona gore pele re fitlha mono bana se batho kaofela ba etobang karolo ya taba tsena tsa labosane mo tlabeng re saena memorandum of understanding le company tse pedi tsa kwana China mona ketetse teng gaufinyana le ntatetoto. Jale re tlabe re nka ditshebeletso tsena jalo ka re tlhola ntse re etsa re qale re di isa setšhabeng mono ditshebeletso tsena tsa Home Affairs, ditshebeletso tsa SASSA, ditshebeletso tsa go tlo ka mafapha kaofela le joka ba se ba tseba gobane ke program yane e eteletseng pele ke office ya moprebeng ya TK services to the people.
2: Jale tonagolo ntlha e nngwe e motho ka e botsang kore nakong yona ena e o leisang ditshebeletso ka gare o sebaka seo sa Qwaqwa le tsamaya dibaka tse fapaneng kapa go na le sebaka se le seng fela mo le bang teng gore batho ba tle ba kgone go ikopanya le lona ba batlang go fumantshwa dithuso.
3: Re ya dibakeng tse fapaneng tsatsi lena ka gola batho ba ofici ya moprimere se gobane gona kebege le teng kaofela ba kala mane Makwane village mo ba reng ke Lusaka community hall ke mo re kabe re sebeletsa teng mme go sane ke bolata tribal authority or tribal council ka labosupa ke monontsha man tribal community hall ka di-8 ke seseng ka di-9 ke makeneng mme tsena tsotlhe ga dintse di etsana go fana ka ditshebeletso go na le programme tse dingwe gape tse tlabeng di tshwerwe ke matona mang go ya dibakeng tse e leng gore di fapane ka ra ona motse ona wa rona keng wa Qwaqwa gobane ga re tlo ba sebakeng se le seng re leka ka gotlhe gore re covere di-area tse dingwe mme ga o sheba le taba ena ya GBV ente ipele ka sehlohlolong ho rona Rabusana taba re na le letsatsi mane na bone mo leng hore le teng ka re kopane Luka Mbushimane re bitsitse le batho bana ba ditsang ho ke bo bahlolohadi bana re na le program ena e tsantseng re bua le taba tsa bahlolohadi jalo ka office ya mo premier mo leng hore re le ka ka ho hlora re ke re mamele bahlolohadi ba ga ba le dialogue le bona ba ke ba re tsoqela gona ebe ke eng dintho tse etsang hore ba nahane hore mohlomo mmuso ha o ba thuse kapa setšhabeng ga ba kgone tso jalo ka re na le di-sector kaofela office ena mo premier le yone e na le boikarabelo ba gore re etsa jao re ketse mohlala o tla fumana go na le bomme bana ba e leng gore ba ne ba na le business tse tshwanang le tsa bo di-taxi le bontate empa bontate ba se ba tlhokaetse ba be le bothata ba di-permiti tsenang empa le tumelong ya bona ba tseba gore rona re nyalane in community of property e be state sone tsae taba ena ya permiti o tshwanetse o kale fatshe o apply ke dintho tse re batlang lo di utlwa go batho mme re ba thuse bane ba bangata ke a tseba ntse ke le lefaphe mo ba ne ba lela ka dintho tse tshwanang le tseno rona gobaneng ba sa kgone go fumana tseo e leng tsa baga tsa bona empane ba ne ba nyalane ka kopanelo tsa dithuto jale re ntse di-sectoral meetings tse jalo e leng go lo mamela le batho ba tshwanang le bane bane ke engwe sector e ne tshwane e re e siile morago batho ba ikopantseng bana ba batlhologadi be re sokang ga kopana le bone
2: jale o bile ntlha e nngwe gape tona gole ya dibaka tsena tseo le letlong go di etela ka re go qwakwa e leng dibaka tse fapaneng ka letlhakore le leng go boetse gape go ntse go e na le batho ba bangwe ba phelang ka boqhwala e ka sena le maqheku a sa tlong go kgona go finyelela dibakeng tsena seo le tlabeng le le go tsona nna ka motlhomo go na le ditlhophiso tsa gore e bang le fumana batho ba mofuta o jalo le kgona go ba etela malapeng gore le bona ba fumantshe dithuso
3: emadile re na le batho ba re ba bitsang gore ke di-community development workers ba e leng gore gangata ke bona ba re thusang ga mmogo le makhanselara ga mmogo le di-ward committee mo e leng gore go na le batho ba tlhokang tshebeletso e e leng gore ba dutse gae ga ba kgone ke moo re kenang teng ke ka ona re di entseng gore ga re le tshetseng re lebeleletse gore re thuse batho ba sebaka se mme dibaka tsetse re di tlhwaileng batho ba tlotsa ba tla gopola gore tse dingwe tsa dibaka se re ile raya go tsona ka ditshebeletso tseno empa re batla re tlhwaya tsene tse e leng gore re nana re ne re le golenyana le bone tsena tse di bongata ba teng re fitlheng ka di-CDW di a re ngwalela ba re jetse gore bona mopremier go na le motho a phelang ka bokgola ebile o tlhoka wheelchair a ke ba kgona go tla mona ke moo jale re ba latelang re yang matlong re lo mamela ga jalo ka tlhaetse gore ditshebeletso tse teng gape le tsena tsa ntete matlhatsi di-mobile clinic di tlabe di le teng tabe re na le batho ba e leng gore ba on-site jalo ka metlha re tshepe go bona bona sa ngata re tlhophise transport bone ga re tsebe batho ba batlang ditshebeletso ke bo mang e mong e re la ga e tlhokomela ka integrated service tse tseyang bathong ke gore batšha ba rona ba dula ba apply-ela SRD tšhelete ne ba e bitsang gore ke 350 ba etse le 370 mme gangata founung tsa bona mona e dula e re pending so ga re sa re tlisitse batho bana ba SASSA ba sebetsanang le tsone ba fitlha ba unlocka mono he e be batšha ba rona ba kgona monyetla ba e leng gore ba tshwanela ba gole tšhelete ena so ke dintho tse e leng gore ga re bisitse ditshebeletso tsena mono di a thusa e botlhokwa gagolo kore ga matona a sa le teng a se a potolwa mo ke monyetla gape wa gore batho ba leng gore ba ntse ba ngola kapa ba ntse ba na le dintho tseo ba batlang go di tlaisa kapa ba kopane le mokrimi kapa ba kopane le matona ke monyetla gona mono wa gore e be re dutse mono batho ba masepala ba retsetsa ntho tse re di bitsang gore ke bopaki ba bodulo ka mona SASSA le yona e ntshe mangolo jale ba ba le monyetla gore ba be gaufinyana le rona gore nna e sale ke etsa jena ntho ena e se ka etsagala mme ba kgone go ba thusetsa gona mo sebakeng
2: tona go le kopa o ntshwarele ganyane fela re fetise mabenkele re tlatla re tswela pele ka moramong
4: Ka Clientele Legal, o ka phela o tseba hore o sireleditswe. Diplane di theko tse tlase, mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motabo, mathata a basebetsi, ho tshwarwa ntle le molato, le tse ding tse ngata. Maqwetha a rona a malalalaotswe ho o thusa hora tse 24 ka letsatsi. Fumana legal cover kajeno. SMS-a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online, mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
5: Ha ho supermarket e chipu fita you save. Ho belelang hore o tla boloka ho le di hlaiseng tseo di ratang. Di tlokontsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 750 gram ya Nola original mayonnaise ka 38.99. Le 10 kg ya rice ya speko kapa golden delight. Ya Sasco cake flour le ya you brand super maize meal ka 289 randa di litaro. Di fumane ho fitlela ka di 11 tsa October 2026. Se fose ke di solutsana tse toma le tse ding tse ngata. Ha you say vi fela mo di je sama ema di bitsang hanyane ka mehla
2: e go bona jalo mo medi metsotso pele re fitla gore re nyane ya boso tselela ho ntse ba metse lena ne ola makumane mona le mane se beletso ke al sadia fa mo tsa jalo le tona kholo ya province ya Free State le mme ma queen le tso wa mathai tona kholo o tlhalositse hape gore e nngwe ya dintlhatse o letlang go di etsa nakong ena ya matsatsi a mahlano a o letlang go ba sebakeng seo sa qwakwa ke taba ena ya go letla kopana le batho ba bomme ntlheng ena ya manang le tlhekefetso ya bong e leng GBV. Re tla gopola gore moporesidente wa naga Cyril Ramaphosa o sa ile a phatlhalatsa gore sena ke koduwa e wetseng naga mebekeng e fetile nakong eo a tshetlelelang baai ba naga puo o ile a mantlha ya gore bommasepala ba lokela go etsa bonnete ba gore mabone a mebileng a sebetsa dibaka tsa dipaka e ba dibaka tse bolokegileng e ka sana le meago ya kgale e e sanye sa sebetse gore bommasepala ba tle ba e lekole gore e a bolokega gaebe kotsi bakeng sa batho ba bomme se re ka bona le thusang masepala wa maluti a phofung jwang ka re tseba gore o ntse o e na le phepetso e nngwe e e kenyeletsang taba tsa motlakase
3: ore ke leboa gape terabosane jalo ka ke tlhalositse gore ke ditshebeletso tse tlabeng di kopanetse tse gore di sang re se re buile le masepala wa maluti a phofung gagolo ke rata go gatelela tabele e bueng ke moporesidente obane le maobane ke ne ke nengwe ke kereke e ileng ya tlhompha yona kopo ena ya moporesidente gore ga tla re qaleng letsholo leng jale ga re ya masepale mane ba se ba ga bontshitse mo e leng gore ba na le di-challenge gore go na le traka motlhomong ya bona ena e lokisang mabone ga odimo tlo thola gore ga e sebetse ba se ba re listetse dintho tsotlhe tseo ba naganang gore re tshwanetse re kenelele go tsona and-e ke e nngwe ya tsona tseno ya equipment e leng gore lefapha la ne la ntateng balula re tlabe re kopanetse le masepala re le ka go sheba mo go tshwanetseng re thusetse teng gore na equipment e ba seng yona ke efeng jalo ka ba se ba re romeletse gore ba kopa yona le traka ena e leng gore ke phaneng e lokisetsang e kenyang di-globe maboneng a na a magolo di-hymasken tsa rona godimo ana ona moeabesane tsona dintho tsena tsa di-grid ke dintho tse re batlang go lo di lokisa gagolo ebile ga di ame fela masepala di ama le marena mo balelang ka e meng ya meago ya rona obane ketelong yaka le nna ka mone ga ba bangwe ba tshwere ka mona ya pele go beetela le marena re ke re ba mamela gore na e be bona ke dinthadise tseo ba batlang gore ge ke re di lokise le bona re a tseba gore gagolo ba netse ba lela ka yona meago ena e leng gore ba dumela gore ke a kgale ya dikolo mme re dumelelane le gaufinyana abe la gopolane re ntse komiti mona gore mme di bolelo a ke re nke meago e re sa e sebediseng re fe batho re fe di-NGO re fe bomme ba di-cooperative kapa batšha ba iketsetse di-center tse e le gore ntate makume wa kena ka mone le mathabo wa kena ka mona ka ntho tsa di-NGO bana se re buletse le di-NGO gona jalo ga o ka shalama lefape mana batho ba apply ba sebedise meago ena gona le gore e be magaga a attractang mashodu kapa ona batho ba e leng gore ba sebedisa dithithefatsi ke programme e sentse re e sebetsa ene sentse re e qadile eo ntate rabotsana

0: le ba le go mo president o lo dumedisa ba tsaba matric gona mo ni kwaqohle ba le hlono no bana ba matric ba mo ni kwaqa ba sign up pledge ba tla ba shebile ke mo president wa South Africa.
1: A re le buile go lo tona kgolo yo ma medi ke tona kgolo ya province ya Free State yena ke ma queen le tsoa mathai sena mo medi se re fitlisa pelesong ya la makumana mo nalmane o senga ka jene sa tswa o tla ra ya botshelela ena ke tsebeletso ya le se DFM SABC tsa ho ra ina o di balwa ke naka moloi.

0: dumela dumela dumela dumela dumela dumela hlama mera tsabela tso ya le sedi ya fam la ka le bitswa ke monono ke o sola khazan sentse kwa mala jwa ka di atla tse mofuthu ka monono monday le nana yo ke tla go breakfast show a le qala go dingena ya dipalangwana Roma la jona kadi atla tsemo futu pina ke monate Maverick City ba tsama le Kirk Franklin pele mo no ro ba paletse rata fela Tasha za le Spiro Beats tsaba da song ya le said the affair la ka le bitso ke monono ke o sala khazang ke sentse ke tsho ke mo ifofelletse ka jeno don't give up on our fun re kena ka thabo yenu e kgolo o mela tsaba da song said the affair re thakgola ha monate beke na Mafelong a beke dintho di etsahetse bona di utsamaetse jwang ke tshepa ka nnete di utsamaetse hantle tsa hao tsa mafelo a beke le nna jwalo fela ke ho madumehle ke re ha re tsamae mmoho re loe beo re nya borobong ka leno ke re hello
1: Africa bro so sele fela jona le shuba le bese sele sele fela bese so re fela se ora ga botsela le the biggest of the tribe ke tla kwa breakfast show o le seria fa me ke tenga ke mantaka tsheno monday monday ba se ba re chapula lova are be bofelo re gale ya borobong ke so jwalo mafelong a beke ke tshepa lona dubela hle ntlhole tsamaile hantle mafelong a beke re teng he re tswile ke mantaha re tsho jwalo ha ngata bentse ke o jwetsa ke re ha o qala lena letsatsi o le kera jwalo ka mafolofolo beke yonke ke tlhokomelo re e tsamaya hantle ha e ha ona ntho e tla o imela bekeng ena le rona re tshofela jwalo re ha re be mo fitlhelo reng a borobong re feleletse re bane jodi toteng e chepate thwasa le batukada o fitlhelo reng yane ya borobong a re leboya golo moifa ba kubana mona le mane mosebetsi o motle ha e sale badi nka o reng yane ya bahlano fitlhelo reng a botshelela ba ntshwetsitse ba re ekaras re ba tshwaretse tsona ba bamedi ba qalla beke monate ibile re kena jwalo ka mafolofolo a re mo fitlhela rona reng ya borobong wena mamedi wa le sedi fm dinga tsa tso go tshwaretseng tsona gore re mo tlhola jwalo matsatsi a mahlano kgwedi ke ya bo le shoma ya selemo selemo ke sona sa 2026 tsebeletso ka mantla le sedi fm le chapat o tenka jeno jwang kapa jwang jwalo ka ile manta chapat rudubelise boswa ka le kae
2: Kamo hao, kamo hao, kamo hao, chairman, kamo hao, kamo DJ, tuwasa lwena kumre jonito, lwena lijuanga jenu.
0: Halo, chepati, hao, chepati, uchila munate, kia pere jeresi ya tsesha.
1: Yes, ya bafana bafana.
0: Kia pere jeresi ya tsesha.
1: Ya, Dr. Pito.
0: Ntate ra shapa chepati.
2: Ha ke ka bo apere etsetla spin.
0: Etsetla. Hey, tsetla tsena di tswana.
2: Oh.
0: Hona le e gauta ena etsetla.
2: Oh.
1: Ha ke khona o shebella bafana bafana wa chepati ke ne ke na le mosebetsinyana kae kae maobane.
2: Eh.
1: Ke ne ntse ke la hlala le ihlonyana ke la hlala le ihlo ke la hlala. Ha ke tsebe ka nnete ke bona ha batho ba ngola ba ngotsi marangrang mona hore hlile di bapadi ka ofela tsene di bitsitswe kampong e ka re di fumane monyetla go bapala ke se ke bua ka papadi ya ne fitileng le papadi ena hantle ntle ke papadi tse tharo tseba ke beke tse tharo ba le kampong
2: ke nnete o bile jwalo mo kwetlisi pitso o le a le ka hore a ba bapadise ka ofela go ba fa sebaka boemong bono ba dipapadi tsena tse odimo mme ha ba mophoqa ka nnete le ha fela o ntse o bona gore ba bangwe ba bona ke nnete ba bapala empa ba soka ba wela mona me ena a batlang ba e teng empa ha ba bapala hampe
1: e ne le jwa ke ne le jwa ke gapeta o tseba se batho ba thabelang go latlhela
0: ne ba o tla ka di face
2: ke ba tseba he
1: ke ba tseba
0: ne ba ha face sa sebetse ne ba o hula
1: ka sitse ona le mo ke latlhela mahlo gaitsedi ya ka ke bona o hula hula
0: no ne ba mo o ka sitse gaitsedi ya ba o thisela ba o betsetsa mana
2: ho mmile ka ithabela ntho e mong ha di bitswa e ntseng ya hore a hla bang ke ba ise gapeta ba kopane le ona maemo a
0: le nna ke ithabetse chepart empa hape ke le moletsa phala ntho ya e ntseng ya raska fana ka dikarete ho etsa hetse ntho ene e hlakile hore ke ntwa ke ile ka re o lukile re tlo ba shapantse ba le tshe
2: a ke re bona ke ona ntho e ke re e tlisa bahlankana bana ba bo rona ba utlwise o tsedi tsa diqeto ha di no tsa male bona
1: o tla hantle bonga dipitso mosimane ka nnete ke gona ntse ke re ke loe shebella bona chepati fela ha re kopane ka nakwane ya hao
2: ke o ta
1: mamedi a re se fela tsena ra khutla
3: rona re ba ha modise re ithatela ditile tsentle ha holo se ba bile ba re bitsa bo modise ha re le buse ditebo ho Standard Bank my mo account le la pala ka le apara mo fashion ka ditheolelo tsa ho ya ho 200 rand ha legit hape le iphumanela le korosa e mo le ditheolelo ha Shoprite hodima mo re fokoletswa 35 rand ha re reka KFC e re fafa ka mo paneng ya hao tselo ka rona ba ha mo dise ha bula Standard Bank my mo account ka jeno Standard Bank ke mo fane wa ditshebeletso tsa ditshelete ya molaong wa mokitlane ya ngodisitsweng o na le melawana le dipehelo
4: Shoprite e o fa matla ka pokothong ka lena ne ola meputsa le ithommeng pele mzantsi ka disoletsa extra savings tse ka dimo 5000 di beke le beke o ka una hula me ufumane extra disoletsa jalo ka di 2kg di fika pa di fitse pedi tsa sunlight hand washing powder kapa auto washing powder ka 115 rand le chambo pack kapa veli pack ya maleri kapa di pensa Huggies Strike Comfort kapa Huggies Gold di fika pa di fitse pedi ka 300 rand di fumane ufihlela ka di 11 tsa October ha Shoprite fela.
5: Clientele Legal e fumane ya bakeng sa maAfrika Borwa ohle. Diplani di theko e tlase, mme di cover bohato ba CCMA, dikoloto, tlhekefetso ya bong, ditshebeletso tse fokolang le ho hongata. Hape, dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao. Clientele Royalty e o fa melemo e kgethehileng e tswang ho lenaneo la rona la Free Loyalty. Fumana Legal Cover kajeno. SMS-a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Clientele Royalty, ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Dipehelo di fumaneha online, mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
6: Fokotsa lebelo. Fasa lebanta la hao la phologo. Se ke wa ganna o ipolaisitse gera. Hashtag Lesedi FM ke molelwa.

0: tshwaretswe ke lesedi FM, Nathaniel Bessie. Hey, emong abantu beke baratang. No other god. Metsinga mashuma mabena na metsiro bonka mara ra botsela. Dr. Mamiki Maboya eke a leboa wa tseba o la mpha monyetla wa tsa maisa di gautsena selemon sena sa 2026 ka mona ka province ya Freestata. Jalo ka ha re kitika letsatsi lena la matichere ka jeno. Le kitikwang lefatseng ka bophara. Le kitika mbohlokwa ma matichere ka ha kilena le kala hela mosebetsi letswa la makala ohle a manga mosebetsi a ha muruo le ntsetso pele ya sechaba lefatseng ka bophara. Ka jeno re bua jwalo le mohlodi wa dikgautsena boemong ba naga, ke bua jwalo ka National Teaching Awards, mme mokete o ne o tshwerwe. Re tla utlwa gore o tswa porofenseng efe, re utlwe gore o tsamaile jwa.
1: Ke mme Mpho Mosala. Mme Mosala le kae?
2: Hala,
0: la mme Mosala, hala, la!
1: Jale rona ha re tsere hola o tsebe ke na le le leng le ba le bitse ho thukela sekgwa o thuke Godfrey la ha o ke mang la sekgwa
2: ke anaki
1: ke tse ke le she bile ha anaki anaki anaki
2: ya
1: o re a le bua ka nnete wena o tswa sekolong se feng ho kae
2: ke tswa sekolong se bitswang ka gore ke letlotlona le di-primary school Sebothadile ka ga province ya Freestata.
0: He mme Mosala gore o bo fitlhe mo ne re na le wena ka moo ka imvelo
2: ne re na le wena gantle o bo tsamaisetsa mosebetsi a monate.
0: Hai he mme Mosala o ne o e bona taba e ya gore o ka gapa gao e boemong ba naga
2: wa tseba o tshwasane ke e bona empa itsa ke fihla Gauteng kwana a ke re jwale re kopana re le diporofense tse fapaneng ile ka bona batho ene ke kene le bone empa ka ba le boitshepo gore mosebetsi o ko etsang ka nnete ke a tshepa gore ga ke kena ka mono ke lo bua ka ona o tla etsa phapang
1: ka jeno ebile ke letsatsi la lefatshe la ka nnete go tlotla batho ba tshwanang le lona matitšhere ya rona batho ba entseng gore batho ba tshwanang le bo batho karaba ba le bona mo ba leng teng batho ba entseng gore ga re bua ka bo mang kapa mang e leng gore ke professional mosebetsing wa gae tshwanetse be o fetile matsong a batho ba tshwanang le wena dintho dingata tse etsagalang mosebetsi ona wa lona ke mosebetsi o mogolo gagolo fela ke batla go tla mona mo e leng gore ga e be teng ntho e le nngwe o ka lakatsang gore ka fetoa kapa ya fetolwa mosebetsing o wa lona ke eng ntho eo
2: ntho e ke ka ratang ka fetolwang tate bathukara ke boitshwako ba baithuti ba rona baithuti ba rona ba se ba itshwere ka tsela e sa thabising gagolo bakeng sa matitšhere kore e ka re lefapha la thuto le ka kenya letsogo go tiisa gore baithuti ba rona ba itshware hantle ba thaselle thuto ya bona bana ba rona ba sa thasella thuto ya bona jalo ka pele go so fitlhile mo gore matitšhere re tshwanetse re ba late re tshwanetse re nne re ba latelele gangata fela gore ngwana a ngole ngwana a utlwa gore le a sa ngola ga o na bothata jalo e ka re go ka tiisa letsogo baithuti ba tsebe botlhokwa ba thuto ba thaselle thuto ya bona le go tlhompha matitšhere a bona jalo ka re le batswadi ba bona
0: ei mme a ko re jwetse gore o gapileng ka moo jwalo ka ga e le mona o fumane gau ena e kana-kana le gore gau ena e o e fumaneng e bitswa
2: ke fumane gau ya o bitswa the national best teacher for the country for the year 2026 bakeng sa selemo sena sa 2026 ke gapile koloi ke gapile le tablete ke gapile le vouchara ya 151,000 ya robotics bakeng sa sekolo.
0: Hey mme.
1: Wa tseba ke se kgolo jwa mme ko re tloele gore o hapile
0: eng. Go.
1: Ke tswe kgolo ha holo. Motho ha re ya di tsetse tsena o lebeletse gore o tlatla o le mohludi. Na ka nnete no e lebeletse ka pa no re ha fela ke le mong wa dinominisi na kutlwa ke thabile.
2: Pati ba ntate ba tukare ne ke lebelletse ka lebaka la tshietso re le ga ifumana go tswa go le fa phala teacher development la Free State ka nete ba la tsaba re kwetlisa beke ka ofela re le Bloemfontein ba go kwetlisetsa go lokopana le di province tse ding tswale ke ile ke na le boitshepo bo bogolo ka nete yona ne ke lebelletse ba ne ke ile ke kwetlisitswe ka tsela makatsang
1: jwalo no na le mammo wa bitswa jwalo ho thwe me mosala ke eno ke ena ke ena ke ona le mang
2: hey batho ba sebetsang lefapheng mona ba ne ba le teng ka nnete ntate Montsho our DDG nalte Melikitlane ntate Kgopane ba ne ba le teng ba lo ntshietsa le mme Masienyane ke sebetsang lena le mme Bonginyerenda ba ne ba le teng ke na le tshietso e ngata haholo ka nnete go tswa Freistata mona ba ne ba tlile ka bongata o tlo bona taba tsena tse ntle ga di etsagala
0: mme Mosala ra o lebohela ka nnete hona le motho a tshebi a go shebileng a o ntseng mo tataisa ithutang ho wena leto le la botitshere
2: e ba teng ba bang ke ba ithuti ba ikilang ka qala ho ruta ka bona e mo sentse le titshere hona jwale ba bang ba sentse ba ithutela botitshere ka nnete le tshwatsa ke a leboha hle o ke ba thabetse
0: ai mme le rona ro thabetse ho ye ho thwe re bona ka ditholwana be re ka ra ba sala morao ka nnete re a bona hore motho ya sebetsang ka thata o be le letsatsi le monate ka jeno re keteka le wena
2: ke a leboha mme tshwa sempa le lebetse o mpotsa ke tswa kae nna ke ngwana na botshabelo
1: o kae botshabelo
2: DMM botshabelo
1: ah taba tse bona to sona le nako e kae mohlomongwe o etsa mosebetsi wa hao
2: ke na le dilemo tse leshome le motso le mong ke teacher ya Sesotho.
1: Au!
0: Au! Sesotho sa bona!
1: Ke na he botshabelo!
2: Ya
1: tsane! Re le bua!
0: Re le buile, mme Mosala! Khotso. Ei mamela tsabela tso ya le sedi metso tsengene mashuma mabedi ana le metso mine pelo hora ya busupa ke na kwa Shepherd.
3: Dipopa, le sedi FM, la DJ Apart.

nyewe ya banna ba supileng ba qoswang ka polao ya sebini sa mmino wa hip hop Canon aka Forbes le motswalle wa hae Tebello Trips Motshwane e lebeletse ho qala ho mamelwa ka jeno lekgotleng le phahameng la dinyewe Durban aka le Trips ba bolauwe ka ho thunngwa ba le ka ntle ho lebenkele la dijo mmileng wa Florida ka la 10 kgweding ya Tlhakubele selemong sa 2023 ba belaela ba tshwerwe selemo ka mora ketsalo eo ya polao. Baqosiwa ba babedi nyaweng ena ba ile ba tliswa ke seponesa sa Eswatini ka kopo ya Afrika Borwa go tla tlhagelela ka pele go lekgotla kwano Afrika Borwa ka moratshebetso e nkile nako e telele ya semolao. Baqosiwa ba tobane le diqoso tsa go rera polao, polao, teko ya polao le go ba le dithunya tse e seng molaong. Nyewe ena e tla mamelwa kgwedi kaofela. Ke dipetela ka tsa matšhaba. Dikgetho tsa boporesidente naheng ya Brazil di ile go phethwa ka mora gore go se be leng kgetheng ya fumaneng divoutu tse mo dumelelang go kena kantorong ya boporesidente. Moporesidente wa jwale Luiz Inácio Lula da Silva le mopepetsi wa gae Flavio Bolsonaro ba tla biela ba qotisana letlhokwa mokgatlhelong wa bobedi wa dikgetho. Dikgetho di lebeletse go ba ka la 29 kgweding e hodimo.

0: ditaba tsa hora ya bosupa di fella mona. Ke tla khutla ka tsela hlamang tsa hora ya bo robedi. Tswasa le khada re ke tseo.
1: Dira heka na neo leo beyan se shosholo. Lena, kil na neo lao seng la tahu. Mo mafolofolo abona halanga dina kutu.

0: ina na ke tabela lo re la ka jeni ka monono Monday mamela tsabela tsala se FM ar kala letsatsi ka mafulufulu ka weekemisetsa e ka ba le mohopolo ono wa hore minyetla e teng me tla re ha o ilelekisa o tla e bona le bathusi ba teng la ile go le fatse le ka mogoleleng ka teng matsatsingana Hello, my brother. So we're the FM. Come to the channel. Show me the camera. Rabu Super. Tahoa Breakfast Show. Yeah, no. Harema ten to nine. Na do dochi. Yeah, get dochi. Anxiety. Dikolo di abulwa bekeng ena me batswadi ba bangata ke bone ka nnete ne sentse ba hlopha bana mafelong ana beke o no tletse di saluni o tletse di bakentse bana ba kutwang di hlo tsona tseo bana ba luang ho tsona me o santsaneng ba bangata le ka jeno ba santsane baya e le hona o lukisetsa bana hore dikolo di bulwe empa re nakong yane e leng hore ga tshwanela re ele hloko papaletse dali ka zaix makita le frute e yena yona sa tswa ba pala yona ya dochi anxiety ei ba cha ka nnete ba sukula kana ku ena elengore motho na le khatello ya go di hlatlhobo kitsena diatla mosebetsi o mongata me le letswalo la hore motho ebe o tla sebetsa jwang jwa le bana ba bangata bana le bothata ba letsho lena lena le keneletse mamela ke buifela ka o tshwa ho nyane ke bua ka letsho le tsa ngore ngwana o fumane hore segahla se o pelwe o tlang ka sona se ya nyoloa aba fufulelo a thunya mofufutso a ba utlwe kae ka re hloleo hema fumane kae ka re hloleo hema a sa itshwere sefube mona ho le thata anxiety ke ntwe bohloko ka tsela makatsana a e bohloko nthweni jwale ba tsha ba bangata ho le tsena kana ko ba tlo ngola dihlahlobo tsa magaola gang ba iphumana ba tobane le mathata na tsena fumana go le motho sa hlobaela le busiwe batswadi ba hlokomedi rona bana ba bo bona ha re ba hlokomeleng re ba fumantse thuso ba e hlokang kana kwengwe ha se taba fela o jwetsa motho re ska tshwa e hlokang aka kana kwengwe e hlokang aka kana kwengwe e hloka mohlabulli kana kwengwe e hloka sitsebi se ka mothusang e senjwale o tla hula ka thata di hlahlobo mmane jwale ha re tsa bonete ba hore ka nete re yela hloko anxiety emaila le batho ba baholo
1: anxiety ke yona letsholo ke ka go ka
0: le tsholo letsholo na go tshoa
1: go bala bala ba o tla ke le tsholo anxiety ya ke lo la letsholo
0: letsholo ke o ke le tsholo ke mala a sebetsa ena na ke letswa
1: ya no ba tla le batho ba holo gaitse dia ka o tla le batho ba baholo ba bangata ba tla o jwetsa hore ke na le yona ntwe no fela ke iphumane ke betswa ke letswalo nyana le ke sa
0: o sa tsebe hore na o entseng o boneng o tshwileng fela ga itsela ka ba ba motho ba hlolela le o tsamao
1: ya jalo ka o tshwetse tsa di ntho ke ding ka fela hore ke ntho ya feta fela ba tla o jwetsa hore hlile hloka thuso ya se professional that ba ngufumane thuso a se ntwe monate ba temba thuba jalo ka nnete thokele kana nyana fela ke le tswalo ba bang jalo ka ho etsa mohlala ka o bua ka bana ba sekolo o fumane hore ngwana o badile fela le tswalo nyana lena la dulang ana le lona le tlose ntho tsena ka ofela
0: ya le mokwale ke le lo gaitsedi ka ska ho pula dikagabo
1: na le mo ke le go jwetsa ke re motswalo wa ka hore ha bala ha bala ka mo qala ka page 1 ha fitla page 2 le betsetsa page 1 jwale ha sa tsiba hore a tswele pele jwang
0: le ba tswele sekolo ka patwele
1: so ya ke sa tsiba hore ke tswela pele jwang ho le tshe fela o bua nnete gaitse ya ka tsedi tsa di ntho di hlokela yona professionally thusa bo ya se professional o bane ning ke le batswadi ha se di ntho tse leng hore ha ke batlo ga re dikele hlohong fela
0: gena la etla feta hape re hotse di lesiyo
1: yeah
0: e se hore ne di lesiyo ne di sna mabitso a tsona le motswalla ka nhlokomediseng hore ntho tse ding ha se hore ne di lesiyo batswadi ba rona ba re ne di lesiyo
1: le soft it was
0: empa ne di sna mantse a tlhaloso a o sena ke eng
1: ha la jole ho le botho ala ntshetse ke ratana mahlo ga itsiliya a re he mona wena o rwa jima fellow jana mahlo ke he mona wa tsiba go tsere ja thungwe le engwe mona
0: a no sa no sa jena mahlo ka da no le ngwana a bua nnete
1: na mahlo ga itsiliya na mahlo ke na
0: a di go tla mpakela
1: na mahlo ke na a go tsisi motho a re na mahlo ta go bona
0: sa o phehele na mahlo
1: a go tsisi motho a re na mahlo ta go bona
0: a ka
1: na maikile a kudisa motho
0: a ma o no sa je hloho ha o no le ngwana hloho ene jwa
1: ke botata ba hloho ke e king gore
0: mafuga wa mo wa ho yona a tswane
1: re hodiswa ka
0: le ana menya se go
1: bona re hola tjena ka mafuga
0: no no no hona le le baka ba ne ba ne ba sa fui mala mo hodu ke santse go no swantso tlong tshusa ba ne mbana ho no ba se ba ja so hana jwa le
1: tjena
0: no no no no kada
1: di jo tsa itse go go ditloele dietsa he mona re ho tse re ja ntwe
0: o tla fedi sa jini o fa o tla fa jini le ditlole le be ka o tla fa jini le ditlole ka
1: chocolate wa jima
0: o tla ja
1: le re ja ntwe tsena re tsamae go lo ba pala bo le ditlole
0: le ne man
1: se ka ja magwe
0: le ona chocolate o no sa fuise lebe ka o fela o no qhetsulela o ya ha o ke ene nyakal
1: se ka ja magwe nya o tla ba
0: fa ngwaneno
1: magwe nya re kene ka le
0: ba fa ngwaneno fa nye ska ba hana jwale le nali di chelete o reka le box la di slap ha o ja slap o itsetle ka le bota o tshwere ke mphe
1: ha no
0: ba ma ha di e kana ya chocolate
1: no no no no
0: no le tla fa jimi le bitso le lebe
1: no no no le tla le matsa kgwebena ya na mahlo
0: no ka no no no no di taxi di tents ka matsinga e ke ke ya
1: le tla le matsa
0: e ke ke ya ha fela taxi ntse ga nwa mo di khwebo yeno ke ke ya
1: motho a re wena monna ha ona e bona ntho e sebeletsa ke thwena we rata
0: kada
1: ke re go tsa le jang thwe ngwe le engwe
0: di imeditse di gym ke hlo
1: hai
0: hlo ke tse
1: ai mama di nna tantu
0: ke so ya fariki
1: re hola re ja ntwe le mo ka jeno se le go tsa re ja eng go tla ba jwa
0: ku a
1: he
0: ha o etsi jwana
1: mo si pati bo monono ha ba sa ja chocolate ntwe mo na tiaka hai le kha
0: na ke monono ka le bitse
1: hai le kha ba me di go tla go se bete se me ja ba se ba bene ba se bene fela metsetso ka bra hora ya abu super ba di khang se go ka manga o metro a se ba di khang ho renge manga o metro di tsa ba jwang
2: ke le jume di tsapele ba mamedi ba tsago ba ka show tsa se petit petit mangau van staden ba bona di verse of so bana tabang so botsa le se phalla hantle ha re kena pero nye so tsinga ngata kona magaf and just gone roboto iwe le mo ha isebetse re kopa tsela ba gani ba ona wela soko ha ba feta mo lo isebetse jalo ka for we stop ho tlo mo ngwane so se phalla hantle ha o tshitiswa le tof tla re kopa na ho tsane ke a leboga
1: a le bo a go lohle kgaitsela ka re fetela City of Joburg pele twa sa fetela ka maneka e kuruleni a o skile bogile o regeditsa majwan City of Joburg
3: a ke re ba ha pe holona batho khare le twa sa mmoho le ba mamedi ba le City FM a le kole e robile nge tibileng tsela ho N1 northbound le Golden Highway ho fetela El Dorado Park le kopa ba khanne ba tlhokomele mono a tse pete pete se matla ka Soweto ho Chris Hani Road eastbound le Dynamo Street ka Power Park ho Chris Street Valley Road le N17 Circle o petitsana le ho N12 East ho ya ho Deepkloof Interchange. Mane M1 North se petitsana se petitsana hara Poison's Road Exit le Crown Interchange le hara Double Decker Bridge ho ya ho Smith Street of Gamka Bramfontein. Ho jala le mane M2 West ho ya Heidelberg Road ka City Deep. A Kaya Sand ho petitsana ho Malebongwe Drive Southbound le River Road le ka Midrand ho N1 Southbound le ha New Road Exit. Atimane Sentin, ditsela di sa kwetse ho Sentin Drive, mahareng a Grayston Drive le Ellis Lane, monona leng Red Bull Box Card Event mabane. Ditsela di sa re tsa bonete ba hore ditsela di sa le maemong a hantle pele re ka bulela phalo ya sephethephethe. Mme re kopa bakganni ba sebedise ditsela tse mabapi ka babang ke molao wa di-appointment. Mabone a laolang sephethephethe se ile taolong ho Joburg CBD, ho Elof Street le M2 West on ramp, ho Village Road le Love Bay Street. Mane Joburg South Terfontein a robile matianong a Clip Revere Drive le Rifle Range Road. Ka Houghton a tile taolong hara, Houghton Drive le St. Andrew Street, le ka Midrand Broad Acres, le Cedar Road le Uranium Avenue. Le kopa bakganni ba sebedise ditsela tsena jwalo ka matshwao a ho ema. Ke a kaletsa sephethephethe ho reng ena ba tshwara le tshwasahare le ho JRE, ka tla le ho ema.
0: Kala bile hlaba na ngwana e sobeleletsa tsile monate mashuma mabedi ana le metsumine metsotso ka mara ra busupa go be di mogetseng o santse le teng ka bona ka ikurulene o tlo refa hore teng di tsamaya jwang go be di gaitsedi ya ka re boela re wa mo lehlewetsa lang ka mo ka ikurulene
4: ke le bua gaitsedi ya ka motating wa bale dikolo di thulane mane se bakeng sa katle ho ntla kolong la makaku la heights mona ke tseleng ya chawe disane ke pela tsinya go ke lo hlokomela mogannin mo mabone a laolang sepelepeta tsuleng taolong e ba letshwaolo ao ema ebile a re faneng sebaka a re buisaneng ka le tlhatlhamang re leboga empv ka tlalego ena
0: Fela bile ga itse ya ka bele letsatsi le monate e ke nako ya DJ Levi's in the mix.

Leslie to kisitse palo ya matsatsi a dile o thewa jwale re le ba paradise ha ba o tloeta le Leslie FM ya Valiant ditifello tsa how DM jwa ke a tshepa o qetile ho lefa ka botlalo a ke peke ke ipishile jwale nako ya ho paka mikotla ya hao na na fela o so le mabopom a matla a le watle sweet a ne ile letsatsi la mo ho ithuta ka botshaba bo ikhetang le ho iketsetsa mehopolo e o ke ke wa e lebala bophelo bohle ba hao ya se sheke sheke se dimensa ba etlo re ha re papa tla be re le boema fofaneng ba matshaba ba OR Tambo re le bile bo ithabiso mo sa le bale he mo re tsamaya ka di 31 October o fihlela ka di 9 November 2026 etsa bo nnete ba hore passport ya o e lukile hlahloba ditokomane tsohle tsa hao tsa leeto lukisetsa diaparo tsa hao mme o itukisetse leeto le makatsa mo le Lesedi FM bankeng sa tlhahiso lesedi e nngwe ikopanye le rona ho 0872927668 mme o seke wa lebala go nna o mamela Lesedi FM bankeng sa ditsebiso tsa bohlokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhahiso leseding e nngwe ka leeto lena phumolo ya gago e mmakatsang e se o emetse hashtag Lesedi FM travel

0: Shoprite e o fa matla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Ka disolo tsa extra savings tse ka godimo 5000 di beke le beke, o ka una hula mme o fumane extra ka ditheko tse subsidizitsweng dinthong tsa mantlha. Jalo ka di 400 gram dife kapa dife tse nne tsa cool baked beans ka 58 rand. Le 4 litre ya Right Brand Sunflower Seed Oil ka 129.99 fela. Di fumane ho fihlela ka 11 tsa October. Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.
1: Re leka ho tsetsa baratu ya ba rona sohle so re ka se kgona re sa phela. Jwale ke ka ho bana re sa ba sile se re tshe tshwarellang. Di plan tsa clientele funeral di patala kontane. O boela fumana molemo wa grocery, dipalangwane le pulo ya lejwa. Dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao. Clientele Royalty e o fa melemo ena e ikgethileng e tswang ho lenane la rona la Free Loyalty. Fumana cover ya lepato ka jeno. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke FSP e dumelletsweng le insurance ya bophelo e nang le license. Clientele Royalty ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Ho melawana le dipehelo online, ditefiso ke tse tlwaelehileng.
2: Bona how le data ne ke December waya waya how tsware ke re manta le labohlano di a tshwana ho wena mona a se ka di khoma ke tlotlo bona no mo ntsa tsa data o tlo amamela hore o boloke na kwana blomo
3: o ntso le mohaleng data
2: ha ona get together e qalang ka please call me
4: eba data ne ya Telkom ikutle matla ka data di khotsa mahala le miputso ha o reka prepaid data bundle ho tloha ka 29 rand ka pa ho feta kuti mamo ipehe monyeteng wa o hapa se habo sa hao sa miputso ya 500 million. How get a tap to win? Dial a *180#. Kapa o download my Telkom app. Kona le mila wana li behelo. Telkom. Possible begins here.
5: Tsabara tsokela se di FM mme metso tsu dula hantle ho ya le shome pele ho ra ya burobedi ta go breakfast show. Ke kgola no ba shebeletse ka nnete bafana bafana ba fumane sebaka. A pusho sebeditse bana go se una le bona we ai e kapitene re batla matle ai fela ka nnete ba hlankana ba mosebeleditse ntate piso ke nnete se santsane se a hwa sena se hlopa fela ke thabetse ka mo ba bapetse ba shimane bana ba eleng hore ke a opola papadi ha ene qala ke a kgolana ntse diphetho tse robong e so pense re se tloetseng a qala papadi ka sona ka gola ne ka ba diphetho tse robong
6: yes
5: di bapadi tse robong di fuwa sebaka mme ka e thabela taba yeno mme ka rolo ya pele ya papadi a bo mamush bohani
6: na ke a bona khaitso ya ka nnete ke batla utswa ka momamedi hore maikutlo a ke a feng ha ke a bona ka nnete a ntse ke feta ne ke bona o ntso ba palwa re ne re re hlile re ya o di bo le tlase jwale ha ke a bona ke hore ntse ke batla ho le sheba fela ha ntse ke qoqa le batho ba be ke qoqa mbolo le bona hlile ba khotsofetse ha holo
5: e repeta
6: ho ya ho yona khaitse di aka ho ya ho bapala e repeta se tshwana le Nigeria Africa borwa ba bapala Nigeria
5: le Morocco
6: ha o sana papadi e re reng ke a setswalle
5: ya
6: o tlisisa o thwe le maikutlwana
5: a
6: ke makale gaitsedi ya ka e gepeta ba pala le Africa borwa o tsana la Nigeria ba pala la Africa borwa na Africa borwa ba pala le Morocco
5: na le mshana a gona la anyolla mshimano a gepeta ka bodugwe gaitsedi ya ka bona mo phamisa se go pese fofa mo
6: ba ke le ba phamisa le le le tsholo ya le jo le se ne pese ke
5: a ka
6: hala le la ha se ga
5: ka ba tla ke na ke a utlisisa ho bohlokwa di bapadi tsa bolo apartheid
6: ka
7: Bafana bafana mo gao ba di tsantsa.
6: Mm.
7: Ba di ka bo se ke tete ala tle re shapa ka go ba itebala mo gao. Bona ke ha ne ka nnete ba ba pala tatwaka. Ba itebala mo gao, ba itebala tatwaka. Ila pa ba la ke fela ka nnete.
5: Ai ke nnete.
7: Ka nnete ba fana ba ba khatetsa ba tshisa. Mo gao ba itebala, bafana ba fana o tla me ile ba ba ka ba itebala mo gao. Ai kona ba itebala bona ke nnete ba ba tshisa. problem e morao mme wa ka
6: jalo ka mang ke mang ke mang mohlobong o sa thabang ka papadi
7: aish ya te bona khona mme
6: mang
7: go ba simane nyara bana go tla ba le bala ba ba simane bana ba nne
6: ha o tla ba tloela o tla ba bangata ba bangata ke utlwa bilona ke ntse ba sa tloelang go bapala o tla ba tloela
7: ke tla ba tloela ma go tla ba tloela ntate nna ne ke bona kabe molemo go di timitse na ka ofela bra tukala la ka nka 22 or 11 wa bona ntle bongata ke di player ka 50 pirates
6: eh
3: Sundowns. Le serif kusika si thuka yi nna papa yena ne ke mametse ho tsa ga ba ne ke theoetse bushi ho bona la re foste menyetla mengata ma
6: eh
3: marai ba bapala hantle bashimane ba ba ke bona ka ntate pitso tsa hantle jwa le 3 games 3 wins ke mothabetse ma
6: monna fusi monna le lukise go botweni e pela le nyoga la thuto le ana jwa la isoloki
3: ha so no ke a ke taba tswara ka mo ka 2018 taba tswara ke bua le bona karate
6: banna ke lisile ke re le kate kasi banna ka ga le na matla fusi
3: ah ga tla ile ke sa tla lo ka kata master
6: banna ke tla le tlosa fusi matle mo banna
3: ah ke tla tlosa garage
6: thank you tiaka
3: eitaraso
6: le seria fa tbela
5: hello le kai
8: ke tlhola tira ka rwatsa
5: ah ke tsona re bua le mang kae
8: ya di tlhola ya nyama tati
5: e ya khaitse di aka
8: ah je nna ne ke mame to tsaf ka ba ne ke ne bo si bo mpa ah re ke itle ka yona ba tla hanle tsasa tsa tiyen thola o tla ndi ka ba pa di sa ba

0: Lokolla botlhatsaka ba gago jalo ka mophehi le spa. Fumana 80% off ho disebediswa tsa Nutrifresh Kitchen Essentials. Ha o reka ditlhahiswa tse jwalo ka Baby Soft 2-ply toilet rolls, pakete ya tse 18 ka R119.99, o boloka 50 rand. Kapa 5 roses tagless tea bags, Ceylon blend fela, pakete ya tse 100 ka R54.99, o boloka 18 rand. Ditheko tsena di fumana ha o fihlela la 6 October ha tepa e sa le teng. Spa fela, ho na le dipehelo.
1: Mathata a molao a ka hlahela le ha e le mang. Ha o ya leqwetheng la private, o ka lefiswa bakeng sa puisano ya mohala ka mong. Lengolo e seta le therisano e nngwe le e nngwe. Ka Clientele Legal, tefello tsa hao tsa kgwedi di kenyeletsa dipuisano, ho ngolwa ha ditokomane tsa molao le boemedikgotla e bang ho hlokahala. Re na le panele ya maqwetha naha ka bophara a leng malalalaotswe ho o thusa hora tse 24 ka letsatsi. Re boetse re na le diplane tse etseditsweng motho ka mong esita le tsa malapa. Diplane tsohle di kenyeletsa molemo wa beili, mme re tla wela seponeseng ho lefella beili e fihlang ho 5000 rand. Re cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe esita le tsa basebetsi, mme o kenya claime ho bonolo ka Clientele. SMS-a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
2: Bophelo ba hao bo bohlokwa. Ha re fihleng re bolokehile dibakeng tse fapaneng ka ho ikobela melao ya tsela ka nako tsohle.

0: ke kgwedi ya dipalangwang tshebeletso ke le Sedi FM twasa le bathukada re radiong e leshome le metso e tsheletseng metsotso ka moraora ya borobedi nomaine ke lebitso la ena pina a ka kwesta tshebeletsong ya le Sedi FM thagoa breakfast show 100% makwadien theka lapeng laka tlhagane re le thagola goreng ena mamedi ya tshebeletso ya le Sedi kgwedi ena ya odimo kwedi ya bolishome kwedi ya bali kwa no tsebeletsong ya le Sedi FM he re ya bali wa tseba mmamedi kwedi kana ang hopotsana ja le kere ei a kwena e setsa maka pele man ai ai ai be ke fitile ne kutlwe ka re be ke tsena nka di tshwaraganyana ntho dingata tse motho santsane o tshwanela o dietsa hai jwale icon tuli una la mona are icona o qadile tefu ka gore hopotsa gore re etse megalo ya 2027
1: Are
0: you ready to let the fruit arrive? Because I'm going to go to the chalet. Hai se atsa makhadi.
1: Selbo sile khaitsiri ya ka ntse re bua ana jwa le re ke a gola beke tse pedi tse tharo tlo ana jwa le ke bali. Ne re bua ka re ba ni kiena yatla. Kiena yatla. Bali bali bali bali re a tsama ya ntate o tla ba monate. Ha o tla lefumana le dane o lela re le betsa ka o tlo lwa o tswa kwana mosoma watle. Overseas.
0: Monate o
1: mka. Overseas.
0: Monate o mka. Le shwana
1: se se bile pela betsa se khala tse ora ya probedi. Ke mogatlhelo mo boraro bile le o tell about the biggest morning drive tahoa breakfast show ka sheno tsere tsho re buisana jalo le me tlo ke shebele bitso ka pelengana fela ka kwano
0: memosala
1: ne re buisana le memosala ka gauka nete e kholo Africa borwa mona a ifumaneng e bile a metse jalo Freestata jalo ka buitso le tlo o tswa ka mane ka letlotlo na lady public school ka le jole puswa Jwale re batla o bua le wena hle ha holo ma teacher ya rona re qoqele lona hore ka jeno lena ke letsatsi la lefatshe la ho keteka ma teacher ya rona lefatshe ka bophara Jwale Afrika borwa mona molao la kena wa hore ngwana ha a sa shapua sekolong Matisha ga mangata o qoqa le bona o bua le bona batla o jetsa ba re boitshwaro ba lla ka boitshwaro ba bana le nana hore thupa ine ka thusa dikolong e se matisha ge fela lo wena motswadi la pebona o ka re letsetsa 0863003084 le nana wena o nana e maikutlo a ke a feng hore ntho ye ya batho ba bangata ba le ba re ntho ya hore bana ba ske ba ba shapua sekolong ke engwe ya dintho tse tseng hore bana ba qetelle ba sa mamele ma teacher ba qetelle ba tella ma teacher ba qetelle ba etsa tjena fela na thupa yona ka bo yona na e gona o fedisa dithotse ka o fela gaitsile
0: ke lahlele ho itse molangwana nya
1: lahlela gaitsile thupa yona ka bo yona o ye mongwa batho ba dubela ngore
0: ha isebetse na ke bone ma teacher a gale ana sebedisa thupa e ka ke therapy o tla imetswa imetswe ke tabatsa ha ikwana o tlontsetsa maloko be baneng mona
1: eh
0: o setla ngwana hore abatlwelle sekolo na ha ibe ke hopola hantle gaitsedi yaka ha ke hanona le batho ba reng thupa e ba sebeleditse empa ha ke hetla ke hopola batho be ke hotseng le bona ba bangata ba tloheletseng sekolo ka lebaka la ho ba ne motho ana tshaba ditshega itseng aneng a shapa hore o gawe mo gwetla jwale ke tse ba bana ba tloeletseng sekolo ka bakala thupa ke tse ba bana ba tloeletseng sekolo ka lebakala ho tshaba hore nthwe monu jwale a e khona jwale ke a ipotsa gaitsedi ya ka hore jwalo ka ha hona le batho ba batlang thupa e gutle maemo nga e ma teacher ga imetsweng ha ka batho ba na le di stress tsa bona tsa ditshelete mathata a bona manyalo mathata a bona mojolo ba bang Kaitsedi aka na thupa etla ba se sebediswa sa galemelo kapa re tlo fumana jwale bana ba kena dipetlelo
1: ho bo ba le bana be leng hore wa tseba hore ha tlameya ho etsa ntwe itseng ho bana wa tseba hore etla cha thupa etla cha thupa man jwale o tla tlameya hore a mamele a ikobele molao ho ba le jwale le siko thupa o tla iketsetsa ntwe go le go bana ha ile
0: ka lenna ka hlakong le leng hona le mochaikiri ho pulang a tshwara batho ba tswa ka di first re ba ya tameneng a re nna nka sekgone ba re ho bane ha o shapuye lo shapua moseheno a re ke lona le baka a re ha ke batle ho phoqa batswa di baka ha ba nshape ke tshwanela gore ke itshware ke hona
1: matisha ga lena la le tshoro matso ka ntwe ya thupa dikolo ka pajwa lo ena botswa duka ga letsetsa 0860003084 0860003084
0: le ngwana ba hai
1: le bana le bana ari koqqi ari koqqi ba le mba ba tswa matsong a ntatwaka ya ba ba la lo
0: qoqqe
1: ba la lo qoqqe ba la lo qoqqe le ya itseba lo la ba ile mba ba peta matsong a ntateline
0: ke kene sekolo di le motse robong tupa esa elisiyo
1: a ntatwaka ona sa shapoto na tsipa
0: pinyana
1: e bitswa
0: Pinyane. Ha gona thupa ka mofika mofika yotlhe. Pinyane le re sa shap ke dilimo tsa robong ke kana sekolo.
1: Pinyane ya sithu.
0: Re ne re sa nna ne re sa shapui, ne re sa tsipui. Ntotse ne di lisiyo. Ne re fuwa di
1: ka ga ba tsipeng re se ke ga ba shapa.
0: Ne re fuwa dikotlo. Le ka lo le matsimong.
1: Ka ba shapua sekolo.
0: A a. Le ka lo hlwekisa diphapusi.
1: Le nna fela ke opole. Ha ke opole wa tsela.
0: Ha ke a shapua. Ke ntwana bona ke hlaphetswe jwang khada ke hlaphetswe tsena ngwane swa
1: khaitsedi ya ka le nna ha ke hopole ke ho la le mi stresseng ke le ka mo votela time ho la le ke ka mo votela ka mo votela
0: nna ne nka ka vota ne ke tlobetswa ke mo vota
1: wa le se di bela
2: ho tso ba tukara le twasa
1: le kae boso
2: le bua le muruti Abraham Seka Blofantin 69
1: thank you tate muruti
2: a ke mathata mo ifoka nete nna go ya ka hanna tupa hai bolai ke fitile bo emombo tupa hai bolai e bile ha tata re she ba hlakore lena la secret e re bohlanya bo tlameletse ngwaneng tsela o bontsha ke ka tupa
1: a re thwasa a ke tsa thwasa tsela tate mo ruti
2: ona le tabe nngwe e thwasa e buileng ya gore ha mo tswa di ka patishira ka itse jo ka therapy ke phoso
0: tsala go tlotse ba phapano jwa
2: ke ntse ke tsheng ke ntsha maikutlo a ka ka pa ke ntse tsa go hlokoba ka ngwaneng
0: tsala re tlotse ba jwang ba ne bo hloko ha bo a ngolwa sefahleong ha ke a bo a pega re tlotse ba jwa
2: wa tsiba mogwa o ke tlo shapa ngwana ka ona ke bona o tlo bontsha gore ene se ya khalemelo ene ile ya bohlo
0: tsala ngwana o salemetse o holofaditswe ke thupa ko na re tlo
2: lukisa ona le melao e le gore e tlo sireletsa ngwana ona tsela yeo ke mo shapileng ka yona because ano se ke mo shapile o feta ka mo ne tsatsi ke mo shape ka teng
1: ha wa di bela tate bruti a re khutlele o yana ya bibele thwasa o bona ke batlali
0: tate ke batla ke lo tswa
1: e nyeo e re tate bruti
0: ke tswa ga manisa ne
2: ke mo tsanya go tlameletse ngwane ke di probability
1: o tla tswa se tena he ngwana
2: le tswa ngwane ntse la o bontsha ke ka thu
1: tena thwasa
2: ya o ketela tsena
1: ke ha e ma hola bo
2: ba rona ba ka ba ba hanne
1: e ma hola bo re tla di probability mo
0: o re
1: Ah tate mo ruti ga le boa.
2: Re bo tsaya bo tlabele tswa de, tla bo ntse ke ka thupa.
0: A tle re pelo nya ngwana ke a le boa ntate.
1: Thanks ka maluki sa go tswe. Le se duela?
3: A o khada.
1: Yela.
3: Le tswa sa le mona.
0: Mwaneso.
3: Le dia le tshepo di tema ka gatha bantse zone 4.
0: E ke tshep.
3: Bana be se nna ke ba di tshupa ka pelo ka sa ofela.
0: Thank you tshep.
3: Ke ne ke tsapiwa sekolo. Ke le lati tshegana betsa le ke sa mothala. Ke ne ke sa tsadi thupa. Ke hola ke sa tsadi thupa. Ke na le bana ba bangapa, ga ke ba shape. Ba ka gore go tse ke shapiwa.
0: Ba o mamela.
3: Ba mamela.
0: Ba o utlwisisa.
3: Ba o utlwisisa.
0: Ka mantswe a mang a se thupa e lukisang tsebe.
3: Next.
1: O hotso shapua kae? Sekolong la pe.
3: Ke tsapiwa sekolong, ke shapiwa hae. Ke sa tsadi thupa.
1: He?
3: Ntate mo go tsiya ba go tsama khalene. Bona mo bi bele reng qetellong o tla saya bana ba sa itseng ba tswadi ba gana khalene ke bo profita bo tsane ke bo phetegale and then nna la mo tsaka sa pangwana kada
1: a le ba tshwere tse ke sa di tsebeng mo lo utsho eh
3: ka kana ka tsori sa motho a se dile ngwana
1: mm
3: ya ma le ena ka ra khotse nna bana ba ka ke ba sa tena tipe ha ke ba tle
1: fela
0: nna ke ba tsena ngwana ka tshwarang wa ka ka kopana
1: a re ke re khutlele dikolong mo matichera ba llanka boitshwaro ba ba le rona re ge le sechaba re llanka boitshwaro ba bana ba sa tshaba matichere aba sa tshaba eng thupa ho ya ka wena a se khalemelo ngwaneng hore ei monna ena a wa tlamae o yetsa ena thupa ka ka tsela ene pahetseng
3: e a ka mo betsa ka tsela e ena pahetseng ena kana go ngwe le bona matshe a ntse a taka di stress tsa bona ba to sha ba na ka di stress tsa bona
1: ne
3: e ke le mamela story sa advocate pila a bua radio eng engwe a re ntate wa hai ga ke bona mo shapa ka eng ke sa ke batho ba le bakhale ba se ba bana bana le enga yeo ya bona ne re sa itse di yeo a pata ngwana abo le ka se ndena ngwana abo ntse le nne ka le ba tla tshi
1: hey ya no wena wa tsiba mantso o qadileng ka ona o qadile o sontso o tshore o re thupa e bile o so sa itshabe ka mogola ka mogola shatjwa ka teng
3: kala o nna ditse go thongwe na base ke ne ma ba fitile go nna mona ke mo shebile ka ke itshela fetse ana ka monga ka le soba thupa ne ke sa itsa ka ka
0: maybe le thupa e etsa ngwana be manganga le nna manganga na ka nana mo hlane ke ne ke otlwe ya ba manganga na a hela
3: dina manganga tshile mo
0: ka nnete manganga ka ntate motho na nshape ka go qetile
1: ke a le utlwa gore le manganga ka utlwa ha ntle go tswe tshwanela le thwase fela o bua nnete kgaitsedi ya ka go na le batho ba e leng gore ka re ne neng ba ntshetsa ditho matichere ka re ba
0: ntshetsae monkada ga ntshetse malokobe ga a etsa prep ga itukisetsa mosebetsi o batla lebaka la gore le qabaneng a tsebe o qeta phiroto ka o fela ntse a le setle
1: a fela o bona le bana ba tella ntho se be nna ke reng ga ne ke le teacher yo ngwana
0: o ne o tla moetsa
1: yes
0: le
1: sedile o
4: eleaeeaebatoreteleae
1: bosoka
4: ne re teng o bua le phelelo mo porting a kgona thupa a insedite batho ba ngata sekolo thosa o bua nnete ne ke na kwa kwa mola thukwana mole ne re betswa mole
0: ai thukwana ne le shapuwa nka ke paki
4: ne re betswa mo go seng ha o tsona ha na skulu go na na ha beedi
1: fela ya
0: le o ke ne di le monday fin rangwana wa ka ona ruta thukwana mo
1: ke na na shapa bana
4: ne ya mo tsema rangwana
0: ya ona
1: ke ne na le tsa
4: ya skulu go ne le khutsha
0: ke ke ne le go utjwela mo
1: ke na na shapa ba
4: jwan principal Tejani mo.
0: Eke.
4: Mori 87.
1: Eh. Fela but ho na le batho ba bang ba reng re sena seo re leng sona ka jeno ka lebaka la thupene re fumana sekolong.
4: A khona. Nna ke hanana le ona eno. Ai. Na go ke fitla mo high primary ke na dotolo kwa. Na go fitla mo high primary mo la e kwa.
1: Eh.
4: Ona mtsako mara mo beta. Since a feletsa sekolo kana go jana ba re fitla le sekolong.
0: Yeah. A ke tsoba ba bangata tsedi ya kona le baka re letsetsang ha bana airtime bona le baka re letsetsang hana jwale ba re ke ne ke setloelle
4: e wa nete thwasa mona na ke hanana le yona mwana a le stoutu o tla ba stoutu anza shapula
0: a jwa lo ga le bo yena ngwaneso
4: thank you
1: re ba utla di voice note tsa o kitsela wa mmamedi
5: go zondi mela madwa wa ho nna
6: kimelang a se thwasa lo tiba tukara nna le tlhakoreng la ka ke re thupa e loketse gobane ga re thola re sheba re hetla morago re bona gore batho ba kgale ba na le seo nka se bitsang ka gore ke discipline e ngata go feta eo rona bana ba metlheng ya ka jeno re nang le yona so ba ne ba ke dumela gore thupa e ka lokisa boitshwaro ba bana ba bangata ke ka monga e beyang ka teng ke a leboa ke ntambo manana ka qaqwa biketo
1: le reng a o bua ngwana a re
0: re ke ngwana
1: le reng ngwana ha re batho ba baholo
0: ke ngwana
1: hai re ba utle
0: ke ngwana
1: re ba utle ngwana ke wa ga
0: hae ke ngwana ha o pa no ya batho ba baholo
1: le se dubelang
7: kada samra druga le tsho samo
0: mwane
1: nate
7: e amla ke mona tswa le nna ke tso ile tsupa o nna le mistere se mong ka kwa ka strong fanteng wa la ke ka di bitse zera sa ba ke tswe di plastic hey mistere se yene o tswa o na wa tla re matsona go bua gore a ke tse mo tsa ya zwane empa a ke a mo kwatela mari wo re tsupa ye tsa ngwana a tswe taolong gore ye tsa ngwana a de ka mogwanyano mong tsupa ke be tsupa ba bang a tempa e o tswa ngwana sa sapueng a loko ya ka baby le empa ne mo
8: a papa
7: ya no ba no ta tsuka ko go tsale nitsi kana go le tswa ka le feta feta ya nya ne empa me re bola wa se di stress yo
8: o na le mantswe o tshantseng ga qotseng hantle a tsamaelana le taba tsa ona re tloele ho a qotsa ho sele
7: ke nne ke nne o tla ho roma tso ana go re ndi re ba nyane nna na ine ka ke ke nyane bo 6 years 7 years o na ho tsama tso na ma nyane a ru ru ho u tlo ra ho khona ho tswara le bus la ba lo tlapa ka la ho tsama
8: ke botata
7: le bo ntse sala every day
8: ya no
7: ke mo tso ola
8: nna ke hopola ngwana na itshinyetse ka classeng ka bakala a itshinyetsa ngwana o tla gutla tle sekolong o sane le gaga.

0: ya tla le tshosa le petse jwa mo sengantsatsi. Le nna ke dumelana le batho ba reng thupa etsa ngwana manganga. He, thupa etsa motho a manganga. O tla moshapa o moshape ko hore le le ngwana ena o tlo ba manganga o feta. Ebile ke nnagana go bua le ngwana go betere go na le o shapa. Shapa ko jetse ke le ke a le jetsa e etsa ngwana manganga gona gona go.
1: Hello Thusa le bathukana, ka nnete lekgale ene ya thupa e tshwanetse ke shebe ka mokgomong bana beso. Lekgale ha iyo ntho etse ke ne re sa pua jwale high school teng ene tswa boroko. Ha ebe ke re ono fositse dintho tse e le hodima 50 o fumane 0, ke re o ne a tla o shapa tseno tse 50 tsa re potolo wa re potolo wa ke re o fumane di-accounts di kena bo ma double period. He e tla re nyanya thupa, he e tla re nyanya. Ka nnete o ele ka nnete ka nnete thupa e se yona sefapa. Motho ha o nonagana go tswa o sengwe ya sekolong o nagana thupa, motho o ne o kue ka nkanka dipolokwana tsa gago wa ikgutlela a tla dule gae ganana mo o seka ba ya sekolong go gang. Ka nnete go kopa mpešelo ka mokgomong e seng thupa ka nnete.
2: Kgotsong Thwasa le batho khada, kgotsong ke ntate Motlong ka Blomo. Ke dumelela le ngwana re thupa e kgutliswa. Re hotse re shapua o no keke wa utlwa go thwe ngwana o bolauwe ke thupa. Ke rona bana re ntse re le teng. Thupa e ne le tshoso ya go etsa ngwana a seke a fosa. Ngwana o ne a sa shapue fela fela ntle le mabaka. O ne a shapua ha go na le ntho e bang o e ntse e seng hantle a bontshwa gore re a o shapa. Hosanus ka baitsa ntwena ya lebo.

0: ka mona ka Welkom hey happy birthday hle wena ngwana e tshwetse pa ka nete o kitikile ha mona tate maoba
1: taba tsama na tega tsira ka fika bra re kopane le yong o sa re ga botsela lo fela re ga borobo but be ke kopane le bona ka o fela ka moka shabili maobane ka seliqete ka nete a o re a le bua man ke a le bua ke a le bua le batho ba le sedi FM ka shava sikala aw ke a phamisa ka nete ka seliqete le bangata golo le bangata golo e ke le tshepisitse ka re ke tla le dumedisa a ke tsa fela jwa ka fela bo Afrika bora a re kopane ga di go sala tso nam kaka se bidi se ga betse ile

Komishene ya Naha ya Ditshebeletso tsa Toka e qala ka mosebetsi wa ho hloma dipotso baikopedi ba mosebetsi Sandton toropong ya Johannesburg hoseng hona. Baikopedi ba mosebetsi ba bahlano ba qodisana lehlokwa bakeng sa dikgeo tse tharo tsa mosebetsi lekgotleng le leholo la maipiletso le Bloemfontein. Baikopedi ba mosebetsi ke baahlodi Gerald Bloem, Busisiwe Masipa, Ingrid Opperman, Mathebe Phatshwane le Esther Steyn. Maponesa a robong a Bellefontaine a qoswang ka polao ya batho ba bararo le leponesa a lebeletse go hlahella ka pele go lekgotla le phahameng la dinyewe la Free State le Welkom ka jeno bakeng sa go mamelwa ga dikateng tsa nyewe pele go nyewe. Go mamelwa ga nyewe go ile go busetswa morago ka la 20 kgweding ya Phupu go latela tlhokagala ga leqwetha la e mongwe wa baqosuwa. Ketsahalo ya polao ya diphofu ka go thungwa go tlalewa ga etsagetse kgweding ya Lwetse selemong sa 2024 nakong eo maponesa a neng a ile o namola ntweng ya ka lapeng lekeišeneng la phahameng. Maponesa ao e le dikonstabole le disajene a tshwerwe kgweding ya Mmesa monongwaga mme kao fela ona a lokolotswe ka beile ya diranta tse 3,000.

0: ntate Thuri o mametse tholwana moletsane lenane la itlhabolle ha re itlhabolle
1: mamedi o santsa le teng mohaleng kwano maito rona ere re hle re kopane le yena ntate Lefu Mwekwa yena ke teacher sekolong sa Ipokeleng secondary ka mana ka Forestburg ntate Mwekwa dimela ntate Ke le bo ntate re le bo wa hle o hapile gao ntate mwekwa ha ke batle ya kwana le kwana ke hle ke kene tabeng ena e bohlokwa entle ha kana kana e o utlutlweng wa fuwa gao bakeng sa go ba teacher e hlwahlwa thutong ya physical science o ikutlwa jwang ebe o no lebeletse gore ka mo o sebetsang ka teng o ka fumana o tlutluwe jalo ka ha dietsaetse ditabatse
2: eh ke le bo hape ne tsholwana ye ke le bo ne tsholwana ke ikutlwa ke le motho tlo a go ne tsholwana go bane go semeletsa ngwana motho motho a se a se munyetsa e dilane nka e bega go tshwenyane ke tsela e batlang kristelo ke tsela e batlang legato gobane thutong ya gae bale ke nana ditšhere ke ditšha ka tlaseng ka legato le na le lona baneng go ba fa thuto go ba ruta ka tlhompho go ba ruta ka tsela tse ntle tsa go tlhompha batho ba golo mme ke le re ithola ke le monanang national teaching award ka fumana gao ya physical science teaching go ruta ngwana ka motho e motsho le ena e tlebe motho ya nang le bokamoso bo tšhabileng setšhabeng mme ke ikutlwa ke le motlotlo wa golo mme tholwana ka tsena tse ke di ntseng tshebelopelo ya ka go ya pele ke ntse ke sebetsa ka thata go bona gore ngwana motho e motsho o fumana bokamoso bo tšhabileng mme tholwana mme ga ke ikatelela ke tlare fela thuto ke senotlolo sa bophelo se bulang lemati lefe lefe le re kanaganang gore le kwetswe gobane ka ntle go thuto ga gona ntho e le gore motho a ka e fitlhelela bophelong le naga ka kakaretso kapo country e dependile go future ya education gobane education ke yone e tlisang nalane ke yone e tlisang gore country ya rona kapo setšhaba sa rona ka kakaretso re fumane gore re achieve dintho tse e le goreng di na le boleng maphelong a rona ka kakaretso
1: ke jeno ke letsatsi la lefatshe la matitšhere mme re motlotlo gore ebe re keteka letsatsi lena re re o ye mong wa matitšhere a fueng monyetla wa go ya sebokeng se segolo sa lefatshe sa dikolo selemo se tlang a ko re bolelele ga golonyane ka monyetla o na
2: ke a lebo gape mmetholwana ka morago ke fumane top number 4 mo Free State National Teaching Award ya
1: ntshwarele gannyane fela ngwane se re fete mabenkeleng gannyane fela
2: orit mmetholwana
3: Clientele Legal e fumaneha bakeng sa maAforika Borwa ohle. Dipolane di theko e tlase, mme di cover bohato ba CCMA, dikoloto, tlhekefetso ya bong, ditshebeletso tse fokolang le ho hongata. Hape, dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao. Clientele Royalty e o fa melemo e kgethehileng e tswang ho lenaneo la rona la Free Loyalty. Fumana legal cover kajeno. SMS-a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Clientele Royalty ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
4: Lesedi FM ke molemo.
1: O ka tswela pele ntate Mwekwa?
2: Ke le bone tholwana. Ke ya fumana invitation mo tholwana ya hore ka baka la mosebetsi o etsang ke tlameha hore ke ye lefatsheng la Bangkok selemo se tlang ka di 16 tsa Janawari le emela country ya rona ya South Africa dithutong tsa mashale le technology physical science ka botebo. Mme monana ke fumana gao enana ka lebaka la gore ke na le ngwana e ke la ka mo etsa a kenang sekolo se phahameng Wits University a tswang matsong a na a ka anana mme ngwana eno ana o ithutela lekala la auto mechanical engineering ke se mo sa e sa o ketela senana me ke go go pa mo somo continue go nea ya South Africa ka le fapala education bana le matshere a mangata a yang kwa nanang retirement ba le ba fumana ba sna di funding tengata me le fapala education ba le bang go pa hore ba ka ntsha tshete ka lo fela ka 10,000 mo tsodi wa ka me tshete le go nya so kana ka ofela go ke thule ke le kwana na beng go kholo mo setlang ke ne tse South Africa ke tshete go lo 50,000 mme ke na next shot ga 40,000 mme ke tlo kopa ne tshwana na ka ntse ba ba le fetse FM ke ke ya le bo ma
1: ba ka romela email kae mohlomong ba o botsa go lonyane ka tama e
2: o imili ya ke mo ekwa lifu @gmail.com
1: mo ekwa lifu @gmail.com
2: e ya metulwana
1: go lukile ngwaneso ke tswa fa o fana ka dinomoro tsa o mona jale ba o letsetse ba sa o thuse mpa ba bua taba tse dingwe tse ka thoko jale email mohlomong motho ya nang le gore a ka o thusa a ka o romela email mono me la buisana hantle wa mofa dintlha ka ofela kere
2: e metulwana
1: e ako e pheta ape ntate moekwa
2: e ke mo ekwa lifu @gmail.com
1: ntate aro la keletsa mahlono lo ngwane se ka ba ka uthusa hle wa gona hore le wena o finyelle mona mo ba bang batlabeng ba le bateng selemo setlang le wena o lo emela Afrika Borwa ka motlotlo re lebuile ntate moekwa
2: ke le bona tlwana
1: thank you ntate
2: thank you mara
4: tebeletso e ratwa let's say FM FM
1: Mamedi metsole ya rona ya tshohang ba sentse ba leteng ba eme ke bana ba re hey tuli dumela hle re sentse re le malalalautse ho tlofa metsole ya rona ditaba tsa bohlokwa ibile ba sentse ba lukisetsa ba banka tse ba le lukisetsa sekolo ho sane le khutlela sekolong ha re ba fe sebaka ke bana

0: na le pina e monate ka nnete. Dumela hle manyelo e nyana a ka matle.
1: Dumela mme Matsedi.
0: Le phetse jwang he ka jeno?
2: Re phetse ka tsi bona mmago.
0: Le nna ke iphiletse hle bana baka. Le ka jeno he ho na le pali engwe e monate e o kitlangwe le phetela yo.
3: Ke a kgola gore pale ka jeno e ntse e tla ba monate jalo ka tse dintse ngata tse fetileng mme Matshepe.
1: Nna ke se ke tatetse mehlolo ya yona fela mme Matshepe.
0: Go lokile bana baka. Pale ya rona ya ka jeno e bua ka mohatla wa tshwene.
1: Mme Matshepe.
0: E Hlone.
1: Utlwele ka pale ya ka jeno e tla ba monate haholo.
3: Hlone.
1: Wekane.
3: Le nna ke se ke tatetse utlwa gore na tshwene ena e ne e etsang ka mohatla wa ona wa yona.
0: O lokile bana ba ka re mameleng pale ena ya rona he ka hloko ba ya qala. Bokang ene ile tshwenyana. Ene e dula mmoho le mma yona moriting wa sefate se seng se seholo tjena sa marula. Bokang ile ya sheba hodimo butle butle. E ntse e le hona mona moo e neng e le hona teng. E ne e ipotsa hore na metswalle ya yona ile kae. Ile ya ema. Me ya nka qeto ya hore ilo sheba metswalle ya yona e meng ya ditshwenyana. Bokang o ne a le tseleng e theosetsang nokeng. Ha o e ba le ntho e mohulang hampe fela ka mohatla.
4: Itjo!
0: O ile a qama ka hohle ho sheba hore na ke eng kapa ke mang ya mohutsing ka mohatla. E ne e le mme wa hae. O ne a kgenne haholo. Mme jwale a bua a hweleditse ke ho kgina hona.
4: Bokang, nne, a ko phamisa mohatla ona wa hao hle. Ditshwene, ha di tsamaye di ho obisa mehatla ya tsona tjena fatshe.
1: Nna ke ke bone ditshwene tse ding, ha di ntse di qhoma difateng di sebedisa mehatla ya tsona mme Matshepe.
0: Ho jwalo Hlone ngwanaka, le ha o le jwalo he, ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Ya ba mme, o leka ho phamisa mohatla ona wa Bokang. Ha yena monga ona, a ne a leka ho hare.
4: O hela ho harela mohatla Bokang. Ha nka ka utlwela, o tla boela mona lepotong. Ke kopa hore o ke o iphe nako ya ho mmamela, mme o phamise mohatla ona wa hao ha o tsamaya.
0: Jwale Bokang o ne a ikutlwa eka, o tla kena tsietsing ka baka la ho tsamaya. A ntse a hubisa mohatla ona wa hae fatshe. Ditshwenyane di na le mehatla e meleleng, mme di motlotlo ka yona. Ka nako e nngwe di ipepesetsa hodimo ka boitshepo.
1: Mme Matshepe. Le nna ke motlotlo ka tshobotsi tsohle tsaka, ebile ke na le boitshepo mme Matshepe.
0: Ke a leboha wena Hlone ngwanaka. Ke ditaba tse monate tseo ka nnete ha motho a ena le boitshepo ebile a le motlotlo ka se wa leng sona. Ha re tsweleng pele he ka pale ya rona. Bokang o ile a bua a hloname ha ntse a tsamaya a re.
4: Nna ha ke rate mahatla ona wa ka. O dula o ntshitisa ka mehla.
0: O ne a ile a leka ho phamisa mohatla ona wa hae ka moo a ka kgonang ka teng. O ile a leka ho lahlela mohatla ona wa hae mahetleng a hae, empa o ne o dula o thella, mme o wele fatshe. Yaba o leka ho tlamella molaleng jwalo ka sekhafo, empa mohatla ona wa hae o ne o bonahala eka o rata ho iketsetsa boithatelo, mme o dula o wela fatshe. Tsatsi le leng Bokang o ile a tla ka leano.
4: Ke nahana hore ke tla harela mohatla ona wa ka jwalo ka sausage.
0: Yaba o dula seretse mme a qala ho harela mohatla ona wa hae wa sausage jwalo ka mohatla wa kolobe. Ditshwenyane tse ding di ile tsa tsheha mohatla ona wa sausage. Bokang o ile a mathela nokeng mme a potlaka ho itlhatswa seretse se neng se le mmeleng wa hae. O ile a bona lefika le sephara, mme a dula ho lona. A ala mohatla ona wa hae hore o ome. A qala ho bua hape, a hlile a nyahama.
4: Sena le sona ke hore ha se sebetse. Jwale ha ke sa tsebe hore na ke tla etsa jwang.
1: Ha o Bokang, bothata ba ho phamisa mohatla fela jwalo ka ha mme wa hao kopile ke eng hle. A ko ithute ho mamela melao ya batswadi, o tlo bona ha o tswa mathateng.
0: Hlone.
1: Mme Matshepe.
0: O buile le ha o ka thula ngwanaka. Seo Bokang a se hlokang fela ke ho etsa ka moo mme wa hae a mo laetseng ka teng. Ke pheto, ke tu. Le ha o le jwalo he bana ba ka a re tsweleng pele ka pale ya rona. Jwale ke ha kolobe moru ere.
5: Bona mehatla e tshaisang ya itshwenye.
0: Jwale ke ha kolobe moru le metswalle ya yona di tshela.
1: Mehatla ya rona e otlolohile, hape e melelele. botlhe ba tseba gore dikolobe moru di na le maatla e metle bo tlholelang mo Aforika.
0: Bokang o ile a shebelela dikolobe moru tsena ga di feta jalo di pelaladitse mehatla ya tsona.
4: Ke nagana go ona ke mokgwa o motle wa go tshwara maatla wa ka. Ke tla tlameya go ikotisa ka thata.
0: Butle butle bokang o ile a ema mme a o tlolola maoto a gae ya ba o qala o phamisa mohatla wa gae godimo le godimo le go feta. O ile a ema o tsepame ka moragae. O ne a tlhoka go tsepamisa maikutlo empa qetelelong mohatla wa gae o ne o eme ka go otlololwa jalo ka ya dikolobe moru. O ile a leba go ba leloko la gae a tsamaya ka tlasa difate tse kgolo tsa morula. Bokang o ile a sheba mohatla ona wa gae jale o ne a le mokolo. Mohatla wa gae o ne o ikgetha o ne o eme tsepa o supile marulo. O ile a re
4: e ne ka ba se nna bokang jale ke shebagala ke le motle. Bona fela bona fela
0: ka opanya ga leitlho ke a utlwa lentswe la mme wa gae le bonolo.
4: Bokang mme ke eng se o se entseng ka mohatla wa gago jwale he?
0: Bokang o ile a tshoga golo go mohatla wa gae o ileng wa wela ka moragae jale o ne a tshwerwe ke ditlhong ka sena se etsagalang. Bokang o ile a utlwa bo motswalae ba tsheya ka mora sefate sa morula jale o ne a ipotsa dipotso di gana o fela.
4: Go na le se ke sa se utlwise sengwe molemo wa mehatla ya ditshwene kofe
0: ka yone nako eo ke a utlwala modumo o mong o sa tlwaelegang o hohela monnagano wa botlhe. Jale ditshwene tsotlhe di ile tsa emisa tsotlhe tseo di neng di seetsa e le ga di leka go mamela ya ba di utlwa modumo o gana ona e ne e le wa tlhokomediso o neng o tswa go tshwene e neng e tlhokometse kotsi e ka tlhagang.

0: me wa bokang o ile a monka me a mo agela mokokotlong wa gae bomme botlhe le bona ba ile ba etsa jwalo ditshwenyane di ile tsa tshwara mehatla ya bomme ba tsona ka thata ya ba di ipata ka tlasa dimpa tsa bomma tsona go ne o tlhile go tshosa ga bomme tshwene ba tlolela mafikeng mme ba ba leela dibakeng tse bolokeileng tsollong ya mafika a nag bokang o ile a itshwareletsa ka thata
1: mme matshepi go bonagala ditshwene di ne di na le tlhokomelo e golo go madinyane a tsone
0: go jalo kananelo ngwanaka ga re qetelleng pale ena ya rona qetellong mme wa bokang o ile a theola lebelo ya ba bokang o tswa mona mpeng ya mme wa gae o ile a dula mokokotlong wa gae gaufi le mogatla wa gae e le gore a seke a wena mme wa bokang o ile a qamaka gotlhe e le o netefatsa gore bokang o bolokeng o ilare
2: hei go ne o tshosa bokang ngwanaka empa ke monake bolokegile
3: jalo ke a tseba gore megatla ya ditshwene e sebetsa eng mme le gore ke gobaneng ga di dula diperala ditse
0: bokang o ile a dula a sa sesenyeng mme a sheba ka godima maralla mo le mme wa gage o ne a ikutlwa a bolokeile le gona go ba motlotlo go ba tshweni e e nang le mogatla o moleleng ke ka moo re fitlhang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng ke a kgolwa gore botlhe le ile la natefelwa ke go mamela pale ena ya rona ya kajeno jwale arabang potso tsena tse e latelang mmogo le kananelo le tlhone lebitso la tshwenyane eo re neng re bala ka yona mo paleng ya kajeno ke mang
1: ke bokang mme matshepi
0: ke eng seo bokang e neng e sa rate go se etsa
4: bokang o ne sa rate go phamisa mogatla wa e a tsamaya mme matshepi
0: ke eng se ileng sa etsa gore a qetelele a thabetse go tsamaya a phamisitse mogatla wa gae
1: ke dikolobe moru mme matshepi
0: ke a leboa metswaleng
5: go botlhokwa gore batswadi le batlhokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le gore bana ba tle ba tsebe gore na o ile ga e tsagala eng ka batho ba bileng teng pele go bona metswalle etsang bonnete ba gore le kopa ba malapa a bolona gore ba le phetele dipale gobane di tla le thusa gore le be bana ba golang ba ena le boitshwaro bo botle gape ba ruileng tsebo go fitlhela gape ka nako e tlang salang gantle metswalle
1: tsamaya gantle mme matshepi
6: lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona go lesedi FM SABC Education Enriching Minds Enriching Lives.

tshwerwe kgweding ya Mmesa monongwaga, mme kao fela ona a lokolotswe ka beili ya diranta tse dikete tse tharo. Ke kena ditabeng tse amanang le dikgetho tse tlang tsa makgotla a metse.

moga wa IFP o re wilo ke na le tsholo na o etsa bonnete ba hore melata yohle e dulang naheng ena ntle le molao e kgutlisetswa dinaheng tsa yona e bang e kang ka taolo ya lekgotla la motse la eThekwini Metro ka mora dikgetho tse tlang tsa makgotla a metse. Ntlha ya taolo ya madiboho le bofalle ke engwa dintlha tse ka setlhogong tokomaneng ya yona boiketo ba dikgetho e phatladitsweng maobane Durban. Nkgethengwa setulo sa ramotse wa IFP eThekwini Metro ke Mkhuleko Hlongwa.

0: ba bane nna le se le itukisitse palo ya matsatsi a dile o theoa jwale re leba paradiseng ha e ba o tloeta le lesedi FM ya ba le ntle ditefello tsa hao di eme jwang ke a tshepa o qetile ho lefa ka botlalo a ke rekeke e fihlile jwale nako ya ho paka mekotla ya hao nahana fela o so le mabopong a matle a lewatle o ikaneile letsatsing la moo o ithuta ka botjhaba bo ikgethang mme o iketsetsa mehopolo eo kekeng wa e lebala bophelo bohle ba hao ya sehlekehlekeng se tummeng sa bae e tlo re ha o re papa tlabe re le boemafofaneng ba matjhaba ba OR Tambo re lebile boithabisong bo sa lebaleheng mo re tsamayang ka di-31 October ho fitlhelela ka di-9 November 2026 etsa bonnete ba gore passport ya hao e lokile tlhatlhoba ditokomane tsohle tsa hao tsa leeto lokisetsa diaparo tsa hao mme o itukisetse leeto le mmakatsang mmogo le lesedi FM bankeng sa tlhahiso lesedi e nngwe e ikopanye le rona go 0872927668 mme o seke wa lebala go nna o mamela lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa bohlokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhahiso leseding e nngwe ka leeto lena phumolo ya gago e mmakatsang e se e o emetse hashtag lesedi FM travel bakela
1: go ba sebedise bohle ba mmila bakganni ba palami le ba itsamaelang ka maoto ha re juleng re bolokeile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng o seke wa nwa jwala o ntse o kganna o seke wa nwa jwala e ba o tlola mmila ka ho sa bolokehang mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencera kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng ha sehla sena e be nako ya ho keteka le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng o itlisetswa ke lefapha la tsa dipalangwang risa Afrika Borwa pele
2: fokotsa lebelo fahla lebanta la hao la phologo re ke wa ganna o ipolaisitse gera hashtag lesedi FM ke molelo
3: Mamedi e leshume metsotso ka mora hora ena ya leshume mokgatlelo kwa bobedi wa lenaneo la itlhabolle ho lesedi FM ke nna Tholwana Moletsane mme ke itse ke tla dula le wena o fitlhela mane o reng ya leshume le metso mmedi ebile gape mohlomong ke ona o bulelang seyalemoya sa gago ore hei Thuli o etsalang lentse ke lena bomamedi ke itse ke kopa tshwarelo tle lentse ke lena le nketsetsa mathaithai ye banna le nketsetsa mathaithai ke ntse ke romelwa dirata mona ba raye nwasena Thuli nwasena ke tla etsa jwalo wena momamedi motle e re ha re ithukisa tsa go kena ditabeng tsa batho ba qhwadileng re nke pina ke ena e tla ka Noxy D Infindo

0: Mamedi Rebua le Mme Elizabeth Modisa Dife o sentsa leteng mohaleng kwano ona le mogatlo o bitswang Gwitsi Modimo Center for Disabled kamana ka Kokosi ke Forgeville o sentsa leteng kwano Mme Modisa Dife dumela mme
1: Dumela mme
0: ke a phela mme o phela hantle
1: ke phela hantle mme
0: ke le bohle me Modisa Dife a go re bolelle ha holonyane ka Gwitsi Modimo Center ke ya bona hore o hlokomela batho ba kwa dile mona e qadile neng me go baneng ha o ile wa bona o le bohlokwa hore go be le center ya mofuta ona ka ra motse wa heno.
1: All right, ne ke qadile ka 2010 e re go tsala ha ba ne ba ya ba pala wa re di le di wana ba tsikane la Mota monya nako ga ntse ke se dile greater bana ba tsikanela ga tla o mo wa batsadi ba nna ha o dile namane ke ba ntse ba di tlo go ja se ba le bagase o se di are go nna o di mang tsadi ke na le mathata ka tlhong ka mmuso ha ja mo dilo di tsena le ka tlhong ke ba di jo le metsi jo le ba go rena o se se ka tlhwa kwa dilo ka bana ba greater ke go tlhora mo wa ba ke ndi se wona o se e ke re me di boa habe tsaitse ke molatse e ka tsile ka dimela ka dimela le o fitse gore ka re graduate ke le tlamo sheba le ke ka ndi ke tle mo tsaba le tanga yona o itse mo tsaba ka go ba di ntse o fa ka tla ya le sna ke nna mo go re di ba di tlenyana ka tsaba le ne wa ka ka go tsoba di 2 months ya ka complain re bona ba di tsa tsena mme go dile ka tsone gore di mo tsose o seng a ke moe a nne ke re mo tsamo la tende ba mo ka tla di dikente ka modumela ka ntse ka ntse ntse ke le ba ngi ma re ka ntse ma ka mantsi ho sa itse ke re ke go nna wa ka nne o sa la ka mamo tsho di di spring go na nnya ao ha ke re ka nne ka di bikente ha sa nga nne jwale o sa ntse ka di go di sponsorare e ke mere kwa hao na di bikente go ka di wa tshimo ma go di sa dipe ka di sa itse ke ra le mo tsha ntse ba ka nne le go bua ba di kubo ka re se ja ka di tsho ke le ka mo tshuru mo wa ba di ke bana ba breche ka ara ene ke mere go go ha go tla ke go go make sure mo tshuru mo dinale bana ba graduate ba yang ka bona re ke bana ke be ke kuma ga bone ke se bane le mo wa si si se ka ntse ke di nyana nne ba tswa ka gamo o tla ga fa pangwe ka bona go bana ba di mining ba tshaba ka di ba bone ba go ka di sponsor bona ya ba di mining di mo di tshwe ya o tle ke go tlhela ga ke tla e jalo ni
0: Jole, ha ba le
1: 2010 up to 2023 ya se le center e tsika ba golo bana ba le go tshwana ga bone le le gore ya ne mo thurumo o tshwantsa ga ne e le ba tsabane le di ba tsaka di kobo le di sponsors Marian ba di mine ka ba re ba go mine ba go pela di le ntse di ga se go di bete ga bona di le di di tla tsa go di mine ke di joela ba ntusa go buja ka 2015 ke registera ke nna under government ene e le bone bone ba tsadi bana ba bana le bone ba ba ba go di mining le go di shopong ke ba ba tsadi sponsor ba di tsisa go registera gore sentho e be go molao ke gore ke nna under government
0: Jwale ke tshietso ya mofuta ofeng ha ba se badula mona centering e o ba fang yona mme mo disadife
1: gore center ya kgone go ela e mo go dira tsisa ho no ba le ba ile ba re tsisa ka gore le ke kgone go aga ke le center ba re nna le khundi gore ha ba go di ba kula ba se dinga ke ya no challenge go di mela ka se dilo teng rena le mathata gore ya no se go la ka di sponsor ga ke re
0: Oh, na jale ha o sana batho ba letsetsang ka ditšhelete
1: ga re sana bone ka dimane ka gore tse neng di re thusa di tsamaile tse di tseneng bone aa ga ba re shedile re shega ba neng ba re thusa ba le banne bodi ba tsamaile ba neng ba tsa gore tseke ya go ya go gosile le bophile ka gore ba ne ba sa tlhabela nna tse ba ne ba tshwere ditšhelete ka ofela ba sheba gore ditlhoko tsa di-centering ba re thusa
0: jalo gona jwang o gona jwang gore centera ena e nne e tswela pele le ga e le mona le na le mathata
1: a diba ha mo dilo go dile yone ba go thata bolipeng o ne o bona fela kotena kolo ya ma India o se di go jang di zene ke sa di jono senti e ra ha ba go tsa go le bomma le tsere ba go January na ke bona ntse re tsere ke sponsor ba gore ke mona sente di dilitse
0: Jwale, harike reshebe tshehetso e tswang ho ba malapa a bona hore ebe le sebedisana mojoang le ba malapa a batho ba
1: nako e neng ke bereka le batho ba ka ba bofisela ba mo fodibile wa bona ho ne le bonolo ba gore ba ne e le bone ba etsa le diplan ke bona fela ba tlatisa diphatso dijo mo senteng ha e sale ba le under government ka 2015 mo botsa go tsena ntle ga gore ga ba mentse re mo la batho ba bone ba tsang go dipetlele ba the most ya batho ba tsang go dipetlele ga bana di family ba na ndi family ke ba la tshini ke ndi ba bona because ka ba tsena dilo motho ya le 10 years 6 years 7 years a sa tshekile go sa dipipi ha ba ka pele le go ikira ba ka go tshwenya gore ka tsare tso mmona ga ba tsi mari ga re tshwenya gore ka tso bona mo di ba bone ba mo tsene mo khona ntseng So challenge ke bana ba re tsaya di government because the most ga bana bomangwe ga ba le mona ke itse re ntse di ya bone ke ne wa bone ke se ntse ja bone
0: Mosebetsi ona ha se mosebetsi o bonolo mme modisa dife ke mosebetsi o batlang motho ya nang le pelo ya nang le mamello ya nang le lerato ya nang le kutlwela bohloko na ebe mohlomongwe na le batho ba o thusang ho etsa bonnete ba re tsena ka ofela tse ke buileng ka tsona o kgona ho di fitisetsa bathong bana ba o ba hlokometseng
1: dithuso ake basebetsi ba tshwaneng bona ba di-tene ba ditshebetsa re sena sepe-sepe re sokola ba se di tsaka ba go le go le ba ntse ba di sokola le bone ke ba le teng ona jalo ba ba itse go tlhokomela mopudi go la mo thara ka mona go tsa hatsi bo tsama o ne tsama pela ba nna le go bela ne ba khona go tlo bona ba pudi ba bone ka nako e ba le mo gone ba ba ba ba dira mo pudi ba ba re mo di tsaji a ja ba ba ba ba motho na sa hatsi a sa tlo because ma tsoga ba tshwere ba tla ntshisa ba le go tlhokomela ba pudi jalo gore bana ba khale ba le ke nale bone ba ntshile sentse ke ya go bona ka bangwe e cheka ba bidi ba nale bone ba bona gore ba bangata ke ba bone di batho e ba re ka gore sentse ba le ba thoma ka bone di batho bana ba ga le maku ana ba di se e bone sentse ba go tlhola makaeng bona ba khona go interpreta fela ka bana ba ba na le mental problem ba na le mental challenges le ke le le ba bone because ba ba mente na le melao ya bone ke re ba tla ba assess anti mo tsa tsa tsena anti mo ka gore ba na ba ba mente le mo tsia bone ke ba tsa go dipetlele ga bana mangwe
0: batho ba mona mo phelang teng kokosi Forsville ba mametse le bao e leng gore ha ba dule Forsville ba mametse me modisa dife o kala ka tsa hore mohlomong se tshaba se o thuse jwa
1: se tshaba se ka thusa a ho ho ne ka tsaba ya ka diphatso wa bona botsa ba di diphatso di tshike ba gore sa tshidi ha ina se dire sna di mine ga e le go gore di sponsor go di mine e fela ene go di mine especially in the bush ba ba di batleng ba le ba khona gore ba ma thedi di NGO ba ba re cheke ba bona tlhoko tsa rena ke ba khona go re thusa bona di ra sa tlo ba tsana le ba ha re ya na di di pela and then di masala wa rona re ba botsa ba gore metsi a tswalwa batho ba rona bana ba itekanela ba lwala malaya bereka ntse thotse ngata e shoto le metsi e shoto le motlakase mme ka dimatshwalo ba re sa bagolo batho ba re bereka nta batho ba tlhoa ditho ka nnete ka gore batho ba ke challenge e kgolo thata
0: ae e utlwaetse mme le fumaneya dinomorong difeng mme modisa dife
1: 076-204-4153
0: e phete mme
1: 076-204-4153
0: ha re tshepe batla gona hore ba le thuse mona le mane mme e le hore tshebetso ena entle e o le yetsang e tle e gone go tswela pele ntle le mathata a letho re lebohile mme wa ka tsatsi le monate
1: thank you
0: mme bye bye
1: bye
0: mamedi a renke Donald Kwezela.

0: Mamedi ke metsotso e mashume a mabedi le metso e mehlano pele ho hora ya leshume le motsomong o ntso mametse lesedi FM ke le kaofa Otis Redding I Got Dreams to Remember kaofa pina ya Babsi Mlangeni Mapule tsebeletso ke gao ya lesedi mamedi motle e ke le ka bona ke e mong wa dibini tse neng di ratwa haholo batho ba rona ba baholo bomme ba rona bontate ba rona wena momamedi motle e ne e le ba bang ba dibini tseo ba di ratang haholo Babsi Mlangeni e re re kopane le moeti wa rona ke mme Tebalo Tumani mme yena he re tlo bua ka taba ya hore hangata o fumana batho ba batjha ba kenang makaleng a fapaneng a mosebetsi ho qetellong mosebetsi wa bona o se o fetoha seo ba leng sona jale ke yona taba eo re tlo bua ka yona kajeno o santsa le teng mme Tumane mme Tumane dumela ngwaneso
1: dumela mme Tuline
0: ke petso hantle mme
1: ke petso monate a leboha ka mohau
0: ke a leboha hle moratiwa ke lebohile haholo jale ha re ke re shebe taba ena ya bohlokwa re shebe batho ba batjha mona mo re reng re kgotheletsa batho ba batjha hore e be batho ba ikemelang ba kgonang hore ba ikemele jale ho bohlokwa ka kang kapa ho bonolo ha ka kang hore mosebetsi batho ba batjha ha ba ufumane mosebetsi ona o qetelle e se e ba seo motho enwa a leng sona
1: nna ke di ke rata ho ikaraba ka ntlhatse pedi wa tseba go wa bonolo go baneng batjha ba iphumana ba tsamaisa ke tsela eo e leng gore setšhaba se hlalosa katlego ka yona bogolo ba nako re re motho re sheba katlego ya motho ka se ka mosebetsi a o etsang so e le gore jale potso e ka reng o batla go ba eng ga o gola e dula e le teng ka kelellong so katlego ya bona dithutong e rala career path e leng gore motho o bona mosebetsi e se e le seo a leng sona so ke ka go go leng bonolo go etsa mosebetsi karolo ya seo re leng sona go na le gore re bone e le seo re se etsang ntho ya bobedi re qosa nako e telele mosebetsing jale ga motho a re go wena how was your day tsatsi la gao le ne le le jwang motho o iphumana a tlhalosa ka moo a neng go neng go le ka teng mosebetsing so ke e nngwe ya dintho gape e etsang gore re iphumane le gore re se re itlhalosa ka mosebetsi
0: ga o sheba one rale batho ba batjha bogolo ba bona ba tlasa kgatelelo e maatla ya go ipona ba atleile bophelong e be kgatelelo ena e ba ama jwang mesebetsing ya bona e fapaneng
1: hangata re tsumana e le gore go na le mofuta wa batho eo ba dumelang gore ke seo e leng sona ka baka la diphitlhelelo tsa bona re motho o fumana e le gore o beela di-accomplishments ke tsona tse a reng ke ipona boleng ka seo ke se entseng kapa ka seo ke se atlegileng go se fumana nna batho ba jalo ba sokola gobaneum ba etsetsa mathata gobaneng e ba kenya ka tlasa kgatelelo e kgolo le setšhaba le sona o tla fumana e le gore ga motho e le ngaka kapo e le lawyera kapo e le seiteng re monkela godimo so motho a jalo setšhaba se se mmona se mo entse ntho so batho ba batjha ga ba fitlha mosebetsing ba iphumana ba le ka tlasa kgatelelo ya gore ba ipabole ka seo ba se etsang so e le mojale ba ketelela ba se ba focusitse mo ka mosebetsi go feta ka bobona gore na motho ke eng
0: ke ne ke tlile ke tla yona ntlheng eno mme gore ka nako nngwe o fumana gore re pele re ya mono re fete mabenkeleng ke a gotlha
2: Ho supermarket e tshepo feta you save. Ho belelang hore o tla boloka ho le di hlaisentse o di ratang. Di tlokontsa ka mehla le tseding tsengata. Fumana 900 gram ya Pokoma Weetbix ka $49.99. Le 2 kg ya Sunlight 5-in-1 hand wash powder ka $54.99 fela. di fumane ho fitlhela ka di 11 tsa October 2026. Se fose ke di solotsana tse toma le tse ding tse ngata. Ha Usave fela. Mo di jetsa maemo di bitsang hanyane. Ka mehla.
3: Watseba ke ne ke etetse moholano wa ka mane Cape Town. Ke a o jwetsa, e ka re dintho di tswela pele sebakeng seo. Ebile mora wa hae o sa tswa fumana mosebetsi ona jwale tjenana. Ebile ke a bona ha ke re ke a sheba, dikgwebo di a bulwa hohle moo. Jwale ke a elellwa hore mesebetsi ya hlaha ditoropong tse tsamaiswang hantle. Ke laba ka utlwa ho thwe mesebetsi e hola ka potlako e menahaneng habedi mo Democratic Alliance e busang teng. Le nna ke batlela motse wa heso seo. Ka ho he, dikgethong tsena ke tlo votela DA.
4: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
5: O ka tshepa mang ka Toyota ya ho haese Toyota ka sebele? Ke ka ho Toyota e le tsebisang ka T-Select. Le thathamala diphatsa tsa koloi tse kgethilweng ka boqhetseke tsa boleng bo hodimo. Bakeng sa di-Toyota tsa kgale, di fumaneha bahwebing ba Toyota. Diphatsa tsa T-Select di ufa boitshepo bo reng o etsa kgetho e nepahetseng. Toyota ya ho ya kgale e lokelwa ke diphatsa tse sa bitsing haholo, tse tshepahalang, tse o fang tshebetso e tswileng matsoho le boleng. T-Select, trusted parts, the trusted choice.
6: Tshebeletso hara ditshebeletso lesedi FM.
0: Me tmane ke ne ke hlile ke tlo botsa yona taba ena ya hore na jwale ho etsahala eng qetellong ha ile hore motho enwa malenteng o bua ka mosebetsi wa hai o dulana ne mosebetsi wa hai kuri e se ile yona tsela e o a itolokang ka yona hohle mona ho qetella ho etsa etse jwang qetellong.
1: Nna to be wa tseba motho a jalo o katella a ba le gore o bitsang burnout ke motho a e leng gore o dula a kgathetse gobaneng o dula a ikentse a le ka tlasa kgatelelo ya go performa mosebetsing jale le tse dingwe tsa dintho tsa bophelo ba gae o di beelela ka thoko ga a sa ba le metswalle ga a sa ba le se re se bitsang work life balance. Metswalle ha bua fela e ntse e le mosebetsi e ba motho e rereng o ba antisocial ha a sa na le moqoqo o fetang taba ya mosebetsi mme e nngwe ya dintho gape ke yona ya gore o ketelela e le gore yena ka bo yena o ipeile ka tlasa kgatelelo ya gore a dule a performa so e mo etsetsa stress e mo etsetsa anxiety. Go itsefa na o mang ka ntle go mosebetsi wa gago go baballa your mental health go phema le gore o robega ga maikutlo ga taba tsa mosebetsi di sa tsamaye gantle so kapo mosomong ga motho a ka felelwa ke mosebetsi o ntse a tseba na ke mang goba bophelong ba gae o ntse a tseba gore o ntse a na le dintho tse dingwe tseo a di etsang.
0: Jale ha re ke re shebe motsha ya dilemong tsa bo 20 bo 30 urna ke tsela efe eo a ka ikahang ka yona boyene ba hai ntle le hore a kopanye taba ya ho ika boyena le mosebetsi wa hai.
1: Metli di ntho di tharo tseo re ikahang ka tsona tseo re di bitsang identity. Ntho ya pele ko re na o itsebe gore na di-values tsa gago ke eng dintho tse e leng gore ditumelo kapo ntho tsa bohlokwa gagolo bophelong ba gago ke difeng jale ga o tseba na o emetse eng kore ga ebe motlhomong ga kere ke etse motlhala ke re motho o nka justice kapo toka kapo kgolo sedumeding kapo independence gore ke dintho tse e leng gore o itshetleya ka tsona e le di-values tsa gae o tseba gore na ke mang ka ntle le go mosebetsi e nngwe ya dintho ke tsona di-hobbies kapo di-interest ntho tseo re ratang go di etsa ka nako eo re fumana re ipha nako ya go etsa dintho tse re tlabolola mmeleng tse re natefelang le bophelong so re ba le focus gore kapo re kgona go fa nako dinthong tse dingwe ka ntle go mosebetsi so ga e le gore o thabela go ya kerekeng o kgona go ya kerekeng and o kgona go ipitsa modumedi kapo o kgona le gore o ipabole tabeng tsa sedumedi only motho wa di sports o tsaba go ipabola di sporting so mo sebetsi wa hao ha o limit engwe hape ya ya boraro ke ya di relationships hore o di kamana tsa hao le batho batho ba tla o kopola jwang ha o batla batho ba nahane eng ka wena le ha gore le tsela e ba etsang ba file ka yona ke efeng so ke mona mo bona hore mo sebetsi ha o hloki gore ebe the identity ya how. How unali the core values unali the interest in the relationships. O tseba hore na sense ya how ya purpose ke e feng. So o kgona ho ba le identity e ka ntle ho mosebetsi.
0: Ha re qetela fela me tumane keletso e o ka fanang ka yona ke feng ha ho lo bona batho ba batjha.
1: Keletso e nka ba fanang batjha ke hore itse bena o mang tseba ho mo sebetsi ha se o tsebe ho tsa phapang pakeng tsa living in your purpose over your career ha o phela o na le a self o tseba na o emetse eng bophelo ba hao ke gore o tsetse eng le fatshe o tla hlokomela hore di ntho di ngata ho feta gore mosebetsi wa gago ko ofeng ke nngwe ya ntlhatsetse ka pele le gona go tseba gore na di-values tsa gago ke eng ntho tse bohlokwa bophelong ba gago o tsebe le gore ha re re self actualization ha se purpose gore le ga o ipabola mosebetsing ga se yona fela ntho e leng gore o teng bophelong gore o tlo phetisa o tlo dingata tse o ka diphethang kapo tse e leng gore ha e le go dumela o modimo o tla re modimo o ntlisitse lefatsheng gore ke tlo etsa go na le gona ga se ka mosebetsi fela mo re kgonang gore re serve purpose ya rona so ntlha kgolo ke yona eo ya gore live in your purpose over your career.
0: Ke le buile ho le hle mme tumane tsatsi le monate mme waka.
1: Ke le buile ha ho no le ho ba maemedi.
0: Thank you mme bye.
1: Bye.
0: Asimohen.
7: Bloemfontein na go fitlile Kufa Festival 2026 e utlisetsa mekiti e mengata ka moqebelo wa la 26 September Kufa Pitiki ka la 3 October ibe back to back series Sonta ha asadi 4 tsa October le Seria FM Kufa Gospel Sunday laboraro wa la 7 October ba utlisetsa Kufa Remetse Comedy Show mela bohlano la 9 October basadi gena go ya lona Kufa Women to Woman tsena tsohle di etsa hala Old Grace of Bloemfontein make a mqebelo wala 10 October re fitela Rose Garden ka All White bakeng sa Lesedi FM Kufa Global Stage re kwala mokete ona ka magete ka Sunday Soul and R&B finale re a Kufa sela reka ticket ya hao compute ticket Shoprite kapa Checkers Kufa Festival 2026 go o tla di tseba jwang o sa di tsamaye.
8: Katlanta Legal, o ka pela o tseba hore o sireleditswe. Di plani di theko tse tlase. Mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motapo. Mathata a basebetsi, ho tshwara ntle le molato, le tse ding tse ngata. Maqwetha rona, a malalala o tswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi. Fumana legal cover kajeno. SMS a lesedi ho 39771. Ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online, moho le tefello tse tlwaelehileng.
9: Sechaba sa Gauteng re kopane ho tla thibela wata wa lefu la foot and mouth disease. O seke wa tsamaisa dikgomo, dinku, dipudi kapa dikolobo ho tloha polasing e nngwe ho ya ho e nngwe ntle le tumelo le ditokomane tse hlokehang. Ho tsamaisa diphoofolo ntle le tumelo ho ka jala lefu, wa be wa beha maphelo a diphoofolo le mekgwa ya boiphediso kotsing. Ha o belaela hore diphoofolo tsa hao di a kula, e kopanye hanghang le ngaka ya diphoofolo kapa ofisi ya tsa temo. Se tsamaye ka diphoofolo tse kulang. Emisa motsamao, sireletsa diphoofolo, sireletsa temo.
10: Phutuloha o itlhabolle ha monate ho Lesedi FM. Le thatohatsi ya hao, tholwana moletsane, Thuli baby.
11: Ke sentse ke o hwehla, ke ri etlase mofutu.
10: Ka mantaha ho isa ka labone, ka hora ya borobong hoseng. Ho isa ho ya leshome le metso e mmedi motshehare. Ho Lesedi FM. Ho Lesedi FM fela. Ke molelwa.

0: e tlisang pososelo difatlhegong tsa Basotho. Ba ikutlwe ba le motlotlo go tsietsana leetong la bona la bophelo ba katlego.
1: Mamedi ke nako ya gore re kene ditabeng tsa Poseidon. Poseidon e ka sebediswa ke batho botlhe, e mogolo le monyane, e matlafatsa mmele, e ka sitana le go hlokisa ka gare. Re boetse ape ka jeno rena le Nthabiseng Mojaki, mme re a tseba ge ke ena ya tshwereng ditaba kaofela tsa Poseidon. Dumela tlhe wena Nthabi, o phela jwang?
2: Dumela Thuli, ke phetse ngwane so wena.
1: Hey, ke phetse. Lentswe ke lena le etsa mathaitai.
2: Joe!
1: Ke leboga tlhe wena Nthabi, dumela gape mo mamede motlhe. Re a o amogela lenaneong lena, mme ke rata puisano tsena tsa rona haholo wena Nthabi, gobane di fa ba kulang tshepo ya bophelo bo botle. Se thabisang haholo ke gore batho ba bangata ba elelwa bohlokwa ba go itlhokomela ka go sebedisa tsa dihlaiswa tsa bohlokwa jwalo ka Poseidon, Poseidon Junior, Premune le Prozen. Ebe o re tshwaretse dife ka jeno Nthabi?
2: Thulengwane so e re ke dumedise mo mamedi gotlhe mo a leng gona teng. Thule Mosotho o re go ipaballa go molemo o feta setlhare, mme go botlhokwa gagolo go pola seo nakong ene o bophelo bo potlakileng ga kana. Gobane botlhe re dula re le maphathephathe go re qetelelang re tshwerwe ke mafu a sa foleng, a ka lefu la tswekere, mafu a pelo, phalo e godimo ya le boima bo phahameng ba mmele. Jwale taba tse e seng monate mo mamedi ke tsa gore le batho ba tlase dilemong ba se ba tshwarwa ke mafu a na. Ke moo he setlhaiswa sa rona sa mantlha Poseidon se kenang teng. Gobane Poseidon ke setlhaiswa se ntshang ditšhefo le ditshila ka gara mmele ya rona tse e ka re kodisang. Ga re tlhwekisa mmele ya rona ka gare re tla dula re maatlafetse, mme sena se ka thibela go kula. Ka gona mo mamedi etsa bonnete ba gore ba lelapa la gago ba etsa Poseidon molekano wa bona bophelong bo botlhe. Na o motho ya ratang go ikwetlisa go nka karolo dipapading, kapa o motšha ya sa batleng go tsofala ka pele, kapa o motho a mogolo a batlang go tshwana le Thuli o dule o shebagala o le monnyane le ga dilemo di sedile, nwa Poseidon mo mamedi gobane e thusa go tlhokisa mmele ka gare le go maatlafatsa collagen e etsang gore o shebagale o le monyane le letlalo le le boreledi ka dinako tsotlhe. Jwale mo mamedi ga o tlhokile ka gare o tla ikutlwa o le mafolofolo, o maatlafetse, mme o ikwetlisa go tla ba bonolo. Mo mamedi o seke wa lebala ba bannyane tlhe gobane Poseidon Junior e ntse le teng bakeng sa bona. Nako ya golo ke ya botlhokwa gagolo go bana gobane ba ithuta lefatshe leo ba phelang go lona, mme sena se ka ba kodisa gafetsa. Ka gona rekela bana ba gago Poseidon Junior hanghang gore ba dule ba phetse gantle. Ngwana a ka fua fela pidisi e lengwe ya Poseidon Junior hang ka letsatsi, mme e tla monate fela. E tla thusa go maatlafatsa mmelenyana ya bona, e thusa gape gore boko ba bona bo sebetse gantle le gore ba robale ka tsela e nepagetseng. Jwale e kgona go thusa le bana ba mona ba gereng ba hyperactive gore ba kokobele.
1: Ke leba tlhe Nthabi, wa thabisa e le ka nnete go tseba gore go teng ditlhaiswa tsa bohlokwa jwalo ka Poseidon, Poseidon Junior, gore thusa o dula re phetse gantle re kwenne. Na o ka re gopotsa ka melemo ya rona ya dipilisi le marothodi a Premune?
2: Thuli, ha ho ntho ya bohlokwa ho feta masole a mmele a matlafetseng bophelong bona bo re bophelang. Jwale mo mamedi Premune ke sehlaiswa sa bohlokwa se matlafatsang masole a rona mmele le ho thibela di-virus le mahloko. E na le selenium, zinc le sutherlandia tse thusang batho bao masole a bona a fokolang. Jwale mo mamedi hopola Premune e fumaneha ka dipidisi le marothodi. Marothodi a loketse batho ba nang le mathata a ho kunya dipidisi e leng bana, maqheku le batho ba kulang haholo. Hobane marothodi a baba ba ka nwa ka juice kapa ka yogurt. Jwale batho ba baholo ba ka nwa marothodi a 15 hoseng le mantsiboa, ha bana bona ba ka fuwa marothodi a 5 hoseng le mantsiboa. Ha o sebedisa Premune le di-ARV, sena se ka thusa ho eketsa CD4 count ya hao.
1: Nakong e fetileng wena Nthabi o re tsebisitse ka sehlaiswa se seng sa bohlokwa e leng Prozen. Ebe o ka re hopotsa melemo ya sona hore ke efe?
2: Thuli, wa tseba mafu a mangata a bakwa ke kgatello ya maikutlo ka ha re tobana le diphephetso tse ngata bophelong letsatsi le letsatsi. Ka nako nngwe o tla ikutlwa o imetswe goo o qetelelang o ipolaisa dintho tse sa lokelang mmele wa gago. Jwale mo mamedi Prozen ke sehlaiswa se thusang go theola kgatello ya maikutlo le go thusa gore o robale hantle. O tla ikutlwa o imologile, kelelo ya gago e le tšhatsi mosebetsing le dithutong tsa gago. Sa botlhokwa ke gore Prozen ga ena ditlamorago tse mpe tse kang go thothobela ga pelo kapa bohloko. Go kgathetsa bohloko ga e tswa mmeleng wa gago, o tla ikutlwa o ntse o le maatla, o maatlafetse ebile o le mafolofolo.
1: Ntabi mo mamedi o batla o tseba hore na di hlaiswa tse o di fumana kae mo mamedi etsa bonete ba hore ba le lapala hao ba etsa Prosiden, Prosiden Junior, Promin le Prozen karolo ya bophelo ba bona ka mehla batla o leboha ebe di fumana kae Ntabi
2: Mumamedi Prosiden Prosiden Junior ha mo le Promine le Prozen di fumane ha di chemising tsohle na ha ka bophara jole mumamedi atamela chemising ya haufi le wena o iphumanele se hlwekisi sa ho ile Prosiden le se matlafatsi ile Promine ka jeno o seke wa thetswa hle hopola ha isa re Prosiden
1: ha se Prosiden hala la Prosiden hala la ke le bahle Ntabeng
2: ho le buile nna ngone seletsatsi le monate
1: ha se mo he mumamedi hopola hle Prosiden e ka sebedi swa ke batho bohle e moholo le monyane e tla fatsa mmele e ka sitana le ho hlokisa ka hare
3: Sibolla matla a dipidisi tsa Prosiden 4 in 1 ana o batla sehlaiswa se sireletsa le ho hlokisa mmele wa hao ka hare hore o ikutlwa o phetse hantle dilemong tsohle Prosiden e tshehetsa bophelo bo botle ka hare Prosiden ke molekane wa hao wa ka mehla bophelong bo botle e sireletsa mmele wa hao kgahlano le ho tsofala mahlaba mahloko a pelo le arthritis le ka Prosiden ka jeno ka tebello ya bophelo bo botle ka moso e fumane ha chemising tsohle hopola ha isa re Prosiden ha se Prosiden
4: Shoprite o fa matla ka pokothong ka nna ne o la meputsa le itlhommeng pele mzantsi ka disolutsa extra savings tsa kodimo 5000 dibeke le beke o ka hona hula me o fumane extra disolutsa jalo ka 1 kg ya clover bliss double cream yogurt ka 39.99 le 5 kg ya goldie ka farmer's choice frozen mixed chicken portions ka 199.99 Di fumane o fihlela ka di 11 tsa October. Swipe ka extra savings. Ha Shoprite fela.
5: Le batho, hana go e fihla. O tobana le maikutlo a farasan le qeto sengata. Clientele Funeral Dignity Plan. Di mwana ho thusa wetsa ditlhopiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Di plan di fana ka tefol e habedi ha le fuile la kotsi. Ho bonolo ho e fumana. Ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho di foromo. Kgetha sehlaiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plane tsa rona di patala kontane hore ntse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Lesedi FM le tuka malakabe sehleng sena sa selemo ka mmino. Tlhahiso leseding le boithabiso ke molelo wa bohle o ka fetwa jwang.

0: kgweding ena ya dipalangwang. Lesedi FM ke molelwa.
1: Mamedi re khutle fela rona ke mang ya ketekang letsatsi la haila tswalo ka jeno. Lesedi FM dumela.
2: Hello.
1: Dumelang.
2: Le kae ngwaneso?
1: Ke tengwe kae ntate?
2: Itswile ke ntate Khumalo bua mona.
1: Eh ntate.
2: Ne ke kopa hore ke bue le ntate Thuso.
1: All right. Ntate Thuso o tlo kena ka 12:30 ntate Khumalo ke kopa o tlo phone ka nako eo o tlo ntate waka.
2: Ka ona nomoro e.
1: Eh ntate.
2: What about kina le problem?
1: Eh ntate waka ntate pe.
2: Line telele
1: bona. Itelele vele vele itelele ntate Khumalo.
2: O ke ke bo mo formulaetsa bono. Mo ni nomoro tse bona hala mmo.
1: Le hona melaetse mmo line itelele o tlo ske wa lasa o letsetse ka jeno o utlwa he. E re ke nke di nomoro tsa ntate Khumalo.
2: 083 082 one sorry.
1: Anyane fela ke bona. Urna ke khona o dinka ka tsela ya kana
2: dieto
1: mane e ke bona e yentate mhm ke ntate Khumalo mang all right ntate pita ke le bui thank you ntate Aw na ke le botle ntate ke tla fitisa molaetsa ba hao Lesedi FM dumela.
3: Yena tshuni.
1: Ntate dumela le kae?
3: Ha ntse le kae tshuni?
1: Ha monate.
3: Tshuni a go gore le tama na ka tabeng tsa tama na ho tsela le mona ho tsela le mona ke he. Ntha di violet. O a hola tsa tsela ka di ho tsela violet ka boka ka tabeng ho hola se o bolile mo tseleng. O kopla ke mo rena ra ntshiba ka mo tseleng. Ba ntse le tsela tama ka tsela ka.
1: E tsela ka ke le bila hono. Mami di Jimel. Hello.
4: Hi Tools.
1: Hi Jimelang.
4: O bantela.
1: Ha mona ati ngwanes.
4: Ai be le tsela lo hlakile ho feta ho se ni bitirinyana. Ya bona lo mo na ke mo tswantse.
1: Ha letsa tsintse le thotho wa le lona ntse le ba bitirinyana.
4: Yo ba bitirinyana ka nnete o tsene ke tsoke ga se dilo la ke ne tsa tsile.
1: Ao, mme ho tlaloka.
4: O tlaloka na tse tsaloki. Tuli a ke u ritse mamogena tsaele ka mona ka Velcom ke go yena go tla bona sengata ngata makabelo tsa mogata. O go tlhola ke makabelo ka mona ka Velcom tudi tsa tsile mona ya tege.
1: Thank you ngwane so ke le buila holo.
4: Ke le buila holo tuli.
1: Mami di Dumel.
5: Tuli baby.
1: Dumelang.
5: Wena tuli.
1: Eh ntate.
5: O le tsi hi tuli ya mphakani.
1: Tsala pele ntate wa ka e.
5: Okay. Tsa ke khutse bo tla ba gona. Ke pa tlo tshe o re ditopo ba ndate ba bolela ke ba gola ka tsela tsa ke. Ke mazabani ka station. Ke go go bekina o ke nna le tsebo. O fo le tlo go.
1: Thank you ntate.
5: Ke la khare tsa kwa ntate.
1: Yo, we a e ka na le sedi mo mame di dumela.
6: Hello ntli.
1: Dumelang.
6: Ya pila.
1: Ke tengwe kae?
6: Ke te, no bo nna thank you tsane nyana. Moya na mata tiele.
1: Eh, mam.
6: O kopela moraka se bathung. Thank you tsane nyana. Wa betse ke se ka bo tsa tsile nna ke ngwana ka sekolo mo respect.
1: Ke le ba hleme wa ka tsa tsile monate.
6: Thank you truly my baby.
1: Thank you. Bye bye.
6: Bye.
1: Mama di erekenke molaetsa mana wa voice note ruto rna ke manya ke tekang ka jeno.
7: Tuli baby, tumela hle. O fole he se fubeng sena ntaka manene fole. Ke ntate thekiso go tla magadi a ile thagolo thekiso ka monoga. Go la hle ngwanana. Bona le motsenga ta hle o ithuta go le sekolong. O tsebe go papa wa ga ta hle le mama. Tango. Come on ka mhlakwana ka lesotho.
1: Ke le ba hle ntate wa ka renke e mo hape.
8: Hello tulu baby ke go pa kopela o starto putswane bona hola maobana hola le palesa matshosa ke ba hole ba fikeng ba le ba hola ntse dintseng atangata ba kopela ke makara ba mosaba thank you tuli o tshelele ke o tsho ke sfuba tuli fwa sena so tloela so tloela bona
9: khotso khotso tuli baby mona ke kopela manyaka lo monyatso ke mo kopela ka tle ole mahlonono o a hola ke re hola hola hola manyaka lorula ke ragadi wa o hudisa sa rara makatsa ka mona ka botshabelo hip hip hore
1: mamedi ke sentse kere ho bohle ba ketekang ka jeno ketekang ha monate hle ketekang ha monate dimakatsi wa folotsi o santsa leteng e re kutlo rena o re tshwaretseng ho imatlafatse ka jeno dimakatsi dimela ngwane se
10: khotse le ka ithuli
1: ke petso petsa ntla
10: monate
1: ha monate hle
10: Yo,
1: ai kona. Ai ngone sa ke tsomana ke logaka.
10: Eke.
1: O ne lo go be. Mafelo ngwa be ka.
10: Eke, ntone
1: je. Wa tsama mino se dumedi u bina le pina engwe lengwe.
10: Engwe le engwe. Ke le bula go le tshili ba ba se bele tswe le CD FM le wena ke sentse ke u dumedi sa ka jeno ho imatlafatse. Ha ra ditaba se di ntse re tla o fatsona re fumana hore mapolisa a robong a ho upstart a hlahella ka pele ho le khotla la dinyewe la le phameng le ditseng ka mane ka Welkomo bona ke ka lebaka la diketsahalo tse kenyelletsang ho bolaya batho ho kenyelletsa le lepolesa le le leng ke lokisa fela monana hore hantlentle mona ke mapolesa a tikoloho ya mane Beltfontein ditaba tse ding ke tse bontshang ha e le hore ho bile le ditlaleho tse ngata tsa dipolao tse etsahalang ka re ho province ya Free State mafelong ana a fetileng a beke re tla buisana le sepolesa sa Free State ka taba ena hobane di bile di kenyelletsa le ketsahalo tsa ho kwetela ho bonahala ha ka mane ka Randburg ho bile le bothata ba ho phuthwa ha matlakala tshitiso ya bakwa nakong eo company ya Pick It Up ba lokelang hore ba tle ba phuthe matlakala re tla buisana le basebetsi mmoho le rona ho utlwa hore na ebe mathata ke a faking se bakileng tshitiso e ka basebetsi ba lla ka ho se lefuwe hantle tsena le tse ding hang ka morao ditaba tsa hora ya leshome le metso e mmedi ke lebohile ho le tshili o be le letsatsi le monate a ho tswa mona o tsamaye le ho phumona o
1: khotsi Kilopuka la ka baki
10: hantle
1: jo ke le bile tle di magzo ke le bile haholo mabedi re tlokena ditabeng tsa bophelo e re fela kenke pina itle re ka mora mono he re tuksetse o kena ditabeng tsa bohlokwa tseo ke tsebang hantle hore re tlo fetola bophelo le ga ile ba motho le momfela re batla o dule o phetse hantle ka dinako tsohle re ke fete mona ke a khutla

0: Mathata a molao a ka hlaela le ha e le mang. Ha o ya leqwetheng la private, o ka lefiswa bakeng sa puisano ya mohala ka mong. Lengolo e sita le therisano e nngwe le e nngwe. Ka Clientele Legal, tefello tsa hao tsa kgwedi di kenyeletsa dipuisano, ho ngolwa ha ditokomane tsa molao le boemedi kgotla e bang ho hlokahala. Re na le panele ya maqwetha naha ka bophara a leng malalalaotswe ho o thusa hora tse 24 ka letsatsi. Re boetse re na le diplane tse etseditsweng motho ka mong esita le tsa malapa. Diplane tsohle di kenyeletsa molemo wa beili, mme re tla wela seponiseng ho lefella beili e fihlang ho 5,000 rand. Re cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe esita le tsa basebetsi, mme o kenya claime ho bonolo ka Clientele. SMS-a lesedi ho 39771. Ke 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
1: Wa tseba ke ne ke etetse moholano wa ka mane Cape Town. Ke a o jwetsa, e ka re dintho di tswela pele sebakeng seo. Ebile mora wa hae o sa tswa fumana mosebetsi hona jwale tjenana. Ebile ke a bona ha ke re ke a sheba dikgwebo di a bulwa hohle moo. Jwale ke a elellwa hore mesebetsi ya hlaha ditoropong tse tsamaiswang hantle. Ke laba ka utlwa ho thwe mesebetsi e hola ka potlako e menahaneng habedi moo Democratic Alliance e busang teng. Le nna ke batlela motse wa heso seo. Ka hoo he, dikgethong tsena ke tlo votela DA.
2: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
3: Phutholoha o itlhabolle ha monate ho Lesedi FM. Le thatohatsi ya hao, tholwana moletsane, Thuli Baby.
4: Ke sentse ke o hwehla, ke re tlase mofuthu.
3: Ka mantaha ho isa ka labone, ka hora ya borobong hoseng. Ho isa ho ya leshome le metso e mmedi motshehare. Ho Lesedi FM. Ho Lesedi FM fela. Ke molelwa.
5: Mabedi re bua le Dr. Vuyo Makhanya, yena ke setsebi ditabeng tsena tsa mafu a bomme. Re bua ka episiotomy, mme yena o tla e hlalosa. Mme ka nako tse ding re fumana bomme ba sewa hanyanenyana ka mane ka dithong tsa bona tsa bosadi, ebe sena se bebofatsa mokgwa wa bona wa pelei. Re tla buisana le Dr. Vuyo Makhanya o santsa le teng. Dr. Dimela.
6: Dumela mme, ke dumeditse le bamaledi malapeng.
5: O phela ntle, Doctor?
6: Ke phetse mme, le kae?
5: Ke a phela, Doctor, ke a phela. Re lebohe ho ba le wena hape kajeno. Doctor, a ko hlalose ha re bua ka episiotomy, re bua kang? E etswa ha ho etsahalang ho bomme?
6: Episiotomy ke mosero kapo incision e etsuwang fetong sa bomme ka nako ya ho pepa. Ho ne ho na le tumelo pele ya hore e thusa hore pele ngwana a tswe ka pele ka ntle ho mathata. Empa dipalopalo moo di bontsha hore e na le maemo a itseng mo e tlamehileng re etse. Ka hobane di-complications tsa teng di ngata and di ka tshwenyana le bophelo bo botle ba mme go ya pele. Re etsa ha e le gore re nahana gore setho sa mme se rigid go thata gore ngwana a ka feta, kapo re etsa ha e le gore mme o na le mafu a itseng go tshwana le lefu la pelo kapo BP e godimo, kapo ha o na le di-maneuvers tse re tlamehang go di etsa gore re thuse ngwana gore wa tswa go tshwana le shoulder dystocia, e leng gore ke mole e tlala ngwana le stakileng a sa kgone go tswa, kapo ha re tlameha go sebedisa dintho tse tshwanang le bo ditshepe go ntsha ngwana kapo di-vacuum. Re leka go e koba gobane e na le di-complications tse ka fa mme mathata o tshwana le gore re ka bana le di-injuries kapo ditemalo mo anal sphincter. Anal sphincter ke mosifa e leng gore ke wena o controlang go tswa mantle go tswa moya. So hangata o fumana gore ke yona bothata bo bogolo bo e leng gore o thola mosifa o o lemetse go thola mme ga nako ntse e a sa sa kgone go controla mantle a sa sa kgone go controla moe sometimes o ka fumana ga e qeta go etsiwa go ka bana le bleeding e leng gore e ngata sometimes mme a ka bana le dimathoma le mathoma tse bleeding e le go ipatile o thola go etsa lesole kapa ga nako ntse ya e ka ba infected ya bona kapa wa fumana gore ya ya break it down ya buleya gape gape so go botlhokwa golo gore mme a ntse a tsamaya di-class pele nako ya pepa e fitlha a cancele ka tsela tsa go pepa a be a cancele le ka gore go na le possibility ya gore e ka etsiwa episiotomy depending gore mme ore o pepa ngwana bo kae ngwana o mogologolo kae mme o na le ma le mafu a feng le di-risk factors tse feng.
5: Ne ke botsa potso eo doctor gore jalo ka mmehe ke lebeletse lesea la ka nna le nna ke na le lentswe qetong ya mofuta ono go buisana le dingaka kapa baoki mabapi le yona qeto eo.
6: O na le lentswe go botlhokwa go le go tlhompha ditakatso tsa mokodi kapo tsa mme ya pepa ngaka o tlameya go tlhalosetse gore ka tlasa maemo a tsena o ka nna etsala go etsa le tsena ditlamorago tsa go etsa tsena kapo tsa go gana go etsa ke tsena and then le dumelane ka gore okay re tla tswela pele ka mokgwa o tsena.
5: Jalo ka ha o se o hlalositse kotsi e ka bang teng e bang e etswa le kotsi e ka bang teng mohlomong e bang ho mohlomong dingaka di phapanyetsa ho etsa seo empa bana le mabaka ba qobellang ho etsa jale a re ke re shebe fela hore na ebe ho na le tsela eo bomme ba ka etsang dintho ka teng ho qoba hore qetellong ho be le bothata bo.
6: Ka bo madimabe ha ona dintho tse kgolo kapo tse ngata tse e leng gore mme a ka di etsa go qoba gore a ka bana le episiotomy empa ga re prefere go e sebedisa haholo matsatsing ka baka la di-complications tsa teng empa ga o na le mabaka o thola go ngwana a kgone o tswa ngwana wa kgathala o fumana gore ngwana a tswe o tlameya gore a thuse gore a tswe kapo mme o na le mafu e leng goreng ga re a tlameya go increase pressure ka ra dimpo tshwana le lefu la pelo re batla go potlakisa gore a pepe o tshwana le a na le BP e godimo re ka e sebedisa so go botlhokwa go buisana le mme pele a tlo pepa re tlhomphe le ditakatso tsa gage.
5: Ke leba doctor mamedi e bang o mametse mme o batla go botsa doctor dipotso a kore letsetse 086 000 3084 086 000 3084 mohlomongwe na le potso e o lakatsang go e botsa doctor kwano ga re ntse re buisana le yena e re fela re fete mabenkeleng a doctor re a gutla
0: ka Atlanta Legal o ka phela o tseba hore o sireleditswe diplane di theko tse tlase mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motapo mathata a basebetsi ho tshwarwa ntle le molato le tse ding tse ngata maqwetha a rona a malalalaotswe ho o thusa hora tse 24 ka letsatsi fumana legal cover kajeno SMS a lesedi ho 39771 ke 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
3: Sehla sa selemo se kene mme naha e kgabile jwalo ka molelwa lesedi FM ke moo o lokelang ho ba teng.
5: Doctor Iri Rekerenke Mumamedi Utemalenkwano Lesadi Dumela.
7: Hello Thuli.
5: Hello ma re tle kae?
7: Ke te ha ke na potso hla o Thuli ke nna Tshirwa Tyrone Dr. Makhanyo Kilampe pitsa ke batlo ke ya leboha ka jeno lena na ngwana ka na le 4 years.
5: All right. O ntso mumametse.
7: Ke ntse ke mametse ke doctor yaka.
5: Ke a leboha hle mme wa ka Dr. Mametse akere.
6: ke mametse nne le mekele le ya a hola de communities
5: a re le bo mme
7: thank you
5: mme bye bye
7: hello
5: lesa di dumela 086-000-3084 ebang mohlomong o mametse ditaba tsena o na le potso re tlang ka potso ya hao pele re lokolla Dr. Kwano. Dr. mohlomong ha re qetela fela ke dikeletso difeng tse o ka fanang ka tsona ho bomme nakong eo e leng baimana.
6: Taba ya botlhokwa ke ho plana pregnancy. When they go to check at the local for my food, I think I get some wrong. I don't know. My food, I think I get some or a little over pregnancy complicated. I got a little episode to meet in the visual. I di classe tsa ba imana a bo me ba le meleng go nna dilala le kula le nana dilala le kula go le ka go ba mathata ha kana go ya opepa ya ba ga o bo soka o lo re mme le yana a bana le le ntse a tsoka mo le nya ha e a le ba le go pepa go re di taba tsa ba le tsae ke tsheng empa a le ga ka ho tsho ho nta advice hore a ska a totele tsang ke di totetse tse go
5: e re re ke reng ke mo mamedi o teng kwano Dr. Rutlo le sedi dumela hello le sedi dumela e re ke bone e ka re ke na le voice note kwano Dr. re ke re leke o fa mong a yona se ba ka ruta rena o batla thuso re ke bone e ke
8: ntate thuso dumela hlengwaneso
5: o a ena ke ntate thuso Dr. Art Katala fela mme haiba mohlomong he qetellong le ile la tlameya hore le moetse episiotomy ena o lokela ho itlokomela jwang le tong la haela hore a fole hantle
6: ho le tsopoga ala tole di instructions se ga tlo mola wa tsa ifuwe so itlokomela ka bohlohle o tlameya a le tse ho tsipa a moso e le klinika na go tsohle a seleditse dipidisi tsa difuweng tse eleng gore hangata ke di-antibiotics le dintho tse ka etsang gore mantle a be soft gore go seka ba bana le infection o seka bana le breakdown ya episiotomy gape o botlhokwa gore a latele tsohle because sometimes if a fola hantle if e ka metsetsa mathata le nako tse tlang o thole gore jalo se re na le sexual dysfunctions e le gore ke mo e le gore mme o utlwa botlhoko sometimes a robala le ntate and then ga sa batla go tswela pele a robala le ntate so o botlhokwa gore e dule e le clean go sebeditswe le meriana ka mokgwa e fuweng ka teng.
5: Ke le buile ho lutle Dr. Makanya re tla boela re kopana hape le wena kana ke tla nke le buile Dr.
6: Ke le buile nna ho lutle.
5: Mama di re fella mona ka itlabolle tholona moletsane maletsatsi sejake me DJ Lovers in Eliana ya hlophisitseng mino ere ke tla go sia kapina ya male moloki.

0: kele wile ha holo sietsi mohala di ka ditaba tseno sa hora ya leshume le metso e medi mo mamedi ditaba tse latelang e tla ba sa hora ya pele ha jwale le nanole ke nang ke la ditaba ke la imatlafatse e le manda ha wala shano khodi ke ya mphalane ke ya bolishume selemo sona ke sa kitse pedi le mashume a mabedi anang le metso e tsheletseng lena la ka jeno motlhopisi wa lona ya ka sehlohong e bile e le le thagolang beke ke dimakatso mo tshweneng sia malaku ke na ya re laolelang khaso nna le bitso la ka ke dimakatso wa gafolotse re na le wena o tloa ha jwale ho fitla metsotso e tla bene mashume a mararo ka mara ho ra ya le shume le metso e medi hopola hore lenaneo lena le imatlafatse o le tlisetswa ke SABC News ri kemetse ha re kgethe nku kapere dumela mo mamedi. Mamedi ha re lekola ditaba tse ka sehlohong ka jeno ho lena le imatlafatse re fumana hore nyewe kgahlano le mapolesa a robong a Bultfontein a tloswang ka ho bolaya batho ba bane e busetswa morao ho fihlela ka kgwedi ya Pudungwana. Ho sa le jalo ditaba tse ding ke tse bontshang ha e le hore mathata a tlhokeho ya diesel le ho robeha ha makoloi ka hare ho tikoloho ya Randburg ke bona bothata bo boholo ba ho se phuthuwe ha matlakala. Ho fumanwa ditopo tsa batho ba bolailweng ka hare ho province ya Free State re tla buisana le sepolesa sa Free State ka taba ena. Sena le tse ding ho lena le imatlafatse ka tseno empa pele ho moo ha re fetise mabenkele.
1: Ke Spinazonga price drops ya Holy Bets. O ka hapa sia bo sa 2.5 million rand. Le mebuntso. Betcha ka 2 rand ka go feta dipapading tse kgethilweng tsa pragmatic play games. Manta ha o molomo. La bobedi le la bone. Ho tloa ka 12:30 motsheare. Ho fihlela ka 10:30 bosigo. Betcha hona jwale. Hona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betcha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Shoprite e ofa matla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Ka disolo tsa extra savings tse ka hodimo 5000 di beke le beke, o ka una haholo mme o fumane extra disolong tse jalo ka di 5 pack a dife kapa dife tse pedi tsa Kellogg's Instant Noodles ka 58 rand, le 500 gram ya di smoked Vienna kapa 750 gram ya poloni ya Chief Chicken ka 39.99 e le nngwe. Di fumane ho fihlela ka di 11 tsa October. Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.
3: Clientele Legal e fumaneha bakeng sa Maafrika Borwa ohle. Diplani di theko e tlase, mme di cover bohato ba CCMA, dikoloto, tlhekefetso ya bong, ditshebeletso tse fokolang le ho hongata. Hape, dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao. Clientele Royalty e o fa melemo e kgethehileng e tswang ho lenaneo la rona la Free Loyalty. Fumana legal cover kajeno. SMS-a lesedi ho 39771. Ke 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Clientele Royalty ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
4: Kentucky Tuesday ya KFC e gotlile.
5: Stop.
4: Fumana maqa a le shume a original recipe chicken ka 129 ka.
5: Stop it.
4: Boloka 44 randa.
5: Stop it, I like it.
4: 44 randa o ka reka mmile o mong hape ka tjhelete eno.
5: Stop it, I love it.
4: Le rona re ratela yona. Ka le 6 October fela, KFC fela. Ho na le mmile ona dipehelo.
6: Ntle bo ke dula ke kopana le wena o le mafulufulu o le morulu o khatile topo e be le kunutula o ke le fitse le kunutula ka ke Prosiding se hlaiswa se matla se etsang ke ikutlwa ke le morulu e bile ke sireletse ile ka hare ka mehla ke ka hona o bonang sefahlao saka se dula se edile mme le letlalo la ka le borreledi ka mehla
7: nka boikarabelo ba bophelo ba hao ka Prosiding o tla utlwa phapang
6: ke nnete Prosiding e fumana dikhemisin tsohle naha ka bophara
7: Prosiding molekano wa hao wa ka mehla bophelong bo botle
6: ha e sa re Prosiding Hasil Prosiden.
0: Mamedi harwala ga bong ka ditaba tse go ditlhopiseng ka jeno re kala ka ditaba se reng nyewe ya maponesa gahlano le maponesa a tsoswang a Beltfontein a robong a tsoswang ka o bolaya batho o babane e buseditswe morao ho fitlela ka la mashume a mabedi a nang le metsu e meraro go dinge ya pudingwana ke le gotla le phameng la dinyewe la Free State le ne le Duty Welcome ho tla le wa haketsahalo ena ye tsaetse ka kgwedi ya pudingwana selemong sa ketetse pedi le mashume a mabedi a nang le metso e mene nakong eo mapolesa a neng a arabela tlhobešanong ya kalapeng lekeišeneng la phagameng matlwetha a bathusiwa ga e se o fumane ditokomane tse tswang sepoleseng re buisana ka sena le motlolotsi wa rona wa ditaba yena ke Lebogang Motshweneng Lebo ga re o amoele go lesedi FM re fe mabaka a o gotisetswa morao ga nyeo ena
8: e ha go tumedise ke dumedise le ba mamedi ba tshebeletso ya lesedi FM ene ena e go tsheditse morao ka bakala gore maqwetha a ile a bua ka mo ba sinang ditokomane tsa dintlha tsa nyewe di tsefeletseng tseng gore ba ikutlwe gore ba tlamela gore nyewe ena e tsheditse morao ka ho ba soka dintlha tsa ka botlalo tsa nyewe
0: Nako nya fitileng nyawe ena ile a khutsetswa morao ka lebaka la gobane e mongwe wa leqwetha la baqusiwa o ile a hlokahala na moqusiwa yena o se a ina le leqwetha le emetseng jwale
8: e ya u ba kaofela baqusiwa bana le maqwetha aba emetseng empa boholo ba ba maqwetha ba ne ba sina dintlhatse feletseng tsa nyewe ka ha ba kopile gore nyewe empe e khutsetswe morao gore ba tle ba fumane ditokomane di felletse
0: ke ntlha e batlang e sa hlake le bo gore na go baneng ha maqwetha go fitla ka jeno ba ntse ba hloka ditokomane tse lekaneng bakeng sa nyewe ena botshotshisi bo hlalositse sena e le lebaka lefe
8: botshotshisi ba ka ba fana ka mabaka o tsebe hape gore go ile ba ile ba ntsha le dintlha tsa gore bopaki kapa dinepe tsa bopaki tse ba na leng tsona di black and white dintho ga ba di bone hantle gore go etsala so ke nngwe ya dintlha e entseng gore ba bone gore e tlameya e thetisetse morago gore ba fumane dintlha ka botlalo gore go etsalang ka nyewe ena
0: jale baqosiwa ba lokololotse ba ntse ba le ka ntle ka beile le ga jwale
8: ee
0: ba malapa a ba ileng ba hlokagala na ba ne ba le teng gotla ba ikutlwa jwang ke nyewe ena ha ntse e gotisetswa morao
8: ha ri ya ka ra bona ba malapa ha jwale o tla hopola gore nyewe ena ka long ene e le Beltfontein ha jwale e le Welcome ke nana gore mathata a ba gore ba tla fitla jwang Welcome kapa gore ba tla hona le a tse ba gore hona le motho a ntseng a bile a hetsa malapa ka di tsa halotsa tsa paditsa tsa nyewe gore ho tsa halang mothating wa jwale
0: ai lebo ha re lebo ha ho le buisana le wena Mama di eno ke motlotsi wa rena wa ditaba yena ke Lebohang Motshweneng rene re buisana le yena a le ka maneka le khoteng la dinyewe le phagameng la Welcome le ditseng ka sebakeng seo ke le khotla la dinyewe le phame la Free State le ne le ditse ka maneka Welcome ho sala jalo re fetela provinceng ya Gauteng mo ho bona halang mathata a ho putjwa ha matlakala a bona hala tikolohong ya Randburg mweli wa caucus ya Democratic Alliance ka hare masipala wa Johannesburg Devon Steenkamp o re gaelo ya mafura ka hare ho pick it up ke engwe ya dintlha tse bakileng gore palo ya makoloi a fokotsehe depong e Randburg re buisana ka sena le motlotsi wa rona wa ditaba yena ke re file mekwa re filwe a re amoele go le sedi FM re fetse tswantso sa ka mo o bone maemo a le ka teng tikolohong ya Randburg tabeng ya putu ha matlakala
9: Hello, la dima tsela ba medical tsela ba le CDFM. So ha re fitla ka Randburg, ka nnete wa bona ke na ka ga ditsela gore matlakala a tletse ka tseleng ha so la diwe amang e bila na sa bokane ya e sele e phela. Empa situation e nka se empia ka lwana wa bo sasa. However, e sele de ke tsepedi a sa la diwe so ba a hika mo ba la gore ka nnete matlakala ana aba affecta hantle mme e sono buile gore pick it up le yona e ka gona le mathata ba re ha se sa pele e tsala ntshana na dimakatso mme mishana ha e tsala pick it up e dula e re e ka sotota issue ha ne re bua le DA councillor Hendrik ene o buile a re e hile ka ne bona le mathata ka taba ya Shell petrol hore ka ga sna di funds hence dikolo ha di sa lenga taha ka loka mo ka ward 99 me bona ba re e hile e setlala ena mathata a segase ene ha ba outsourcer ba tshaba ba latela matlakala e cheaper bila ne e cheaper ho feta ntse ba patala ho pick it up na ka tsore le ke lo re batle di karabo ho tsa pick it up ne bona ka motsotso onana ba re ha ba khotse ba arabe pele ke hona ba le bua le operations ba utlena ke mathata a se ne se ward 99 fela di makatso nna le ward 89 however currently be ke fitileng e latiwe ba a latiwe matlakala na ka tsa
0: Re filwe ere ke utlwelele o notswele pele go etsa mosebetsi go fumana dintlha tse e feleletseng ka boemo bo renang ka tikolong eno ya Randburg ke lebuila go le buisana le wena. Mamedi eno ke motlolotsi wa rona wa ditaba yena ke Re filwe Mekwa a ntse a beile leitlho maemo a diketsagalo ka mane ka Randburg mo a bontshang gore eya go bonagala ga matlakala a ntse a tlese lebekise pedi a sa phuthu tikolong eno mathata a go bontsha ga e le taba e kenyeleletsang go tlhokega ga ditšhelete tikologong eo mmasepaleng wa Johannesburg bakeng sa gore go tle go tshele mafura kapa e le se tlhaloswang ke company ya Pick It Up e le yona e phuthang matlakala ka gare go sebaka seno ditaba tse dinge ga re kena go tsona re fumana gore e ka jeno ke letsatsi la lefatshe la matitšhere e boela gape e le letsatsi la lefatshe kapa kgwedi ya lefatshe ya mahloko a kelello bongata ba matitšhere ka gare Aforika Borwa le ga Aforika Borwa e keteka mesebetsi e metle e tswang le dikatlego tse e tswang ke matitšhere union tsa matitšhere di bontsha ga e le gore dipatlisiso di bontsha ga matitšhere a na le diphepetso tse e maatla botlhoko ba kelello ka lebaka la kgatello e maatla ya mosebetsi go sanatse dikgeo tse diketekete tsa mosebetsi tse teng ka gare go lefapha la thuto re buisana ka sena ga e le mona ba keteka dilemo tse 60 tsa go sireletsa mosebetsi ona wa botitšhere le go ntshetsa pele maemo a bona ka go bopa bokamoso re buisana le mmuele go tswa lefapheng profenseng ya Free State yena ke ke ntate mamedi go tlonkelele matsometseng taba tsaka ke dilokisantle yena ke modula stulo wa profense ya Free State yena ke ntate gape le kgopo ntate le kgopo a re o amoele o le CDFM
10: Medisa medimakatso re mise wena le ba mamedi ba le CDFM
0: ke se ke buile ka gore le kete ka sena ka go tshwaya dilemo tse 60 le sireletsa mosebetsi ona wa matitšhere go kenyeletsa le go ntshetsa pele maemo a lona le go tlisa dikatlego tabeng tsa go bopa bokamosonageng ya Aforika Borwa empa ntlha ya setlhogo e leng ngongorego ya lona ke kgatello e maatla ya maikutlo le go bona le ba le diphepetso sa mahloko a kelello ka gare matitšhere
10: mme dimakatso re pele ke ka go lakaletsa matitšhere otlhe ka gare Aforika Borwa le lefatshe ka bophara letsatsi le monate la World Teachers Day gaologolo matitšhere a mane dinageng tse ntseng di rothutwa ke dintwa bo Palestine ba ntse masebetsa ka tlasa maemo a thata re ba lakaletsa mahlonolo le bona letsatsi lena ke nnete mme le ga re keteka tsatsing la kana tsatsing lena re fumana matitšhere a sebetsa ka tlase go kgatello e kgolo haholo go fumana matitšhere a mangata a tswa mesebetsing ka taba ya resignation matitšhere a mangata a ile a tsamaya a phalela nthwena ya e le retirement package matitšhere a mangata a o ka
0: yaleopo ganyane fela motlhomphetong ke nena matsometseng ke kopa fela re fetise mabenkele a re gutla re ke na tabeng ya gone gantle
11: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa diranta tse milione. Ka Lucky Millions ya Hollywood. Kgetha dinomoro le thathamong la diketekete tsa ditro tse akgang UK 49s, USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela molakamong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Ba hlodi ba tseba nakwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
12: lokolla boqhetseke ba hao jolo ka mophei le spa fumana theolelo e fihlang ho 80% ho disebediswa tsa ka kitchening tsa Nutrifresh ha o reka dihlahiswa tse jolo ka 700 ml all gold tomato sauce ka 32.99 ho boloka 7 rand ka rewards card kapa 500 gram rama original 70% fat spread brick ka 26.99 ho boloka 10 rand ka rewards card ho tloha ka la 22 September ho fihlela ka la 6 October ha thepa e sa le teng spa fela ho na le dipehelo
13: Rona re ba ha modise re ithatela ditil tsentle ha holo se ba bile ba re bitsa bo modise ha re lebise ditebo ho Standard Bank Maemo account le la pala ka le apara mo fashion ka ditholo tsa ho ya ho 200 rand ha legit hape le iphumalela le korosa e mo le ditholo ha Shoprite ho di ma mo re fokoletswa 35 rand ha re reka KFC e re fafa ka mo paninya ha ho tlo ka runa ba mo DC ha bula Standard Bank my mo account ka jene Standard Bank ke mo fani wa ditshebeletso tsa ditshelete ya molaong wa mokitlane ya ngodisitsweng o na le melao le dipehelo
14: Bloemfontein e tukisetseng ditheho tse sa feleng Kufa rimetse ba study comedy show itlabe tshwaretswe All Grace Convention Center ka laboraro 7th October Mashabela Khalani Samari Trevor Gumbi Chris Mabani Ronnie Mujimule Zigo Sithole le baba Minyako ibulwa ka 6 p.m. Potlakela compute ticket hona jwale o reke ticket ya hao Kufa rimetse comedy show Rea Kufa sel
15: O tsere dressengwe sa lai rukisha ko swaithi
0: Mamedi nseretsela pele ka go buisana le modula studio wa union ya basebetsi ya Satu province ya Free State ke ntate gape le gopo mohlompei o nontso hlalosa ebile o lakaletsa matishera mang le hlogonolo ka mosebetsi wa bona le halemona le kitika ke batla o tseba gore na ebe molaetsa wa lona wa sehloho ho matishere ka rona ya Africa borwa le ba bamba dineng tseding ka letsatsi lena ke ofe
10: meri makatso molaetsa wa rona wa sehloho ke hore setšhaba ka kakaretso se tlamehile hore se eme le matitšhere ditsietsing kapa di mathateng ana a bitswanang ba le ka gare ona setšhaba se tlamehile sona se banka pele se lwanang se re nthwena ya hore ho be le di-budget cuts ka hare ho education e tlamehile e fele because ha ntse re usa matitšhere jwalo ditlaseng tse di ba kgolo empa matitšhere ona a ntse a fokotsega mme ntho ya e etsa gore matitšhere a be le mosebetsi o mongata go feta tekano di etsa gore matitšhere a seke a kgona go hlokomela ngwana ka bongwe ba bona mme ba akaretsa fela ke ka moo ke bana ba bangwe bo fumanaro re ba loser ka ditekeng fela mona ba tswa sekolong ba lo ba lontsha bo dinyao pe jalo because matitšhere a kgone go focusa go ngwana e mong le e mong ka baka la gatelo e ba ifumanang ditlase di godile matitšhere a fumane dintho tseo ba tlameleng gore ba di fumane matitšhere a kula matitšhere a tswa mesebetsing mme ka gona re re setšhaba se eme ka maoto se lwane le di-austerity measures tse mmuso o ntseng ya o dikeng ya o di-budget cuts in education ha gore re matitšhere le rona re tlameha re ene re tsitlalele go thusa setšhaba because setšhaba sa rona se a timela mme the only hope re nang le yona ke rona mane matitšhere a thuse bana ba rona gore batle ba kgone go ba batho le bona setšhabeng matitšhere bo palestina ba rutang bana go ntse go le dintwa go le jalo empa ba ntse ba tsitlaletse gore bana ba mapalestina ba kgone go fumana
0: Jwale, tlale ho nyalona ya morao tjena le lesatu le bontshitse ntlha ya gore le bona gore matitšhere a bomme ke bona ba bangata haholoholo mane thutong sa bana ba tlase di-ECD-ng empa matitšhere a bontate ba etelletse pele ka bongata bo boholo ho ya ka lona le nahana gore ke phetho e feng e lokelang ho ka etsiwa boemong bona
10: ntho e tlameleng e etsiwe mary makazo ke gore lefapa le na le ntho e bitsang ka gore ke equity targets empa o tla hlokomela gore ha o ba le diposo tse bang teng mo fumana go boeta pele bo ba batlega dikolong boeta pele bo ba batlega diofising tse godimo tseo tsa lefapha equity target ena ha e sa shebuwa e hore na ho ke mang a hiruang ha ona taba rona ana re ntse re hira batho ba ka nile ngore ibe bona ba fila di gapetse ene batho ba bomme ke se reality bomme ke bona ba bangata ka hare ho professional teacher empa di position tsena tse hodimo di tshatitswe ke batho ba bontate ka bongata ba tsona so re le fatu re motshwara masatu re ntse re lwanela ntwa hore bomme ba teka pele ho ya ka mokgwa o equity targets di bulelang ka teng
0: ka ntle koreng le leng le hloile ntlha ya merusu e tsalang gahlanong le batitshere e le entseng e ketse ya haholo palo e ngata haholo ya bana ba rutwana dikolong tlhokeho ya disebediswa mo di bileng hape la ba la bontsha ntho tse bontshang hore diphuputso tse ileng e sa etswa Stellenbosch di bontsha hore di percentage tse 50 tsa matitshere a iphumana a se atlwela mosebetsi tsikela bakala mosebetsi o mongata o ba iphumananga ba phangxellwa ka ona e ntla ena e baka gahlamelo e kai ho matitshere thutong moho le ho ithuteng ha barutwana
10: meli makago fane dikolo di abula botsa eno ya matitshere na wi kutlwa jwang ka hore a sekolong o sa wi kutlwa nya hani ka bakala maemo ana o seng o bile ka ona mme bo nnete ba taba ke hore ha re bone any willingness from the part of government or department of education hore ba lokise bo emo bona bo rena le bo ntwe bua ntja hore re tsatselwa ka administrative work in that every principality speak ona ke lana o shebane fela le administrative work ha go no fokomela rena ka ditlase ka papising ka mane ni o ntse o tswa because go go o sane o tla ba tswa district aba tswa ntwan aba tswa pampiri ena ba tswa pampiri ya ni ni mo sentse o mongata o phagella ma teacher ke point mo fumana ro ma teacher a go hella so e ka nelo ba sietse ka dipapusing if ya safety ra bona re mushe rona ha wa ikemisetsa ka nnete hore o tle ka charollo ena le boleng ya hore o thusa jwang hore bana ma teacher le tshepo ya sekolo e sireletse ka le sono rona re mo khatwa ma teacher wa sadu rena le program e re bitang ka hore ga ene school send campaign mo re ke go se tshaba bohle re re ke nyam bohle ba bana ba tswa hore ba ke ba nke karolo hore ho be school ba rona be safe ma teacher ba safe bana ba sekolo be safe rena wa le khosa ga ra safe starter inkile campaign ena mentse mathaka yona mmoho le lefapa
0: ntate le gopogele buile a holo ka lebakala nako mohlomphi waka
10: ke
0: mamedi eno ke modulo wa setulo wa province wa satu mogatlo wa matitshere ka re province ya Free State.
16: Sebeletso ya lesedi FM e tswela pele ka mananeo a yona a ikgethang a ditaba a mabapi le dikgetho tse tlang tsa makgotla a metse bekeng ena. Monyetla ke wa gago wena moahi wa lekgotla la motse la Emfuleni kgutlo tharo ya Lekwa go tla buisana le baemedi ba fapaneng ba mekga ya dipolotiki ka tseo ba o tshepisang tsona ka phano ya ditshebeletso sebakeng sa gago.
17: Nna ke shebile dikito bogolo bo tshwantsetse ka mona gagolo mo porofenseng ya rona mo nkgetheng le ba mekgatho ya dipolotiki ba kutisana le kaokaosiaka ka baka la bane phano ya ditshebeletso ebile ke yone banka monyetla ka yamoa ka nnete ba aba ka re ba fete go bana ba bo nore ne ha ona kwae go me ha ho lo auta mo phanya ya di tshebelo ke di tshuri ke di mata swati ka mona ke di potong so swa ka ho ho ke mang ka swati mona ma swa di di fi ya na ha tsela ke tshipiwa
16: ka la bohlano lena la la robong go dinye o dim le na ne o la matsohlo le tla ha so ka kotloloa ho tsa kerekeng ya Rivers of Living Waters Ministries e Everton go tloha ha metsotso e le 30 ka mora hora ya bohlano thapama o fitla ho renya bosupa ka pirimana le nane o leo o ditlisetswa ke SABC News re ikemetse ha re kgethe nku ka pere
0: pamedi re fitla pelesong ya lena la imatafase ka jeno ka tsela eno le o motlhophisi wa lona e le ha lene le tlala beke e leng dimakatso motshweneng siamalako ke ena ya neng a re laolela gaso nna lebiso la ka ke le dimakatso wa gafolotse re lebuile gagolo ha e le mona o bile le rona go lena la imatafatse go fitlhela re teana gape nakong e e tlang ga modimo o ratile ntle le senyo nako ya letho ke sentse ke fetela lenaneong la jwale ke nako le thuso mo taong tau
18: hako lebue ngwanana hako lebue dimakatso ngwana folotsi umpe hantle metsotseng ma tshwa mararo ka mora go rwa ya re shumele metse medio le CDFM a o tsebele tsongwe tshwana le CDFM mo le mo ifo wa ho mono ke se kitse tanki ha be di tanki hararo ha ke monge mo tshemo tseketsa male thabang morobane ka o lebo wa monna thabanga ka le tshwele le le le teng kwano heke mane ele mangolo ele tabatsena ka ofela mshane so ke lebo wa monna ha ke kholwe ke ne ke tla ba qeta ke le monga ha ko lebo thabanga wa morobane khotso

Ay, bana bakalitsa nga selikene kapamsinya khaso mane. Ay! Basaba kene kapamsinya khaso kya babona ba tlola tlola barea maluma mafahla dumela. Metsotso ke mashume amabedi le metswe robedi pelo hora ya pele. O tlo hona jole he motho motle e ba le nna fhlala man ho reng ya boraruwa. Ha ke o fa nana ulena le matla nana ulena. Le o fa ditaba tsa metseng le metsaneng. Nana ulena le o fa ditaba tsa maplasing ditoropong le ditorotsoneng. Ke nana ulele le mfela. Jole ke na.

0: Bapsi Mlangeni. Hakulibale ntate, hakulibale. Hano kena diholong metsinge fapaneng kana ko eno wa. Ono fihla kana ko, no fihla bo horeng ya le shome. Elore o tlo bina mantsibuya. O bo fihla diholong mono. Hoba nele le difofu ibe he. Bana ba bonang ba tla le tsamaisa ka mono ka holong o tsebo rena holo yena e eme jwang monyako o kae di stepe di ka le hlakoreng le feng mekalana yo lokelang ho ipalama e fella kae ebe he o bala maoto ho tloa mane mo kalana e qalang teng ho fihlela mo e fellang teng e re ha o qeta mono wa obo ba kopore ba shimane ba hao ba ke ba di bapale ba di tshware hanyane ba di bapale era ba qeta o di bapala o pota pota o pota pote o fihle mane mo kalane na e fellang teng ha o qetile o nyolowe o ya mane di step sing o di palame o tsebo rena ke tsenne ka paketse hlano ha o palama o tla mona kalane go tla mona o ye ka phapusinyane ka mo o no ngotla mea hore o itukise o le ka mo moho le ka kapatse tshwanang le bokolo ile bona robala ka khotso kolo ile bona bana ba mmitsa braka mo le japi bana bana ba babedi ba o ke buang ka bona japi le bona le kolo ile bona ba thewa ka mona ka motseng wa Venberg khema ke le ketla mpeng ya Afrika Borwa mpeng ya Afrika Borwa mokhubung wa Afrika Borwa ha o tloa Gauteng o tla ka Venberg ge ka mona o tla e bona ha o tloa Natala o tla feta o na teng mona Venberg ge mokoko o teng mono Venberg ge makeleketla ba ne ba theoa moo ka kapa tsena e mongwe wa bona o ne a dula Diepkloof koloi le bona e ne re o seng a ke ya mosebetsing ke kopane le ena re qoqa monate a bile a dula double storing le ena a kgona go bala distepese tsena go ya godimo gore na a di kae braka ba ne ba mmitsa jwalo japi o ne a dula ka zola dumela mo mamedi e motle hanyane fela ke ne ke bua ka kakapa eseng e iphumoletse Bapsi Mlangeni ha na le teng mane Bloemfontein ke opola a tshwere mme Oli ka letso Oli Mlamlele ma di-slipara a re jo wa seka ba motle a re a seka ba motle mosadi banna ke re elang Bapsi a re a nna mosadi a motla ke motshwara ka letsoo fela ke a mmona Bapsi Mlangeni.
1: Emada City ilukile bakeng sa ho matha ka sonta sa la leshemela metsorobedi mphalane e ba le boiphihlelo ba Nelson Mandela Marathon dikilomitara tse 42 a metso medi fiolane nngwe robong hlano tsa mamello tjheseho le maikemisetso le haeba o le smart se nang le boiphihlelo kapa o qala ho ba le phephetso ya hao e kgolo smart se seng le se tla matha ka mayo wa madiba ka kopano ya bohlokwa ba dintho tse tshwanang pale e tshwanang ha mmo le nomoro e tumeng ya 4664 Letsatsi le le leng Marathon o le mong Monya buketso o le mong o matla The Nelson Mandela Marathon Mo mohato o mong le o mong o hlalosang pale Buhaketsa lona ka otloha SABC 3 o tloha ka hora ya bohlano hoseng
0: Metsotso ke mashoma mabedi o le ba horeng ya pele o mametse lesedi FM le nanao ke tswale ke nako ke manta baking ha o hola ka jeno ko lakaletsa ka tlo le mahlonono kgwedi na tlhola fela matsatsi a mahlano Bapsi Mlangeni a me ya kotsing ya koloi ke kgola ke tla opola rona ene le motsefeng seno hana a me ile kotsing ya koloi o na le pina le nga bina ka bo madi mabe fela go ba ke mona ke ifumane e le puong ya seZulu fela ha e tla rena ko nngwe ke tla o bapalela yona e le puong ya seSotho Bapsi Mlangeni toro yaka iphupho lami Ah, Bapsi tsamamunna ma.
2: La qedile kho. Supe ukona.

0: When I Wake Up in Gloria. Jesse Dixon, Linda Randall, Bobby Mason, Alicia Williams. Nereke bapala yena bapsim lang en antitsetsa re motaung o bapala engwa dipina tse o ke di ratang a holo. Bapsi mlangene. Mutshomotse re kinke mabenkele.
1: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milione. Ka Lucky Millions ya Hollywood. Kgetha dinomoro le thathamong la dikitikiti tsa ditro tse akgang UK 49s, USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela mola ka mong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Bophelo ba hao bo bohlokwa. Ha re fihleng re bolokehile dibakeng tse fapaneng ka ho ikobela melao ya tsela ka nako tsohle. Ke molelwa.
0: Ona jwale re metsotsonge le shome hantle fela pele go ra e ya pele. Ke a tseba he motho motle o re metseng le metsaneng hona jwale mosebetsi ko moholo ke ile ka bona eperenge tseo sengangata mane BFN. Jwalo ka ke ile ka kopa bo ntate Vutsu re ba ke ba lokise tsela tse ding tsa bohlokwa. Ke bone gore jwale ba kene mosebetsing ba di lokisa, ke a kgola bo ra ditekesi bo mma ditekesi jwale ba tsamatsama betetshana. Ba tsama betetshana. Ke a leboha. E re ke fete mono he mothemotle. Me ha ke feta ke boele ke shebe hape makeišeneng gore na go jwang ka metsi e be ke metse feng gona jwaleng tse lela ka metsi. Ke utlwile le ka fefetu Frankfort ore jwale mono ba fumane tsena tse lokisang le mebila. Le mane Thaba Dimatlwa, Thaba Dimohodi le ona teng mono ke utlwile. Jwale he momamedi go na le taba nngwe eo moporesidente a buileng ka yona a re dimasepala di shebe gore mabone a sebetsa di kute jwang mabitleng go hlweke. Ke a kgola dimasepala di etsa mosebetsi oo gona jwale. Re metsotsong robedi pele go ra ya pele. E re ke shebe kwano mona ntate Thuso. Ke tlhoka setsha nna ke dula mona Gauteng. Ga nka ba le setsha ya ba nna ka ikakgela o ngotse jwalo. Ke dula gaufi le Four Ways. Ke a leboha ntate. Ke a bona o ngotse kwano mona wena mme ore o tlhoka setsha, empa ke bona mane ga o ngola fatshe mane o re o lekile le di-home loan o ngotse ore di padile. Jwale o tla aga jwang mokgotsi? Gobane o ngotse ore kwano ntate motaung a ko mpuelele le bona mona nna ke tsebe oika. Ga o qetile ore wena o tla ikakgela ntlo eno, ga o qetile a o potela ka mane o bo o re wena ausi ana o lekile di-home loan wa bo ore di padile. Ore o dula gaufi le Four Ways. O lokile he ausi, ke a utlwa. Mme ano o ngotse ditaba tseno o dingole, ke a bona o ngotse gannyane fela le ka ngwana mona. A ba o ngola le idea ga ore o tlaile neng ditaba tseno ka go fela. Utlwa ausi, e ra ke di fetisa babe ba ena le ID ya gago. Ke a tswa o tla ngolla gape. Malekgetho wa Moreba, nna ke dula Mashaeng Foreisberg. Mme wa ka o ile a jwa setsha ka 2002. O na e na le mangolo a sona. Empa o ile a ntshiwa setsheng seo sa gae, mme o tsamayantse a hira le thepa e feleletse tseleng. ke mang a nkileng setsha sa mme wa hao ka mo ka mashaeng a Foris Beheka a ileng a ntsha mme wa hao setsheng seno ka lemo seno sa 2002. Mpolelle ke mang a mpolelle a o bue ditaba tseo re kgone gore motho o re moletsetse re mmotse gore ke mang a itseng o nke setsha sa mmanyeo ee o lokile he monna o teng mona ke majoro wa lona ka mono ebile o theoa gona ka mono ka mashaeng Foris Beheka ndate Tseki Tseki ke nkile ke fetiseditse go yena a shebe bothata bono ba setsha sena seo reng ba ile ba senka ka 2002 e metlhano dimatlhoo metsotso phelo ra ya pele ena ke nako eo batho ba ngata ba tswang ka yona he motho a tsamayara e raole tsena ke tswe ke kgone go ya dijong ke kgutle ga nna gantle ga o le tseleng tlhompha melao ya tsela ga e tšhate koloi eo ga e tšhate koloi eo ga e tšhate ga e tšhate a kore ko o qoqele ka selemo sa 1996 ngwanana ya lemo di leshome le metsorobong o a tshwarwa mane Tennessee Waha Pike tshwarwa ka polao e sehloho yena ngwananyana enwa o na bolaile aba a hlulelwa lifu Tennessee America o dutsi dilemo tronko ho tswa 1996 ho fihlela le monsena sa 2026 ka yona kgwedi ena ena etswa feta ya batsatsi la hae le ya fihla hore a ilo bolawa ha le fihla tsatsi la hae ha bitswa boraditaba bommaditaba ba bitswa le ba amehang hore ba tlo mmona jwale o a bolawa bekentse pedi tse fetileng ba monka he ba mo robatsa beating ena mo ba o tlama maoto ba o tlama mpa ena ba o tlama sua tsena ba o tlamele matsoho ho tloa mona banka dinale tsena tsa bona tse kgolo tsena ba o hlaba ka tsona ba mono o apaqama motho mo ba o kenye nale tsena ha di bolae pelo ena di o bolae o shwe ya fihla nako kana go opaqame ba butsi festere hanyane ba tlileng go tla sheba ha bolawa ba mo shebile itse ha o setse metsotswana e se mekae hore ba mo kenye dinale ya ba go kwalwa festere ya ba ba kwala di garden tsena re ba seke ba bona ao dinale tsa itobetsa wa re kha wa re khu wa re tsa kena dinale ho yena tsa kena dinale tsa tshwela muriana ona o tlameileng ho mmolaya

0: di tabatsena tsa gara tsa lefatshe o reng ene ya pele di fella mona mmere di phetela ka lokola tsa bolipi bakeng sa letsha re lena jwale ka ditlhophisitswe ke ba mokgatlho wa bolipi Pretoria Gauteng. Leodimo le kwaetse o phodile fela o futhumetse ka leboya le hole ka mafafatsane a itjadileng. Mpumalanga leodimo le kwaetse o phodile ka mafafatsane a itjadileng fela o futhumetse le o felta. Northwest Province le Free State ka bobedi maemo a Tswana le kwaetse o phodile ka mafafatsane a itjadileng a diaduma ka bophirima. Northern Cape leodimo le kwaetse o phodile fela o futhumetse dikarolong tse ikgutlileng le lebopo ka bophirima. Bohareng ba province le kwaetse ka mafafatsane a itjadileng a diaduma. Western Cape le hlakile dikarolong tse ngata tsa province fela le kwaetse ka go kgata dibaka karolong e ka botshabela ka mafafatsane a itjadileng a diaduma ka leboya botshabela. Karolong e ka botshabela Eastern Cape le kwaetse ka go kgata dibaka ka mafafatsane a itjadileng a diaduma ka borwa bophirima ba province. KwaZulu-Natal le kwaetse ka mafafatsane a itjadileng a diaduma. Di taba tsena tsa karetsa tsa lefatshe le bolipi o reng ene ya pele di felela mona boela mamola ditaba tse ding ga ora e tlabe ile ya bobedi tao.
1: A semoge ngwana mme o mpe metsotsong e robong le sekoto ka morago ra ya pele ga nako e emetsena mo mamedi e motlemotle ke mabenkele.
2: 359,900 ha itso ka e buya tjena. Kopana le moetso o motjha wa Jetour Dashing Core. Ke SUV e nang le tjhebeo e iponahatsang ka mabidi a 19-inch alloy. Kgokahanyo ya Apple CarPlay le Android Auto tse wireless ha mmoho le di-screen tse pedi tsa 10.25-inch dashboarding. Tsena kaofela o tloha ka 359,900 fela. Moetso o motjha wa Jetour Dashing Core. Style at its core. Etela lebenkele le haufi la Jetour kajeno. Dumela ona le dipehelo.
3: Atlanta Legal, o ka pela o tseba hore o sireleditswe. Diplani di theko tse tlase, mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motabo, mathata a basebetsi, ho tshwarwa ntle le molato, le tse ding tse ngata. Maqwetha a rona a malala a laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi. Fumana legal cover kajeno. SMS-a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
4: Setjhaba sa Gauteng re kopane ho tla thibela wata wa lefu la foot and mouth disease. O se ke wa tsamaisa dikgomo, dinku, dipudi kapa dikolobo ho tloha polasing e nngwe ho ya ho e nngwe ntle le tumelo le ditokomane tse hlokehang. Ho tsamaisa diphoofolo ntle le tumelo ho ka jala lefu, wa be wa beha maphelo a diphoofolo le mekgwa ya boiphediso kotsing. Ha o belaela hore diphoofolo tsa hao di a kula, e kopanye hanghang le ngaka ya diphoofolo kapa ofisi ya tsa temo. Se tsamaye ka diphoofolo tse kulang. Emisa motsamao, sireletsa diphoofolo, sireletsa temo.
1: Yei, metsotso le shumele motso o le mong ka mora hora ya pele. Sesotho puo. Re tla tlameha ho sebetsa ka matla, re sebetse ka thata. Batho ba rona ba hlomphe puo ena ya rona ya Sesotho. Ke tsebe rona ba sitiswa keng ho hlompha puo ena.

0: bina monate na te kantsola monate la ringo wa opola bane ba bapala ka ena jwa parliament mane ha le parliamenteng ringo ile sitho sa parliament ba bina wena qula qula ale mo parliament mon ba ema o bine ema o binele ema hey wa opola bane ba bapala utlo jwale mushane so ke mona mmino ng hape mo bina monate ka batla mo letsetsa na ko ngwe ke bua le yena mushane no o ile ba hlopeng se seng antsa qala o bina sene tsibitswa bo peto ya le tsona jwale o fitlela a wotla le mong ringo madlingos kantsule monate mo bane hey batho ba paka mehlengiwe mhlaba ba bua ka hlengwe mhlaba re tsele hlengwe mhlaba na bina ka yona a yena wa bina ha bapale aba pali hlengiwe ha bina ha bapale go pula ke bua le sipho makhabane hane a qeta fela hore a hatise hlengwe mohlaba ka bina ya pila ra ke so bone ntwetse nang tate hlengwe ha ya mokiting wa mmino ba re o bala bibele a e bale ba re ha ya mokiting wa mmino o wa ngola mona o tla di hotla jwang kwa mo ha e mi mo hlengwe wa bina wa tsamana na kwa o bapala wa tsama hlengwe o wa bina letla yema ntsa bina fela babutse convention mani Natala gore o etsa ntlengwe ha mo bia mpi me ke le bua ke utlwile hore mo sebetsi o tsama ile hantla holo mmino monate What's more, yeah. Ema shuma mararometso tso kamara ho ram ya pele ntate motaunga what 9 nala di 11ing hare le mono rifumani kwetse swirichi kwetse rantsa ditjale o lahletswe ditjale ka mono ie men swirichi tse tu le mesamo ya bomme kai hana o sebetsa jwale suritsi jwale hona le ditjale tjale yena tjale a tjale tla e kwala suritsi ke bela ke kopa batho ba borona makationing metseng le metsaneng le skela lahlela diaparo le ditjale ka suritsi itla bloka le skela lahlela ditjale le majwe le di aparo ka di suritsi di a bloka ya bloka suritsi gale bana ba sebetsang ka di suritsi ke mona ba nthumeletse mme ba re ndate mtaung wa re lwantsa mona o lwana ka di suritsi ke mona re ntsha dikobo jwale ka suritsi re ntsha dikobo motho ke le kutlwa Kenya ka suritsi le disutu di a tswa suritsing ga ba sa o batle o se o tlhokaetse le gore ga ona ntho ba sietseng yona sutu ya gago yane e tala yane e benyang nongwe o tla e thola ka suritsing le dieta ba di latlhela ka suritsing le kausa gago di tla bloka suritsi kae-kae ga re ona ntho a re etseditseng yone eno di latlheleng ka suritsing ka mono ga re fane le ka tsona o entseng o golo ne le o bua golo mona a theosanyolo sa sa tsebo etsang mona o re tshwarisitse le ditlhogo mona latlhelang diaparo tsa e suritsing jale ke mona go tswa ditjale ka suritsing he ao gola ne e le ya mammang skepsele a ithatethatela ka yona maria ba re o sa ile a e tsamaye le suritsi motho motsabe motho mme ke a kopa ona jwale makeišeneng a rona metseng ya rona dikolong mo bana ba rona ba kenang teng a re ba ruteng bana bana gore mono matlwaneng a ne a sebedisang metsi a o latlhelwe eng kapa eng le pampiri tsena tsa dipampiri tsena di na le o e kwala suritšhena di e bloke ga di bapadise di a e kwala ntsi di a e kwala ere kenke mo mamedi mohalenga mo mamedi ere ke tle ko utlwe mona mohalenga ere ke utlwe o moyeng o le sedi fema kgotsa ngwaneso hi Ke a phela mme wena o kae? O batla o bua le nna private eng ke a leboga thaba morobane sheba mono mohaleng wa o qetela tlhakoreng le letona nomorong ya xxxx one sheba mono o thabang a konke momamedi eno o bue le ena private eng o bantate thuso motaung o tla tlhola o bua le ena private eng thabang o sa o tshwere he ngwaneso motle moshimane wa ka o apere gantle ka jeno ke kopa thuso re kentse claimi kgwedi tse tharo le ka jeno ha re so fumane letho re ka mane ka Bloemfontein ke bona taba ya lona kwano mona he me le re batho bana ba tlwaetse o bapatsa haholo mona ho le sedi FM fela ke kgweditse tharo mono le tloka letswe ha ba so le thusi le ka jeno ebile nako nngwe ba re ba fana le ka meputso mananeong oseng go lokile ke tla sheba taba eno ya lona ke wa lengolo he mothe motle he banna batho ba bangata a kanakana ke eng jwale mo rongola lengolo lena re le basebeletsi ba tshireletso dintlha tse latelang tse re kopang ho thuswa ka tsona tšhelete ya rona 2026 ena go lokile mamelang he lona mona bothata bona ba lona ke a bona lengotse eo o lengotse ka go le bangata ka kang lengotse mona he ke fetisetsa ho banna bao ke sebetsang le bona ba teng banna bao ke sebetsang le bona mane bo sira mane ba baholo ba tshwereng sira ba tla le letsetsa ke e fetisa tabeng ya lona gore ba ke ba le tshware ba le letsetse ba bue le lona ela mpho a banna dumela mshane so moqhaka mo ye monna ke tla o letsetsa wena mshana o tse iswa ke taba ya sutu bo di ka ba ila hlela monna a o sa sebetsa man ba ba ra you know abona ntwa re tseditseng yona mo re bo patile bile ntse re sokola mona la hlela ka switching switch ya kwala ei monna re ke fete monna ke utlwa ba re le mshimane banna Mike Bakamela o ile a fuwa monyetla mono ai ba rona le mobe aholo ba rona le mobe aholo Mike e mona re a leboa ba re o la otla a re Jesu mponi tsa qeta a re le satane ke motlotsi ka leboa monna ntate kabi ke a leboa ke a leboa moshaneso tanki ke a leboa go tsho mosebetsi o tsamaile hantle banna maobane Mike re a leboa moshimane wa ka e re ke fetise ditaba tsena tsa security ke e potlake ke ba security bana me ba na le bothata bo bogolo ke e fetisa taba ya lona he go na le banna bana ba o sebetsang le bona mona a ba ke ba rata haholo ha ba senye nako a kile ka ba fa mosebetsi mohe ai tsamaile a ke tsamaisitse ke tabe ke moletse tsona jwale ntate ke mo kopa hore a tla ishebe a ishebe ai o kae mo mamedi mo nghe ke mo nke bona mo hale mo mamedi dumela khotso
1: dumela ntate tsitso le kae tsapa
0: ke teng le kae mme
1: ete le re tso o bua le me matshepo mkhono matshepo matsha mona botshabela
0: matshepo botshabela o etsa la jwa botshabela matshepo
1: nda de tso ho na le mkhono a dulang le bana bana bana ne wa bona ikine ne ke ne wa le tso jwa le mora ha e na munye a se nyalo le na manyalo na bona a di patentse
0: eh
1: jole ba e se bana ba masile le nkgono mono ke sona bana bana ha bana mangolo ha bana next in the day tso ke mathata
0: a au si u kai wal suit o kai
1: ke u tlo tsendela bo tsaba di tshwana ntate
0: jole bana ba dula le nkgono
1: bana ba dula le nkgono ntate tso
0: ba thung pena tsaka di kae
1: tsho ena emu
0: ema hanya ni fela ema hanya ni mgotsi
1: and that
0: pena kae kae jwa le bona ke khono ngola ditaba tsena ka pelengana yo skampa wa gawa hle helang ke ne ke tshwere pena mona pena o kiena yo tsi ke le bo me ore o ntitsetsa o le kae botshabelwa kere
1: ke tshwere le ntate
0: Mme o botshabelo o na le address ya nkgono
1: address ya nkgono o dula di efeng
0: nkgono o dula kae di efeng
1: F3195
0: bana ba bakae
1: bana bana ba babedi e mong a monyanyana yena o sa kgonne o kena sekolo ena mogolwanyane wa ka bang bo 10 years ha iketanela ene doctrine ntse e mosebetsa ga na le di-operation goba o seue dinteng mona o ne a batla go mo etsetsa pei jale gana mangolo
0: right go lokile mme jwale he tshwara jwalo ke tla onka
2: motho e mong le e mong ya sa dulweng gantle ke diphatlatso tsa dipolotiki kapa kgaso ya dikgetho tsa dipolotiki go le sedi FM a ka ipelaetsa matsatsing a matlhano a o taba eo e gasitsweng ka ona go ikgasa bakeng sa o ipelaetsa a ka letsetsa lefapha la boikamaganyo la ikgasa go 012-568-3233 kapa romelela emeile go broadcastingcompliance@icasa.org.za le go complaints@icasa.org.za letsetsa jwalo 012-568-3233 kapa romela email ho broadcastingcompliance@icasa.org.za le complaints@icasa.org.za
3: Ho supermarket e tshupu fita you save ho belelang hore o tla boloka ho le di hlaiseng tseo di ratang ditlokontsa ka mehla le tse ding tse ngata fumana 750 gram ya Nola original mayonnaise ka 38.99 le 10 kg ya rice ya speck kapa golden delight ya sasco cake flour le ya you brand super maize meal ka 289 randa di litaro di fumane ho fihlela ka di 11 October 2026 se fose ke di solutsana tse toma le tse ding tse ngata You say we fell. Modi je samay ma divitsang hanyane. Kamehla.
0: Asimo motho mo tseketlo ya palenga. Empapile ke ya paleng re tle ke bontse ngwane sokwane mona ke le ke mo letsetsa ke mmolelle hore ke mo romeletse molaetsa o mmono a ka o shebe a gone ho le letsetsa. Lona ntatwa dumela ngwana mme ho jwa. Ke demante futhe mona ako nthuse mono ko romeletse molaetsa mono o tla o bona hona jwa le ka boikokobetso bo boholo ke ntse ke le moye mona o ko letsetse batho bano ba ne ba sebetsa mo security company e mona ba ba kae batho ba e ba bangata man ke batho ba banga ke kgolo ba ka ba le kgolo mona ba ingotse kwano mona ka o kopa ka boikokobetso hlongwaneso ka go ba tshware ngwana mmehle o go utle mathata bona but thank you one so kele bua ke o taba mo mamedi qetile le ka ba le kgolo le mashoma a mabedi mona 120 ya lona le ngolletse kwano mona ke mo romeletse me bile ke mo kopile bona jwa lore ampale letsetse o tla letsetsa re ke bona o tlo letsetsa mang All right. Butle. O tla letsetsa lona mona he. Re ke mo romelle nomoro tsa lona ka pele. Re ketse tsena ko fepa le ka pele nyana mona he. Ile nga monyaka bana ba se ba le temba ke ni mona banana.

0: Atjhe Ntebale, ka nnete ho hlakile hore mapakiso a ka se hlole a fetohile. E tla dula e le nkwapo ya mosadi ho ya ho ile.
1: Jo, Mavis, ha hona ntho e ntenang jwalo ka motho ya sa nahaneng. Wa utlwa? E reng ha utlwa ntho fela a ba rwala dieta a lata motho.
0: Yena ke mokgwahadi.
1: Ha ke tsebe hore na ke mapakiso a sa kgone ho lahlela dintho ka mora mahetla.
0: Ba tla ba bua ntho e kgolo ngwana too. Ka nnete o ka se tswe letho le leihlo la leihlo le kekebe la tswa.
1: Hona jwale mabatho a ka se hlole a ntshepile ka ntho efe kapa efe mebese. Mahlong a hae ke tlo dula ke le motho ya tshele ya leshano ya kabanyang. Ke tshaba le ho kopana le yena.
0: Se ka ikutlwisa bohloko hle.
1: Ke bohloko.
0: Wena ha o fumana monyetla bua le mabatho o kope tshwarelo moo fotlisitseng teng. O seke wa dumella bong gothe ke manyana yo mapakiso. Mapakiso wa ntena ko o bolelele gore a tlole a roanya le mmabatho.
1: He Mavis, ka mona ke makatswa ke ntate Potlaki.
0: Ese
1: ntho ya nkopang yona e thata haholo fela. He ke kopa o se ka nka lehlakore, o tla mpolelela Mavis ha e ba ke nna ya phoso kapa ya sankeng hantle.
0: Mathata ao ekare a jo jole gore Potlaki etsa o batla eng yena e le nne.
1: Ga o batle go utlwa, o batla ke bulele ngwanela go thong ke mogau pelo ya ka.
0: Wo moleko one o seka ba o etsa gohang. O seka ba bona o entse phoso eno wena ngwana towe, nka o hloya.
1: Wa tseba keng Mavis?
0: Mamela mone, haholo o qeta go mpolelela go letswalo la o le ya gagata jwale. Wa tseba go thweng gothe letswalo la motho ke modisa.
1: Ke a leboa ngwaneso, e tlile ke utlwa ke kenelwa ke letswalo ke nagana dintho tse mogauang ke ntseng tsona.
0: O ka tlhebe letlhogonolo wa mophumi wa kgetlho la bobedi. O tsebe jole ga a gotla emme o tlo gotla a le mobi o feta pele. A kompile le mone ga a gotle le dikgobeng tsa ntse ga itse ngata-ngata tse e leng gale a re etsetsa lerata ka tsona mo.
1: Empa wa tseba ke re ne le dikgwebo tsa leshano le wena Mavisi.
0: E-e, o ne tshwara ke tsa leshano, ke re ditšhelete tsa rona o di jele. Ga tsamaya se ka tla o leka.
1: Ke nana ke re a mpatla tlo dula le wena
0: le nna nka mo dula molaleng a ka tswa makobe a matsweng.

0: motse ai wa bona ngwanena jalo ka ha sa kgona go tshwara dijo ka maleng a gae wa tshepisa ka nnetetle
1: mepalesa a ke a bona empa ai nna wa tseba ke gathetse mona mo ke leng teng
0: ore o gathetse o gathetse ke modi ke ngwana
1: mepalesa ke gore ke gathetse mmeleng le kelelong ke utlwa ebile le maikutlo a ka e kare le ona a gathetse
0: e modi
1: mona mo keteng e ka re nka tlogelela ntho e nngwe le nngwe wa tseba ke shebelele fela motlhomong se ke tla phuthaphutha ga morago
0: ga ko tlwisise bona o ka felelwa ke makatswang he e re ko jetse mona nnake nako ene ke yone nako e ngwanena wa gago a o tlhokang wena mmai gore o be le maatla le te maatla e se maatla fela o utlwa mamela ga ke nyatse maikutlo a gago ke mpa ke o kgothaletsa gore o lwane o lwane sesadi o lwane le bophelo ba ngwana ga o sadi
1: ke utlwa fela ga o bonolo
0: ga o bonolo
1: a seba ke dula ke le ka gara ntwa e sa feleng ga e se ntate wa kgosatsana ke seipati ka monatšhe nna ka nnete ga ke sana maatla a bona ke a ikutlwa le nna gore ke imetse gona jale teng
0: o tseba ke a tseba nka mona modi dipisisitsena se ka o thusa gore kelelo ya gago e be tšhatsi wa bona o ka fumana tse tlile di dimaatla gagolo ka lengwalo la ngaka ya gago
1: ke a lebogatlhe
0: ebile ke a tshepa gore di tla o thusa tle modin
1: le nna ke tshepa jwang fela ntho e nka o jetsang yone gona jale tsena ke gore nna ke batla go tsamaya mona surprise ville motlhomong sebaka se setšha se tla ke semphephomolo wa tseba kore motho o ko kgone le o nagana gantle
0: oto modiei modiei o nka gantle o seka iketsa lekwala wa baleswe ke boseipati mona wena o na le mosebetsi mona mo mogong o tla ya teng o lo sebetsa eng
1: mepalesa nna ke nana ke tla bona pele wa seba mosebetsi one o buang ka ona le ona ga o sa nthabisa gona jale tsena ke batla go tloga mona motlhomong ke se ke iketlile go tlola mane a ka nnete nna ga ke sa kgona
0: o bona ko shebile jwa ko go batla go bua ntho o modeng empa go nna ntho eno o e buang wa tseba ga ine kelelelo ga o tlo ba leya mona ka baka la bosipadi le wena o tshwanetse o eme o tiye o lwanele bophelo ba ngwana gago o lwane sesadi mosadi

0: Hela, Cynthia, dumela.
1: Dumela, mama.
0: A te o ntse o kgona go dula le mo motho wa Modimo o je.
1: A tseba keng, o ka bontse o mputsitse fela bophelo, wa kgabana le ntho tse ngata. Nako e ka o fela mogao sa le o ntseba ke dula ke le moo, o ne o ntse o lebeleletse gore ke etsang pele ke ke bitsa bagaisadi.
0: Cynthia, nne ke sa gong gagumele ga kana le wena tle a le nna motlhong di butse gampe.
1: A o iputsetse gampe ka bontse o iputseditse matso o ntate ga o araba.
0: O lokile Cynthia, ga re itlwele empa matsatsingana ke ga ke sa o bona o na le mpole ke morago jena o etsala
1: a tseba o tloetsa jo tse disulafale keng o ntse o mpotsapotso tse ntekang he ga ke nanaka wa batho ba laolwang ke maikutlo a puto wa ka motlho motlho ene ga e se fokoditse motšheso ne o dumelang ka gare o yone o gotla gotlhe
0: elang banna ebile le qabane
1: ate a re qabane empa yena e qabantse nna
0: elang
1: ka bona karolwane ena ya ga e le kolwane e bapaletse kelelo ko gore mofuthumaditse boko bone
0: ga o montse ntia le nna ga re selwane le kolwane
1: he batawa ke le raka
0: a ke re jwa le o sa sebetsa ebile wa gola jalo o sa sa mpone ka nix a ke sa le letho ena ka nako eo motho ena o na jere ke nna a ja nna kore le tsotlhe nna le mpolokeng re ne re mokukile re mmeile mone a nkolokeng ebile a bapala ka ena kore e le popogae ya gae ka jeno ga a sa mpona ke le nix
1: mao o ntse o tla ntho ga nga monna fela
0: ela man Cynthia ore
1: e butla butwa ka ke utlwa fela go bua mona fela go wena motho ga ona nix ntho engwe bua o mpolelela gore wa itebala motho yo
0: bo
1: ga se gale kolwana qadile o sebetsa mo nane abtoka o ntse a iphumana a koloketsa bophelo ba gae a kgone go bona gorena ga a tloa monana o ya kae motho ka mogolo wa pele fela sentse le lebeleletse go ga le thuse
0: o le wena gooo Cynthia
1: mogao empa ntho e nna ke buang ke nnete motlho mo ompa fela a tshabile gore a o tlhalosetse ntho eno fela e sample le wena go jane le wena e tentse o sa gae ona sena go tlo lebelela gore batho ba uele godima gago fela ka mogolo wa pele e sa le ntse o sa sebetse nako e ka go fela o ntse o tsa dikoloto tsone di tlokolwa ke ma mogao ke letlelengwe bo sa lebelele le itshetlele ka batho
0: aga ebile gore ka fela mosebetsing yane one gae a swabele o le
1: abuti seka ba bua jalo ka motswalle wa gago mogao ba butle pele
0: ga ke na taba Cynthia kwa nna a tshwarwalo kolwane wa lebala gore ke tseba dintho tsena tse di entseng ka fela ka gare lelapa leno la mogale ee ka jeno o sanketsa sekatana gobane o butse ka tlasa moriti wa tebalo wa mogale o ja mafofogotsane a boetseng fatshe tafoleng ee nka mo polelela mogale nna tsotsi a tlatsa borugwe a tswa ka masaete ke a ojetsa
1: gorena
0: ke dintsa di entseng tsena tse kanakana ka gontlweno ya
1: ko go ebile le lemelao la rarana ka mokgwa obileng o kwatileng ka teng o tlwa ge gona go gopotsa ebile le lemelao la rarana ko o setsebe ntho tlameng o e bue e butla go jetse gona he bo Cynthia ba sa o tshabeng ga gona motho ya o kolotang leto kolane ga ona nix ya o kolotang yone wena ko wena ikolotang he ga o ketlo bua jalo ka motswalle wa gago tho tse re di etsang mmogo ga ne le utlwane ga o tlhokaga le gore ga se le tlhabana le motho e be ke tsona ntho tse o dinkang o di etsa marumo ao o tlhabe motho o ne o tshepile
0: wena Cynthia
1: ga ona botho
0: kolwane ke ena nqalangpeletimo
1: tsamaya o lo iqala botho o eme o lo iqala o lo ipetlela wa gago mosebetsi tlwele o bolela batho ka mokgwa ba o qalang
0: o ejile yaka
1: le matha le babedi mo le di etsa le le babedi jalo nne o je o seke batla o mosenyeletsa ka tsona ntho tse di dientse le le babedi e re ko o jetse ga ona motho a tla ba o tshepe a tla beng a batla o sebetsa le wena obane wena ga ntho tse di dimpe go se go chesa o tlhanoela batho
0: Cynthia kolwane tlameile a dula le loya le go nna ga a sa mphetoela one ore ke etsewa
1: mo fe nakonyana iphumane o tla bona ka yena gona o tla o thusa kapa jang ge tle re tsebe o tseba gore ke motho a mope
0: Cynthia ke ne ke sa tlameya o ipha nako ya letho gore ke thuse kolwane ke ne ke mo thusa gobane ke ne ke kgona ka nako eo yena ga a sana le tšhelete wa mphetoele ele
1: ya magao ke a gola le nna jalo ke o kolota dimilione tsa kereke
0: sa o sekoloto go nna mona se boima gampe o ka
1: fara christmas itse ga o ntse o fana ka diporosente mo nna ke ile ka ikgapela ga ko o na nix e ko o kolotang yone ga ke ya go tlo bapela fara christmas phelong baka abuti nsuthele ke batla go jajo saka in peace go sena motho a ntse a lekana le moya one wa ka o ifasitseng ka tae a se please
0: gantho
1: tsene tsentse re di utlwelefatshe mola tsa dipolano tse tsengata tse tletseng a se blief abdoge ke kopa go itšhelela dijo saka ka kgotso

0: a tsaba me ba palesa
1: hai ntho ngwe hape eng gathatsang ke ntho ene leng hore ntate wa khosatsana o ngupile yona e ke nnete wa tsaba ke hanne fela ka hlo entsho bane ke ne ke se moyeng wa utlwa ntho ena na etswa molomong wa hai ke la bona
0: e ka ba ha bo fanu hitse mudi
1: hai na ke hanne hore le nna ke batla ho bona ngwana a fodile ntho ena na e mo jang le yona e mo tloheletse wa tsaba ngwana ka ka ho le hantle e le pokotlwana fela a
0: tsho hai mo teke nnete ha hona motsadi a ratang ho bona ngwana hai ha kuwe hai ke tlo bohloko yeo
1: ha ho lo jwang mapalisa ha lo jwale tsena ka ofela re bona hore a ntho tsena ka ofela tsegedi lekile ha di sebetse ha hona ntho thusa ngwana ka hore a fole
0: tshe le petile jwang
1: ke yo he ntate wa go satsana a mpurela hore ngwana o kudiswa ke u bane a hloka ho etsa mosebetsi wa ha bo ntate wa hae Elo re mme palesa wena ho ya ka tsebo ya hao jolo ka motho a moholo. Ntho eo mari e tlo sebetsa he. Na ngwana ka o tla fola ha fela fani a ka etsa ntho ena a reng o batla ho ietsa.
0: O tsiba mutse. O tla mo putsa putso e thata ngwana tuwe. Ha ke tsebe nna nka reng wena.
1: Ke palesa ka ba tabe ha ile thata ho wena e ka ba ho nna e tlo ba bonolo jwang he. Ke wena fela ya ka kgonang ho mpolella ha be ke nkile qeto ene pa hetseng kapa ke nkile fosa hetseng.
0: Ao kujetse ke go phoma mele hantle ntho ene ya ka tumelo ya motho di lo wena wa tshoga le litle ntho tsohle empa ha di sebetse
1: ke nnete
0: ya tshwale he na hana ka thata msadi na hana ho ka tima fani munyetla wa ho leka ena e o a batlang ho yetsa wa bona ebe ngwana wa re siya
1: ene pa le sefe
0: muti wa bona hore o tlosela o ikwahle bophelo ba gao kaofela o tlo fetiwa eng o tlo fetiwa molai o tlo ikuke jwalo ka e kare o bolaile a kere ngwane
1: sepalesale
0: ga o se o bona gore ka nnete tsotlhe di didikile ga di sebetse nna ke bone kare o tshwanetse gore o nagane gore o dumele seo fane a reng o setse gobane ga bofane ga o sheba wena na o gopola gore a ka o tshwarela ga ngwane o a ka timela o hanne o etsa seo na a tshwarele ka bateng ena mpo o dumele a ke re rolwanela bophelo ba ngwane ga batla bona ntho e tla pholosa bophelo ba ngwane ntho ngwe lengwe lengwe e mang a tla fitlha re eetseng ga tlo tlameya gore re etse go pholosa bophelo ba ngwaneng dumela fela tsotlhe di lokile
2: nama ga e ke e tswa masapong kao fela le ka moso e ntse le letsatsi
3: ke o taba mo tshemotle ya ba palo e ratanga holo mo nya kama me hana ko ye me tsena he e re tle ke seven thotsa ka hantle kwa no bana ke sa di shebe hantle wo di ka nketsetsa matsa le matsa tsa mna ah ho bile jwa mo a ku njwetse bana ho ja mshane no ona sa phela ya ba ona le teng le na maobane ha o binwa mane ha mo nati nati moketeng wa mmino a ka re fela gore kana kwena fela na ko re yang ho re nya bobedi a re fela

0: di tabatsena tsa ra ya bobedi di fella mona boela ba mmela tabatseding ha o ra tlabe ile ya raro
1: a semongwa na me ke le bo mpe hantle metsotsenge metlano hona tjwale ka mora ho ra ya bobedi ke na le kgaitseditsa ka kwano mona ke na le bana ba tsokwano ba tenka pabitsing ya khaso a sale ba itse motaung re tlatla re tlo bona re ke re wetele ka tsatsi ile leng re tlo bua a le wena a kore hanyane fela o ya tametse wena ke o he o ko e rule ditsebetse no a kra ditsebetse o di rule di befatse a simo he lona khaitse di aka o di rule mo di befatse o se beti a simo he e ke le bobana be tsula bona bile ina le molale mmuna o bona bo soyu ha o di shebile ha e ka ba khubedi fela o tsebore o moyeng ha molale ona fela o ka ba mkhubedi o tsebora jwale o so le moyeng ke le bo hle wena o spopi e pula ke le boa ha holo ho le te mona lo wena a u se beti di phoko he ke ke ne pile ke le boa a u se beti di phoko ke le boa ha holo me wena mo mamedi wa tswa lo wena kana kwe fitileng ra nna ra sebetsa mo nate nate le ba Eskom ja le ba ba tlo itsebisa mo shane swa re motaung re tle ke bona ke he wa bona a ikhubedu
2: ke
1: he ke mo mamedi wa u tlo mo yi mona jwa le ke le boa ha holo Eric sebe ya ha wena auspeti wae bona
2: ke
1: tso he ke le bo dumela se wena auspopi o petsantle
2: ke petsa hantle ntate thuso ke ya leboga go ba mona
1: ke le bo ha holo ere ke tle ke dumedisa pele auspeti auspeti dumela ngwana mme
3: go tsone ntate thuso le ba mamedi lapeng re petsa re ya leboga
1: ke le bo ho mena hane thank you a ke le tshoba side hone neng ke sokola batho ba lla mona re bana le bothata bo itseng kae kae Eskom e be ke tla bua le tona Gauteng ba le ba re kae e be ke tla bua le House Daphne House Poppy ntwet bua ditaba
2: ntate tusele ba memedi ba hao
1: le
2: bo ga monyetla wa ka jene hore be monana le ntshare le handle nna ke tswa Pretoria kwana ke a kopa kopanya empa ke
1: tla le
2: hore ke bue se sotho ntate tusele re tlhola re ntse re mametse o bua ha ona le mathata Eskom e be ntse o bua le Medefni wa rona wa head office ene re utla bohloko haholo ke ka ha mo re tlileng ka jene hore re tlo itsebisa hore Free State e teng re teng re batla hore ba reki ba motlakase ba re itse hore re teng e bile rona re tswang ka customer service haholo mo ditaba di leng teng le mathata a leng teng hore re kgone ho thusa ba reki ba rona re kgone ho ba le relationship e ntle hore ditaba tsa rona di tsamaye ha monate so ke rona bana ka jeno re leboga modimo le monyetla ona hore be re le teng ka jeno
1: ke lebo mme nna ke ne se na motho a qala a sukudisa ke kana kae kae aha fela ke le bo a uspopi ba ke mono o teng ora le teng a re a uspeti a rutle ditaba msadi
3: khotso ndate thuso ba mamedi la teng ndate thuso jolo ka aha uspopi a sa hlalositse re mona bakeng la basebedisi ba motlakase ba Free State re phamisa letso hore re le ba Eskom re teng ka ro Free State ha o hlokaga le re ntate thuso le basebedisi ba motlakase ba sokole ba ne ba ye Gauteng empa re le teng re mona o tlo sebeletsa ntate thuso re ya leboga
1: ke leboga ha le se lona ka bolona mo mamedi a lutlwile me ha ile lona ba itlamang ho di million tsena tse mamelang le CDI FM ke kopa hore ke ketla na go nwa ona le bothata ke tla le romella molaetsa ke be ke le for address ke yena mona me nomoro ya mohala e le ka letsetsang ke yena ere ka mora letsatsi le tla be le mphakara bo rae mono ho tsena ho tsena ho tsena motaung na go nwe ke ke hloke ka metsotso ma shoma mararo ha ile re taba e potlakile hona le ntwe tsa hetse mon ke fela sheba nka pelenyana le mphe motho ono mono o hema ka motšhini hona le ntwe itseng e tsa hetseng mono ke motho a di oxygen na le ke tsurumele batho ba lona ba potlaka mona jwale ha re ka sebetsa jwalo re gone o thusa nkhonomane re gone o thusa ntate mo re thuse ngwana ano a khutsana re etseng ke tla ka nnete ke tla itumela haholo jwale ke sa tla le re ke ka letsetsa Gauteng yankwala a ditaba dilimo wankwala a uspopie
2: ke yankwala ntate thuso re teng ka nnete and ebile re batla go sebetsa ka mokgabane for bareki ba rona ba motlakase bathong re a leboga
1: thank you mme e ra ole tsena ke tshware mabenkele
4: o basebedisi bohle ba mmila bakganni bapalami le ba itsamaelang ka maoto ha re duleng re bolokeile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela ke boikarabelo ba rona ka ofela hore re etse ntwe nepa etseng. O seke wa nwa jwala ntso ganna. O seke wa nwa jwala e ba utlula mmila ka ho sa bolokehang. Mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencer kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng. Ha sehla sena e be nako ya ho ketika le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke Lefapha la tsa Dipalangwang. Risa Afrika Borwa pele.
1: Ere ona jwale he hana kwele metsotso le shome ka morao ho rena ya bobedi ha ke ntse ke hlopha ditaba tsa ka tse monate nate ke thabile haholo ha ausi a le teng mona ausi Popi mmoho le ausi Betty ya ke motlotlo haholo me ke tla hle ke wa tswa ke nke ditaba tsa bona hantla monate nate Oliver Mthukuzi Todi.

0: Ya bu bit. Auspul pide auspit. Linali mona fresh satam. Putu ya kakina. Nenzeke riketa ibuti. Linali jolo karibu waka tabanchu. Na tabanchu. Linali muemedi. Botaville na linali muemedi. So Solbeck na linali muemedi. Kamane ka Bethlehem na linali muemedi. Kwa kwa na linali muemedi.
1: Ke potso entle ha holong tate thuso ke ka mo re le ritleng ka jeno hore bareki ba rona ba motlakase ba tle ba tsebe hore rena le dikantoro tsa rona tse gona le di supervisor di bitswa di supervisor di officers tse tshwereng dibaka tse o ntate thuso rena le Bloemfontein ite o teng ntate Kennedy le yena o teng empane ha ke tlo bitsa dinomoro no rena le Bethlehem rena le Memelani Panyarsveld rena le Botterville rena le Menterbiseng Malindi Selo Secha rena le ntate Chesa Modisa Pudi Senekale rena le me Ayanda Shandu Welcome rena le ntate Paiki Mogalo Thabong le Melody rena le me Thabile Tajane ba ile gore ha ma mamedi ba rona ba reki ba rona bana le mathata ba ikopanya le bona nakwe kgolo le nyane re a leboga ntate thuso
2: ke o taba utlwile mo mamedi ke a tswa ke ne ke bua pele nakwe ke neng ke botsa potso ke ne ke hateletse motšhini mona shebile wena mo ne wa le hateletse ntho tse tsa jwa wena o tla ile antle bothata bile ho nna fela ha ona bothata mamedi tla nkinela matsoho metsing a o speed t he ke bona batho ba o re tla nna ke tla utlwa ka lona ha ile rona le ntwe itseng Botterville tabile re motaung tshwara nye mo ha ona le ntwe itseng Senegal hela nye o teng mo kwa kwa le na motho ka pa kwa kwa se ya lona le yona
3: ntate thuso
2: le ba mamela ha tsoba le Bethlehem ka pa Bethlehem e be inka kwa kwa yana ho ya kwana
3: ke re fella ka site ya Bethlehem ntate thuso ka kwa kwa ka manini arna re sebetsane le kwa kwa fella Harrismith rena le office ya rona Harrismith ba tse ba mamedi le ba kwakwa ba ya ofising ya rona Harrismith ba gona o thusa halateng go tlatseletsa ntate thuso le ba mamedi go se mepopi ya qetang go se bua go tlatseletsa fela mo ba mamedi lapeng ba tse ba gore Eskom tsa officer Eskom pele wane go laka ba le nako mo ne di sa kenwe teng re a tsebisa note nana gore ba mamedi ba rona ba tse ba gore officer rona di butswe ra gona o ya re le ba mamedi ofising ga re sa sebetsa ka ofisi ya rona ya koloi yana koloi yana e tsamaya re ya gona hore re tsamaye ka koloi ya rona re ye ho mo mamedi ka ka ngwa ke re batho ba baholo ha ba gone ho fihlela ho Eskom re ye tsana ko re nke qeto rona re ya sebakeng sefeng e be ba re isa ditshebeletso tsa rona batho
2: bana be sukile buile le qetile ai le qetile ditaba ke lebo ha go lo he se ke tseba jwa lo re re tla be re di watla o tla thabantsi fitla Botterville Senegal Senegal Bloemfontein Bloemfontein Bethlehem Bethlehem Harrismith ke lebo o speed ke lebo le wena khaitsedi ya kahle a o se popi
1: re le bile ho lo ntate thuso le Eskom e le buile thata hore re teng rona free starter re le emetse baagi ba rona le seka tlhola le tshwenyeile haholo re le bo ntate thusa ka sebaka senana le gore a re fumane re tle mona re tlotlisa ditaba bathong re a leboga
2: ke leboga haholo mme ke leboga haholo gona jwale he metsotsowa gantle fela wena mo mamedi mashomo a mabedi le metso metlhano ka morago ra ya bobedi o mametse lesedi FM e ranakwaka emetsena ke tle ke fe south bound.

0: Bina monnate haholo motho motle, jwale ke dutse hantle hlakoreng la ka leo ke tlamehang hore ke dule ho lona. Ke ile ka tloha ka ba hlakoreng lane, ya ra ke atella ntho tsa ka tsa batla dinketsa mohlolo o etsang taua. Metsotso e 20 pele ho ram. Sometimes it takes a mountainer. Yaba pina monnate haholo yeno. Ke fitile he mono ke tlaka mona. Ke mangolo e bana ile ke bone ngolo le leng ebe lona le renga a mahlano ke se ke arabile ke qetile ka ona botata ntate ke sebetsa jwang bo o ena ke tshwantse ba bitse ba CCMA thaba monna tshwantse ke re bitse ba CCMA tswa mongolo na mangana a buang ka CCMA tshwantse re ba late ba beteng kwa no bile ka nna bana kwa bona ba atle mona you see ebe boetsa la jwa mona botata bo ka mona ke tla bo sheba yo tla mona ke tla kena mohaleng Security company happy. But when I live with Tataka security, where is the Ramban? Can I guess a bit? Have a cab and patala. The Chelletiakaya leafy. Look like I fit someone I'm Ricky. Tabatau kitchen. Never born about Colota di kid. E urika kapatse no kantorong tse kgolo ho tlatla me hore le fapala ba sebetse le ke le sebe bothata bo bokana bo le mo di security company patatla me ba ke ba shebe ba ke ba patshwara dikopano le bona ba ba etele ba dule le bona ba batho ba monika mangolo a mangata monika kgola ke mangolo a tsheletseng ntse ke fetisa fela ke lahlela go banna beso mane Pretoria mane ba sira ke bothata mme bothata bo bang teng ga o roma metsi mona ke tšhelete tho tse ba di etsang bothata ke tšhelete ga roma metsi mona ke tšhelete re ke onke mona re ke te ke tsena mushane songo tso kwa nwa ngwala re monna ke mametse pinena sebata hey wena star ke ithutile ho rata Jesu ke mantsu a matla no monna ke mantsu a matla ere ke shebe hape ka mona he ka ke potele ka mohalenga a motenga go fumane ha bakuke a go tshware ha bakuke ha nyane fela a go hlae ha bakuke Emily Dennisville ndate motaunga re na le bothata ka bodulo re ne re dula placing engwe yen sam le mahatsaka sebeditse di le motse 26 hona le batho ba tla mele ngo thusa wena mme mamela hona le batho ba tla mele ngo thusa ke tla fitisetsa ditaba tsena officing yenu ke a e fetisa mme ke tlabe ke mo letsetse mošhanetse gore ba le letsetse mono ga ra nako ba le timela motlakase le metsi polaseng no o sa tlameya gore a etse jalo ga le ya tlameya go timelwa metsi mo le motlakase ke a e fetisa gona jwale bana beso ke a e fetisa mme ga ke qeta o e fetisa ebile ke letsetsa mushane su mono hore a itse bo nete ba hore ba le letsetse ha ba sa letsetsa ke nna tla letsetsa o sane ku utlo rona ba le letseditse e hona sa tla me ultimela mtlakase ha jwa 26 years le mo sebeletsa placing ha le kgwa le hona la tla me ultima mtlakase ha le tla me ultima mtlakase ho hanga tla me o timela aba kwalele metsi ori le phile jwa ori le phile jwa ah ya tla me wetsa la nthwe ka Afrika borwa ya rona e ntsha e ya tla me wetsa la ke swabile ampe ya golo ke swabile ampe ya lo ro teng makhwantse nga etsa jwa lo maplasing ma ba le timela motlakase ba be ba kwale le metsi ha ya tla me ke fitisa tabalo ne bile qeta ke a letsa mo ke jwetse mothinwa gore taba ena e potlakile ha lena motlakase ha lena metsi ha tswa bona ka ke motho ka letsetsa le letona motho ka ba letsetsa le letona wa mo letsetsa ntate manye wa mo tshwara wa re mamela mona ngone suka moka Dennisville mushane sukinwa ka mo letsetsa mona malai walla ibe o kae monne no bana nkarabe a buti nkarabe ka pele ere ke mo le ka pe ka man ke mo letseditse mme ke batla gore a le letsetse mai hai ere ke mo no rena ke mo fumana ha ona lo ka timelwa metsi e le mtlakase bathong go na le magwantsa a etsa jalo le gona jale re tshwa ka nako ane ya kgale ba nne ya kgethololo re ne re hula ka thata e seng gona jale ke tla letsetsa letona gore a etele polasi eo ke tla mo letsetsa gore ntate mphe batho bao ba sebetsanang le batho ba dipolasi mona go na le batho ba ditingetswe motlakase mona le metsi re kutlwe motšhane so ke a mo fumana ke fete fela se ke mo romeletse le dinomoro o tsa lona polasi moa le mphile nomoro ya 063 le 082 e batho bana banna ebe batho ba le bona ba tshware dikopano ka nako o batho ba llang ka yona e ebe ba tshwara dikopano ka nako o batho ba llang ka yona ke ma plasi ne re ke bona kwa no mona he ke tlo ma benkeleng ntate code 10 le pdp ke kopa mosebetsi ke nna bokang le u during starta nomoro ya mohala ke 065 38 8708 akele mo letsetse ntle bokang ona le PDP ona le code 10 o kopa mosebetsi o ntshwara a le ka le during start ka sibona se ba ka seno ka northwest
1: that line legal o ka phela o tseba hore o sireleditswe di plan di theko tse tlase mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motapo mathata a basebetsi ho tshwara ntle le molato le tse ding tse ngata maqwetha rona a malala laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi fumana legal cover kajeno SMS a lesedi ho 39771 ke 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng
2: wa tseba ke ne ke etetse moholano wa ka mane Cape Town ke a o jwetsa e ka re dintho di tswela pele sebakeng seo ebile mora wa hae o sa tswa fumana mosebetsi ona jwale tjenana ebile ke a bona ha ke re ke a sheba dikgwebo di a bulwa hohle moo jwale ke a elellwa hore mesebetsi ya hlaha ditoropong tse tsamaiswang hantle ke laba ka utlwa go thwe mesebetsi e hola ka potlako e menahaneng habedi mo Democratic Alliance e busang teng le nna ke batlela motse wa heso seo ka ho he dikgethong tsena ke tlo votela DA
3: papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC
4: wa bona ha o le data ne ke December waya waya ha o tshwarehe ke re manta le labohlano di a tshwana ho wena mona a se ka dikhoma ke tlo tlo bona nomorong tsa o tsa data o tlo a mamelori o boloke na kwana promo
5: o ntso le mohaleng data
4: ha ona get together e qalang ka please call me
6: eba data ne ya Telkom e kutle matla ka data di khotsa mahala le meputso ha o reka prepaid data bundle ho tloha ka 29 ranta kapa ho feta hodima moo ipehe monyeteng wa ho hapa seabo sa hao sa meputso ya 500 million ha o kgetha tap to win dial star 180 hash kapa o download my Telkom app ho na le melawana le dipehelo Telkom
5: possible begins here.
0: Ona jwale ria metso tsengale shimele metso tsile tsenga pele ho hora ya boraro ke kgwedia transport wena hem re taka re hlale ka mona ka o Arto thabanga go ba fumane he bana ba Arto re bona rena re tsama ka le bona re buisana le bona petrol ya nyolo hape la boraro ya nyolo hape la boraro ka itshaba America ha ke mtshaba Donald Trump bana ntwa ene mona Iran mona ya re qeta re bola lefatshe le yalla fela batla itsa jo tswa America ke nngwe di natse tsa jwang a holo lefatseng fela wa ha ko pan le bana ba bo China mane o tla me ora bua hantle wa China wo da ko pan le ma Russia o tla me ora bua hantle jwa le petrol a nyolo hape gore hona o bolela gore bophelo bontse botura phelo bo ya tura letsatsi le letsatsi phelo bo ya tura letsatsi le letsatsi ya nyolo hape ka laboraro ke le bua ngwana mmehle ka mo ka Leodoreng start 0655538708 ke le bua ngwana so thaba monna ke a feta he re keng ke mo mamedi mo mona he go bantwa le re se re sebeditse re ke bona re ke mo ne mona he mo mamedi ung ke tsara kinawe ka monka ha ke o oh ke thabang onka mo mamedi mona onka ndate tsela re khone go buisana le re ha monka ka mona ke tshware ka mona mo mamedi mo yeng khotso hello mo mamedi mo yeng dumela khawile le se di FM hi
7: ke tle ka ntle ku
0: ke teme o le tsa le kae
7: ke le tsagile sa Solbeck ntle le tsho ke se nya bua
0: sa Solbeck
7: eh ntle le tsho
0: ke bua le mang
7: le Jane ntle le tsho
0: Jane ke le bua Jane
7: eh ntle le tsho le nna ke kopa tsho na le mo ka le sala ke nya claim ya Johnson GTF ka 2023 a selo mo ja fela la ba dilo ba ntse ba mokhutsetsa moga o molebe ba bua ntho tsengata
0: Mo ha o kentse claim ya eng?
7: Ntho malume wa ka tate tshuso. O kentse claim GPF.
0: O kentse claim GPF.
7: Eh, yanda tshuso.
0: Kwa le ba musukudi sa man.
7: Eh, yanda du zonta sekolo tsa 2023 mari nga selemo ba motsepisa ba tsela ka tshelete tla tswa. Selemo se o fela la ba batla pamtsi tsa ding hape. No ba mokhutsetsa court ba ga lwa ka the clue of divorce. Wile ba ntongkoto ba itse dikilo di botse ba mphileng yona ntse le yona yo utle le yona hape bo GPF ha ba batle yona ba batla ke nguya 25% ha re se bona tshe tsa tlamile malume ba itse
0: sa GPF yetsa man GPF yetsa man tshwara jwalo ke batla ka di nomoro tsa ha mona ke gone o letsetsa bana ba GPF kwano mona hona jwale ke bua le bona nomoro ya ha ke mang

0: tabatsana tsa gore ya boraro di fella mona bona mona ditaba tse dinga ha o ra e tlabeile ya bone re a tella afandra
1: Johannesburg motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata fumanang lesedi FM le khubumla 88.4 ka ba kenang ho SABC Plus app ke molelwa lesedi FM ke molelwa Mona meloko e abelana thabo, tlhompho le tshehetsano. Baholo ba tataisa le ho fa batjha bohlale ka mmino le dipale tse ahang tsa botjhaba.
2: La tshaba le sahane mamadi le manta ha letsatsi o sontso le fela jwalo mme ke a tshepa hohle mo le nteng o ntse o kgotsa fetse ka tsela e kgetheileng ko le boholo tsietsi mohaladi ka go bala ditaba tseo tsa hora ya boraro ka boqhetse ke bona ba haesale nka lebala jwang go le boa jwalo thuso motaunga o ne a tshaba le so provider ho jwalo ke nako ba o tshwere ha monna jana mme ke a tshepa he momedi o ithutiletse ngata tswa lenaneo leo ke bona le taba tsa botlhokwa tse leng gore ba neng ba di tshwere kwano mme ke di ratile haholo momedi lena le ko dumedisang ke le kagolo na ha jwa le ke bua jalo ka retella afternoon drive le TLBZ la hore nyane ya motselela na ka le bitso ke le mawela topi topi wa FM bona re mafulu fulu re mahlahahlaha me he re tlo fa energy ba king energy member energy re feletse
3: ke le tere feletse top la ma 7 ma medimo tlo rumela hla isi pele fela metso tlo feletse hora ya buraru go di amphala ne hlo la matsatsi a mahlano ka jeno ke mantaha ke utlile ka hlokana la tsela gore ke tsatsila la tswalo ka jeno re rula ka letsa ka tlo mahlano no Ola, ubone tsedi ntse ngata ngata ngata fela. Uri medisa tsolo ke the bundle of joy propotlana sele moya thabo mukoni, thabo ya bohlale. Mamile motla ka tlhompwe kgolo, re kena ka ntoronga, re kena koloing ya hawe, re kena mo lenteng o mametsele sedi FM re re tumela tle. Ho tla ba mona thutlwana tsolo fela ho reng ya botshelela. Tafrenga di papa di jolo ka di bapetse mafrenga beke, re be ile mshengo tshabalala. Bongzito,
4: ke a le bua bundle of joy, ke a le bua lwana topi topi, mo mamile wa sebeletse ya lesedi dumela ho hle mo mametseng le teng le bitsola ka bongane tshabalala he go tsaletse di papadi ka re ho lena no lena le monanti la re a thella re tlatiana metsetsunye mashuma mararo ka mara hore ya boraro e le shume pele go fitla ho reng ya bohlano le mashuma mararo hantle fela ka mara hore ya bohlano bile ka jona re tloa fela ka tlakena jolo ka ngwana mme a hlalositse di bapetse mafelong a fitleng a beke e bile hlopa sa bafana bafana sa bapetse papadi ya o qetela he maobane ile ya setswa le gahlana le hlopa sa e gepeta ile le papadi ene nge kwala na kwena ya di papadi tsa machaba tsa FIFA jolo ka ile hore pejana ile ya papala tsepe di tsa o phunyeletsa bakeng sa tlhudisano ya AFCON le ke tlamane Cairo re kopane le neo go utlo rena be di ntlo tsa maile jwang ha sheba lo tloa ha kampo jwalo ka e sale qala e qala e bile hane le qala kwa no Johannesburg pele ho di papaditsane tsa o phunyeletsa o nan tsa beile di ntlo di hlo a ka bolela rena be jwalo ka ha mosebetsi so qalile bakeng sa mokotlisi pitso ho tloa mona ho ya pele re ka lebella eng jwalo ka ile hore o qetile nako eng a tana le sehlopha kampong o tla re fa ya sabili ya harela le tolamane na henya e gepita go tswa ka tsetseno le tsedi mifutenye manya di papadi o se ke wa sutha dumela
1: Heidelberg, Doropo e ka borobo tshabela ho Gauteng, mo ho rena ngutso. Lesedi FM, le fumane ya ho 87.7, ka ba kena ho SABC Plus app. Ke molelwa. Bloemfontein, Senganata Bloemfontein. Lesedi FM, le fumane ya hantle le kubula 89.9. Ka ba kena ho SABC Plus app. Ke molelwa.
5: Avbob e kitika dilemo tsa lekgolo le metso robedi tsa o abolelana melemo e kopanetsweng. Ho kitika sena, Avbob member rewards e abolelana dimilione tse makgolo a mararo tsa diranta le ditho tsa Avbob tse tshwanelehang. Ho fumana kabelo ya hao, etela avbob.co.za kapa lekala la Avbob le haufi le wena. Letsholo lena le fela ka la 31 Mphalane. Avbob ke insurance e nang le license le mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya dumelletsweng semolao. FSP 20656 ho na le dipehelo.
6: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa diranta tse milione. Ka Lucky Millions ya Hollywood. Kgetha dinomoro le thathamolla dikete-kete tsa ditro tse akgang UK 49s, USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela mola ka mong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjhana le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke
7: 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
8: Clientele Legal e fumaneha bakeng sa Maafrika Borwa ohle. Diplani di theko e tlase, mme di cover bohato ba CCMA, dikoloto, tlhekefetso ya bong, ditshebeletso tse fokolang le ho hongata. Hape, dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao. Clientele Royalty e ufa melemo e kgetheileng e tswang ho lenaneo la rona la Free Loyalty. Fumana legal cover kajeno. SMS-a lesedi ho 39771. Ke 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Clientele Royalty ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
1: Bophelo ba hao bo bohlokwa. Ha re fihleng re bolokehile dibakeng tse fapaneng ka ho ikobela melao ya tsela ka nako tsohle. Ke Molelwa. Revolutivos.

ama me disetse di tlo le mollo ya lo parla me tso ma shuma ma pete le mo tsolo mo ndre fela le tso ra ya buraru jumela hleke mantaha fa le di mo tsara ma tsa ba taro ka jeno tsaro ka re se re di mo disetse fela madume ha fela mo

0: Go jalo fela gaitsena ka tsa tsena he momedi li ile la thagolo jalo ka selemo sa ntse sekete magolo re bo mashimaro bonga metsume 1994 ke UNESCO me he ile taba e leng hore tshibula ka tai bua hona jalo ile ho ketika le hore e hopotse ma teacher ka buikano bo ileng ba bonka dilemolemo e le mbona ba hore be ba ikanye ba leng hore ba lwanela jalo thuto enang le boleng
1: ke kile ka ibuwa ntshona le mosetseng sa le moeng kere ha ho ne ho ya ka nna ho no tshwantse be profession e kholang ka ho feta di profession tse teng ka ho fela ke tshe ha ho ne ho ha ho no tshuki nna tshwereng bophelo ka ho fela profession e kholang ho feta di profession ka ho fela ke tshe ma teacher ho bana ka ho fela le bo leteng le ing engli engli eng le tsala teacher le feta teacher
0: eh ya hle wa tsiba ke tie ba sebetsa ma teacher ga jwala ga sentse ga jwa ga bana beso ha di load manto a ni mboto
1: ha di load mining mboto
0: ha di load mining mboto ba o sa ne di a bula
1: o sa ne ba
0: mm sa ne ba
1: ao
0: mm ke go tsiba go rena ke batho ba di label di feng
1: ba ba ba do ma
0: ah di dule ah ka sa se la pila ba o mane
1: ka sa se la pele
0: sa se la pele
1: ha yo di pompo pompo di le gata ha di mamele
0: ba tsiba lu ka tsa tsila pele ma mistra sa itjela fela mo nna re o le gasa ha ke tlo bua hape le gasa o tla go tla ke tla
1: oh ba tla
0: a ye tla la bobesi a go phumula be king ena hona le dikolo tse bana ba soka ba fumela di report o tla ba o thuke sa ntse re lokisa
1: o tsho ma teacher ga mogau tsena ai no rona rona ho pula ka rona
0: le le zo
1: bula fatshe
0: lo ba nya zwalo
1: so bonwe ka buka hlomone ebile wo khave di buka ash
0: le le tsotsang a mo hlaisiwa tsa wa sebetsa ha a mo hlaisiwa
1: bitse la matiche ga ga le bo
0: ayo ba se ga bela
1: no ga sa tswa ga sa tswa fuwa ntle fela mona o tlhile
0: mo hlaisi man ga ga so sudi
1: a ga ga
0: tswa ga mono wena ngwa leso
1: matiche ga ga le gata bo memele bo sese bo memele bo sese ga le gata
0: e ke tika nga mna tintsele a ena bana ba sudi a bula o sana
1: Oh,
0: naleba so ka mba tswa ya kona ta tswa ka jene.
1: Oh,
0: muta tswa o sane.
1: Ba ke a bona yo, le gatale re ba bakelang lona bana le mathata le stress sa bona ge a gasa. Thabo sa hula jezi ya lebu wa mutabulela.
0: Fela o kile bona ba tshega ona jwa le ke batho ba content.
1: Ya, ke ba tsha, ke ba tsha. Ba mo hona
0: fela.
1: Yeah, lo da ke al khate.
0: Ke ba 41. Ba tshega nne.

0: Sota.
1: Shubi kam Tim Kulu. Khate be pungani. Kistinji lebaka. Holy City FM Drive.
2: Friendship Monday. Financial Sector Conduct Authority.
1: Kajeno mami retlo bua jalo ka pizza tse pedi two pot. Me retlo ithuta ha holwanyane ka yona two pot re itswa kai e reretse ho re thusa ka eng. E le hore le wena o tlo o tseba e le hore nako e tlang o motho ya tla fumana pension ya hao mme o rera go lokisetsa bokamoso jalo o lokela o ithute ka ditaba tsena o se ka ba fetwa ke puisano e maatla re tla be re na le yona le FSCA metsotsong e mashome a mabedi fela pele go hora ya bone. Ke a tseba mmamedi wa re batla Friendship Monday fela gape mo mamedi ra utlwisisa fela le go rona gape go rekwa ga lenaneo ke ntho e kgolo go rekwa ga dikarolwana tse itseng tsa lenaneo ke ntho e kgolo jale ha re ya o sia ka ntlo se ka ba re hai jale lona se di bua ditšhelete rona Friendship Monday ntse re na le wena.
2: Ho jolo fela he mo medi me ha jwa le re sentse re fitela nako ngedi papadi le bong zitho ke bong ani shabalala.
3: A tsa di papadi ho ri atella le bong ani shabalala.
4: Ke le buile haholo bana beso mamadi wa tshebeletso ya lesedi tsena ke tsa pele tsa dipapadi kwano re a thella ke utlwa le bua ka matitjhere bana beso le bua ka taba ya content e ke rata moaparo bo ba apara hantle matitjhere bona jwa le bana.
2: Matitjhere ona jwa le bongani jo.
4: Ha ile a jwa lesedi.
2: Jo ha bua pa le batho bao. Le ka phapusing ya borutelo wa bona hore le bana ba thabela ho ya sekolong.
4: Ba thabela le ho etsa ntho tsena tsa bona tsa di-content. Ke a tshepa ba tla keteka hantle he letsatsi lena. Mamadi ha re qalehe ka tsa papadi ya bolo re emane e kgepeta neopo o teng jwalo ka ko tshepisitse ke re shebe fela hore nabe dintho di tsamaile jwang jwalo ka e le hore e sa le ya le teng kampong ya sehlopha ho tloha bekeng e fetileng ha sehlopha se ne se le kwano Afrika Borwa ya ba ho tloha mono tsamaya le sehlopha ya mane naheng ya e kgepeta mo e leng hore ba ntse ba le teng hona mono hona jwale ba sentse ba itukisetsa go khutlela lapeng ke re utlwa rona be tseo a se tlhokometseng ke sefeng papadi ntsena tse tharo tsa sehlopha sa naga neo ha re dumedisa re wa moele losedi nanong le leholo la re a thela ngwaneso hantle
5: bona mme ke phetse ke nke monyetla ko dumedise ebile ape ke sometsa lesedi FM le re a thela afternoon drive
4: o bile kampong ya sehlopha bakeng sa dipapadi tsena tse tharo tseo ba di bapetseng tse pedi tsa go phunyeletsa bakeng sa 2027 AFCON pamoja lena ya maobane e neng le ya setswalle pakeng tsa bona lehlopha sa naga ya egepeta ebe ga o sheba o bona dibapadi di tlile di se di tlwaetse di tlwaelane le go tlwaela mokgwa wa mokotlisi ya motšha mongwe ga dipitso mesimane
5: ona mme ka nnete ga ona nnete fetang eo ka baka la gore re bone gore bafana bafana e hlile ebile a ba le monana e kgepeta nka re ke mo ba tlwaetseng teng ka baka la gore papadi ya bona la boraro le eritra e la bontsha gore ka nnete ba se ba le hantle le mokotlisi pipitso mosimane go ya ka gore ka nnete ba utlwisisa gore o batla eng from bona ebile gape o labalabela eng from dibapadi tse e le goreng ka nnete wa dikgetha for setlhopha sena sa bafana bafana maobane itsa bankana le e kgepeta ka mane ka Cairo ka nnete ke ne ke naganne gore mohlomong Egypt e tla o besa o tuke ha ngwana mme ka nnete bafana bafana ba ipona ha ditse gore ka nnete ke sehlopha se lo reng se tsepame ebile hape se tseba hantle gore se ikemiseditse eng ga tshola se sheba gore se batlo ya ka mane ka AFCON 2027 selemong sa ne setlang
4: ha ka re bua ka sebapadi seo nahanang hore ha o nontso di sheba boikwetlisong se ile sa iponahatsa mme sa qetella se gonne o bapala ebile ha o sheba o bone ka re se tla bitswa gafetsa hlopeng sana ha o ya ka mo se bapetseng ka teng lo ya ka mo go sileng sa improve ka teng ha o ntse o le boikwetlisong mane ha ba ntse ba ikwetlisa
5: ona mme ka nnete wa tseba ha se se bapadi se le sengwe empa ke wa padinyana tse malwanyana tse lo re mohlomong nka bua ka tsona ka ngola ha ye ka tsona motsharing ona wa ka jeno ke a ke shebile Broken Pogen Pool o la tlhola monyetla kgahlano le eritra ebe ka nnete o bapala hantle mo mpeng ya lebala maobane mokwetlisi ke a qala gape ka yena kgahlano le egepeta ka nagana gore mohlomong e tla mo testa e ke mo challenge ke bone a bapala e tswileng matsoo maobane ebile a bapala hantle le yaya sethole ke sa bue fela ka Pogen Pool ngwana mme ke gotla gape ke bue ka sebapadi sa letsatsi for nna maobane ke yena yaya sethole o bile gona le mo ka nnete itse sipo chain hane a atswa Ricardo Gosi a mo kenela ya ba ka ntikena ankang le banta la hore ibe yena mo captain wa sehlopha ke bone o bapetse papadi engwe entle haholo ya ya sithole mara hape re bua hape le ka moshimane ona a godileng maobane ba re ke puso di tshejane ke bona nka re ka nnete mokwetlisi wa bona hore sena sa sietsang ka mane ka Chicago Fire e hlile se se motswela molemo ka bane ke bona maobane itse ha qeta hore a qete fela hore a thole bolo eo from Chandra Campbell ya ba o keeper composure ka 18 yard area ya ba o bolaya sithibathibani a bola a bula ya hape le defendera ya egepeta a kora ntlha entle e tsweleng matsoho so for nna ga ke tlhola ke sheba bapadina ba bana ba fana le kampenana ya pitso mosimane Brooklyn Pogenpool ya ya sethole le puso dithejane ke bapadi tse tharo tsaka tse re ka nnete nka ngwala gae ka tsona from this camp
4: ka metsotswana fele mashumo a mararo re rapile papadi tse pedi tsa ho phunyeletsa bakeng sa AFCON 2027 pamoja ibe ha o sheba ho ya ka momoya o leng ka teng rona mona Afrika Borwa le ho balatedi ba bolo re se re ntse re bona go tsela e teng re ka phunyeletsa ho ya thubisano yeno ya AFCON ibe ho di bapadi moya o reng ba bona hore ba ka phunyeletsa ka pantse le nthwana hore ha re soka re batla hore re ka ya le kgongwana o dimo ho sala le mona le mane mo go lokelang re lukise teng papadi ntse tla
5: bona mega nnete e teng tshepo e ya hore ka nnete ba ka phunyeletsa empa mokwetlisi maobane o latlhalosa a re o kopa le maAfrika Borwa kaofela ba ke ba beye tlhofatshe a bua ka lemilanala la sengwese a re we need to remain grounded and sena se bolela ka nnete ngwana mme le bona ba a bona gore monyetla wa hore ka nnete ba phunyeletse go ya mane phamoja selemo sane setlang o hlaile empa tlameile pele ba nne ba sebetse ka thata ba sebetse hantle ka tsela re reng ka nte ba sebetse ka yona o tla bona hore ba kopana le Kenya godinyane etlang papadi tse pedi tse bohlokwa ka tsela e makatsa mokotlisi ebile ore ha ke phethela papadi tseo against Kenya ke tsona mohlomong tse tla bolellang gore bafana ba tla ya AFCON selemo se tlang kapa tjena
4: neo re lebule ya go lokana go ya mogotsi re tla bua nakong e tlang hape kwano re yathela
5: go le bona ngwana mme
4: Mama dine le tsona tsa dipapadi tsa pele he re buisana jalo le nopo wa le mane nenya e gepeta re fa dintlha re tla tiana le wena he metse tunye le shume pele re fitla gore nya bosha ya bohlano ka haka jeno ke mantaha hona le sekhutlwana sa dipapadi bana ba se kitseng
2: Akulewe bang semoho lwana mo mabedi sense re kena ka mana ka babileng N1 northbound ka mana ka Brakfontein interchange le phelele tuna la mila le kwetso ka moganaga kelo hlokona le kotsi re a fetse ka mo mabedi ka mana ka N12 westbound ka Clip River Drive e hona hona le koloene nyeme ka ro mila to sitsa jalo se pala ha mona tsana se petepete ke ne go tsoga tsona tsela tse pedi mo mabedi hore ngena me bona tso di bona ga sa di bona ga tswaga ke tibos underscore mokori @limawala1x # retella traffic
3: Lesedi FM ke molelwa mona meloko e abelana thabo tlhompho le tshehetsano baholo ba tataisa lo fa batjha bohlale ka mmino le dipale tse ahang tsa botjhaba

0: momento ke Katy Perry are ro hello city fm ha le fela meso ke ba shima ba di pele go fika reng yana ya bone me jo lokha ile ga o tsepitsa momedi re tsa majalo le fsca
1: kenete topla ma 7 le momamedi mamedi ka tsena re bua ka chalete ya hao ya pensione dithotsengata tsa mekotla ya pensione dina le dipotso tsengata mabapile tsa maiso ya pensione ya two pots eling chalete e arolwanga dikarolo tse pedi dipotso tse a gambo nka fumana chalete ya ka jwang na ke tla fumana bokae ho thweng ka lekgetho ho etsa lang ha e ba moki wa ka ntsha chalete empa sa ikenye mokotleng wa ka he dipotso tsena mo mamedi ke dipotso tse dulang di botswa ke beng ba tšhelete mme o etsa lang ka tšhelete eo ke e bolokelang bokamoso ha e ba ke ntse ke ntsha tšhelete selemo le selemo re a ipotsa tsena ke dipotso tsa bohlokwa haholo tse re ipotsang tsona fela fsca e tsamaisa letsholo le bitswang tseba ditokelo tsa hao sireletsa pension ya hao mme o tla bua ka letsholo lena ka jeno mo mamedi re tsamaisana jwalo le kekeletso Telejani e leng specialist analyst retirement funder frontline conduct supervision wa financial sector conduct authority o santsa lete
0: ha re wa mohele kekeletso dumela
2: dumela
0: o tlebo o pese ngwana se gona re phetse hle
2: ke
0: dumedi se tlhelo ba mo medi ba le tsedi ya SM. Ke le bo haholo keke me ha re rona. Ha qale ka dintla tsa bohlokwa. Ke ho baneng ha huile ho a hlahiswa tsa maiso ya di kotlolo tse pedi e leng yona two pots ya ho bolokela bophelo ba ho tlohela mosebetsi kapa ho beya meja fatshe. Mme sebetsa jwang?
2: Tsa maiso ena e re re tso ho fa di thomo ye tsa wa ho fihlella tshelete ya pension. Aba isoka empa hape itshireletsa poloko ya nako e telele ya pension shwale go tloga ka la mosaba pele Lwetse selemong sa 2024 karolo e le nngwe go tse tharo ya menehelo e kena go karolo ya poloko e leng yona savings component ena ke karolo eo setho se ka kgonang go e fumane ga nka selemo le go latela melao le gore tšhelete e teng naga karolo tse pedi tse tharo di kena go karolo ya pension e leng retirement component tšhelete ena e boloketswe nako ya pension go reka annuity e leng tšhelete eo setho se ka e fumanang nakong ya pension go boele gape go be le vested component ena yona he ke tšhelete eo setho selemo se se se e bokelletse pele go tsatsi la pele Lwetse selemo sa 2024 e ntse laolwa ga yona e ke melao ya gale e neng e le teng pele go two pot 10% ya yona vested component eno e ile ya fetisetswa go karolo ya polokelo ka la pele go Lwetse 2024 e le tšhelete ya go tsala yona e bitswang ka gore ke seed capital.
1: Re a leboga ngwaneso kekeletso e nngwe ya dintho tsa bohlokwa tse ke di tlhokometseng ke pherekano e bang teng go tlhoka tsebo gobaneng go le bohlokwa gore ditho tsa mekotla ena ya penšene di utlwisise gore na tsamaiso ya penšene ya two pot e sebetsa jwang
2: go botlhokwa thabo gobane ke tšhelete ya gago mme e reretse gore e o thuse nakong ya penšene tsamaiso ena e thusa motho ga a na le bothata kapo tlhoko ya tšhelete empa ga motho a ntsha tšhelete gona jwale o lokela go gopola gore tšhelete e tla sala bakeng sa bokamoso e tla fokotsega gobane ga o ntsha tšhelete o emisa kgolo ya tšhelete o fokotsa poloko ya gago gagolo ka tšhelete e ka lekanyetswang go dimilione mme o latlhegelwa ke menyetla ya kgolo e keteng ya gotle gape ka goo go le botlhokwa gore batho ba utlwisise tsamaiso ena ya two pot gantle pele ba nka qeto ya go ntsha tšhelete
0: o se kekeletso taba tse o di buang di botlhokwa gagolo fela he re se re qetile dilemo tse pedi re sebedisa tsamaiso ena ke dintlha dife tsa botlhokwa tse tswang go bolaodi ba ditšhelete
2: go fitlhela gona jwale go se go amogetswe dikopo tse fetang 2.6 million tsa taelo ya lekgetho e leng tax directive bakeng sa ho ntsha tjhelete ho yona tsamaiso ena ya Two-Pot. Mme le bongata ba dikopo tsena ke tsa batho ba ntshang tjhelete kgafetsa. Ka hoo re hlokometse hore maAfrika Borwa a tlasa kgatello e kgolo ya tjhelete. Mme ba sebedisitse tjhelete ena ho lefa dikoloto, ho lefa ditlhoko tsa letsatsi le letsatsi, dikoloi, matlo, hammoho le thuto. Dintho re di sebedisa tjhelete ena jwalo ka poloko ya maemo a tshwanetso. Hape re hlokometse hore batho ba bangata ba se ba thasella haholo ho rera bophelo ba bona ba pension. Mme ba ntse ba ba le dipuisano hammoho le di-retirement funds le yona FSCA hammoho le ofisi ya pension funds adjudicator e leng moahlodi wa letlole la pension. Le ha ho le jwalo he, ditho tse ngata di ntse di sa utlwisisi ditokelo tsa bona ka botlalo. Ba bangata ha ba hlahlobe di-benefit statements tsa bona. Mme ba bang ga ba elelle le gore go ntsha tšhelete pele nako ya pension e fitlha go ka ba le ditlamorago. Ba bang ga ba tsebe gore tšhelete eo ba e ntshang e lefiswa dikgetho kapo ba ka soka lesedi kapo kapo gona go etsa ditletlebo.
1: Ha re ke re bue ka system ya Two-Pot le ditlamorago tsa yona kekeletso gobane e nngwe ya dintho tse makatsang haholo batho ba ngata ba lla ka gore motho o kopa tšhelete e itseng go tswa letlolong la gae la polokego empa go fitlha tšhelete e nyane akhaontong gobane
2: abodithabo ena nka e araba ka mohlala. Ha re le mosebetsi o fumana moputso wa 350,000 ka selemo. E leng se mo behang tlasa sekala sa 26% ya lekgetho. Ha ba a etsa kopo mohlala ya 15,000 rand ho tswa karolong ya hae ya poloko. Ho tla ntshwa lekgetho la sekala sa hae sa 26% e leng tjhelete kalo ka 3,900 rand. Di tjhelete tsa tsamaiso mohlomong ha re re ke 500 rand. Tjhelete e kenang bankeng e tla be e le 10,600 rand. And ho se tshwanang le sekoloto sa SARS. SARS e bolela e tla boela e nka tšhelete eo e leng gore setho se a e kolota. Ka hoo he go balemedi go bohlokwa gape gagolo gore pele o ntsha tšhelete o tsebe gore o tla fumana bokae ka mora gore o lefeleletse tax le tšhelete tsa tsamaiso. O ka bua he le molaodi wa ditokelo tsa pension le principal officer ka go ena moleletsi wa ditšhelete o tlhalosetswe pele o etsa qeto. O ka hlahloba gape le tsela eo SARS e balang lekgetho la Two-Pot ka yona.
0: Ha re leboha ho loskeke ho tloha ka tlhakola 2026 ho bile le bahiri ba fetang 16,500 ba tlalehileng ho tloba le karolo ya 13A ka dinyehelo tse sa leshwanga ka pantshwarela ausi ntshwarela haholo fela ngwaneso ke kopa re mabenkeleng mme re kgutla mabenkeleng re tsebe ho tswela pele.
3: Rona re ba ha modise re ithatela ditile tsentle haholo se ba bile ba re bitsa bo modise ha re lebise ditebo ho Standard Bank MyMo account le lapa la ka le apara more fashion ka ditheolelo tsa ho ya ho 200 rand ha legit hape le iphumanela le korosa e more le ditheolelo ha Shoprite hodima more re fokoletswa 35 rand ha re reka KFC e re fafa ka more paneng ya hao tselo ka rona ba ha more dise ha bula Standard Bank MyMo account kajen. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditšhelete ya molaong le wa mokitlane ya ngodisitsweng go na le melawana le dipehelo.
0: Mobedi re gotlile mmogo jalo le ausikekeletso. Ausikekeletso go na le bahiri ba banga ba ntshang menehelo ya pension meputsong ya basebetsi empa ba sa e fetisetse go mekotla ya pension. Taba ena e tibile ha kae?
2: Also, the Kukulaka Lam Shakula, Solomon Sena Sena for 2026. go bile le bahiri ba fetang 16,500 ba tlaeleng ka o semese menehelo ya pension e leng tšhelete e ka lekanyetswang go 8.3 billion e amang ditho tse fetang 500,000. Sena he ke tlolo ya molao tlasa section 13A. Ka hoo tšhelete ya pension e sa lefuwang ke taba e tibileng gagolo. Ditšhelete tsena ke tsa basebetsi. Bahiri ba nkang tšhelete meputsong ya basebetsi empa ba sa e fetisetse pele ba e ka tlolo ya molao e golo tlhagatlhanong le section 13A ya Pension Funds Act. Basebetsi he ba lokela go tlhatlhoba di-payslip le di-benefit statements tsa bone gafetsa. Ha ba hona le diphoso e le gore tšhelete e ntshitsweng e ntshitswe meputsong empa ga ya fitlha go retirement fund, o lokela go latelela taba eo le go batla thuso. O ka ikopanya le FSCA wa romela tletlebo ofising ya Pension Funds Adjudicator.
1: Ka nnete re lebuile gagolo fela ao sekekeletso ka ditaba tsena tsa botlhokwa, mme go a bonagala gore taba tsena di sa le ngata gagolo tseo re lokelang gore re di rute mo mamedi wa rona ka ditaba tsena tsa two pot, mme ntse o etsa mosebetsi o motle gagolo fitlhela re be re bua gape nakong e tlang obane go a bonagala gore content mosebetsi wa rona o ntse o le mongata gagolo. Re lebuile gagolo ga itsedi aka
0: mobiditsamaile fela jalo puisano ya rona le ao sekekeletso. Mme tšhelete ya gago ya go tlogela mosebetsi ke tšhelete ya gago, tseba gore na e go kae, tseba ditokelo tsa gago, gape o utlwisise dipegelo pele o ntsha tšhelete. Ge se re lebuile jalo kekeletso Telejane, an island specialist analyst retirement fund frontline conduct supervision go tsomane go financial sector contact authority. Tsamaile fela jalo puisana gona, mme ga tshepa momedi o ithutile gagolo ka thupote ka jeno le gore ga o le motho a batlang go ntsha tšhelete ya gago o e tsala jwang, gobane ka nnete Sesotho ga se tolokwe.
1: Ke nnete topla masefe. Heidelberg, toropo e ka borobo tšhabela go Gauteng, mo go renang gutso. Lesedi FM, le fumaneya go 87.7, ka ba kena go SABC Plus app. Ke molelwa.

0: babane na le se le tukisitse palo ya matsatsi a dilo thewa jwale re le ba paradise ha ba o tloeta le se di FM ya Valiant ditifello tsa how di eme jwang ke a tshepa o ketile ho lefa ka botlalo a ke peke ke e fihlile jwale nako ya ho paka mipotla ya hao na na fela o so le mabopong a matla a le watle sweet a ne ile le tsatsing la mo ho ithuta ka botshaba bo ithetang le ho iketsetsa mehopolo e o keke wa le bala bophelo bohle ba hao ya se sheke sheke se dimeng sa ba e tlore ha o re tabe re le boema fofaneng ba matshaba ba OR Tambo re lebile boithabiso mo sa le baleheng mo re tsamayang ka di 31 October ho fihlella ka di 9 November 2026 etsa bonnete ba hore passport ya hao e lokile hlahloba ditokomane tsohle tsa hao tsa leeto lokisetsa diaparo tsa hao mme o itukisetse leeto le makatsa mmoho le lesedi FM bakeng sa tlhahiso leseding e nngwe ikopanye le rona ho 087 292 7668 mme o seke wa lebala go nna o mamela lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa bohlokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhahiso leseding e nngwe ka leeto lena phumolo ya gago e mmakatsang e se e o emetse hashtag lesedi FM travel
1: Molao wa BCCSA o laola makala a kgaso a thelebišene, diyalemoya le ditshebeletso tsa marangrang, o tsitlallela phihlello ya ditaba tse nepahetseng, tse senang leeme, tshireletso ya bana, ho kgesa puo e tletseng lehloyo, e hlohlelletsang ditlhaselo le ho qoba ditaba tse tutubetseng tsa thobalano. Molao ona, o kgothalletsa thibelo ya ditaba tse hlohlelletsang merusu.

0: le batho hana go e fihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto sengata. Clientele Funeral Dignity Plan e mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Di-plan di fana ka tefo e habedi ha lefuile la kotsi. Ho bonolo ho e fumana, ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plane tsa rona di patala kontane horeng tse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Ke nako ya hore tjhelete ya rona ya lekgetho e re sebeletse. Ke nako ya hore meaho ya masepala e lokiswe hape e ahwe. Ke nako bakeng sa tikoloho e phetseng hantle e bolokehileng. Ke nako ya hore ditjhaba tsa rona di nkele diqeto. Ke nako ya hore basebetsi ba masepala ba sebeletse baahi. Ke nako ya hore re boutele mokga o ka etsang sena se etsahale. Ke nako ya hore re voutele Freedom Front Plus. Voutela VF Plus ka la 4 Pudungwane. Ke nako.
2: Kgaso ena ya dikgetho tsa dipolotiki o ne o itlisetswa ka melawana ya tsamaiso ya ICASA nakong ena ya dikgetho. Maikutlo a hlahellang kgasong ena ya dikgetho tsa dipolotiki ha se ya SABC.
3: O ratwa.

ha ke boele ke o lebo ethi bla mo mamedi ka o dumedisa Sitho sa komiti ya naha ya phethatso ya NEC ya ANC Mdumiseni Ntuli se bolela hore moga o ka nna wa lotha o theha selekane le mega efe kapa efe e nkang karolo dikgethong tsa magotla mmetse bommasepaleng ba Inqusa Hill le Port St John's provinceng ya Eastern Cape. Bommasepala bana ba babedi ke ba bang ba tsheletseng mo moga o sokang o ingodisetsa bonkgetheng ba yona ho IEC.

0: ke internet ya holo black coffee tandizo mazwai ba re kwanele holikadi le bule tabo ka go jaibiza holikani tlelang me ke tsile re kwala ga tsela city drive ka ka jene tsamela tiba go se fetwe em ke lana lona le matla ho sa notlo ho renya boraro o ya ho renya ya abotsilela ga le bo ha holo jwalo di buritso tlhapitile nga morao ho yena mike me re tswele pele hape hore re fe bana ba bo rona ba tlang ka morao ho mona ke matsotlo mo America morao mona tsamela tiba go se fetwe ke lana lo le matla ebe ho renya ya bo super o teng sibili mo le fetsa maya le ya di K di kena di litsiri e be he horeng ya brobedi o tema roy e nale motlo re re mafelonga na be ke o nale ting roy cat o tla tsamalela horeng ya le shimele botse medika re mo ka mora ho motla fumana jalo ponto wa selebe motho e be o tla o tshwara ha mona jana
1: pa la mes fufane roy ka mutsebe o tla ka mona ka jungwe jore mwana na agetse ko o ka bitswa ba le bedi ka sefofane wa thaiko ba tlo secha motheno wa kobo e o kentseng ka mo a ba fitlha ka nnete ba secha ba fumana wa
0: o ba o secha ka kobo
1: a go ba mo sechisa a tle a bona ba se bane ba secha go a itse a tsamotle
0: ke mo
1: ba mme o tsereng ka
0: mo ke mo le motle bona ba ha isale
1: ha
0: na le motla tshisa
1: se ke ditse mona tle go ye go iwa ka bo
0: a o
1: Oi wa ka bona se tsena la dilena. Ka
0: bona re motho.
1: Ke tsau ke na se bisa se ra tsa sekolo pa mpire stage. Jo.
0: Jo, ba me di me mona tsake bona fosa Dubai.

0: Ditaba tsena tsa ora ya botshelela re di feletsa ka olekola bolipi bakeng sa osane mme re qala ka profense ya Gauteng. Lori mo letla kwaela ka ho kgetha dibaka ho pole empa o futhumale ka leboya. Mpumalanga letla kwaela ka botshabela ka mafafatsane a itjadileng a diaduma. Ntlhano mo letla kwaela ka ho kgetha dibaka ho futhumale. North West ho tla thiba ka mohodi hoseng ka leboya botshabela. Ntlhano mo letla kwaela ka ho kgetha dibaka ho pole ho fihlela ho futhumala ka mafafatsane a itjadileng a diaduma. Free State lo hodimo le tla kwaela ka ho kgetha dibaka ho pole ho fihlela ho futhumala ka mafafatsane a itjadileng a diaduma. Northern Cape le tla kwaela ka ho kgetha dibaka ho pole ho fihlela ho bata ka mafafatsane a itjadileng a diaduma ho namela ka bophirima. Western Cape le tla kwaela ka ho kgetha dibaka ho pole ho fihlela ho bata ka mafafatsane a itjadileng a diaduma ho namela ka bophirima le ka botshabela. Karolong ka botshabela ya Eastern Cape le tla kwaela ka ho kgetha dibaka ho futhumale ka mafafatsane a itjadileng a diaduma. Natala ho tla thiba ka mohodi hoseng dikarolong tse bohareng ntle le mo letlahla ka ho futhumale empa ho tla chesa thapama. Ditaba tsena tse akaretsang tsa lefatshe le bolipi horenyana ya botshelela di fella mona ke kgutla hape ka tsa hora ya bosupa le kenang ha jole kela ditaba matshohlo.
1: Re o tlisetsa dintlha tsa bohlokwa tsa letsatsi ka leng. Lenano ke la matshohlo ho lesedi FM fela.

0: ke metsotso e gabang go ba ile shume ka mora ho hora ya botshelela re na kwa rona ha imona re fitela mabenkeleng re tla boela hape re tswela pele.
1: Shoprite e ofa matla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Ka disolo tsa extra savings tse ka godimo 5000 di beke le beke, o ka una hula mme o fumane extra ka ditheko tse subsidizitsweng dinthong tsa mantlha. Jwalo ka 10 kg ya Golden Cloud Cake Wheat Flour ka 1,999. Le 5 kg ya Goldi Kappa County Fair Frozen Mixed Chicken Portions ka 1,999 fela. Di fumane ho fihlela ka 11 tsa October. Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.
0: Ke metsotso e le shome ka morao ho hora ya botshelela ha ra ditaba tse ding tse re tlang ho fa tsona tsatsing la kajeno. Re fumana hore baithuti ba basadi ba bolela hore ho fumanwa ha setopo sa moithuti wa mosadi Universiting ya Limpopo sebakeng sa bodulo ba baithuti Mankwetle ka ntle ho Polokwane ke ntho e tshosang. Setopo sa moithuti ya dilemo di 20 le metso mmedi ya neng a etsa thuto ya Bachelor of Medicine Petra Tsebe se fumanwe haufi le tarata ya campus maobane hoseng. Bukana ya hae ya boitsebiso le karete ya NSFAS di fumanwe ka mokotlaneng wa hae. Ba bang ba baithuti ba boetse ba bolela hore tshireletso e lokela hore e eketswe ho potoloha le campus ena. Ke tsona tse ding tsa ditaba tse ntseng di etsahala mme re fumanang hore ho fumanwe setopo sa moithuti ya dilemo tse ka bang 20 le metso mmedi tsatsing lane la maobane. Ke metsotso e le shume le motsomong ka morao ho hora ya botshelela e re nako ya rona ha e memona re hatele pele ka ditaba tsa rona tse ding hape tsentseng di hlahella tsatsing la kajeno mme re lekole ditaba tse amanang le dipolitiki. Ke metsotso e le shume le motsomong ka morao ho hora ya bo. Ke metsotso e le shome le motsomong ka morao ho hora ya botshelela e re nako ya rona ha e memona re hatele pele ka ditaba tse ding tsentseng di hlahella mme re fumana hore ikoloi e tsamaisang tšhelete e hlasetswe mme ya phatlolwa ka Qhomane mmileng wa Millward Maritzburg ka bophirima ho Johannesburg. Mme sepolesa se bolela hore hoseng ha kajeno ke babilelwa ba ka bang leshome ba neng ba ipatile difahleho ba patile matsoho bana ba sebedisa vene ya Nissan ho thula koloi eo ya tšhelete mme ba bang ba le koloing ba kubeletsa ka dikulo. Mme moli wa sepolesa sa profenseng ya Gauteng Dimakatso Nevolui o re ha ho batho ba tsweleng dikotsi mme ha eso hlake hore na ho na le tšhelete e utsuweng kapa tšhe. Ke tsona tse ding tsa ditaba tsentseng di hlahella le letsatsing lena la kajeno e re nako ya rona ha e memona re shebe tse ding tsa ditaba tsentseng di hlahella tsatsing la kajeno re lekole ditaba tse amanang le ditaba tsa dikgetho tsa magotlametseng. Ke metsotso e le shome le metso meraro ka morao ho hora ya botshelela e re nako rona ya memona re fetele mona.
2: Toilet tsa di teng ga di sebetse jalo ge tse ba ke mo tlaotse ka toilet ke ne moka ga o ira mo tlaotse ke na toilet go 300 ga ke kgola mokae
3: molekgotla wa ka mogi
2: molekgotla go nna ke mang ka mo a bodileng eo ga mmone o bodi ga ke na moetepele ka mona itseng kaga ke dibodi fela maka ga vouta wankutlwa ke a bua e ke ntsa maikutlo
3: matlo a bua neneng
2: jalo omputsa a ke a maraba omputsa katsi ee ke a bua ga diomo mamelang le potlake re tlo ngaela toilete pele ke a faisontse o nka ditshogitse ka mona re ankgela o bone go otlela kana-kana
4: metsi a mona a tswa lefeile abtuaka ga go aga di emere tlase di ba brown chocolate re nwa chocolate mo ka se brown a ba green tlase go fariki go podi o kgomo re phela le tsona abtuaka metsi ona ga tlo tswa he a re utlwa ka sorišong ga o ratla
5: ke ba go thuse se ke ga bua di vote e be le bona ba qalellang ba mathata dikolong
6: ke ke panyala tse ka bolang tse ka di fuang o tshwere go batlwa ka gona go tshwisa ka gona le batho ba go le batla go fuwa dikatana tse tsa dikipa tse na ha ke di vote
7: if ba sa khone go haela ha ba tla ba ntse foundation ya bona mama ka tla dula ka mkhukhu
8: ha lona fela batho ba le sedi le tsaba gathatse ha ba atle mo
0: ke mesotso e le shume le meso e mine ka morao hora ya botshelela ha ratela pele ba ithuti ba basadi ba bolela hore ho fumana setopo sa moithuti wa mosadi University ya Limpopo sebakeng sa bodulo ba baithuti Mankweng ka ntle ho polokwane ke nthweso sang setopo sa moithuti ya dilemo di mashume a mabedi le meso medi ya nenga yetsa thuto ya Bachelor of Medicine Petra Tsebe se fumana ya hofe le Tarata campus maobane ho seng bukana ya hae ya boitsebiso le karete ya NSFAS se di manwe ka mokotlaneng wa hae ba bang ba baithuti ba bolela hore tshireletso e lokela ho eketswa go potoloha le campus katlego nyoni o tshwere dintlhatse feletseng
9: setopo sa moithuti wa bongaka wa dingwaga di le masome a mabedi le bobedi Petra Tsebe se fitlhetswe se phuagane go bapa le legora la campus mabane mo mosong baithuti ba University ya Limpopo le baagi ba kwa Mankweng ba re go bonwa ga setopo go a tshwenya
10: ya tshosa yona ka nnete taba ena na re tlhoka ba safe re tlhoka mo security and yeah genuinely
11: krebe mo ya mo e high e re kusa botho gore e se rena basadi re tshaba lo go tsamaya boshe go mosegare gore lo kwa re lo tshoga a re tsa le safe tshosa rena basadi ba mo tef not tef alone in general South Africa do ba re lo tshoga re tsama mo mpate
9: Si boele di sama podise te bang le khetsi eno Willy Mashaba are ba itsanape ba tsa forensic ba solofetswe go konosetsa ditlhatlhobo tsa bone tsa morago ga loso pele ga laboraro.
12: The postmortem ke tsona di tla re botsa gore in fact go diragetse yini go tlhokogala ka oswo wa rona so re tla emela the results di tla diriwa before laboraro.
9: Si boele di sa University Victor Khomo Eswana are batlile go tisa dikgato tsa kwa campuseng tsa tshireletso.
13: Loje tharo je dirilweng ke university go tloga kotse e leng ya direga dibeke je pedi je tharo je di fitileng. Ke go ntho e ba reng ke patrol go na le security mo campuseng. Ye ba ile go ba re batla re fa dikoloi je tharo je di tla patrolang ka mo campuseng le ka montle strata sona se sa Mankweng se se bitswang University Road le tsela yona ya Houtbosdorp e le go mo go diregile go kotse.
9: Ba lelapa la ga Mosi ba kopile gore ba nne le nako ya bone ba le nosi ke katlegong yone wedicancer SABC Mankweng
0: ke metsotso e le shomele metsosupileng ka morago hora ya botshelela ha ratela pele re fumana gore nyewe pele ho nyewe kgatlhano le mapolesa robong a Bellfontein a qoswang ka go bolaya batho ba bane e buseditswe morago ho fihlella ka la mashome a mabedi le metsomeraro pudungwana le kgotleng le phahameng la dinyewe Free State le dutseng Welkom ho tlala wa haketsahalo ena e etsahetse ka kgwediane ya pudungwana selemong sa 2024 Nako nyo mapolisa aning arabela qhobishanong ya kalapeng le kitcheneng la phahameng maqwetha abaqusuwa haiso fumane ditokomane tsetswang sepoliseng o tla boela pe hopolo re momamedi le gotla lebile la utlwa gore maqwetha abaqusuwa le botshutshisi antse a lokela ho abelana lesedi la nyewe ena go tswa maqwetheng a fapaneng mohlodi Joseph Jamela Mhlambi o buile o bile hape utlwa kopo ya maqwetha abaqosiwa hore ba fumane ditshwantsho tsa malatsa dibaka tsa ditlolo tsa molao ka ha ditshwantsho tsa ha jwale di hlaisa boswewu le botsho me baqosiwa bohle ba lokolotswe ka beili ke tseding tsa ditaba tsentseng di etsa hala me ha ratseding hape komishini ya naha ya bareki e leng NCC e ka bogotswane e phatlaleditse tsebiso ya hore ho gutliswe dikoloi tsa VW tsa moetso wa Amarok tse rekisitsweng naha ka bo hara go tloha ka la pedi phupshani ho isa ka la leshume le metso mihlano lwetse selemong sena NCC re haiba koloi ena e ka thula ka pele ka pa ka mahlakoreng mikotla ya yona ya moya ya tshireletso e leng ebeke e ka nna ya sike ya buleha ka botlalo ke dikoloetse ka bang magolo a mabedi mashume a robong le motsomong tselo ke lang hore di gotliswe kwano Afrika Borwa ke tse ke tsona ditaba tseding hape tsentseng di hlahella re lekolatsenatse amanang le makoloi ka hare hona ya rona ya Afrika Borwa ke metsotso e le shume le motsorobong ka mora ho hora ya botselela re re fetele mabenkeleng re tla boela hape re tswela pele.
1: How supermarket the age people fit a you save ho belelang hore o tla boloka ho le di hlaisentse o di ratang di tlokontsa ka mehla le tseding tsengata fumana 900 gram ya pokoma with bakes ka 49.99 le 2 kg ya sunlight 5 in 1 hand wash powder ka 54.99 fela di fumane ho fihlela ka di 11 October 2026 se fose ke di solotsana tse toma le tseding tsengata ha you save fela mo di je samae ma di bitsang hanya Kamisha.
0: Ke metsotso e mashume ya mabedi ka morao ho hora ya botsilela. Re hatela pele ka ditaba tsa rona mme re fumana hore Federation ya Mekgatlo ya Basebetsi ya COSATU e kopile Palamente hore e fetise ka potlako setshwantsho sa molao se bitswang Special Appropriation se tlang ho thusa go lokolla diranta tse dibilione tse leshome bakeng sa ho thusa bareki ka ditefello tsa mafura. Nakong ena eo bakganni ba itukisetsa nyollo e nngwe hape ya ditheko tsa mafura, Federation e bolela hore tjhelete e lokela ho romellwa letloleng le bitswang Central Energy Funds Equalization bakeng sa ho imolla bareki le basebetsi dithekong tsena tse phahameng tsa mafura. Ho utlwa haholo ka sena re buisana le mmuele wa COSATU yena ke Mme Zanele Sabela. Mme Sabela, kgotso a re o amohele ho matshwahlo tshebeletsong ya Lesedi FM. Me Sabela?
14: Hello.
0: Mme ha re o amohele ho matshwahlo tshebeletsong ya Lesedi FM.
14: Ke re dumela nka thaba ha ho thaba ha ho ba le lona.
0: Mme Sabela, COSATU e kopa Palamente hore e potlakise ho fetisa setshwantsho sa Special Appropriation e tla lokolla diranta tse dibilione tse leshome bakeng sa ho thusa bareki ka ditheko tsa mafura. Ke ho baneng ha COSATU e bona tharollo ena e le ya potlako hona jwalo?
14: Ke ya potlako hona jwalo ka gore ntse kopa o utlwele hore ka ntshina ho ka Wednesday re tlo bona gape gore di prices tsa mafura di a godimo gape ka average ya 3 rand per liter for petrol le diesel le paraffin. Jaanong taba eo etsa gore wa bona ntshina ha mafura a tlhatlhoga ka 3 rand per liter e etsa gore le batho di increase tse ba di thotseng tse rona tse ka COSATU le di union tsa rona ntse re di lwanela gore di sa tlhola di bonala ka gore ka potlako di taxi le di bese tšhelete ya teng e ya godimo e etsa gore le ntshina le dijo le tsona di kare di a tura go ba boima gagolo for di ntshina di malapa a berekang like the working class families go ba boima gagolo ka gore dilo kaofela di a tlhatlhoga. Batho ba sa goleng gagolo o thola gore ba ntshina ba berekisa 30% ya mogolo wa bona gore ba ye ko mmerekong e be ba gutlha. Jaanong ga o se o shebile gore e tla ne e tlhatlhoge gape tšhelete eo go tswa gore go tlo sala e nyane gagolo gore batho ba kgone go reke dijo ba reke motlakase le ona o ntse o tura gagolo jaanong e etsa gore dilo di ba boima gagolo.
0: COSATU e sisinya gore tšhelete ena e kengwe go Central Energy Fund Equalization Fund. Tšhelete ena e ka thusa jwang go theola kapa go thibela nyollo e kgolo ya ditheko tsa mafura?
14: Ya thusa o sa gopela gore ha nthuna ntwa e le ya ko Persian Gulf ko Middle East ha e qala America ene e nthuna e qala ntwa le Iran re ile ra kgona gore mo South Africa ba ile ba Kenya government ile ya Kenya tšhelete le ka nang 8 billion gore e re thuse ka fuel levy ka gore rona ba re ntse re patala petrol le diesel le ntho tse jwalo go na le fuel levy e leng teng so ba ile ba re thusa ba Kenya 8 billion gore re ska patala fuel levy and e thusitse gagolo ka gore ara mafura a wa tlhatlhoga ka tsela eo jaanong ra kgona gore re kopanye le rona e seng rona fela bamalapa mara le dikgwebo le tsona le dikgwebo tsenyane le ikonomi ya rona e ile ya sirelegega ka nako eo jaanong ga re shebile gonanong gore ntwa e le isitse mafura like petrol e ile kodimo ka 25% and diesel yone e ile kodimo ka 50%. Go a bonagala gore ga government e sa etse e sa teny this 10 billion ko ntlhena ko energy equalization fund re tlo bona gore go tlo ba boima gagolo ande a go ba boima ka tsela eo ke gore ntho tsa kaofela di ya kodimo inflation ya kodimo reserve bank le yona ga e shebile e bona gore inflation ya kodimo e tla tlhatsotlha di-interest rates di-interest rate ga di tlhatlhoga go tswa gore re tlo patala gagolo re tlo patala di-bond tsa rona di tlo ya kodimo dikoloi le dikoloto fela tsa ko dishopong tse re nang leng tsona le tsone di tlo ya kodimo jaanong go ka se sale tšhelete gore re nne re shebile malapa a rona go tlo ba boima gagolo and go ka se be boima fela for malapa tse tota ke tšhelo le dikgwebo le tsona especially tse nyane tse le ikonomi le yona e ka se kgone gore e tshwarelele this increase.
0: Ha re phethela ha e bapalamente e sa fetise setshwantsho sena sa special appropriation ka potlako ke mehato efe e o khosa tu e ikemiseditseng ho enka go hatella mmuso e ka tsena le parlamente.
14: Re tla nna re buisane le bona a re ka se kgone ho ba hapella as such mara le bona ba utlwisisa gore ha ba sa thusi go tswa gore ikonomi ya rona ka gore ikonomi ya rona e dile ntse e sa gole for the last 10 years ikonomi ya rona e ntse e gola fela ka 1% and ntse re shebile ya go qala selemo se ne re shebile gore e tlona at least e tla gola ka 1.4% mara because of ntwa e le ya ko Middle East se re shebile fela gore motlhomong bo 1.2 growth or even 1% eo jaanong go tswa gore ha ikonomi e sa gole and economy tsentse gole at least ka 3% gore e neetse mmereko re tseba gore a gona mmereko mo gae re na le unemployment rate e dutseng ya 43.8% e go dino ha holo ka gore e tsho gore re ntse re ya kwa ko half gore half ya batho a ba bereki ba kgonang go bereka a ba bereki and a seng tshwere e batlang re batla gore economy ya rona e ne e gole e kgone go etsa mmereko gore batho ba nne ba kgone gore ba shebe malapa a bona le bona ba kgone gore ba shebe.
0: Mme Sabela re lebetse nako ya gao ka buisana le rona.
14: Ke lebile gagolo.
0: Mo mamedi e o ne o re buisana le ena ke moli wa Khosatu yena ke Mezanele Sabela mme puisano ne a re behantle metsotsong e 20 le metso supileng ka morago go hora ya botshelela e re nako rona ga e memona re fetele o moketeng monyobo go re fa ditlhogo tsa ditaba tsa matšhaba.

Sito sa komiti ana ya phethatso eleng NEC ka bogotswane ya ANC Ntumiseni Ntuli se bolela gore mokga wa bo ka nna wa lehotha go thea selekane le mega efe kapa efe e nkang karolo dikgethong tsa magotla metse bommasepaleng ba Ingqosa Hill le Port St John's profenseng ya Eastern Cape. Bommasepala bana ba babedi ke ba banga ba ba tsheletseng mo mokga o sa ngodisang bonkgetheng o IEC ka lebaka la mathata a setekgeniki go marangrang a inthanete a IEC. Ntule o tshwere kopano le komiti ya phethatso ya mokga ya setereke sa OR Tambo Mthatha e le karolo ya tshebetso ya mokga ya dipolotiki ya go buisana ka kotloloo le makala yona ore jwale ba beile tshepo ya bona go lekgotla la molao wa motheo go re leng ke qeto molemong wa bona.

Ha re phethela mongodi e moholo wa ANC Fikile Mbalula wa moetse taelo ya lekgotla le phamela dinyewe la Johannesburg ya o rinyewe ya ha ya tso ya tshenyo ya lebitso e amanga setho sa komiti ya na ya phethatso NEC ke bogotswane ya ANC Nkosazana Dlamini Zuma e rarolwe ka ho memela bopaki ka seqogotla. Moahlodi ya tshwereng mokobobo o laetse Mbalula, Dlamini Zuma le dipaki tse ding tse amehang hore ba fane ka bopaki mabapi le ditlaleho tsa hore Mbalula o lefile tjotjo ho susumetsa sephetho sebokeng sa dikgetho sa mokga ka selemo sa 2022. Mbalula o re taelo ena ha e bolele hore dikoso kgatlhano le yena ke nnete, mme o hatella hore dikoso tsena ke leshano. Lekgotla jwale le laetse hore dinganyisano di lekolwe botjha ka ho mamela bopaki le ho hlongwa ha dipaki dipotso. Dihlo tsa ditaba reng ena, sepolesa sa Afrika Borwa se re metjha ya kgalemo kgatlhano le motlatsi wa mokomishenara wana wa sepolesa ya kginwe nakwana mosebetsing Lieutenant Chadrack Sibiya ha e ya emiswa.

0: Mamiri ege ha jole tsena metsotso ha dilo mona ho ya mashuma mabedi le metsime ra ro pele ho ra borobedi ya mola khaitse ya ka hle Benjamin le shogo santsa le teng kwano Benji ke dumela sa mola khaitse ya ka tsebele songe le sedi le kae ngwane sengwane tso
1: Sibili ke dumela di sa au sile ba mamedi la pink of fela le DK
0: Khaitse ya motho re tlo le ba mabenkele fela ke batla ge ba benkele le ho sentse re phenyokollotse yana na ya Vinicius Junior re bone hle mafelong a beke ba bathuntse ba botsa dipotso ka dipotso ba re mothaka eno a mane ska be re shebile clone mona tseleyo ba palang ka yona o batla fetuile tshobotsi ya e ka sefahlong ka mona mmeli wa hae ha o mosheba batho ba ntse ba di thathutsa netse o tletse mmeling wa hae mo di kae bo maoto mo diphake mo ya ba ka nnete ke dipotso tsenga tatse hana ngofela jwale akere ga tse ba go ngwane so mogao tse le montsa ona jwale tsa digitally wa gona o ka nka laser e wetswe laser o tlusiwe di tattoo mo hlomo mo di tlusitse ha ke kale ka yona ya pele ya bobedi ntleng ya papadi ya ha tshe yona ke na karabo empa ga tse ba ngwane so go phela bona kong tsa plastic surgery ha ke tsebe o e bone nganyisano yo ngwane so eneng itletsetletse barating ba bolo e ntse le taba go tloella mbo mabage ba re di conspiracy theory motho eno ntse le yena
1: ke la ka bona ja ne tsi bidi o tsa kola re ka mora papadi tsa mo pele fatse o nena le ntshanya na tse batlang tse pedi tse tharo tse leng re monna ena mo Brazil ha di thabela ka tshebeho ya hae motho ke tswa mo ahlola hore na o na batla ho fetola mme batho ba fetola ha ho le batho ba le hore bana le bogodi bana le lebele ka phokotsong o la fetola tse ding tse itseng tse fahleho mona tshebeho ya hae ba bangata ntse ba re a khone ka motho na isa le yena jwale ha ona ho re ka o etsang ya di-tattoo yona motho wa kgona go fetola tapo go ntsha di-tattoo nneng kapa neng ga o batla mohlomong o boemong ba bophelo ba gae mo a fileng gore o batla go fetola go na le gane tse pedi tse itseng ka mmele wa gae ka mo wa shebegang ka teng papading ngwaneso dibapadi ka o fela re a tseba nengneng o bapala gantle go na le nako e nngwe e leng gore ga o sa bapala o fetola tse itseng ka papadi ya gago jale ke ntho tse e tsagalang empa ga o na gore ke tla re ga se ena go bua nnete jalo ka o bua di-conspiracy theories ga o na gore ke tla re ga se ena ke motho ya nang le contract ka tlhopheng sa Real Madrid ebile ke a tshepa gore ba na le bonnete ba gore ntse e le motho e leng yena e leng sebapadi sa bone
0: ga e sena motho e tshware moo fela re fete ka mona re tlo tswela pele mamedi ke a gotlha
2: o ka fetola papadi ya gago ya ka metlha go ba motsotso wa go gapa diranta tse milione ka Lucky Millions ya Hollywood. Kgetha dinomoro le thathamong la diketekete tsa di-draw tse akgang UK 49s, USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 rand fela molakamong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Re leka ho etsetsa baratu ya barona sohle so re ka se kgona re sa phela. Jwale ke ka hobane re sa ba siile seriti se tshwarellang. Diplane tsa clientele funeral di patala kontane. O boya la fumana molemo wa grocery, dipalangwane le pulo ya lejwa. Dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao. Clientele Realty, o family man e ikgethileng e tswang ho lenaneo la rona la Free Loyalty. Fumana cover ya lepato kajeno. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke FSP e dumelletsweng le insurance ya bophelo e nang le license. Clientele Realty ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Ho melawana le dipehelo online, ditefiso ke tse tlwaelehileng.
4: Toropo ya lebatowa la Ekurhuleni Lesedi FM le fumaneha ha bonolo leqhubung la 88.3 kapa downloada SABC Plus app ke molelo
5: tsa dipapadi ho Lesedi FM.

0: Pabile Motlentse ke na le Benjamin Leshuru mme gopola tlhe ke tlo fa sebaka sa gore le wena o ke enong se maikutlo ga o bona le mane ga mamoraonyana o lena la tsa dipapadi ga jale metsotso e dula o e leshome le metse robedi pele gora ya borobedi ya safa mamedi he ga o le motho le marangrang o tlobapalele le bo di-websiteng tsa bona mane ke bone tlhe baphatlaladitse o mongwe wa mesebetsi e o e leng gore re ka nnete le jwa le tlameile poso eno e be le monga yona maintenance officer advert a go ke ene mo o itike le tlonolo ga itsela motho ke wa moetse tlhenne ke batla tlhagedi thagole ka SA under 23 re shebo gona ebe maikutlo ga o ke a fona ngwane so ka tshebetso ena re e boneng papading ya bona ya lotula bobedi kgatlhanong le Algeria papading ya lotula pele re bone tshebetso ya bona ka nneto ge e tlile ile ya thabisa ba bangata go lo kae mona mo ba ileng ba tlhola Algeria ka ntlha tse thago e le nngwe jale papading ya bona maobane ga ba gutla la botlhano ke ile ka buisana le coach me mothusi wa mokwetlisi ya ba ore le jwale papadi ena lotula bobedi ga ba tlameo go ya le gongwana godimo ka lebaka la obaneng jale Algeria e bone diphoso tsa bona bona le mane fela re ntse ba tlolwana ya kgumamela fela one ngwaneso re tswa papading eo e leng re sephetho se ile sa ba setle gakalo ka tšhabo ya gago kgaitsedi ya motho o bone tlile ka re under 23 ba haeletse ka obane itsa ba tla bantlha re sa shebile ore a go tla tswelwa pele go nno ke tekwe ba tlame le jwalo fela ya ba re fumana gore ka re hona le mo ba hloleileng ho tsepamisa maikutlo teng hobane Algeria le yona ka e tla bantla jwale ya ba di bapile
1: sibidi o tla hopola re shopa sena sa under 23 kwa Afrika Borwa ha so sa se shopa se le ngone hangata re a se bona sena le di papadi ka po di tournament tse ngata ha kalo jwale ha se hangata mo ileng hore di papadi tsena tse di le motse ka tlase ho mashuma mabedi a metse meraro di a kopana ebile ba tseba hore na ba bapala jwang ke nagana taba ya gore ba tlhotse papadi lotong la pele ke a golang e le ka labone ke taba e ntle haholo le gore ba gotlile ba bapala ka o lekana o bua nnete mothusa mokwetlisi eo a neng a tshwere papadi maobane ba ne re a tseba gore mokwetlisi reinda ka go tlhaetswe ke botlhoko lapeng mane go na le taba eo ya gore dibapadi tshwantse di tsebe go momagana jale ga o tla papading e ntšha e e leng gore bakwetlisi ba santsaneng ba leka dimomagano tse itseng gape o fumana gore setlhopha se seng sona mohlomong ga re tsebe ga kalo re na ba bapala jwang kapa ba tlwaetse go bapala ga ngata ga kae ba le kgona lapeng ba se ba tseba phoso tse ba di entseng papading yane ya pele mo e leng gore ba tla papading ya bobedi ba se ba di lokisitse boikwetlisong ke nagana gore ke se etsagetseng empa ke nagana gore ga re bapala le tlhopha tse tshwanang le bo Algeria papading tsa setswalle jalo tsa boitukisetso ke ntho e ntle gagolo e re bontshang gore re na le diphoso kae tse re ka di lokisang gagolo re tsebo gore re ya papading tsane tsa go phunyeletso ya dipapading tsa di-olympic kgweding ya Pudungwana jale ga re batle tlhopha tse nyane kwano continenteng ke bua ka tlhompo o naga tse dingwe ga re batle tlhopha tse nyane tse e leng gore re tlo di otla ka ntlha tse ngata fela e be e le gore gantlentle ga gona le tso le re ithutileng kapa re itukisitse go ya papading tsa go phunyeletsa papading tse e leng gore re tlameile jwang kapa jwang re di hlole jale nna ke nagana gore ba sebeditse gantle agolo ga o nagana gore gantlentle ga setlhopha se tlwaetseng gore se bapale ga ngata kwa no Aforika Borwa
0: ga itsela motho e beila monate le jwale ka nnete ngwaneso mme ke a tseba ona batho ba bangata ba tla dumelana le wena ntlheng eo ga re gotla re sheba setlhopheng sa Bafana Bafana ga bona tshebetso ntle ka molo mofutu ka mona ka egepeta mokwetlising wa Al Ahly wa mehleng Pitso Mosimane ya ba ka nnete e tlakile gore monna enwa o fela a ile a etempela ntho gae ka mona ka egepeta gobane e bang go ne o se jalo e ka be re sa ka ga bona ka moelo mofuthu jalo se ntse o kenyeleditse le bona baqolotsi ba ditaba fela ga bona moferefere o itseng mo na le mane kgaitsedi ya motho o tlhakong la dibapadi tsa egepeta seo motho wa kareng ga se boitshwaro bo botle bo o rileng ga bo bona mme ntse e gotlela gape ntlheng yane ya gore e ka leboya ka mona bothata ke bo bogolo ntlheng ya ditlhopha tsa ka moo ga di tlameya gore di gongwe le gore di shashagwe mona mo gileng ga bona he Afrika borwa e hlola e gapeta ka nthaelong ho noto ke a dumela le bona ba ne ba sa gholwe ba nkuwa ke maikutlo mona le mane fela ke re sheba gaitsela motho ka kakaretso ho tlwa papading ya bafana bafana le gini ho kena ho Eritrea re qetetse ka ena maobane ya egepeta tshebetso ya mokwetlisi pitswa mosimane na re se re ka re fitletse nako ya hore o ka hlantsa maikutlo a hore se re batla re bona hore re le bakae le yena papading tsetsa ha yobaneng ke maikutlo a mangata ao ke a utlwile ho tswa ho batho mme ke tse ka re a ko re nke ke lahlelle wena ke tla e lahlella lo mika u begetsa tsi la o sane go utlo gona tshebetso ya bafana o fitlala kana maikutlo hao ke a feka yona
1: tshebedi kana ba sebeditse hantle haholo ho koleka di ntlhaka for dipoints tse tsheletseng ka ofela papading tsa o phunyeletsa ho ya mohopeng wa dinaha tsa Afrika le mosetlang ha ba qala dipapadi tsena tsa o phunyeletsa ho ne ho le bohlokwa haholo hobane re a tseba kgwedinyane ya Pudungwane ho tlotla mokwetlisi e re mo tsebang haholo kwana Afrika Borwa mokwetlisi Benny McCarthy le sehlopha sa Kenya ba tlotla ka kwano papading tsona tseo tsa o phunyeletsa ebile Afrika Borwa beke e latelang kapa matsatsi fela ka moramoo ba tlabe ba le ka kwana ka naheng ya Kenya ka Nairobi moo ba ile go bapala le sehlopha seo sa Kenya Benny McCarthy o tlo batla gore jwang kapa jwang a bontshe gore ke mokwetlisi ya phahameng haholo jwang kgatlhano le Afrika Borwa jwale go ne o le bohlokwa gore re fumane dintlha tse feleletseng papading tsena gore mosomong benyane ga re ka fumana tse nne go tse tsheletseng tsane tsa kgwedi ya Pudungwane re be re tseba gore go sebe pele mokwetlisi pitso mosimane se ke se boneng papading ya pele kgatlhano le gini ke gore o na sa batlo etsa phetoho tse ngata sehlopheng sa se sietsweng ke ntate Hugo Gross se tswang mogopeng wa lefatshe gobane o na santaneng a leka gore a utlwe gore na sehlopha seo kae ebile ga o ne o batla etsa phetoho tse ngata golo ebe o hlolwa ke papadi ebe jale maAfrika Borwa a qala gore re le boleletse ka mokwetlisena lone jalo re bone papading ya bobedi gatlhane le Eritrea e leng gore di-ranking tsa teng ga di godimo ga kalo ke ga qala etsa diphetogo mo e leng gore sehlopha se sebeditsa golo sa ba otla sa ba buretsa ka ntlha tse tlhano kao fela ga golo ke ne ke gasiwe ke dibapadi tse tshwanang le bo Olotuma Khanya bo Brooklyn Pogenpoole jwalo bapadi tse e leng gore ga re a ditlwaela dibapala shopeng sa naga empa di sebeditse ka bogabane bone ba gaesale ga ke tsebe sebidi o soka ya mabenkeleng gape pele ke kena yena ya gepeta
0: ga itseda motho kopa o swaga jalo fela na ngwaneso re feta ka mona mamedi impatla mabenkele
2: ka Atlanta Legal o ka pela o tseba hore o sireleditswe diplani di theko tse tlase mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motapo mathata a basebetsi ho tshwarwa ntle le molato le tse ding tse ngata maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi fumana legal cover kajeno SMS a lesedi ho 39771 ke 39771 Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online, mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
3: Shoprite Liquor Shop e o thusa ka ho una haholo ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Fumana extra ho 750ml ya Courvoisier VS Cognac ka $479.99 le 6-pack ya di 500ml sa Savannah Dry kapa Angry Lemon Premium Cider ka $139.99. Di fumane ho fihlela ka di 8 tsa October. Swipe ka extra savings. Ho re ke se sebaka sa ho dilema tse 18.
0: Kaspina Zonke price drops ya Hollywood Bets. O ka hapa siabong sa 2.5 million rands. Betha ka 2 ranta kapa ho feta. Dipapading tse kgethilweng tsa Pragmatic Play Games. Mantaha o mong le o mong. Labobedi le labone. Ho tloha ka 12:30 ho fihlela ka 10:30. Betha hona jwale. Hollywood Sportsbook. Ke motsamaiso wa betha nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa, mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romella help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
4: Toropo ya lebatowa la Ekuruleni, Lesedi FM, le fumaneha ha bonolo leqhubung la 88.3, kapa downloada SABC Plus app. Ke molelo.
5: Tsadi papadi, ho Lesedi FM.
0: Mamre motlense ke na le Benjamin Leshuru ni onse ahle a di ala ntleng ya tshebo ya hai ka sehlopha sa pitso mosimane bafana bafana le tshebetso ya bona o fitlela ha kana ga itsela motho engwe ya dintho tsebeno gore ke ke ga di balea ke yena ya o re ile ga bona ka neta ba tla sebedisa boholo ba di bapadi tsentsha tsentseng ditla re bone tshebetso ya dithejane le yena ntle e gahlileng ba bangata ka nete ho ya ka tshebo ya hao na o ka re mohlomong qeto ya ho sebedisa tsedintsa di bapadi tsena papading ya egepeta ke se supo sa hore be mohlomong mo kwetlisi pitso mosimane o se abatlatse ba di bapadi tsa hae haholo ka pa o santsane a tswela pele ditutsa ho baneng ha re sheba fela ibile re latela nalane ya egepeta ke se hlopa se wena batho ba ngata ba ne ba dumela hore ho qala papadi mo kwetlisi o ne a tlamehile ho qala ka dikgalala tsa hae tse hore ditsebang ka mehla
1: sebidi ke ona ntse leng hore ke ne ke bua ya hore Pitso Mosimane ha qala dipapadi o na tseba hore o tlameile jwang kapa jwang papadi ntse pedi tsa pele a fumane dintlha papadi ya egepeta o na tseba hore ha se papadi e leng hore ha kalo tshwarelo o na tseba hore ha se papadi e leng hore le ha tla hlolwa ho yona go na le ditlamorao ga kalo e ne le papadi e leng gore o batla go bona botebo kapo depth ya sehlopha sa gae gore na bapadi tse e leng gore o na le tsona tsaka ya nteng ka tsona ke difeng gobane bapadi tse e leng gore re ditlwaetse tse batho ba bangata ba ne ba nana tla qala papadi re a diteba ga o tlhokale gore re kenye bapadi tse tshwanang le bo re lebuile Mofokeng bo Tebo Mokoena bo Roman Williams jalo jalo ga o tlhokale gore mokwetlisi Pitso Mosimane a shebe gore na ke eng se e leng gore ba ka tla le sone papading tsa matšhabatšhaba jalo o na le ka papadi tse ntšha ebile a tseba gore ga o bapala papadi ya setswalle e boemong bo godimo jalo ka ya egepeta o ne utlwa gore re ke kenye bapadi tsena tsaka tse nyane le tse ding tse ntšha sehlopheng ke ba kenye botebong ke bone gore na hantlentle papading tse e leng gore di na le gatelelo ba tlo sebetsa jwang mme ba sebeditse hantle haholo ebile ke batla go tholetsa le mokgatlho wa bolo ka kwano SAFA gore re ba fumane papadi eo ya setswalle ya boemo bo godimo jalo ka ya egepeta ebileng tlholo eo e nkile Aforika Borwa ya e phahamisa di-ranking tsena tsa FIFA Aforika Borwa ga ke bua le wena gona jwale ba boemong ba bo 40 le metso e robedi nakwana go fitlhelela ka laboraro ga di-ranking tsa mosholelela di ntshiwa ke bana ba FIFA ke nako e telele Aforika Borwa sa iphumane boemong bona jwale le tlholo ena gatlhano le egepeta e thusitse gagolo gore Aforika Borwa e nne e nyolohe jwale ke nagana gore ga re yamane pudungwane papading tsa bo Kenya re tlabe se mokwetlisi a tseba gore na ke masole a feng a nang le ona kampong
0: le jwale ga itsela motho a re tla tswantse re eme re a tseba gore mothating wa jwale sentse re supa gore re dutse mane boemong ba bo 50 re tlwile o 54 fela go ntse o ena le tsheding tsa dina tsentseng di bapala re tla tswantse re tonetse leitlho ntate ke o lebohile go lotlhe Benjamin ga itsela ya ka o fitlhela re buisana yona gape nakong e tlang
1: ke lebohile sebidi le DJ le bamamedi fonaneng
0: re lebohile na ngwaneso mamedi kitso ho di bile jalo Benjamin Leshuru ri ne la matsometsi ne go tsapisa o buisana le Roda Molautsi mokwetlisi wa Mamelodi Sundowns ladies under 20 banyana ba style ha mamedi ba shapa ntlhatse go bedika o fela no te Sundowns goods ladies ha le kotse le ba be ya mamedi bile ke bua ka basadi tsena hle ela hloko gore banyana banyana ba tla tena le Madagascar ka di 9 di di 13 tsa kgwedi ena odimo Free State Stadium di heke di tla bulwa ka gore ya boraro thapama me papadi tla tla gore nya botshelela mantsibuya jwale di tikete sentse di fumaneha batho ba holo ke 50 ranta bana ba ka tlasa le motse le shume mtso medi ke 20 ranta tikete ngwana ka mo so ke ne ma medi ticket pro money ke na weso di website ung fumane tikete hle re lo tsietsa banyana banyana profenseng ya Freestata re buisana ntate mogogotsi a re bona ntho di dutse monwaneng wa botshelela re ke nke maikutlo ma medi o re etsa mafelo a beke o di bone jwa ntle rena le wena ha weng
4: tsa di papadi Police City FM. Letsetsa Police City FM hona jwale 086 300 3000.

0: Atjhe Ntebale, ka nnete ho hlakile hore mapakiso a ka se tlhole a fetohile. E tla dula e le nkwapo ya mosadi ho ya ho ile.
1: Jo, Mavis, ha hona ntho e ntenang jwalo ka motho ya sa nahaneng. Wa utlwa? E reng ha utlwa ntho fela a ba rwala dieta a lata motho.
0: Yena ke mokgwa hae.

0: motsi a e wa bona ngwanena jalo ka sa kgona go tshwara dijo ka maleng a gae wa tshepisa ka nnetetle
1: mepalesa a ke a bona empa ae nna wa tseba ke kgathetse mona mo ke leng teng
0: ore o kgathetse o kgathetse ke modi ke ngwana
1: mepalesa ke gore ke kgathetse mmeleng le kelelong ke utlwa ebile le maikutlo a ka e kare le ona a kgathetse
0: e modi
1: mona mo keteng e ka re nka tlogelela ntho e nngwe le nngwe wa tseba ke shebelele fela motlhomong se ke tla phuthaphutha ga morago
0: ga ko tlwisise bona o ka felelwa ke makajwang he e re ko jetse mona nnake nako ene ke yone nako e ngwanena wa gago a o tlhokang wena mmai gore o be le maatla le te maatla e se maatla fela o utlwa mamela ga ke nyatse maikutlo a gago ke mpa ke o kgothaletsa gore o lwane o lwane sesadi o lwane le bophelo ba ngwana ga o sadi
1: ke utlwa fela ga o bonolo
0: ga o bonolo
1: a seba ke dula ke le ka gara ntwa e sa feleng ga e se ntate wa kgosatsana ke seipati ka monatšhe nna ka nnete ga ke sana maatla a bona ke a ikutlwa le nna gore ke imetse gona jale tena
0: o tseba ke a tseba nka mona modi ke se ka o thusa gore kelelo ya gago e be tšhatsi wa bona o ka fumana tse tlhile di di maatla gagolo ka lengwalo la ngaka ya gago
1: ke a lebogatlhe
0: ebile ke a tshepa gore di tla o thusa tle modimo
1: le nna ke tshepa jwang fela ntho e nka o jwetsang yone gona jwa letsene ke gore nna ke batla go tsamaya mona surprise ville motlhomong sebaka se setšha se tla ke semphephomolo wa tseba kore motho ko kgone le o nagana gantle
0: oto modiei modiei o nka gantle o seka iketsa lekwala wa baleswe ke bosipati mona wena o na le mosebetsi mona mo gong o tla ya teng o le sebetsa eng
1: mepalesa nna ke nane ke tla bona pele wa seba mosebetsi o ne o buang ka ona le gona ga o sa nthabisa gona jwa le tjena ke batla go tloga mona motlhomong ke se ke iketlile go tlola mane a kannete nna ka sa kgona
0: o bona ko shebile jwa ko go batla ba bua ntho ngwe modie empa go nna ntho ne o e buang wa tseba ga e nekelelelo ga o tlo baleya mona ka baka la bosipadi le wena o tshwanetse o eme o tiye o lwanele bophelo ba ngwana gago o lwane sesadi mosadi

0: Hela, Cynthia. Dume.
1: Dume la mama.
0: Ah, tun tso gona o dilo le mo motho a modimo o je.
1: A tsaba keng? O ka bontsong putse fela bophelo. Ba gwana le motho tsenate. Na go e ka ofela mo hausa lo ntse ba ke dilula ke le mo. O ntse o lebelletse go ketsa ampile ke. Ke bitsa ba haisa.
0: Cynthia. Nne ke sa go ngaga gumela ga kana lo wena. Ha, le nna mohlongwe di butse hampe.
1: Ah, we butse hampe ka bontsong putse ditse matso o ntate ga wa araba.
0: O lo di Cynthia. Ha re itwele. Emba ma tsinga na ke ga ke sa o. Bona ona le mpule ke mo ha o tsena o etsa.
1: A tsaba o tloetsa jo tse dinsula fale. Ke eng o ntse o mpotsapotso tse ntekang? He? Ga ke nanaka wa batho ba laolwang ke maikutlo a puto aka. Motlhomontlho ene ga e se fokoditse motšheso ne o dumelang ka go yone o go tla gotlha.
0: Helang banna ebile lekabana
1: ate a re a qabane empa yena e qabantse nna
0: helang
1: ka bona ka rwane ena ya ga e lekolwane e bapaletse kelelo ko go mo futhumaditse boko bone.
0: Ga o monse ntia we le nna a re tlolwane lekolwane
1: he batlawa ke lerato.
0: A ke re le o sa sebetsa ebile wa gola jalo sa sampone ka nix a ke sa le letho yena. Ka nako eo motho ena o ne a jere ke nna a ja nna kore le tsotlhe nna le mpolokeng re ne re mokokile re mmeile mo a nkolokeng ebile a bapala ka ena kore e le popogae ya gae ka jeno ga a sa mpona ke le nix
1: mao o ntse o tla ntho ngamo nkga monna fela
0: elamman Cynthia ore
1: butla butle wa ka ke utlwa fela go bua mona fela go wena motho ga ona nix ntho engwe bua o mpolelela gore wa itebala motho
0: bona
1: ga se gale kolwana qadile o sebetsa monane abtoka o ntse a iphumana a koloketsa bophelo ba gae a kgone go bona gore na ga a tloa monana o ya kae motho ka mogolo wa pele fela sentse le lebeleletse go ga le thuse
0: o le wena oolo Cynthia
1: mogao empa ntho ena ke ibuang ke nnete motlho mongwe ompa fela a tshabile gore a o tlhalosetse ntho eno fela sample le wena go jane le wena e tentse o sa gae go sena go tlo lebelela gore batho ba uele o duma gago fela ka mogolo wa pele e sa lentse o sa sebetse nako e ka go fela o ntse o tsa dikoloto sone ditlokola ke mang mogao ke letlo lengwe o sa lebelele le itshetlheile ka batho
0: aga ebile go ka fela mosebetsing yane ono a ya swabele o le
1: abuti sega ba bua jalo ka motswalle wa gago mogao ba bute pele
0: ke na taba Cynthia o ka nna a tshobalo kolwane wa lebala gore ke tseba dintho tsena tse di entseng ka fela ka gare lelapa leno la mogale ee ka jeno o sanketsa sekatana gobane o butse ka tlasa moriti wa tebalo wa mogale o ja mafofogotsane a boetseng fatshe tafoleng ee nka mo polelela mogale nna tsotsi a tlatsa borugwe a tswa ka masaete ke a ujetsa
1: orena
0: ke dintse a di entseng tsena tse kanakana ka gontlweno ga
1: ko go ebile le lemelao la rarana ka mokgwa obileng o kwatlileng ka teng o tlwa ge gona go gopotsa ebile le lemelao la rarana ko o setsebe ntho tlameng o e bue butle go jetse gona he bo Cynthia ba sa o tshabeng ga gona motho ya o kolotang leto kolane ga gona nix ya o kolotang yone wena ko wena ikolotang he ga o ke tlo bua jalo ka motswalle wa gago tho tse re di etsang mmogo ga ne le utlwane ga o tlhokagale gore ga se le tlhabana le motho e be ke tsona ntho tse o dinkang o di etsa marumo ao o tlhabe motho o ne o tshepile
0: wena Cynthia
1: ga ona botho
0: ma kolwane ke ena nkalang
1: peletimo tsamaya o lo iqala botho o eme o lo iqala lo ipetlela wa gago mosebetsi tlwele o bolela batho ka mokgwa ba o qalang
0: o ejile yaka
1: le lematha le lebabedi mone le di etsa le lebabedi tsholo nne o je o se go batla mo senyeletsa ka tsona ntho tse di dientse le lebabedi e re ko o jetse ga ona motho a tla ba o tshepe a tlabeng a batla o sebetsa le wena obane wena ga ntho tse di dimpe go se go chesa o tlhanoela batho
0: Cynthia kolwane tlameile a dula le loya le go nna ga a samphetoela one ore ke etsewa
1: mo fe nakonyana iphumane o tla bona ka ena gona o tla o thusa kapa jang ge tle re tseba o tseba gore ke motho a mope
0: Cynthia ke ne ke sa tlameya o ipha nako ya letho gore ke thuse kolwane ke ne ke mo thusa gobane ke ne ke kgona ka nako eo yena ga a sana le tšhelete wa mphetoele ele
1: ya magao ke gola le nna jalo ke o kolota dimilione tsa kriki
0: sa o sekoloto go nna mona se boima gampe o ka
1: sekoka fara christmas itse ga o ntse o fana ka diporosente mo nna ke ile ka ikgapela ga ke ona nix e ko o kolotang yone ga ke ya go tlo bapela fara christmas phelong baka abuti nsuthele ke batla go jajo saka in peace go sena motho a ntse a lekana le moya one wa ka o ifasetseng ka tai a se please
0: gantsetsonetsentse
1: re di utlwa lefatshe molae tsa dipolano tse tsengata tse tletseng a se blief abdoga ke kopa go itšhelela dijo tsaka ka kgotsa

0: Asaba me opalisa. Hai, ntho engwe hape engkhathatsang. Ke ntho ene leng hore ntate wa khosatsana o ngupile yona. E ke nnete wa tseba ke hanne fela ka hlo e ntsho hobane ke ne ke se moeng wa utlwa ntho enana e tswang molomong wa hae kila bona.
1: E ka ba ha bofane o hitse modimo.
0: Hai, nna ke hane hore le nna ke batla ho bona ngwana a fodile ntho enana e mo jang le yona e mo tlohelletse wa tseba ngwana ka ka ho le hantle e le pokotlwana. Fela atjo.
1: Hai, motho ke nnete. Ha hona motswadi a ratang ho bona ngwana hae ha kule. Hai, ke ntho e bohloko eo.
0: Haholo jwang mmapalesa, hona jwale tjena kaofela re bona hore ntho tsena kaofela tse re di lekileng ha di sebetse. Ha hona ntho e thusang ngwana ka hore a fole.
1: Jwale le qetile jwang?
0: Ke eo he, ntate wa kgosatsana a mpolella hore ngwana o kudiswa ke hobane a hloka ho etsetswa mosebetsi wa habo ntate wa hae. E le hore mmapalesa, wena ho ya ka tsebo ya hao jwalo ka motho a moholo, ntho eo mare e tlo sebetsa he? Na ngwanaka o tla fola ha fela fani a ka etsa nthwena a reng o batla ho ietsa.
1: O tsiwa motho o tla mpotsa botso e thata ngwana towe. Ha ke tsebe nna nka reng wena.
0: Ke pele se ka ba taba e ha ile thata ho wena, e ka ba ho nna e tlo ba bonolo jwang he? Ke wena fela ya ka kgonang ho mpolella ha be ke nkile qeto e nepahetseng kapa ke nkile fosahetseng.
1: E o ko jwetse. Ke kopa o mamele hantle. Ntho ena ya ka tumelo ya motho di le wena wa tsho re le likile ntho tsohle empa ha di sebetse.
0: Ke nnete
1: jwale he, nahana ka thata msadi, nahana ha o ka tima fane monyetla wa ho leka ena eo a batlang ho yetsa wa bona ebe ngwana wa re siya
0: ena pa le se he
1: di wa bona hore o tlosela o ikwahle bophelo ba hao kaofela o tlo fetwa eng o tlo fetwa molai. O ke kuka jolo kae ka o bolaile a ke re ngwane se
0: ya palesa
1: jale ha o so bona hore ka nnete tsohle di dikile ha di sebetse nna ke bone ka go o tshwantse go bona ha nyore o dumele so fane a re o setse ho bane ha bo fane ha o sheba wena na o hopola go a ka o tshwarela ha mwana a ka timela o hanne ho etsa seo na tshwarele ka bateng ya ipo o dumele. A ke re re lwanela bophelo ba ngwane. Ga batla bona ntho tla pholosa bophelo ba ngwane. Ntho ngwe le ngwe le ngwe e mang a tla fihla re e etseng. Ga tlo tlameha gore re etse go pholosa bophelo ba ngwane. Dumela fela tsotlhe di lokile.
2: Nama ha e ke e tswa masapong kaofela. Le ka moso e ntse le letsatsi.

0: Hey, Kinei. Ma me di duvela he. Se ke tabola ke Kinei le go ke le ka o itshwara fela ka uka ga ke khone ke lokela ke mo ye jwe. Ya, le shumela metso go medi la metso tso ka mora go ga ya bo robedi ke manta ha bekeng o godi ena. Ya mphalane pepi de matsatsi ya mahlano ke kgwedi ya leshome ya selemo sena sa dikete tse pedi mashome a mabedi a nang le metso e tsheletseng ao se natlaile se ile ya natlaile ka dikgato tse tlhano ka ofela jwalo ka e tlhola matsatsi a mahlano fela kgwedi ena ya mphalane e le kgwedi ya leshome ya selemo sena a sona se ile ka nnete ne ntse ke qoka dabena ke re nakong ha o ska fere kana ho lo imetsa kelelo le maikutlo a ha o sheba go ke kgwedi ya leshome se re setse ka November December kudutu selemo sa 2026 o bo batla ikutlela botlhoko go na wentse a se di nthoka o fela ge di tshwitlela ngwane so ho bi ma hona tsena go re ho bi ma bona la boga go fela le mafura a nyoloa petrol ya nyoloa ha ona nthwesa turi ha o tseba gore ne le sebedisa 12.5 ya phofu mono hai jwale ke wa bona di ikone di kwetse jwale na bana ba na ntwe ne ba ja hai mo ke a kgola o lakatsa le gore e be ba fumana tsane di feeding scheme jwale a ke ke ba le ba hai ba ke dijo ke kopa ranta ke kopa 2 ranta ha di a bula o sane le bang bana sekolo di a panteng di a magaola gang ke a futla.
1: Na o kile wa ipotsa hore mmuso o sebedisa tšhelete ya setšhaba jwang e leng tšhelete ya hao. Dibekeng tse latelang re tla buisana le Auditor General South Africa e leng Chapter 9 Institution e theilweng ho tshehetsa tsamaiso ya puso ya setšhaba ka setšhaba ka hara naha. Selemong sena lekala lena le keteka dilemo tse 115 se hlahloba ditšhelete tsa setšhaba le ho fana ka lesedi le tjhatsi le ntshetsang Afrika Borwa pele. Re tla nka leeto la kutlwisiso le wena hore mosebetsi wa bona ke ofe le hore o ama wena jwang jwalo ka moahi. Mamela lenano lena beke le beke ka Labobedi ha nako e le 11:30 hoseng. Tsena tsohle ke mosebetsi wa SABC Education ka kopanelo le Auditor General South Africa, AGSA.
2: Auditing to build public confidence.
1: Lenano lena o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopanelo le Auditor General South Africa. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
3: Shoprite e ofa matla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Ka disolo tsa extra savings tse ka hodimo 5000 di beke le beke, o ka una hula mme o fumane extra disolong tse jwalo ka championship burevors ka 99.99 kilograma le pheke ya nama ya kolobe ka 56.99 fela kilograma. Di fumane ho fihlela ka 11 tsa October. Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.
4: Basebedisi bohle ba mmila, bakganni, bapalami le ba itsamaelang ka maoto, ha re duleng re bolokeile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela. Ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng. O se ke wa nwa jwala o ntse o kganna. O se ke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang. Mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencer-a kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng. Ha sehla sena e be nako ya ho ketika le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke Lefapha la tsa Dipalangwang, RISA Afrika Borwa pele.

Ake nete mamedi le sedi FM ke molelwa metsotso ha impeile mona hle ke kopa fela ho hlalosetsa hore ka moramona ho ditabatsa hore ba robong re tlokena jwa lotabentsa rona tsa science and technology mo eleng hore re buisana ka tabatsana tsa kasi thukasi me re shebile ntlafatso ya ditshebeletso bakeng sa metsi e meholo le ditumetse e hole le ditoropo re tlo buisana jwa le mo eto wa rona kwano mohaleng re ke ho utlwa hore na ebe mohlomo mmuso bolela eng ha hore ho ske ha ba le motho a sala morao ho ba nga batho ba dulang ho le letoropo ba sa fumane ntshetso pele e tshwana le batho bao ba dulang toropong ebe masipala wona mamedune te fatsa jwang hore se tshaba se fumana ntshetso pele e lekaneng ke diphepetso dife tseo e leng hore basadi batjha le batho ba nang le bokoa le ka lena letsatsi ba ntse ba kopana le tsona phepetso tsena fela etsa bonnete ba hore ha o tlo fetwa ke ditaba tsa kasi thukasi science and technology rena le moeti mo kwano ke yena tlo re fang tsona ka botlalo fela metsotso mamedi ha ke shebile mona inkisa mane mo e leng hore re tlo balwa diteng ditaba teng ebe ka morao ho mo re bua ka tsena tsa kasi thukasi campaign ha ntlo di mahloho ra ke borobong tshebeletso ke ya lesedi ya lekgotla la kgaso la Afrika Borwa re balwa ditaba.

0: DFM ke molelo
1: a ke nete mamedi le sedi FM ke molelo a metsotso ke supileng re fogeletse hore ena ya borobong ke hlalositse hore mekhuzwa yo o tengkwano mohaleng re buisane le yena re shebile taba ena ya ntlafatso ya ditshebeletso bakeng sa metse e hole le ditoropo mekhuzwa yo ke o amohela tshebeletso nya le sedi dumela
2: dumela silele ha mohole ba mamedi ba hao
1: o phetse hantle mekhuzwa
2: Ente ri phetse ka mohau lona re ka itwa lona
1: re phetse mekhuzwa yo ka nete re ya lebua re ya amohela tshebeletsong ena re ntse re hlalosetsa mamedi hore ka jeno o re tshwaretse taba tsa bohlokwa fela happy le re ka tsena tabentsa rona ha re ke re shebe boikarabelo ba mosebetsi wa hao ho bana ke ntse ke mo hlalosetsa hore o provincial director of operations ka mona ka Salga province ya Free State ebe mohlomo ka re hlalosetsa mosebetsi wa ha wa letsatsi le letsatsi rona ke ofe
2: Ha ke le bontshile nna mo tshebetso wa ka ka hara Salga ke ho etsa netefatso ya hore ka hara Salga jwale ka hara le mokhatlo o leng hore o sebeletsa di masipala ka posa pa di masipala re tsamehile hore re na le diprograma tse radileng tse re supportang di masipala hore di matlafatse tshebetso ya bona jwale ka letsatsi le letsatsi ke sheba hore basebetsi mmoho ba tsamaya ba ya dimasepaleng ba etsa mosebetsi e leng hore ho latela tsamaiso ya Salga ba tlamehile hore ba etse mme e nngwe ya bobedi ke hore re etsa hore meralo ya rona re reetseng e re radileng le dimasepala ha mmoho ekeng ya tshebetsong mme ka tsela e jwalo ka tsatsi le letsatsi re netefatsa hore tseo kaofela di a etsahala
1: re ya utlwa mme waka fela he ha re kena tabentsa rona ha re ke re sheba rona ebe mmuso o bolelang ha hore ho se ke ha ba le motho ya sallang morao
2: a ke mo le a ke mo a tsela ho latela

0: mo re leng teng re le South Africa, nalana rona ke gore re tswa morao mane mo e leng gore dintho ne di sa tsamaye ka tekatekanyo go latela setšhaba se re nang le sona tse fapane kore ditšhaba tsese tse re nang le tsone. Re ketsa mohlala, re a tseba gore go tswa nakong e fetileng batho bana ba mmala ba ne ba dula ka karolong e itseng, rona bana ba mmala ka rongwe mo Tshwana re dula karolong e itseng mme re sa fumane ditshebeletso ka go lekane. Mme o ne o thola le gore motlhomong metseng ya rona re dulang mo yone mo mo dulang batho bana ba re kareng ke batho ba batsho, o tla thola le gore ditshebeletso ne di sa fitlhe go latela ga o kaya ka mane ka re reng ke ka di-area tse e leng gore di-affluente ka melemenega la segoa. Mme o ka thola le gore le nako e fetileng go ne go na le bothata ba gore batho bana ba mmala wa rona o batlang one motshwana ba ne ba sa fumane ditshebeletso, ba batla le gore ba batlile le gore go latela tsena ka ikonomi ga ba kene karolong ya ikonomi ka tsela e leng gore bana ba basweu o ka thola e le gore bona ba na le menyetla. Mme talantse ya mang le go latela ntho tsa gore ena tse re di bitsang gore ke ditshebeletso tsa gore access to services, rona re le batho ba batshene re sa di fitlhele go latela ka mokgone re tshwanetse go le ka teng. Mme naanong sheba le ditsamaiso go latela ka dipolisi tsa nako eo, rona ba nnala le ba bangwe fela ba e leng gore megomong go latela tsamaiso ya nako eo ba ne ba sena lekeno ka gara tsona. O ne o thola le gore tsa rona di batla di le tlasenyana, tsa bana mogomong ba ba senyana bona di batla di le maemong a godimo. So ke lebaka leo government e ne tlileng ka leane le e reng ga gona motho ya tla salang morago. Ga ke etse motlhala gona jale batho ba e leng gore ga ba itekanela, ke etse motlhala tla thola le gore ka baka la gore re ke re motho sedisa wheelchair ga a re kena ka gare di-office, o tla thola le gore building tsa rona ga di ne dumele gore a kene ka gare di-office. Mme ka tselo jalo e tlatela le gore di a motlhaola gore a se ka fumana ditshebeletso ka baka la gore wena mogomong a itekanela ga na maoto a mabedi ka motlhala a tsamayang jele ka le yone. So e ba bothata ka tselo ntseng jalo. So ga re re ga re fee mang kapa mang morago, o bolela ke lenane la government le le bolelang gore motho e mong le e mong o na le ditokelo, o sa latele lebala, o sa latele boemo ba motho, fela ka o fela re batho re a lekane mme re na le ditokelo. Mme ditshebeletso tsotlhe tsa mmuso re tlamehile gore ka o lekane re di fumane, re kgone gore ga o ya dipetlele ka mohlala o kgone go fumana tshebeletso e tshwanang le ya motho o thing o na le tšhelete ga e bona ga o na yone, gobane le wena o latela ka ditshebeletso tsa human rights le wena o tshwana le batho botlhe.
1: Re a utlwa fela ga re ke re shebe gore na re ka re mabaka ke eng a etsang gore batho ba dulang go le le toropo ba seke ba fumana ntshetso pele e tshwanang le batho ba dulang toropong. Gona ga re ke re shebe le gore na masepala o ka netefatsa jwang gore ka nnete setšhaba se fumana ntshetso pele e lekanang go seke gatho ya e bana ba dula gole bana ba dula gaufi.
0: Masepala o tlamehile gore ka motlhala o ka etsa malebaleba a latelang. E re shedileng gagolo ke gore go na le tsamaiso ya dimasepala e leng gore selemo le selemo dimasepala di tlameetse go etsa moralo. Moralo o ne ke re bitsang ka puotlwa e leng gore ke IDP, mme ka mantswe a mang masepala ga etse IDP a sa kenyeletse batho. Ka mantswe a mang batho ba dulang polekeng eo masepala e dulang go yone ba tlamehile gore le bona ba be part ya mo masepala e ba consultang teng. Mme ba tlamehile gore ga dimasepala di ba consulta le bone ba tlise ditaba tabane tsa bone tse tla kenyetswang ka gara moralo o ne o masepala tla bo etsa. Ya bobedi ke gore re nakong eo e leng gore go na le ntho re bitsang digital services, ka mantse a mang gona jalo o kgona wa apply mosebetsi, wa apply le mosebetsi kenye application form-o o ne ntse le hae o sa e mone mo o rona metlheng ya rona le o tshwanetse o toropong e leng sa application. Gona jalo ka etsa digital ke dimasepale di ka etsa bobebe ba gore ba be le ntho re bitsang gore mohlomong ba kenye di-Wi-Fi, ba be le di-network tse tsa di-Wi-Fi mo batšha mogomong le batho ba sa itekanela le ba shokang mogomong ba ka kgonang gore ba etse di-application tsa bone ga ba batla mosebetsi kapa ga ba batla go studia e be ba sebedisang digital. Ya bobedi e ka ba taba e mo re bitsang ke gore go be le di-outreach program. outreach program ke gore re tlisa ditshebeletso batho ga re batho ba ka toropong mo ditshebeletso di leng teng. Rona re le basebetsi ba mmuso kapa ba masepala re ya batho re isa ditshebeletso. Re ke re ka mošalo ka thola gore ka ra Freistata go na le dibaka tse re di bitsang di-multi-purpose centers mo e leng gore ka thola le gore government e etseditse gore ga o ya mo multi-purpose center o thola e le gore o thola social development ka mošala, o thola e le gore o thola department ya home affairs, o thola e le gore o ka kgona o ka fumana any department ya government mo o ka tholang thuso teng. E tueletsa le nge re bitsang ya National Youth Development Agency mo e leng gore batšha ba ka ya mone mogomong ba lo fumana ya gore ke menyetla e seng e teng ya batšha ka gara government le gore na ba ka apply-ela jang gore ba thole dithuso governmenteng. E nngwe re bitsang gape ke yone re reng go na le mona mo re buang ka budget. Budget e na e tla tlhola le yone e tsamayale IDP ke yone re kgothaletsang batho gore ka nako go na le nako yane e dimasepala di etsang di-consultant setšhaba ka gore rona mogomongwe re le masepala re bone bothata bona bo le tsena mona mo mogomong kere-kereke wa 17 ka gara mangwaong. Jalo o thola gore setšhaba ga setla se kgona go buang gore rona ka gara wa 17 seo re se tlhokang ke sena le sena mogomong re tlhoka ditsela ketse motlhala. Mme ga e le gore ba participate kapa le bone ke part e e leng gore go etswa moralo ka bone then ba kgona le go tseba gore okay gore o tlo be le tsela ka gare ya wat 17 e tlo ba le tšhelete e kana ka motlhala mme tla qala le leng tsela ena mme le yona e creata le menyetla ya mesebetsi le e leng gore batho ba dulang ka gare ya wad eo ba ka ithola e le gore e ba part ya mogomong ya e re e bitsang ya EPWP mo le bone ba tla kgonelang go kena ka gare ya di-project mme ka tsela e jalo ba fumane letsenonyana leo ba ka le fumanang le bone mme e be part ya economy e nolang ka gara wat 17 including le mangaung ka o phethagela.
1: Re a utlwa mme fela ga re ke re shebe mekhuzo ya gore na ebe motlhomong ga re ke phepetso dife tseo e leng gore basadi batho ba qhwadileng le batšha ba kopana le tsona le gona jwale tje.
0: Diphepetso tseo tla thola le gore batho ba rona bantse ba di fumana le gona jwale tje ke ntlho re bitsang gore go ba le exclusion ka mantswe a mang o thole le gore melao yone e ntse le teng mme o thola e le gore ka baka la gore melao e ntse le teng fela mohlomong rona ba e leng gore re a sebetsa ga re kgone go ka fana ka ditshebeletso tse phethagetseng go batho ba sa itekanelang ka mohlala. Ya bobedi ka tshwana le gore re kere di-buildings tsa rona tsa government e dilemi tsa masepala ka tshwana gore ka nako nngwe ga di na menyetla ya gore batho ba sa itekanelang ba kene ka gara dimasepala. Re ketse mošhala o thole gore motho tsama ka wheelchair so ka lebaka le jalo thole gore motho a kgone go tsena ka gara masepala gobane motho o wheelchair gobaneng ga gona ntho tse re bitsang di-rente. E nngwe ke taba ya gore o ka thola e le gore mogomong office ya e batlang e ka godimodimo moagong o so ga fitlhong a kgone go fitlhela mogomong mo kateng wa boraro. So bothata e bebang gore ga a tshwantse a emang ga o na le lift e leng gore ka moisa mme ga kgone go thola ditshebeletso go ya ka mogong mogomong go ka batlegang ka teng. So ke tsona bothata bo o ka tholang ga gole batho ba kgwadileng ba ntse ba na le bothata boo. E nngwe o ka thola le gore fela ke gore ditshebeletso mogomong re kere NYDA ke National Youth Development Agency ga e gotlhe mo e leng gore o ka thola gore batšha ga be ba batla dithuso leme mogomong le tlakisetso ya lesedi ga ba kgone go ka di fitlhela ka baka la bothata bo leng teng. E nngwe ka thola ntle le yone taba ya gore re ntse re na le bothata ba gore in the way re kere motse ya rona e ntse re a dule ka teng o ntse na le batho bale ba dulang gole le ditoropo mo go nang le taba tsa economy teng. Ka motlhala tlhathaa le gore re na le mane mo ba e bitsang gore re kere ke dinaleng ga e be lentse le ke le santsetsang ga la loka letsantshwarela mare go na le faceten re ketse motlhala he. So faceten e gole le toropo le ditshebeletso jale motho ya tlogang faceten a tlamehile go tla ka toropong o tlo tlameha gore a sebedise tšhelete e ngata gobane o gole le economy e tsagalang teng. Ka nako nngwe thole le gore le bona re kere bomme ba sebetsa ka gare ya toropo o tloa faceten a tla mo fitla mo seven ka 7 o'clock mari tsonta go se itene ka kana go nna kana go ya 7 o'clock ka 5 o'clock mo ha tlo tsa makama ope o ya mo tlo mo ira ka taxi ke go tsiya go bana le ne go rata na fumana batho ba le hore ba ka tlhoma mo mo ba mo tlhela matla le wana jo le ba tsiba ne ke le ile re ba le botlhata ba ntho re di tsang gender violence
1: e ya me go tswa
0: ka thola le hore ba tla ba ngata ba tsetela le hore ba kena tsietsing ka baka la ka mogolo hore tore potsa rena le metsana rena e ntse e le ka mogolo le nga parte e ka teng ba ba tsikwana
1: e ya me wa ka
0: ba la le bohona le bona ba dila nae le
1: e ya o ntshwarele fela ke sa o kene hanong e o ntshwarele ke re ke tla fela ka mona ka mabenkeleng mme ke gotla
2: Clientele Legal e fumane ya bakeng sa maAfrika Borwa ohle di plani di theko e tlase mme di cover bohato ba CCMA dikoloto tlhekefetso ya bong ditshebeletso tse fokolang le ho ngata Hape, dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao. Clientele Royalty, e o fa melemo e kgethehileng e tswang ho lenaneo la rona la Free Loyalty. Fumana legal cover kajeno. SMS-a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Clientele Royalty, ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Dipehelo di fumaneha online mo ho le tefello tse tlwaelehileng.

0: jwalo ka dimathi tse dikitse tsa lesomelametsemmedi di mmatha le leng la mabelo a tseleng a maholohadi a Johannesburg. Re tla kopana moo lebelo le qalang teng kapa kaekae tseleng ya lebelo ho inwesa ka nkgo bakeng sa menakwe. Bohaketsa le rona ka otlolo wa SABC 2 le SABC Sport ho tloha ka hora ya bosupa hoseng. Holubetse Joburg 10 kilometer lebelo le qadile ha re mathe o le tlisetswa ke SABC Sport.
1: Letso e ratwa
2: lesedi FM.
3: A ke nete mamedi lesedi FM ke molelwa e mashuma mabedi le motsole mong re furaletse hore ena ya borobong. Mme khuzwayo ntso le handle ke a dumela.
4: Ntse
3: ke le handle ke le. O ntse ga ile ke le ka o kena hanong a ke re ya bontsha vela ke batle di ugaolo ba ke re vele bona mmeoka o nontse go hlalosetsa. Fela he ha re tswela pele mme khuzwayo ha re ke re shebe taba ena ya di committee, ward committees le di forums tsa setšhaba rona e betswana mohlomong re kare di na le seabo se fetabeng e re buang ka yona ka jeno.
4: Holakela ka tshebetso ke di committee tsena tse sebetsana le ma councilara ke e ba ntwe ka re ke committee ya councilara wa go di teng mosebetsi wa bona ke go tsana ntle le ntwana go ya ka ntwe di tsam profiling ya setšhaba mo le mo re ke go di ba leng go yone le ba tlisa ditaba le bothata ba wa go go councilara le councilara no tlamile go ka reporto a itse counseling. So ke ka mokgodisetsetsang ka teng di profile mme di tlhobe di tlise bothata mme ga di tota e be taba tsa community e mone di tswa ka gara council. Mme e nngwe ke gore di-NGOs kapa mekgatlho ya setšhaba e teng mone le yone re ke re motlhala ya batho ba dikgwala kapa ya batšha e teng ka gara ward eo le yona e ntse le karolo ya gore e sebetsane le le councilara wa ward eno mme le tsone ditabatabelo tsa bone ditlhomongdile jalo ka ke diile pedi ka nako ya yone go na le di-IDP teng le bona ba kgone go ba party ya karolo ba ntshe ditabatabelo tsa bone di tsene ka gara moralo ona wa plan ya masepalo wa selemo le selemo o e leng gore ka tlhola budgete go latela ka mokgwa masepalo o kgonang ka teng e be e le gore ditabatabelo tsa bone di ba teng so kaka sebe jalo ke nthwene re e bitsang gore ka gara dimasepale tsa rona go latela tsamaisa rona democracy go na le ntho re bitsang participatory engagement kapa democracy ka mantswe a mangwe government ya rona ga se government e fela ntle le setšhaba mme masepale ke yone gaufinyane le mekgatlho le batho mme ke yone re tle reng o at the conference ya service delivery mme ka tsebo jalo go latela tsamaiso ya rona ba tlamehile gore ba sebetse le mekgatlho yotlhe ka gara diyodi including le dikereke including le mekgatlho yotlhe ka teng re ke ya social justice kapa mohlomong e ba re tlabe re bona gore ba batla ditshebeletso maybe ke di-rate payers ba fila gore ga ba thole tshebetso ka tsela e ditileng mme ba tlamehile gore e be karolwana ya masepale go sebetsa le masepale.
3: Re a utlwa mme wa ka jwale tabe e nngwe gape ke batlang ga e shebe ka pelenyana pele re kwalwa ga re ke re tlhalosetse fela mamedi rona gobaneng ga dibaka tse ka ntlo toropo gangata di atisa go ba le bothata ga utlwa tabeng tsena tsa phano ya ditshebeletso gona re ke re shebe rona masepala o etsa jwang go kwala segeo seo
4: askenyana ke re wa tsiba gore ditoropo ka mogore di bonang ka teng re le batho mang le mang ga a shedile toropo re ke re ya mangaung kapa motlhomong toropo ya ditlabeng ka o fela re batla go ya mo go nang le ditshebeletso teng mme re tshoga metsane ye mennyane re amane ka kgopolo gore re ka thola mesebetsi mme ga o thola re se re fitlhile re le bangata ka moo so ka bo yone taba eno e sebetsa gore go etsagale re be bangata mme le infrastructure e ne e le gore e lekane batho ba ka gara motseng o thole gore e felennyane ga e sa tlhola e ka mamelela bongata bo re seng re le mo bone re ketse motlhala tsa thola gore ka gara ditoropo re na le mane mo o tholang gore disiwa di a matha ka baka la gore dipipe tse ne di le teng infrastructure e ne le teng e ne e feditse batho ba 100 jale se le 1000 ka tsela e jalo e feimela ebile ke ya gale thola gore ka tsela e jalo ga e sa kgona le gore e mamelele bongata bo re se re le bone so ka thola gore ke tsone diphetetso tele gore ka hara di masipala e sele go bo anela ke le batalo tsa thola le gore mohlomo katella go ba le ntshiridisanye ya service di ba re protest go ba ba tla bana gore mo re metse re phela mo yone ha sa le metse e metse ha sa le ha sa tlhokile mohlomo tsiya ya matha go na le mahloko a mangahla hanta ba ka la siya matha di tracking le mo thapelo ya metse ha sa le hantle e ka tlile jalo e ka re ba tla se ba khotsa
3: me waka ke satsebeng nako ke shebile nako tshwanetse metsotsonyane mashome a magago re be re qeta fela he ha re ke re sheba gore na ebe mohlomong ha re phethela ebe ka re masipala wa rona ka nete wa tla ile ka e bakeng sa ontla fatsa kenyeletso ya basadi batjha le batho ba kwadileng ba o ileng hore ba hole le ditoropo
4: rena le masipala se fapane mohlomong tere ka die tsa mohlala ba tsentsa tehileng ka lenane le ha ke nke ka hara Freistata. Re ke masipala one wa ngwathe local municipality. Ke masipala one ke nne tsa ntoropo ya Paris City mahone. Di di toropo tse na ba di ka tlhola le gore ka baka la go tinyele tsa batho ba ile ba nka le ya nele la gore ba ba actively ba se ba ba fumane ntwe ya re ditang le sa tsendo di khona khomo a bulang ho yone. Me o kolele gore ba le boile jalo gore megatlho ya bomme ba e leng gore ke bomme ba e leng gore ya infani ba bang ke ba etsang malomo ba ikokwantse ba etsa malomo bakeng sa gore mohlomong ba tle ba rekise ba le na malomo ba tle ba rekise mme ka tsela e jalo masepale o ile wa bona area kapa lefatshe leo ya le bela thuko gore ba tle ba thuse di-emergency farmers tseo ga mmogo le bonne bao ba e leng gore ba ikokwantse dimasepale dingata mohlhomong ka etsa mohlala ka masepale wa Polokwane gape ka ntle go Free State ke bana le programme ena ba e bitsang ya local economic development mo ba leng gore sepheopheo sa teng ke gore ba bolae bofuma kapa ba ise bofuma fatshe ka go etsa mosebetsi e leng gore e tla ba ya leruri ka motlhala o ka thola ba se ba na le funding ya gore ba se emerging farmers ka go etsa di-marketing in terms of the food go etsa dijalo tsa bona le merogo ya bona le mo ba tla e rekisang teng marketeng ya masepala.
3: Mme khuzwa yo ke le buile haholo ke thabetse buisana le wena ke a dumela dinhlatsena tso go filentso ka etsona busumbona mmamedi o ikutlwetse tsona ka nete ke a tshepa re tla boela hape re ne re tswele pele re shebisane tsa dintsa dintho
4: ke le buile haholo ha u be ya re fa mme tsa re le tsaya gore re tle re kgone go bua le bamabedi ba hao a usimile ke tsena e programme ene ntile nako mantaha ke ka bang episode ke ka bang 13 mme ena ke ka gore ne le ya o tlokela ho fiela re tla kopana hape ke le bile ho le ka nnete ka tshebedisano mmoho ena re bile le yona le SABC re le tsaya ke le bile ho le
3: ke rona ke le buile mme khuzayo busu bo monate akere
4: thank you le ana tsela jwale ke le bile ho le
3: ke a leboha mme Mamedi hle ke mme Emeli Khuzwayo ke yena moeti wa rona yena ke Provincial Director of Operations ka mona ka Salga Province ya Free State re ne re buisana le yena ka nete re shebile taba ena ya ntlafatso ya ditshebeletso bakeng sa batho ba dulang hole le toropo re batla ho bona hore na ka nete ebe mmuso o etsa eng ebe di committee di etsa eng bakeng sa ho netefatsa le batho ba dulang ho le toropo le bona ka nete tshebeletso tsa bona phano tsa ditshebeletso di ba bobebe e se ka ba taba ya nyo e ba bang ba dula toropong ba ne bona ba dula kwana re ya lekanang ka ofela Afrika Borwa mamedi lena lenane o ne o le tliseditswe ka motlotlo ke SABC Education ka tshebedisano mmoho le Salga kwano tshebeletsong ena ya lesedi mme lona ke la Science and Technology ka sithu ka si campaign mohlophisi wa lona ke Thandi Chabalala.
1: O aratwa o le sedi FM.
3: Mamedi mesese ha impile mona hle le nna ke a tsama ka nete ke gohletsa thapo tsena ho ntswa ke Roykat Mohlong ka le monate la re mo ho fhlela horeng ya le shemele metsimedi go sia ka pine monate bonolo the late support so la budaza ba re thaba dinchebile.

0: hopole kgwedi kena
1: bophelo ba gao bo botlhokwa ga re fitlheng re bolokegile dibakeng tse fapaneng ka o ikobela melao ya tsela ka nako tsotlhe ke molelwa
0: Hasimo misusu ile shumele mitsi supile mpile ho hora ya le shumo ring ya le shume khajeri ya ka kenu tla ke balla tsa o qetela tsa letsatsi ebe ka moga ho mono go kena mane ho manollo ya dibuka re tlo buisana le katiso tshabangu ke re tlo utlwa sengolo sa hai ke pokeletso ya dithothokiso ke buisane le yena bakeng sa se bona re ke bone mino bo ke le ditswe hle boys to men ah ke hopola motho ka nte o sa hola ha o no llatse hey ke sa itse ho thiu tshwentwe ke beauty contest kana go ene go ho no sa tsotele le bona o tinne nye e bang e uno mogile jang go re ha o so sheba hona tsheno go no no fela he ne ntse le mehleng yeno o santsaneng re boloke ile batho hona bo le ha ba boloke ho latela moapo go ku hopola nga hlonya ka ka mo o thola ke sa itshotsa pele ne se le mo nakong tsa bo di topo tsena tse di history re sa kwa di high le thola ntse di topo nya ntse di botri ko taka tsena tsa bo ma tsa bo mma rona o so ukwa ka tse oh yes ntumele hle ku sidile mahetlana ko le batse tse bandile tsa ba bima mafelongana a beke hey

0: ditaba tsena tsa o qetela tsa letsatsi hore nyana ya le shome di fella mona tsela telang tsena e tla batsa pula madiboho ho sano seng ka hora ya bohlano roikata
1: ke le buile ha hulu hle makenzo
0: sebetsa monate kgetsedi ya
1: ha simo he mamedi ha neletsa tsona valo keni modupi metsotso yona e mehlano ka mora hora ya le shome mogahlelo kwa boga go wanna na o lena la re moho o dutse le nna ntswa ke motlong ke mo ga di anta tempesi e mohulu he Setswana ho fitlela o reng ya le shome le nna le metsembe di tshebeletso ke yena
2: le sedie pen a ke mo le
1: ke mollelo mollelo wa ka mollelo wa ha mollelo wa sechaba mo go ya nteng ge ya mane manolong ya dibuka manta tsena wa tsebe bentse re tshwarana di ditaba tse bohlokwa ha holo ke tlo buisana le katiso chabangu le nna nthapelle ke re tlo kwa pokeletsena ya dithotokiso e hlile monga tsona o ile a di loto manya ka tsela ifing go tlile ditaba tse bohloko tsa go hlokahala ha ntate Babsi Molangeni tloka la tsena di dilmo tse mashume a robedi a nang le metso e meraro 83 years ntate Babsi Molangeni hlemo ya wa hae o phomole ka gotswa tseba o bile le dialbamo tse ngata haholo pina tse ngata haholo tse ke nana bogolo ba rona ga re di utlwa re tla be re hopola monga tsona ntate Babsi ne le motho ya nang le bofofu pono fela he o no ke ba shwala modimo o tla a tla ka pa o feneo e nngwe e bang ha o le tsena ke pholo ho batho ba bang a ka motima pono fela mo fa lentswe le nang le neng le bile le fodisa ba bang le hlabolla ba bang moyeng ke hopola bo pina tsa bo sala ema sa sala ema ira re he bo ema motho o tsebe he e bile pina tse tsengata na go nyeno tse binweng ke ntate Babsi album tsengata holo special angel album ya ne in english ya 2022 2023 a hlaka umnandi unalo itikiti 1990 go take your time kore ho bile le bo ikutlwa vang bakai bakai bahlangana banengetsa maya le bona what's baking ya bo mapule umone Botswana kore ina le dipina tse monate bo motho ke e o ka thoko ho tsela o bua o noka nna utlwa kae kae o bua ka bophelo ba hae bana mono ha o notho motho ke o ka thokotsela o no bua ka motho e bang o sebedisa le thupe ena ho ka tsamaya e bang bothata ba pono boteng ho yena moya wa ha ithoba le hle o phumule ka gotso o sa lesile lena lefatshe tsamaya mokgethwa o kopane le ba bang ba dibini ba kgethwa ba bang ba seng ba le pele kwana le tsose pina pele kwana le hodimo le a nyakalla ha maemo a le tsena ba setseng ke rona ba itshelang ka meo go tsebe le hodimo le nyakalletse bane se wa neng a setletse mona ha le bitswa la ha le bitswa ka mantswe a mang se bang o setletse lefatsheng bane jwa loka re le lefatsheng le bang re a dingwe re le adimilwe o tsebe ho nyakalla lapeng o thajwa moreneng bohloko be bang o tlile jwa loka ha o hlaloswa o thuila kula kana go e khutshwanyane bohloko bo fedile ho thajwa moreneng ho ba setseng lefatsheng fela le godimo lona le nyakalletse obane le o gutlile o gutletse ho thwe batla gutlela meahong ba tswa mmopong batla gutlela meahong jwalo ka ha o thule mengata e tla lokiswa ka bongwe re tla be re ye ke a gola wa o qetela motho e re sa motsebeng ke mang ke yena ya tseng a tla jowa ke mane gobane ga ona motho ya tla bea mo ka nako eno e ba wa ka phutha lesapo la gae ithoballe ka gotso ntate Babsi Molangeni lemba le lelapa kaofela le basietsi ba mmino wa gae 83 years ka nnete modimo o na mo

0: Lesedi ke mollelwa Four Men Act karabo karabo moratiwa le shumele metsetsiletseng la metsotso ka mora hora ya le shume mo go kena nteng ke ho book review manollo ya dibuka jwa loka ke tlo buisana le moithuwa ka ke motho e motjha haholo ka tiso cha banku ke re tlo kwa ditaba tsa hae jwa lo fela ka bangodi ba ntseng ba bateng kwa no sia le moyeng sena sa lesedi
1: Emanolla di buka lintswaki Roikat Motlou. Beso balang. Ithuteng lo ananela botshaba ba lona. Lena neng la re moho ho lesedi FM. Ke mollelwa.
0: Ke mollelwa metsotso e le shumela mtsisupileng ka mora ho raya le shume ere ke mo dumedise. Ke mo amohele ebe metsotso nge mashwabedi ke le tipatipe ke tlhae ka mane ka mabenkeleng ka tiso cha bang kudumela ke a wa mohela tshebeletsong ya lesedi
2: eh mentswa ke ka
0: ge phetse antle ga itlele ka wena o phetse bang
2: a ke phetse mentswa
0: ke eh ya hle ke a leboha hore ebe ngweti wa rona ke lapeng kwano ha o tsebe ha o le lesedi le wena o sontso ba mollelwa go gadikwa fela le wena o mollelo wa sechaba
2: a ke a utlwa mentso wa ke
0: ee ho jwang re itse tsatsing le
2: maemoa antwatsa mentso wa ke antle ga ona letho a bulaile maemo a legodimo
0: ee ga o a phona
2: a o phose ebile ke
0: kafela e seng ga o go ka bala la ntsha dikobo batshwala motho e o na le batho ba batla go tswafisa ga o qala fela o ba mago sa ntsha jase ko go ke bona ba re etsang ne re ga tsele je di tloa fela o tshwantshitse jase bo ntshitse makoša o thwala motho a sa gelelela ke re bjale ke nka dibutsi aiso ko gore maria ne re sa dikenye le bale mariga a le mosenana ana sa bate ka tsela e ke itse bang gore ebe ne re bona batho ba jile ka dibutsi kaka ba itse makoša o thola ke ntshitse dijase tsatsatse bo majoni tlasa dinyeo kwana fela he e ne se mariano a makatsang jale ke yane ntsa a ihle abelela ke bona abelela ho bone le ka kgwedi yane ya lwetse e re tswang ho yona ho so tsamaya le kgethi ya ho bata kanthe ke ne ke makaletse gore September ebile ena di-season tse ngata e le kgwedi bo yona o tshwa gore ke seleboka bo yona ka mokgwa ene ntse etsa metlholo ka teng ga itsedi ya ka dula le nna o dule le mo mamedi ge tlo tloka go be monate ge buisane ka pokeletso ena gago ya dithothokiso le nna nthapelele ke re tlo utlwa gantle ka taba tsa teng gante di monate wang ga dikokwa ke mong a tsona o feta motho e bang a ka gongwa a ka nna iketsa a ka nna fokotsa fela he ga e le wena mong a ditaba ke ke tshwe sesoto se re seso se monate ga e ba sengwa uwa ke mong a sona a ko tshwaraganyane fela re tlo fetisa mabenkele a re gutlwa mona re tswele pele o se na le thole e bang le re ema ka pele mamedi ere ke le tipatipe ke tlhae ka mona ke atle
3: ka Atlanta Legal o ka phela o tseba gore o sireleditswe diplane ditheko tse e tlase mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motapo mathata a basebetsi ho tshwarwa ntle le molato le tse ding tse ngata maqwetha a rona a malala laotswe ho o thusa hora tse 24 ka letsatsi fumana legal cover kajeno SMSA lesedi ho 39771 ke 39771 Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online, moho le tefello tse tlwaelehileng.
4: Shoprite Liquor Shop e o thusa ka ho una haholo ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Fumana extra ho 750ml ya Courvoisier VS Cognac ka $479.99 le 6-pack ya di 500ml tsa Savanna Dry kapa Angry Lemon Premium Cider ka $139.99. Di fumane ofihlela ka di 80 tsa October. Swipe ka extra savings. Ho rekisa se baka tlaso di lama tse 18.
1: Le seria fan. A ke mole.
0: Le sedi ke mollelwa e le metsotso e mashuma mabedi ka mora hore ena ya le shume ke a mohele moithuwa ka hape nna le ena re tsebe ho tswela pele hantle ka tiso ko amohetse gaitsedi aka
2: e ya mantsa ke ke boenga
0: e ka tiso cha bangu o tsebe be ke a be ke fike kana vanga ke re ke motho mo njena tsotella ntwe motho mo a ke ke nga tsotella e chebenze se mohlolo he u bone libiso la sotho e fela mosenemi ya motho be ba ya isiZulu ke upela motho e kile ka sebetselana khale sele mo inside ha ikwana na ile puseletso dlamini o ka nahana ho thupiseletso fela wa ka dlamini Ah, o kholoma ke a tseba ho yena monesile. Yale o sokana na hona tena ho thweke ntswaki mthembu. O kana hana ke go kholoma ho go bana. O utlwa lebitso la Sesotho ka mona ke pa ka metsi ka nqene. Katiso ke o kwa lebitso katiso. Kore. Ha re tsebe he. O ngwana mme mang katiso le ntate ma.
2: Abatsedi ba ka lebitso la nna ka ke nne ma pase ka Chabangu. Ntate wa ka ke ntate Patrick Tsike. Mme ka tsiboko ke Chabangu ntate ke motaung wa Molete.
0: Oh, a o sa tlhoka e tlalosetse ku kwa ona Chabangu ena u la itswa kae ka madi ngwana madi hantle ke a batau.
2: Eya.
0: Ke batau ba hamang?
2: Ba Molete.
0: Ba Molete o gaitse jaaka. Ngwana wa bokaela pele no katiso.
2: Ke nna le tsibulo nna ntse.
0: Di dipiti tsa batswadi he ba le bi sa ba le uthe ha se lona di dumela ntho go na ba moga o mona a o ga amada amada a yenu ha ska itsa hala ke go bona dipiti tsa batswadi dipiti o thwe ke lona ba ukwa ka lona pedi ka tiso re re etse ntho a e a ifi a yenu ska yetsa itsa o thwe mama mama mela lona hambe na ke nnete ba thunghe akere ke nana ba mpa ba tsabana le lona o bane ba ne ba qala o bona ngwana ka ka wena go wena le tsibule ba le uthu ba tsabana le lona ho ho ha u bone ke ke jwetse batho ke re le be sedi ha u nyalwa ka ha u nyalwa o sike wa iphumana o ka pa wa nyalwa ka pa wa nyala first born ha bo yona le last born o tsebo mathate ka tsela e tshwanang ha eba ngwana nyana a nyalwa a shebo nyalwa ke first born mo lapeng le ona kapa ke last born gobane motswadi wa hae ebile wa mme o hlokolosi ka tsela nngwe ke sa utlwisising gobane o bona e kareng go nkuwa sebaka sa hae go ngwanenwa wa hae a na qale go ba le ngwana ka ena le yane wa o fela ka tsela e tshwanang kore batho bano ga re ka bulela megala mona ba nyetsweng ke di-first born o tlo ukwena ba tlo qokelang kore wele ga ulaulana e go ntse o ulaulana malapeng mona ke dingwetsi le bo mme matsala fela ka ngwana o fela leo le tsibolo a le gale bana ba magareng mona ke a bona ke ntho tse tsisanyane ona o sa itse a ona taba go lona ba tshwanang le lona a o bona gantle wa tlo moa mowa sebaka sa ga mona ko ngwanen wa ka o sa fetile sala nyala ya ke taba tsa teng gaitsedi yaka ga ke re shebe kgolo ya katiso jalo ka ke tlhokometse o tlaetse sebakeng sa mona ke eng ke re itse motho a sa tsebeng re itse ke sebaka se nang le eng e ka gogela motho gore a etele go yona ke eng e ikgethileng ka petsana
2: a tseba re itse nne ntswa ke ke nagana ke taba ya nalane ya teng gobana ke re ke petsana re itse gantlentle jale ga e le petsana re itse batho bangata ba tla koka dipalo tsa teng gore ae ntate thuso motaung wa lesedi fm ga bo ke re itse jale bongata batho ba tla galwa ntho ya batla go tseba gore gantlentle ga bo ntate thuso re itse moo ba tlo tseba gantlentle go ke motsana jwang go etsalang dimpe tse kang tseno so ke nana ntho e gogela batho bangata ba batla go tsebang tsentse ga ntata bo ntate thuso bo ke motsi o jwang
0: fela o bona nalane eno kapa botle ba petsana re itse bo ntse bo le teng le gona jwale kapa chebo e ne e le nakong ya batho ba itseng fela gona jwale o bona re itse jwang o na le ntho e kae nkaka ka e topang mo re itse gona jwale
2: motse
0: ya gola o ne sa le metsana ka
2: nakong yana pele a tšhona e ne le motse mo gana kenana e ya gola retse ke nana dibaka tsa gofinaa tse kang bo petersen bo tuna persen tse batla ka mona letsong la gore ke rele dishopo tse kgolo di ba teng jale le menyetla mesebetsi di teng gape ntse e phagama ke ntsenatsentse motswaki
0: a ke bone e phagame retse e feta bonyeo ke kae mo ke namagadi ke bo Frankfurt ga e le lona le bona lona se le gatetse pele a golo ke a dumela kgaitsedi yaka check ya leboa ka go tlhalosetsa motho a sa tsebeng petsana re itse ke sebaka se baba le ena ntate motauna ka ukwa ditlhalosa taba tsa petsana re itse ga re ka dikoka mmona re ka ba re keta bosibubane ke sebaka sa mofuta wa sona o le mong fele ke ntse ke ipotsa ntho tse dingwe tsa tsona ntse di diteng le nakong ya ona ba le motho go ka bona eng e etsang e tsamayaneng go a chadima fela e re ditlwelele tseno gaitsedi yaka le nna le nna nthapelle fela mo ritse o hlaetse teng wa ba kena sekolo hona mo petsana gaitse dia ka katiso
2: e ya metso ke hlaetse ritse ka kena sekolo mo la ka strepela hona mo na ritse
0: ya ba
2: ke tswela pele ke di kono tswela tse phame mara jwa ka ba la hore e Even taking talking to the motor pile ka thuto ya ba e go gotlela ha e mona ha.
0: O nolo le kang tertiary institution.
2: O ke la sekolo ha ke tla go tlhola motho la ka tantla ka sekolo ya sekolo ya electrical engineering empa he ei ya ba mo kile ka le gato la yone empa ka ba ka la bo tshelete go le jwa. Ha go sa re ke gotlela ha.
0: Fela toko yo na we lahletse ka thuko ka pa hona tshe ha motho a ka re ka tiso iri ku ise sekolong o ka ya
2: tshe wa jo se gidi tsa nya bo di a ho lo mentswa ke ho ba ne ka
0: le electrical engineering ya no zwe lahletse ho le kwa
2: a ke no le ke tawa mo mentswa ke ne ke so ka ba ke bona
0: ntle ke le la ka la e o le gato la ha o le bongwe di mona
2: a go lumentswa ke a go
0: khasi yenu ka moga go ibe o khutla tertiary leveling o lo loetsa electrical engineering wa ipona o solo ka ga mongodi ntho e qadile jwang wena
2: taba ya mongodi wa zamentswa ke la ntse ntse ke le sekolo mo ke ntse ke gola empa ke ne ke sa ngole jwa ka ha ke gola ha le tsene ntse ke ngola empa ke ntse ke gafutsa ntse ke shwane le khosi ena ke ntse ke shwane lo la jwa le ka ntse jwale ya ba he ha ke se ke fitla ha e mona la ke o dule ngwa ka gore se ke lana e jo le ke tletse jwang go bana ntse ke batla go jwale hantle ntwa ka ke ise qetelle ka ke qetelle ke ntse ke dikisa tabela ya lena le ntapela ka le ke sokola go bana lena le ntapela o tswa selmo sa 2015 ke a go jwale a ka mo ga lena le ntapela ya ba ha e qetelle go ka fela ba mentswa ke ntse ke qalela ke ngola so tlhalisina ke ntse ka di hona ha ke fitla ha e mona ka gona bo 2022 ka ne ke khotela ke
0: e ya khitse jaaka
2: e ya mntsaki ya ba ke ngole ngwa ka he sentse ke kalela ke ngola e ke tswela pele
0: e ya ngwana mme
2: e ya mntsaki
0: fela ho bile bongolo ho bile bonolo ho wena ho ngola tshele ha ebe ke taba ya o bone tlhaseo fela o no bona ho le bonolo ho go ngole ke hore ka mantswe ha ke re ho be o bile bonolo ho ngola ke bolela dikateng tsa ho di gwagitsa fatse content ya o no bona itla ka bobebe kapa o ho go kgethe dithotokiso ha ga di ngola kapa mo ka nna o no ka nna o ngola drama kapa di pa le khutsheding wa hlagetha dithotokiso wa gahlwa ke eng ka tsona
2: ha nke ke ntse re pili ke 2020 mme ntswa ke ha nke ke fihla tertiary ke secondary ke ya go la 2018 ha ke fihla ka secondary e le go nna primary ntse ke le motho a ntse ke na di public speaking di debate ntse ke tswa ba lo fihle ngwa ka mo ntiko pa le ma teacher a Sotho ke ntwa ne hore ha re le ka mo ka papusing o tla no ba lo di buka ke o planetse go bala di buka tse tsa bo tsela tsa tsa Sesotho bo sekolo ke tshe rona ka kolla motho fela ga go bale
0: abale
2: mo e ya go bale la fihla le matsatsi la ka e ya tsatsi le go bala di thotokiso jale nna a ke go le ke ne ke bala fela po buka jalo ka ha ke tsa tsuba ka tee tshe rona le sa tlokomelang ka nna motho o nala ntwa e le go ga hona le ntshonyana mona jalo ke ya ba nna se ke le motho a sa bala ke bala ke bala o fihlela be ke fihla bo mo bana ba go ke na na jwale o se le nako go nka kala ka ngola yaka jalo ka ke ya ho yela ya ba sincere bona ba ntse ba ntataisa jalo jalo nka kolla bo tshe ga mnyatsi bo mema kolo ke ba tshe sincere ba ntse ba ntuse ba le nya go tshe ke na na thasi ena e qali hona ona mo
0: o tsho go go no sabale u bana ho thwebala u no bala ka kutlusiso ya tsela ya ho bala dithotikiso bana ke kutludi ha di bale fela nka bala ebe sentse ke thewa fela e hona le tsela ye le balang ka ka mantswa ma wena ka classing ha u no thwebala u no bala ka tsela dithotikiso di balwang ka yona
2: e ya mme ntse ke le ha ke bala ke ra go bala thotikiso tla ne tsa ho bala motho a iketsetse swantsho ka molao ha ntle ntse ka tshuwa ka
0: mo fa se swantsho
2: e se ba bala ka ho lo go ranta e
0: kurante bala ba lwena o tlang ka bohola
2: e jalo
0: ke bala ba nkurante
2: a ke go bala tsona potakile o fitisa fela mme ka tsapa o fela go go
0: bona tsona o o o e
2: jana tote ke tsotlana tso uiketse le motamo o khefutse o ya khefutsa
0: jwa ke mphile jwa la mo se halo se phahamang jwa lo fe
2: ja lo le motamo tse se o di mo nne ha o go gare ke jona ka boko di amala se tsalo sa teng wa tsela se ke tswa
0: a ke o tlisisa ga itse diaka jwa le ha re tle mona he le nanthapelle hore o tle ka ka lebitso le na o rehe thotokiso pokeletso ka botsona le nanthapelle ine le boemong bo feng hono hetsa lang ka wena ka paka ka tseba di ka hare mme hore ebe se gele se bitswa je
2: lena le nthapelle mantsa ke ka bakala ke motho a tsamang kereke ha o ka thula wa sheba pokeletso di thotokiso tso ka thula hore ka ofela ha tsona di na le ntlolongwe gore like the high this has fallen but di na le ntlolongwe ka ga di kentse bodumedi
0: ya
2: ka ofela ha go ka thola hone e ho la letse dimelo go ngongwe di wa phoka na le ke phoka ding empa ke phoka ka tsela ya o khalema
0: ye khalema ka ha ga ya
2: Joan le nna le ntapelle go go se re sheba yona fela thuto ke tshela ntapelle le di tshele o fela ke tshojwalo ke taba e amana le nna ho lo di tshela gona tshela mo sentse ke go ka sona fa ha ne ke tlametse ha ke kgutlela hae pele ne le bohloko bitsong la gore ke re ke ntho yana gore ha ke sheba batho ke ne ke na phaposing ke batho ba se ba le boemo bo mantsa ba bangwe ba kena dikolong tsane ba otla dikhose tse dima haholo jwale nna ke mmelana ke pakile dithoto tsa ka ke tle kgutlela hae ha ke kgutlela hae ke bothata jale ke tlametse ke batle mosebetsi ke tlame ke bone gona go tsiwa jwang jwale ha ke ngola lena le nthapele bua ka bophelo ba ka re bua nnete fela gore ha ke lekile ba lekile ba mahlale ka dinga le ba lekile mpa ha ona ho loka mara he qetellong ke qetella se ke la hantle ha o ka thula se batho ke se qetela ke nna ntse fana ka molaetsa wa hore ke qadile ho tla jo le tsena qetellong ho so le tsena ya mantsa
0: ke tlatla ho yona yenana e le ho o ri etsetse yona o re balle yona mo mamedi a utlwele tsela o balang ka ona ba ne jwalo ka hore moelelo kapa molaetsa wa le nna le nthapelle hantlentle ke mo ke leeto la gago le buileng wa ya dikolong se phameng ya ba go mathata a teng a ditšhelete wa iphumana o gutlela jwale nakong ga o dutse mane o sheba ba bangwe ba bana ba ileng motlhomong ba le mosona seno ba bantse ba tswelela pele ka dithuto fela he ka letlhakong la o dintho a di ka ba tsatsamaya ka mokgwa e bang o ne o diregile ka teng a ko go jwetse katiso tataisong ya dithothokiso monana ke utlwile go na mathišhere a mangala nna o tataisa fela ge shebile mokgwa wa go ngola dithothokiso go na le motho e mongwe ala nna a o etelela pele le go tataisa go bontsha go dithothokiso a re bua ka dithothokiso di tshwantse dingwelo ka tsela e jwang di be gutshwanyane go le o ka kaobane thothokiso a se ntho e e tshwantseng ebe motho o ntse a e bala beke ye toropong mona bolongfanten be ke gutlele sebisi mona o ntsho bala nyeo molomo setlhoo sena sa pele tataiso eno ya go di ngwalwa jwang ka tsela efeng o e fumane jwang
2: o tsa montse ke motho ratang o tsamaya library mo nolang dibuka tse ke di balang go ne o sena motho ya nang tataisa ntle le dibuka tseo ke neng ke di balang
0: dingwalwa tsa bamodi ba bang
2: ke rata buka ya ntate Maphalle ke rata buka ya Sekgobo wa Moshi ke dula ke e bala ya Monokotshwai jale gagololo Sekgobo wa Moshi ke yena motho e le goreng ke ne ke bala thothokiso tsa ke lana ka bua le ena empa hel a ke nana ntsa gopola bat ke galenyana so ke bona batho ba e le goreng ke ne ke sheba dithothokiso tsa bona dibuka monogo o thothokiso tla ne le tsamaekena ga gona le buka tsa bo ntate Maphalle ga a tlala o tlala a ruta pele bukeng ya gae gore thothokiso re sebedisa bonono kapa dibetsa tse itseng pele re ngola go jena go jena ke ne ke ithuta go tswa bokeng tseno thothokiso e ngolwa jena e ngolo jalo ka pale e ngolwa jena le ke qalile ke ithutile ka tsela e jwalo mantswake
0: sure wa ba sheba gore ka nnete ke o kae mo o sebediswang mantswe a feng kapa o latlhela malatlhelo a bang mekgabiso puo o e kenya ga o etsetse ba bane o ka tshoa ga utlwa batho ba bangwe ba kenya motlho mongwe ga re bua ka mekgabiso e ka ba maele dithotokiso maele kapa dikapole motho e motho ola a sebedisa maele mo ke sa utlwe go na o ne o tlhokega gore o tshotse kapa o sa re fela ge ompo a bua Sesotho aa go na le mo mantswe a mangwe a sa lokeng go tu go gang o ka sala o gatetse ka sebeng gore jale a o siula e sebetsa bang taba ya o fitlhama ga ke re shebe mme o entse pokeletso e ngata gagolo ke la go na mo ke tsamaileng ka gatlhea ka gatlha ka gatlhwa ke seo matlho a ka a se bonang go na le mo o buang ka dumela mme o itse bogolo ba sengwalwa senana ke diketsalo ka ba bophelo ba gago le tlhakore leela mme ebe ga o re dumela mme ebile go ntumeleleng ke ntshe se ka pelong ntumeleleng ke ntshe se ka pelong ke nna eno sekeme ka pela batho a konjwetse ka yona pele re ka tlotla re kena ka botebo ke monana ga o bontsha go ke motho wa mofuta o jwang o mamelletse eng o tlisa phetoo efeng ke se ikokotlele go le o kakang bophelong ba rona ke se ikokotlelo sa rona ebile jalo ka o tshwa go rona o fetoile mogalela wa lefe ke onompa o akageletsa mme kapa ka o ikgetha o no buelela go mme matšhabanko
2: ao se montse ke sa dumela mme le tlile ke ngwalela mme wa ka se mme ra o tshwere ka thata
0: wa tseba ke bone ka ke tlo qeta bosiu bona ntse ko o laola ko profeta ee ya tle kore kea utlwa ke laka ke ile le yona ka re wa tsa batswadi ba rona ba tshwere ka thata ka rona ko jwetse ebile dintho tse re tlaelang bophelong ke bona ba utlwang bohloko bo fetang bo rona re butlwang fela ke dumela kana go tsohle o dula o emene o keng o nantsa le ka ka ho hlogo le kana go tabatsa sekolo di loke empa he na go tseding hona le ntho tse re ka di regang fela pheta hazo ke kire ke a modimo ha iso be na go ya gore tse o dietsa hale go tla ba le motsotso le na go e bang di ntho di tla dumela o no bua ka mme mona
2: ee ya motho ke ga mme wa go tsotsa o tsogela tsore ka thata ka nna go bile ke go pula le monseng wa nne ke mathaka ka di dikolo ke batla di dikolo yena ke na kwa ntse a sna phile go botla ntse a kula ntse a mathati petle ka ntle na mahai ha ona le motho a sebetsang a ke re jwale ntse a metse tsela ke stress sa go jwale ke mme wa ka o kwana ke nna ka sekolo ke a tena ka ntle na
0: hai
2: wa
0: la
2: ka ai ee jana ke ke a e ha ona go nka bona nka bona thuto ke tsena le go a ke ha ona e le nngwe ke tla engola ka yena
0: tle
2: ka ga a go ke ke re dimela mme ke dingwe di se mo yena ke ke re mo dime ee a se ne ke mo la yena thuto ke se mpa ene ke sa kwala mo mo ba ne ke a ke sa bona ka ofela wa tshwere ka thata
0: mme mbona o go fa se tshwantsho sa mme wa ho monana ka mogoki mokokotlo no se phaga o tse ba ntlo ba no la nna o pepa ga itsedi yaka re tlo boela re fetisa kgwebo mme o tla re tlotsetsa tse dingwe tsa dithotokiso o re balele tsona ebile ke a dumela go na le thotokiso ka gara tse kao fela e dutseng pelong yago
2: eeeditharo
0: ebe e me mabaka ke a feng a ikgethileng ke a ipotsa fela ke mpa ke botsa fela ka moya o tla mmentae kore ke a ipotsa go na le taba ntho nngwe le nngwe o tshwana le diaparo fela motho e mo na le seaparo sa se ratang o gana setswate rateng wa se phetha kore o thole se dutse pelong ya mo e se gobane ga na tsona ga wena wa dula meletse thopo ye keng o thole wa e rata le dieta ka tsela e tshwanang le be le nagane ke a gola di a gaelela aa o rata tseno di dutse pelong ya gae le ka kore ntho nngwe le nngwe sekotlolo kopi o thole motho a dula eme ke gore ke ntho e bang o e rata ka pelo ya gae yotlhe jale ke dumelela dithotokisong tse o dingotseng tseo ko gore le wena ke gola o ne o beya pene fatshe go yaae mo ena yona keke masotsena ko gore wa utlwa go gae jale monana ke ntshitse bokgabane botlhe bo o utlwa le pelo ya gaeng ya ka lla gore mane ke ntse ntho e ke e ratang mona ge tla koka ka tsona ke gutla mona mabenkeleng o mphethele tsona bo se ntse go tlotsetsa gona o ka thabela gore o re balele difeng pele nna le wena re tlo a rwana seng bona ba utlwa ga o se go balela tsone balo ka o bontshitse gore go na le tsela ya gore di balwe e re tlhae ka mona gaitsedi ka mamedi ke atla mabenkele
5: o ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa diranta tse milione ka Lucky Millions ya Hollywood. Kgetha dinomoro le thathamong la dikitikiti tsa di-draw tse akgang UK 49s, USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela mola ka mong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
6: Haiba unze unali bukana e tala ya ID e kananya seberi suza botkakanyizi. Kena kwa weza petwo e bohlale ho ya ho smart ID card. Ditebo ho di banka tsa Afrika Borwa ka tshebedisano e ntseng e hula ya digital. Jwale o ka itsa kopo makaleng a makgolokgolo a dibanka tse nkang karolo. Ha ho hloke ho tlasa dipampiri. Ho beeletsa sebaka mme ha ho mela e melelele. Mme re ntse re tswela pele ho eketsa makala a mang naga ka bophara beke le beke. Ena ke Home Affairs at Home. Etela my Home Affairs online dhsa.gov.za. Hufumana lekala la banka le haufi le wena.
7: Home Affairs, re tlisa seriti ho bohle.
8: O mametse re moho. Holesedi FM.
0: Ke la re moho tshebeletso ya lesedi re manolong ya dibuka mo e bang ha eba ke hona o bulelang ke dutse le Katiso Tshabangu. Re shebile pokeletso ya hae ya dithothokiso e bitswang fela le nna Nthapelle re ntse re hlile re di hatlahatla le yena kwano. Katiso, ke wa mohetse hape.
2: Ee,
0: pele re ya mabenkeleng ke ne ke ile ka botsa gore ke a tseba go na le ntho e bang kapa mona dithothokisong pokeletso mona go na le tse dutseng pelong ya gago ka tsela e kgethileng ke dife?
2: Ya pele ne se re salositse motsoki wane se re bule ka yone ke le nna le Nthapelle. Ya bobedi ena ya bobedi ke gopola gantle ga ne ke ngola ka mora gore ke ngola le nna ke a kgola ela ke ya bobedi kapa ya borago ke sa fotse bukeng moo ka mora gore ere ke re pele ke ngola ke la nagana gore ga e le gantle retse moo ke enyeng ka etsang e kore ka gogela motho batho ba rate mosebetsi waka ke jaletse re ntse re etsa dintho tse tsa di-content tse ke ga ke re ae ere ke ngole ke re fela mokomboti ya wa mokomboti a ntseng tsatsi mokomboti ona se sothe go tsebang
0: kofi ngwe le na wa lo sontaya ba o tselisa ke sheba ka ga a thabisa di ho ho ke ena
2: a ntse ke ne ke ke bua ka gera hantle le tswa e ne ke bua ka zwana se se ke sa tlile fela mokomboti
0: o o itse gera ka ka ka getse
2: e ha ke sheisa ke mo gore ke ngola ke ha ke bona e le hlela tsa mo ya ka mkhone ke rile ka ding so le yona ke rata ke rata ka mogokile ka sebedisa bokapi agolo go yona batho ba bangata ga ba bala ota o jetse bare e go nkile metsotso e metlhano go kokwisitse go gantle ntle go bua ka eng kantse bathothokise e jwalo
0: wa re kgolotsa
2: ee ya gorago ke e nngwe ya lefika la kgalemo lefika la kgalemo kore ke la tlhokomela dinako tse go seng re phela go tsona gore ditse dingwe tsa dintho ga di sa etswa go ya ka moo bagolo ba rona ba ne ba di etsa ka teng ke ka go se re na le dintho tse seng di tsala tse mpe akana ke a kere lefika la kgalemo ke le thatafale re bone go e tsala jwang jale ka ke ngola ka lefika la kgalemo ke re lefika la kgalemo le thatafale
0: o ka re nkela difeng kgaitsedi ya ka re theile tsebe
2: nontse ke tsona tsentse tharo tse ke buileng ka tsona
0: go tlapere kgaitsedi ya ka ke o fa sebaka
2: diyonba masomola le nna ke goaka lephamelele ntse empa go ya nkutlwang tsa montsa Lucifer go sone le fifi na le ntsa tau mineng le tibileng a go go tswa le mina ba le kile boga mahlale ka dinane ba le kile bong khegwe ba motse ba la sa ditaola le tshoba la fokwa ba le kaola ola ka lotho ba ba go hloka la kgomo se di lola la tlaetsa mo sebetse o kutlwela magala dia tsa ba gopo na le ntse ba haletsa noko bana ga bang ba bang ba metswa ke metsi metsi e ka mmala ka reng kutlwela mogena Nthapelle le na ba gapedi ya pa ga tlhobo tsa moyena ke ntwa e kupang mpholoseng ho ya ga na mfatse mpholoseng ga lentsa e ma go mpholoseng le ntse ba hale bitsa mokolo le tsa ke nela le yena ke le matla Thapelo o tla se kupu mathula o kokopela ke tle ke hlapolo he moyi matla fatseng le na ke gone ho helwana le nna le Nthapelle
0: hey wa go thumetsa man fela ya ke a kumela motho ntho e leng ya ha e go ga fela ka bo go kutlwang o na le tsebo ya go bala dithotokiso le ya mang ka ba mang o tlo e fuwa o tlo e bala ka tsela yone
2: go
0: ba ona le tsebo ya go bala dithotokiso ka o fitisisa go bala wa tseba ha go tlo gegesa ha go tlo o ka reng hona le ntwe ka nya o haka o tsa matjena ke re kapa go ebe ke ya ha e ka gona a ke gona fela go tlo gore e hlile go bala ke ntwe e teng hwena le mogwa wa go bala thotokiso belo ka go bontsitse gore hona le motshwantseng se halo se fetuhe kai o phamisitse le ntwe kai kai e ka go tla tla simonana ke go sentse ke na le setshwantso sa gore ha o eme ka pela rona sithaleng na wetsa bankatsile o sontse o bala ka o mphase swantso se hlakile Nthapelle le nna go utlwa o iqetella Nthapelle le nna tsama ka tiso ha re tle ho ka mo ga Nthapelle le nna re be re fetela mane ho hela mokomboti hey le nna ilang Dubai hey, na ke ke shebile se tloho fela ke tla ka tsa sona ke re kapa ebe hona le ho phoso fela ke tlo ukwa monga teng re ke skebe se kingela qeto fela bana ha ke bala dikateng tsa tlasa hela mokombuti ke ukwa mona ba le u bua ka engwe taba e ke ne ke sa e hopolela mona eh taba ntsena tse tse tlasa hela mokombuti re feta re balle yona ke ke utlo mo mamedi a to ukwe sena se uno se tjalo ka gore motho e monga ka nna ina hana ka tsene fela ha ke sheba se tlo ke la ka lahle ha ke tlatla sa so
2: Eh, I'm not going to tell a post from all the men's like.
0: Eh, how do you say that? Eh.
2: Eh, for so city, this like is so for size.
0: Can you make in this one like eBay in?
2: In it, I'm a Bukhavanda Brahma Shali with person of Setai. Super Gama Hetoba on a meter, so top of the Lamelo Shatalona Kati, see how to find a galette guy who can hear that. I see our Halemaka, the Dava fish, the Helamokomboti, Helamokomboti. When I'm a combo cheese, Rasava Halaledi, it's a little bit of a hotu at Yale. Over Hula can go by Salimini. But in case you are selling to Jolaban Titello and you are Saladi, Helamukomboti, Helamukomboti. Sahala Rana Jahukula and Shakori, it can even be Kuana and Halifido over who won't offer to her, when offered to Hilemosini, who won't offer to Yasu to Amalapa, Helamukomboti, Helamukomboti.
0: Iwa lo mentswa. Ba tsabile ngana beke ila ka ya ya meneke le teng ka ukwa ba ibina jwala ke re ebino ke thopetse gang le gaitsedi ya ka mona. Mokomboti ke rata feta motho a ka sa ga ukwa ba ibina ba itle go tsika gela tse bakeng. Le bina fela ba ba mona. Ha o foka ga motho a ka o so thwe hona tsena motho ha o tsama le nnye o mana. Go go lwana o gaowe. O le betse le go nontso go ka nnete. Go go kwona fela o ka emang ka pele. Yesu ke motho a re se monneng wa ka kapa mosadi wa ka fela na itse o ga ta mokombudu feta tsohle. Ga itse dia ka ke mametse ditaba tsena mme ke yona yeno le nthapelle tse o itseng ka nnete. Ya boga go ke efeng hana o reng ka nnete yena yona ntswa ke e dutse pelong ya ka le maikutlong a ka. Ne ke batla le yona gore ba le yona
2: oh ke le fika la galemo ke hleme ke wotle
0: le tswa e wotle gaitsedi ha re fetele mono le fika la galemo go ukwe ditaba tsa teng hantle
2: le fika la galemo thata fela bana ke bana ba go tswela matla ke dikwanko tsa ba fetile mo felicita go le ate ha ba tlo dipitswa ba ine hone tse ka ba go tsana ba se bona thata sa mo sa le botlhaka mmae le fika la galemo thata fela re ipatela toka le fika la khala mothata fela ba botsa ba sapetsa molao ba la fie thuto ya mora ba botsa na mamaso ba ntse mo ho mpaka jene ba tsela na mata ba sielane mpaka jene ba tsela tsholla bona madi le fika la khala mothata fela ba ipatela toka pele pa bona di sona le jwale ha bo mabita ba lokola o sena bopaki ga itse ditsa go nofala ka bohloko bo isa le ditse ha bo ramola ba tsela fupa le so diputelwana le fika la khala mothata fela ba ipatela toka e tsela tsika ya le kutlwana ba aishane Hata yo re tsogela mona ya semoya ntwa nda ya bona shapela le moloko o tlang modimo le sedikelela le mana fa tshile ya dinelong le fika la khale mo thata fa la gona re ipatela tuka
0: Khaitsedi ya ka wa meta ba ya hore di thothokiso pokeletso nyona hona le tsela ya bodumedi ka haga tsona jwale ke shebile se ratswana sa pele mane mo o qalang go fika la gale mo thata fala bana ba re tsohela matla ke dikwankwetla ba fetwile mo filista kgole yate ha e ba o hopotsa ba kreste ke dumela ba tse ba e seng bona ho ba fa setshwantsho ka mo filista yeno o bua ngana ke monnelo a senatla wa seqhinga mo filista ba kapa ba filista ke bane ba hore ba honye monna yelwa mahlo wa go ba mokute moriri wa ha mo matlana dutsite
2: ntse le mo go le mo mentswa ke maga he go le ya tikiola e
0: wa ya ne wa
2: income ho
0: wa wa ka ka di tsiki tsane
2: e ya tsotsa
0: ke a mona na mothaka o no pure ke na hana tsela ye ke kutlo bebele mo hlalosa le ho motoloka ka teng hore ine le motho a se qhinka a mo ka e feta mo ba tista jene go re iphakatsena na le ha tsama ya wa uko go tsama se natla haji fela ka ha da fite ho nolo nyenyana la se ba ba mo apesa di aparo tsa ntwa re ke sitwa ho di apara ba ne di a ikime o na se modimo na santsa mo fa ho re ntwa ena no tloelwana ke nna tlo o etella pele ka ona ka le chiki tsane fela se natla gidigidi fatse go re ke yana hana hana wa ke gwala ola thutumela le fatse ho no wa motho haji o tsebe ha o le mo le o le mmile haji ha uphi ntswaki o wile ho thobo ntswaki kore ho wile bo khodi ya hati bo khodi ya tiba wile ke a monahana jwale le ba Philistines le bane ba habo delila ka mora hore a yeke Samson ho rena matla ha ya tswa kae o la nna mothetsa ka ntho tsengata ya re ha re ga re ba Philistines Samson ba Philistines ke ba wa tswe ba a nna ba ri nye fela ho fitleletse ka nnete ngwana nyana delila ba pala ntho tsa hae ka bohlala re kitlalwana ka mahlale ke a tshwering ya ba ka nnete o mopholla ha monatjana ho fitleletsa ntsha nnete ya hore matla a dutse moriri mme a qalella ho beola ona moriri one e itse le a tsha re Samson ba Philistine ke bao a sitwa ho ba le matlane ya ba matla a fedile fela modimo wa me ha o hele modimo wa dipelo o etsa ntho tse makatsang ka tiso o la nna mo fa monyetla bobedi le a se ba mo hontse mahlo a sa sa bone a tshwara dipila re monana ka nnete a re a komphe monyetla wa ho qetela monyetla hape ho qetela o ntsa kgona ho re fela ha re na le ho kena ka hara dinthontho ke ke utlwi batho ba ngata re o thole ho tsamaya batho ba hantle ba lokileng ho sala di Yesu la mona ma ha batle a ke banka dikweta a ke banka babidi mohlang motho a gotlile megweng le ba ntseng ba etsa ntho tse makatsantsa le fifi mohlang a gotlile megweng ke hona a tla tsama motho ntle le mone motho o tlo go potla gudi kore ha tlo go bapadisa a ke ha re bo pagele re gohlaetse futlela boemong bo ke bonang lefatshe bane ge phela musong wa dika mo magotla dulang a goga ha ba bona tswele pele ya motho emo mohlang emo ha bone motho o thungwe etsa bo etsa dintho tse gopo ha sa ka bitsa ba bo mamang ha ebe na kwa ete mezo tla bantsa nye mpisetse nkatiso o thola re ke kopontshwarele ha o etsa tswanga eh ke ne ke etsa jena ke etsa jena ke etsa jena ke etsa jena go hona motho eno wa sukulo bona le sa ule fela na ho ile vang ka sa ule le bitso la Paulo si ha le thola fela ka mora o modimo a mo fitlele ya ba o fumana le bitso le letsha a tloella Saulo ya ba Paulo si bane o na sa bone modimo ka kapa mohau wa modimo ka tsela tse di bana o na ntsa hlogisa bana ba hae jwale ke tla ntlheng ena ya Goliate ya ba Philistine I mean ya ba Philistine ka mogobala nna ba etsa dintho ka teng mme ke bana o qeta ho toboketsa le ho qotsa taba tsa mo Philistine Goliath mme ha ke ja paragraph ya ho ya pele paragraph ya ho ya bobedi ho ntsona le mentse kenya fika la khalemo thatafala fika la khalemo thatafala ba ruti aba sa phetha molao mane fika la khalemo thatafala bana ba rona ba re tswela mahla bohlokwa ba hore thothokiso ho be le phithapitho ena o ka re hlalosetsa ena ke phithapitho ya mantswe kapa phithapitho ya moelelo wono wa o toboketsa mo ho entswe phithapitho kapa ke eng sena hore paragraph ya pele le ya bobedi ho nno o qale ka tsela e tshwanang fela
2: Mantso, mosebetsi wa phetapheto ke re mefuta ya rena le mefuta e mengata ya phetapheto e ya mantswe ke ya mantswe ke ya moelelo e mengata ke e tsekaletseng e mengata empa monana mongodi o sebedisitse phetapheto ya mantswe bohlokwa wa phetapheto ya mantswe yanana lefika la kgale mothatafala thatafala gantsentse mongodi o ne a hatisa taba enana ehlile a toboketsa gore lefika la kgale mothatafala thatafala a leka gore batho ba ke ba ukwisitse go gatelelwa taba ya lefika la kgale mothatafala
0: go toboketswe taba ena
2: Kore mona ha re lefika la kgale mothatafala o ka re mongodi o ntse a lwana a hatelela ntho na gore lefika la kgale mothatafala thatafala thatafala
0: wa tseba mona o tsebe o ntse o ruta le wa tlhatlhelela obane e se kgale magrade 12 a tlo qala o ngola ho na le gore ebe go tlotswa go nkuwe buka e nngwe ya dithothokiso ya mongodi e mong ba botswe ka yona o thole ba re ha di di tsena mono a go o tla hlalosa he ke la ka hopola ke ne re bua le motho e mong be ke fiti ya ntsa hlalosa gore ho go bua le o bokeletse matshwantse o bontse gore ke se gatswana sa pele moleng wa bokana bua le o tse o la matshwa mwana ka bale o se sotu sena o se o tle ka nthwe nngwe e seng o tshofela re shebele phetapetho e bile ka e mo o soka tsho ke fika la gale mothata fala ke kai se ga tswaneng sa pele moleng wa pele le se ka bolong ya bobedi moleng wa bo gore o tla ga matsho ba o le fela tjene ba tle le bona ma nna ke kwa tse ba hoja di nthone di nyehlile ka tsela yeo ke bonang nako nya hona bale ba fuwa nthwe di e thewa logi nje a ke tsebe gore a ke tsebe fela he no ntso ba le batho ba nentse ba thola dina le di dithutong tse itseng ka papuo ntse itseng fela hona bale bana ba hona bale ke bona nthongwe lengwe e thewa fela gaitsedi ya ka a ke tsebe fela ke tla be ke re ho hanang go bane ka nnete ba be bo falletswa mo tsebetse motho la tswa question paper hona dingwe le mmona he bale tshwantse a thelle fela ba ba mmotse ho sebedisitswe sejura kae ko aba tseba hore ke ha o etsa itse bang gore lona ka baka la ba ngodi fela bona gore etsa mosebetsi wa bobebe bang be ba le ha ebe teacher o ntsa tla toboketsa fela wena monga buka ka pa mongodi o gona le go hlalosa ba ba bang ba lona bile qetellong ka morao ka monoto thola ba qotsitse megabiso yenu magabane ya ho ngola ba o fa tsena ka ga letso fela ngola di tshotokise tse ka o fela wena ka tiso ho nkile nako e kae ya ibile di khwedi selemo kapa uno ngola unobeye ungolo unobe
2: ke selemo ho ba ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke tsikitse pedi gore ke qete
0: gona ona le nako e bang dikateng tsa hao ka po content hanga sebisa lentswelo o ifumava ke ha ntso tsa maya kapa o le mo ho khutsitseng o bona dintho di o gona ho tlelwa ke ntho ka ngwala ka yona kapa o sheba e boholo o sotshulo go nentse le ka bophelo ka ba hao tseding ke dumela ntse le o sheba gore bophelo bo re fa hona o jwalo ka go dikentse kgalemelo ka hare o sheba tsele ba tshaba philang ka yona tsele di ntho sedileng ka yona di tlela ha o ntse o feta mo ka pa tshe na go tseding bo robetse o thole bile o tswa o gwagitse
2: I don't know what I'm saying.
0: E ma thoba tshe ka lona ke batshaba bang so ka tla ise bisi mona o tse o sontso bana di dabatsa se re bona o ngotsi bona mme ke ke tsho ke ka mogole nan le bohlale bangodi le ha ibo ka o ka qoka ka ntswaki hona le mo ha ntswaki ya tseba di dabatsa yane o tlo ukwa go mona e ka re dabatsa ka mona empa le sebedisa bohlale le ekeketse o lahlise ebile le mophetwa ba phetwa ba lona o thole se yena motho yenu o ka nna mo bitsa ka bitso le ka thoko empa re magata ba tsetse na zona ke ditaba tsa motho a tsena ha motho a motseba o tse o so di eketse ha mona tsana go di natifele mmadi ha u jwalo
2: ke bo jwalo bentse so jwalo ke la ha mona ke re ke a lufana mo lae tsa ke ngwala fela ke motho ke kopa go ngwala ka nna ngomele ke ngomele di mepe fela ke ya ngola
0: ha ke go di sheba fela bona motho ena eh
2: ke a mo sheba fela ke go a o tsena o tsena be sentse ke qalella ke theo
0: fela pompo tsa re tsi tsa 20 tsa le be se ula ka ngwala ka tsona
2: a
0: ka pa tshene se le pitelezo
2: a bona di
0: Bona se go nna go go thupa mpotsa go itsisa petsana kwa ha o bula le jwa meleke ke o jwetse ke ga tshe go ga e mono ke tlo lang re tla ka di game ka dingwe go tlo tla tsa di gamelo ke tla tse di gomo ka ne e tswa le be se tshe ne le pa ha me mose ha tsha tsha ha ntse ke ya hole ke hola ka ne go kwa go itse ile ri itse petsana o thwa le bo mfana mfisha na mono ba tsa ba motho ya ga ba emele tsa tshididikele Kale ile se baka se motho sa ba lo sete.
2: Hey.
0: Fela uno ke dewa du kwa tseo. I couldn't even take, you know, to a show like I'm to talk with the parents and the couple of children to our house. Jwala ke go sa gantswa ka bo dikere so se bina go tsa bo metla ka tsubana le bona na ba mamela radio ka bo dibetigitsane bo PM9 o sontso tswile go ya kwa nana o bona sethotsela seno se nentse o sikwa bo dikatse tselantsene gore tshe batswadi wa tseba ke a tshokere go ntsona le moe ba mbatswadi ha e bene re ka lokela gore ge be ge e le di commissioning kwa nana re tlontsa mathata mpo bana le ho je swa u tholoqa wa u tshwere di tlhae mona ba u tsela motho ho ka mona ka nkane o kwe ya ntswe ke di attempted murder ka o fela ntotse ba u tukedza ka mikotlana di la munu tshe wa tsa batswadi le tlo kwallwa ga itse ya ka wa tswa kile buile ha kae ho re be nna le wena re buisane ke dumela ha o felle mona ka le nna nthapelle Ee ya mentsa. Ke ka bona ka dithothokiso ka pa se re ka bona neneng a sa fetohetse a ka ngwala dipale khutswe ka pa dithothokiso ke tsena so qadile. Ke bona o bana dipale ka pa dipale khutswe tsedintsa tsona o bongwolle bo sia le moyemo ka pa o ntsotlo dula hona dithothokiso mo ho bala ka tola ha o le lentse le le mo ka pa tshege ka bona o fetoha.
2: Ah men tsa ke tsa le tola ka dilona le nala le thotokiso empa le dipalo khutse ke sa ba ka ke ithute tsona bana ke so ka ba ke qala le eto le eno la dipalo khutse eh empa o la pila ba ke ke nana e tle ke se bana go le thotokiso eh ya men tsa ke
0: Khaitseri aka ke lebuile haholo o ska dula fela jwa lokwa bontsha motho a tshwereng ka thata ha taba ina bongodi ibe ntho e bang yiwisa hole ho be le di award tse itsentse e khitile makeng sa bangodi o kene mona o lahlele ba utlwe na bogabane ba ha o bo kae megatlwa ke re teng ya bangodi wa tseba he mengata hebe ke a dumela batho ba tshwana le bontate mahanke botho ba tshwana ba tseba hona le megatlo e mengata bo metjodi boeng o soka kenella ka ga bangodi huwa bo kae kae bo Grahamstown kwa no tholo ho tsamauwe ho lokopana le bangodi ba bang e le ho matlafatsa tabeng o ska salla morao di nthontsa mofuto ba lona o imatahanye le tsona ha ho le bangwe le motho e motjha ya dilimontsena tseo leng o tsona
2: ee ya mentso wa
0: Khaitsedi ka ke ka kopana van le wena molemong wa buka ha ntho sedile a ke re ke utlwile tshe o la hlalosetsa nna ona nthonyana tse itseng fela tse bang dientse dietswe ditukiso fela ha o so qetile ka tsona le motho ke dumela a tla ga o letsetsa mohlomona le time frame ya ne bang ka mogae ona fela ka mogana ko itseng tsohle tla be jwalo ka ho lukisa mane le mane mo e bang ho bile le taba ya phoso eo ba kopana van le wena ho ka fumana taba tse ka o fela tsa dithotokiso mme jwalo ka ha ke go ska dula fela ga itse diaka ka mora ditukiso tsohle e tsa go kokote mafapheng lefapheng la thuto mona ka dithotokiso neng ka mora lemo tse ke sa di tsebeng le nna ke gola gabe se re le siko bontswa ke e re ha o etsa hala ge bone le nna nthapelleng e le go tsedi ntsa dikolo
2: ha di ntho di se di lokile nna ntse ke kiragana gona magangang ona ke re jwale social media mona ke
0: yona e se ha di
2: ee ntse ke na le account me lo reng ntse ke hlaisa mosebetsi wa ka mono ke nana ehlile ke tamane ya hore e se tholahala ka tsela e itseng e itseng e itseng
0: fela ba dule ba le malala a lotswe le motho o botsa ho so lokile ntle le ha ebe le batho ba seng magangang

0: 710
1: 49
0: kgaitsedi yaka ke lebile gagolo gore e be re buisane le wena. O etsa mosebetsi o motle gagolo, o etsa mosebetsi o motle. Pele ya pele fela jalo kgaitsedi yaka Katiso Shabangu, o gole le wena o e mong wa bangodi be re tla ikotla difuba ka bona dingolwe mmane. Ge bone tse dingwe tsa dibuka tsa gago le wena di diteng bokeletso mono.
1: Ee, mmentswake ke itebogela gagolo, ke leboga sebaka mmentswa ke somphileng sona.
0: Ke a leboga kgaitsedi yaka. Bale motho ya nene ebile ke tlhalosa taba ya di-first born di di-last born, o la ba ngola monana wa bona nyewe ntle ena le bopaki ore jo a o sentswa ke le moedi wa gago mo ke nyetswe ke first born and last born e mongwe gabo hu ga ba ntlho ya batho ba re etsetsa feko ko gore ba ntlhoile letlhoe le na le ga e sale gore ke nkile a butu wa bona wa bona ntho e ne ke bua ka yona jale o tsebele lona Katiso ba letlo banyala wa bona o ngwana mama wa o qala ke ikwa ke tshoa kapa o so uletse gae o tla nkokela le abe ke a gola o tla tsho o ne a tsho mmentswa ke ke ena e nngwe e se le bopaki mona le ge botse baka mmentswa ke re mametse a buti Katiso mo dithothokiso tse monate tle pele ya pele ke mme Masefantsi ka mane ka Protea Clan a re ei ke lebogela le ye mong a re ke kapodiso e monate ya mantswe a monate ke Thakane Dibe ka di-Vesdorp o ratile tabeno ya Moqombothi a re o qapodisa ga monate mantswe a Sesotho ka nnete re leboga gona gona ga e sale kgaitsedi yaka ditholetso tse tsena re dinke fela gobane ge naana batho ba bua gobane ba bua go tswa botebong ba pelo mme ka tla le matlhonono le gona ge le sebeletswa lesedi ka gona re bileng le sekgutlwana se tsena ge le tsebe ne re tlo tsebelela Katiso Shabangu kae wa mongodi go ja ga re na book review ka dimantaga tsena ge le sebeletswa lesedi ga leboga kgaitsedi yaka ke leboile gagolo.
1: Ke a
0: leboga kgaitsedi yaka motlhomo a re felele mona go bua re tla nne re bua ga o na le go itseng go teng ka ba ke sengwalwa se setšha ka ba dintho se le bosio o tlankgwaya fela le nna he ke leke ke bonena re tsebise re boela re tsebisebisa ke tsebise mo mameduga Katiso le motshwareng jalo ka ga le molemong wa batho ba e bang ga ba marangkang a dikgokanye mono jalo ka gore le wena ntho nngwe leng o tla nne o update ka ona mono maqhepeng a gago ke lebile kgaitsedi yaka bosiu bo botle
1: ke a leboga mmantswa ke tanking
0: tanki kgaitsedi yaka Katiso Shabangu jalo ka mongodi o ntse le mošha golo mamedi o mošha chacha ntse le o mošha mane wa ukwa ebile a sonyana o tseya ke re ke bone batho ba dilemo ntse tsa e sebile bana le basadi a re tlo e bata motho o sa nyetse mono bale ke monna le ausinyana o sa ikutlwa gore ke a usi ke mme tlwa mono lona bana o sa gagalemela Katiso Shabangu ke lebile tlhe o tswa ka mona ka Pesana Rates go tla loka kgaitsedi yaka ge tlhoka gore nang e be re utlwile o le go na le se itseng se segolo ka wena tlasa lebitso la gago e se ka ba la felela mona fela ge bone o na le ntho e phahameng e be lefatshe le tseba ka Katiso Shabangu pele ya pele ngwa kgaitsedi yaka mamedi metsotso e robong ka morago re ya lesome le motso le mong mogatlhele kwa go qetela wa lenano lena la re mmogo ntswa ke nna ge feleletse gona mona ne re felela gona mona ke etse tsena wa utlwa
2: re manolola dibuka le Ntswaki Roikat Motlou beso Balang ithuteng lo ananela botshaba ba lona lena nong la re mmoho ho lesedi FM ke molelwa
0: e re metsotsong ena e dulang ho ye le shume ka morao ra le shume le motsolomong ke tlo fitisa mabenkele ke tsebe ho khutla ke atla
3: hona jwale tjena ho teng motho ya phelang ka mofetshe wa madi e leng leukemia kapa bothata ba madi ka kakaretso ya tshepang ho na le thuso ya phano ya masole a mmele a tshwanang ya ka e fumanang mme thuso eo ya ho tshwana ha masole a mmele e ka tholwa ho wena ha o le pakeng tsa dilemo tse 17 le 55 o phetse hantle o ka ingodisa

0: FM ke mollelo.
1: Le sediki mollelo a mollelo wa sechaba ile metsotso e le shumele metsimbeji ka morago ra ya le shumele nang le motso o le mo re ke late Mary J. Blige. Ausi Mary. Re fela I'm going down. Male rato mabali ya ka moka pamridge o iqetile ha mpya re ntswa kana tsa dithotsela go nqetile o tsebenane ke lavang ke rata le holla je. A ke di nana fela ke go ntse ke hatsela le hona tsena ke shebe hona tse dintsa di gatiso di podcast tse teng re di tse re di hulang ka mane ka KFC ka mo ho bokeleditswe manane o bokeleditsweng tsohle ha fela o ka hopola ene le neng ho bua kang ba hula ntho tseno ka ofela hona le ke ibone mmona na ba ya KFC le yona tsa di thutsela jo a ke rate lo mamela go ga ke ba a ke rate ke ne re tlakasela religion affair e kokopela ba ka le thuela o si joe joe bile se buhudi se no kana go eno ha na qala fela a ke re mohlomo le nna kana re ka ha re qala lenane o mohlomo ke re
2: remoho holisedi fm
1: wa u kwa iqala ha ka iqala va e re remo tswale eno ine re fela tsa di thotsela Go away. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go.
3: Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go.
1: Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Helang ke go lang ka se botsa ke re ba le keng empa ke so go panele so a ke go nale batho ba re ba di bona so tho nye o hlebo no lampo wa di bona dzile mmone go re tshelkitsa makana go e finya letsatsi tshele gala ke so ka ba bile ke le bo mo di mukatsela eo ke go lana neng ka shwa ka tabo wa letswalo ntwe ke tlo e bona wa bona ke motho tshaisa kana go mang o thuba le he ke nako tsa teng ha ga misong he misong mona ke ke busibu wa tlo ho kena o seng ke ka go wana yo ya dinako tseo am pm ho ya am ho kena am ho tlo re tswa pm ko re ha ke so ka ba ntle le mono tsheo so ka bona uthu motho ke ena motho a tsamaye ka reng o tsamaya moyeng tsile mmo o ntse o kwa fela batho ba tsho fela so ka ukwa tse ding tsa dintho o di ukwa fela wa ukwa mona mona ka re ke tsa masiba ke nse sa le pahala e modimo tla o fa kutlo ye no e jwa lo fa bane mo rigwe o bo hetlo ukwe ka gona le ntho o tlo e bona o bo sena letho fela wa utlisa o na le ntweni ya ho ka sensa ho go ke bona ke lakatse Kori ke a kopa. Kampane ya ba ke hloe thata. O fitlela boemong bo. Yena ya o ribe ha ntso tsa maya o ya kwa ka letsela ka koka kolo o ya kwa ka letsohong le letshadi ka mona motho ke. Wena o ka nqena. Yena o ya o fita ka righting ho wena, wena o ya kwa na ka left. Jwalo ka dikolo di ka fetana two way mono ya kwa na o ya kwa. O ka nqena wa bona motho ona ka re ke mbone motho a pere ntho tse tshudi a ke go tlo mo hedi ntlo itsame ha o fitla pele ha ba pe mane pejana mane motho enwa ke yena o ntsa o ya kwana a bo kelello la o ka batho o fikana o tlo hopola motho enwa ke mo bone yena go go laebe kana go ha o monkella o mo shebisise na ko nya khatlo la bobedi o tlo mmona gore a ona le boss jale ho bontsha bohlo thata sekisi ha ona taba ke opela le motho ntso ho la ntso tshe ho na le ngwana la mmona motseng wa bo gona kwanana o lla kana go ma o soka botsa ke kgile re ka ta ditaba ho ntswa ke motho ho tholla ka bo 12 e ke re na tsantsi ke tlo mmutla o feta ka o feta strateng so se na go go ngwana la nga bohloko ba mema wena ke tla be motho so ntso ka re wa tsena ke tlo e kata le pele ho 12 ke sentse ke shebile ke sike ka selo 22 kora 22 kiri ke ntsetse beje hanga ba ka utlwana ha mpotsa tshepo ya ka ke tla re ke ma ha ke utlwa ngwana eno ho sane re tswa re koka le mo ukwile eya o ile kwana ba khutla ke gele le shano ke a gwala he modimo na sa tlo le ku utlwe di ntho tse makatsantse Jwale o tsebe ha o thusa di o thusela ke a bona se kapo se thusela se a tsheha batho ba modimo ba se tsebang o thole setshobalo se e kareng se ka ga le ha wa itseba echo ha o le ka ga holo go na le echo yeno jo o ele gale bo dikatse tsa teng kapo di tsa madi di dikatse o ke re helang o kwa musia Nen tsaki power o mametse ka SABC Plus ke N2 Mossel Bay ke le wida ha ho lo jala ka ke bule mut a re ne ke saba lo ya ntane o tshwane se na ke le ke bule ntine tsa Shelo no tla bo wetse ba bana matlwana a gale kwa na le hona ka ntle o ya batla o ya ka hosi e se tsa ka tlung ya go se tso ke kopa le mfele tse ke ka le ntse le thuthumela sho ke nge ka re nka hunyelwa ya kha ke ka kha fika mo ke lo hunyelwa le nana o lo latsa di tshutsela ke gele ge fafa kukwe bana ba ma 2k na bofela ga kgwa bana ba senang letswalo ba a ke ba bone gantle ba tsebang go tsamayang o le ka ntle ka moo le kotsi motho o tshaba mpe ka jareteng ka mona o ka thwalola dangete ka teng fela tseleng ga tswafe ga bana matswalo ga yo mo ya gola gare ke ntho ke dude ke what's going on there man yes
4: Time on my hand. Since you've been away, boy.

0: Ai, ngwana Mpesi. Mahatsa motho wa ha ya mo tshwanela ngwa tla nketsetsa busiwo monate. Tsa dithotsela. Ene ga re tsa. Di. Thotsela. O kwa dikatse tsele di latela ka morao. Yo o kwa mogi gona o swabana o le ka tlong bone ka go strat.
1: What's up? Ke tsaya ka tsile be a reng tso. Di. Thotsela. Je le ntshilele le wa le thutumisa. Tso. Di. Thotsela a go kwele tsona dikatse tsena di
0: mosia ai ngwana Mpesi mahatsa motho ha ya mo tshwanela ngwa tla nketsetsa busiwo monate tsa dithotsela ene ga re tsa di thotsela.
1: Yes, go give me the Muzimu Yako. Give Muzimu get a kid. Sa di got like a head down, Kayo. Fella, he got this one. Ke ntse ke di ukwa le nou tjena a le nakong ya o ka ikwa fela wa e tseba he ka tse ga itlhile e bookolola ba loo etsaang ka bophelo ba yone mosia mosia ukwa yane kapo ke e tona le tshadie mongamo diau diau ukare diau diau ke re helang lona
2: wa ratwa wa le lesedi FM
1: hela mboka tsi motho mama we need tipe a re jo ntswa ke go ha o tsebe ke ka re ke tsana le cable le mutsi sente ke ka ma ke bule na le hona tshe ntse le boi le kha o so di le a re tswe ke a go thola mohlolo wa ngwana e bo ka nnete o sebetsa mana re o ka mora kana go nhu ka tlo tsotsona tsa dithutse mang o tla bona o tla re feletse le a ga ke ya ema ke itsenya ona ka tlunga mo hale na hana se le mo ka tle ka bona ke lona le yeme ka ntle uko e ka go wa ba ta jena bo mari ha je uko mo yena o bo tshoga jwale sa fit wa tsiba kelello ke ntho jwang ntheno e ka kelellong ka ko ka mogho motho bo peileng ka te o sontso bile o e bona ni bile o bone ka go tshupa ntho nya ke kelello a re tsaki se ka mpula hle ka ntle ne se ke sa tswele ho hang ka mora lenanelo no president ka face 7 jo modimo le gale e motho a go tsebe ha o keta go tswatsa dithutsela ka mona bo batla lo shebella bo lesilo go gone le iketsang fela nke re ke ke sa tswa ke te ke sang nda le kha o mametse tsa dithutsela o lo santsa lo shebella le lesilo lesilo go gone ne le shaba ntho tse bi makakang majwe a eme a le bitle mo le gana
3: Dumela mentswaki yo bona tsa dithotsela di ka re ne la bohlano yo o tholakana go o rongwa ka kamoreng o tsaba lo ya ka moreng mono ene o tsaba lo re o a tsaba o msoma metse radio mane fela go ntse ha ntse ha spoko santse se go se tsala gata lo yo hai che gila go tsosa yo mentswaki hai se mtingela orange farm
1: Fela ho futsa a re di dipoko hu hu hu o thole se sa hikitsi hi hi helang
4: ne ke tsaba ne ke di tsaba
1: ti tla tswe
4: ho fumana jwa lebe ka re ho etsala ka bo mo motho tlamile a entlwane ha di ntse di kene ka pa di fela hona ntho ne ke tshaba jolo ka yena
1: a o le lona toilete tsa bosibu
5: e lo ya ntse ke wa tlhompho tse ngwe taba tsa ntho ya ngwana llang ke nnete ha e somane le rebe kganyane
1: e
5: nkile ka utlwa ngwana lla bosibu ke a tswa bile ke nana ke ngwana a mohaisane ba mohaisane mo rona le motswetse ke nana ke ena so ka be ke ra ya go gota go go gota he suna le saka yo le pela le saka mane le ngope so a ja tamela le ngope mo a ke so utlwe go se bohlokwa ka lona ba ka khutla ke sa gota a ke so utlwe go se bohlokwa ka lona sa ngwane wa lanka ka mo ka ngope hai hai hai ne ka u ka ntse jwa le ke mphomo ka la pita ma ke se bae
1: o tla go putsa mo bo sa di jwana le re nne go go dai o kwedi tshwere tse di a flash fa mona o sena motho a te
0: jo ai mara he o sentswa ke ntswakana wa yetsa ntho ya hao kana ko re ne re tshaba ngwane sone re sa tsamaye bosibu re ne re tshaba ntho engwe re sa etsebeng wa bona gona bana ba hotseng re tseba gogo e teng ka ntle re ne re tshaba gogo e re sa e boneng e re sa etsebeng ha motswadi a na go tla kopana le gogo ka ntle bosibu ne re tshaba ke moki ka matsikeng ke nna monga lentswe le le reng tsa dithotsela mone ke lebetse o itshia lebitso laka
1: thank you moki
6: ah mentswaki ah ah e botlhoko ke a gore le ke tla o mamela tsa dithotsela mone ke le go sogolo go bala utlwa ngwana a re le kopo ya ntlwane
1: Una lika ga ga mo.
6: Sama u tshe ngwana ngane. Sama.
1: Sama ba na. Ba tswa di wa tsi.
6: O swana le ene ya o.
1: Sama tsa te
6: bua. Kana go ile no santso sna tshili o na batho ba swane. Mana ma plasi male. Le tswa ga ga di gwa ya motse. Le shebela TV le festere. How ha ni tsela shebeletse o ka go shwa shwa kana go ntsela shebeletse le shebeletse si mathata ba mo haro go mo tsa mana tsosana ya le mo ntsela kile o si yo
1: te di a ga he
7: wena mpisi mo ga ya mo tlhomo ka go go tsiya mo tlhomo bana
1: sho
7: ga di go tsela mo tlhomo yana tla sa le te o tse o yana ka sa ta bore mme wa mme ona bila ngupisa ka go wa bila bila pela ha mo go re hasa sa ke go tse di go tsosa ka a o ga ta mo tlhomo ngwe ka ntle o tlhomo o sha ba sa jeng sa ngele o ile ka go na mo ka hasa a o bua nna ga ba ntse sa ka sa ka go a wa go tsara ke se nga tawo mela dari tsere mo bontsa se tsere a tawo mo bontsa ba ba ha u tsore mo nyanya na ha wa ke tsere di di khanga ke ntse ke
1: ne le di tlo ma thaise ha ka ke se di ya batlu ke se di ya batlu
8: go sa bu tlotse di bu siwa para me koloi u bona motho mo tsile mo feta
9: tswakana ebe ke gona motho a qeta go tlhokala ka ga motse o bone no tile mone o santsa poka sentse le sepoko ke peti ka mona ka Carltonville.
1: Thank you peti mamedi o sentse ke dumela hle ke tlokomedisa baganni dipakeng tsa Smithfield le Rocksville hona le kotsi e tsahetse mono hle ba tlokomele. Ee ke bona fela mane go profile pic ke David la sa itlhalosa motho yone a go itanke mme pakeng tsa Smithfield le Rocksville tlhokomelang basebedisi ba mmila ka mono gore go na le kotsi e e tsaetseng mono ke dipakeng tsa Smithfield ga mmoo le go Rocksville sentse re tlhokomedisa fela o baganni ka nqeno le ele tlhoko taba tse balo re ke ntle mona ke e kwale
9: ka tsa ditlhotsela a onketile ke se tsheo sa gago a hle a etleng tswakana yo le sona go re seo sa ditsa ditlhotsela a hle se ne se tshosa sa manneti neti neti neti a mara jalo tsena bona onketile go o tsheo re e ke reng ka thobe the mona le nna ka tsaka tsa patsmane o ntse tswakana se pele ho hlaudi ka sentere.
1: Thank you tlhaudi ke tlo kopa beng ba ka re khutise ditlhotsela
10: khotso khotso khotso khotso menzwaki
1: ngwanesuwe
10: wa phela mme
1: ala
10: ala ala ala ai mme ai tsohle ke di bona ai njama khaba o mahlaka ba thuna fetse menzwaki o thwa njama khaba ke a ke tla tshaba o kena ka magabe menzwaki ke nana fela njane ya magaba ya sebope o se o tlhalosetswang fela o se o kang o se
1: bonaai
10: mentse ke tsho le kajeno e tshabampokela ka ga magaba koo nthweni ntse a etse le kajeno o tshwere morena ka mona ka indrin thorothoro mentswake
1: babafela
10: le boroko mme
1: ga
10: olo jwang ka nako se ke a itebela tlhe mentswake
9: dumela ntswake lešhare ke sebelebalo ka bepanatšhae le tsona tsa dithotsela ka nnete tsona e ne tshosa gampe ga o kena ka kamore o tshaba le o kena ka kamore ikera le
1: tsatsanaekere
9: ke batla utlwa swagaswaga ebe ke a matha ke ya kamane ka batho sebelebalo ka bepena ba
11: ya wa loka ntsa ji kuyes yo hopola ka le jeng re di leng khono e le tshwana le nyana o bi tse mo la ka tlo pelo bi tse mo nya go bo bo tsa potsa go na ha motho a ka hla mo na na ka etsa ba ga o mo tsanya na ka makuku na go na ha motho a ka tsena mo na nka mi tsa nka mi tsa ke bona tola e sheba ke tla je ke mmone o sa gwana na go tshela o ke a le ke feli tse ka mora ha ka na go ile mo tshela na tsa ka na ka me tsa ka me tsa a le ke feli tse ka mora ha ka go tla ke di fona ka mora ya no bua tsa di tutela da di je o no tsa ba fela le se riti a se tsheta fela sa tsebe na ke sa i
1: ya anqeta khitsedi ya ka yona batho ba balema ha o ka tsa nna nka lwana hampe o so o tswe mono so u kentse nthong u ikwaetse se fatlo se ne ka ba entshuka pa itse o tlo ukwena batho ba le tsa ba ne ke ke shebe ngwana ngwane su wa khitsedi ya ka abuti difu mo ga ha uketsa ngwana sebetinyana tshe ke mo shebe ke go these ke so sa tswana tsela ke dikoka ke bona ba se ba tsepagela mosadi bona jale ke ba otlele ka yana ya bontate mokhise ya bo baba mokhise bo mofuke ya emzini wezintsi tsotse monna motlhane ba tshwidiyang pele bona motho a ba etsang la ba lokela motlhabading ma motho anaana o na le ntjwetse ka ba resmeikop o tswale mo fike hantsa ndate mo kise wena ya muhulu ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha uthola baba mkhize kaboma kuba umfuke uyangijwayela manje oh ya ah David ne se ke bone mjiba ke bone fela man profile picking ya khadi le bona mo tso David o re ke David mjiba ya hlokomeisa ka kotse eno di pakeng tsa Smithfield le Roxville ke a leboa khaitse ya motho ke a leboa ho hai tlokomediso ke nna tsa tsela mo SS sebetsa a o sintswa ke tebo mo kana wa petsana ritse Mountain View ke tlokomedisa ka tsela ya Petrestein le ritse ke tla e bala ke bona sentseng ke sa dife tenki ke tlo tlokomedisa tabena tsa ngwana mokwena e re ke tla e ka mona pele ke khutle.
12: Le batho hana go e fihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto sengata. Clientele Funeral Dignity Plan e mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Di-plan di fana ka tefo e habedi ha lefu le la kotsi. Ho bonolo ho e fumana, ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plan tsa rona di patala kontane hore ntse 24 me ufumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
13: Sechaba sa Gauteng re kopane ho tla thibela wata wa lefu la foot and mouth disease. O seke wa tsamaisa dikgomo, dinku, dipudi kapa dikolobo ho tloha polasing ye nngwe ho ya ho e nngwe ntle le tumelo le ditokomane tse hlokehang. Ho tsamaisa diphoofolo ntle le tumelo o ka jala lefu, wa be wa beha maphelo a diphoofolo le mekgwa ya boiphediso kotsing. Ha o belaela hore diphoofolo tsa hao di a kula, e kopanye hanghang le ngaka ya diphoofolo kapa ofisi ya tsa temo. Se tsamaye ka diphoofolo tse kulang. Emisa motsamao, sireletsa diphoofolo, sireletsa temo.
14: Ntebo ke dula ke kopana le wena o le mafolofolo o le morolo o gatile topo e be le kunutula o ke lefe le kunutula ka ke Prosiding se hlaiswa se matla se etsang ke ikutlwe ke le morolo e bile ke sireletsehile ka hare ka mehla ke ka gona o bonang sefahleho sa ka se dula se edile mme le letlalo la ka le le borreledi ka mehla nka boikarabelo ba bophelo ba hao ka Prosiding o tla utlwa phapang ke nnete Prosiding e fumana dikhemising tsohle naga ka bophara Prosiding molekano wa hao wa ka mehla bophelong bo botle ha e sa re Prosiding
1: le sedi FM ke mollelwa mollelo wa ka mollelo wa ha mollelo wa sechaba he ri ke tse fela jena ke fitise tabe ena na be ke tloetsa tlokomediso
15: Bloemfontein na kwa fitile Kufa Festival 2026 e utlisetsa mekiti e mengata ka moqebelo wa la 26 September Kufa Pitiki kala 3 October ibe back to back series sonta ha asadi 4 ta October le sedi FM Kufa Gospel Laboraro wala 7 October ba utlisetsa Kufa Remetse Comedy Show mela bohlano la 9 October basadi gena kwa ya lona Kufa Woman to Woman tsena tsohle dietsa hala Old Grays of Bloemfontein meka mqebelo wala 10 October re fitela Rose Garden ka All White bakensa le Seri FM Kufa Global Stage re kwala mokete ona kama khethe ka Sunday Soul and R&B finale re a Kufa sela reka tikiti ya hao compute ticket Shoprite Kappa Checkers Kufa Festival 2026 Go! O tla di tsema jwang o sa di tsamaya
1: Ya re ntse re khufasela fela ho fitlela bekenyane e tlang ka sonta o so dikile le bo hantsa ditlalo sa mono mme o tla ditseba bang ha o sa ditsa mai ke go ditsa mai o be le tsebo ya tsona le shimele metsi sipile la metsi sopile o ka shimele metsi medi kgaitsedi ya ka tebo mo kwena wa ka mona ka petsana o re o tlokomedisa ka tsela ya tsela e dipakeng tsa Petrestein le Ritz mo 2013 ho na le khomu e tsa male namane mo no tseleng ba hlokomele hle ho tsebisala ho thweke ha mafolofolo e se bakeng seno ya gola ba iba mo no pola ha mafolofolo mo direkereng khomu ke eno tsa male namane ke hwa di tsa male dikutsana dilokotse ya ba la dina modisa o ka ukwa go uima ka uma ka le khomu tsetsa mang fela kana kwena monga ona o kae o reng o tsa ho etsa le ho ha o sa tla ba le motho ha ebe ho ka ba le kotsi ha ona monga teng a tlo hla re ke ha ke re wa tseba o tlo lokela ho jara boikarabelo fela ho kotsi ba ise ka tuya thulwa mono o tsebe ba le re ya ka dingkho ka di emere ka dikotlola o si ntsha se phaka tsena ntse e hlihletsa makweba mono jwale ho thuke eno tsa male na manetsi le mo pola mo motho nke a mafolofolo tere ke re mo pakeng tsa Petrestein le Ritz monga khomu ho kae e bile tsa male na mane nna ke so ka fitla di meditsa o se go modumela le ngwana ha o letswa kae ha le ditse che ke tsona tseno fela he ba hlokomedi ba batsamai ba batsela ka ba sebedisi ba yona hlokomelang hle bontso tla o ganna ke yena o so re hepo pele na go tseding wa bona wena motho mokwena o so ka ipusa na kana go tsebe ka nnete ke khomu ya nnete ka ba ke tsetse sna molana fela he ke dumela ke go ke khomu ya nnete na ise ka ba yeo itsa ye tsetse re makatsang tsentse re bua ka tsona fela e hlokomelang between Petrestein le Ritz mo mothong ke ha mafolofolo tere ke re mo pela mono na namane ke yeo le mma yona he e ntse di phaiphai nna ke wa tsa o ka thola khomo etse ba bo yona jwale ko rona ha ne di sunyang ko mobung ho no etsa lang ka ona mana o ka thwa e hlentse etse ba wo go tlwa mane me ka pantela be ntsele ine i le kai kai pa nwe kai kai ha re sa tsiba jwale hlokomelang taba tseo ba mamedi ba lesedi.

0: ha mathata a hlaha le tshepo le yona e lokela ho hlaha le ona o sike wa tobana le mathata o le mong Lifeline South Africa e teng ho thusa na kontse boima ho tloha ho gatellwa maikutlo le kelello ho ya ho tlhekefetso ya bong HIV le AIDS le diteko tsa HIV fumana tshehetso ha o tshwarehile hampe kapa o le kotsing ka ho letsetsa nomoro e lefshwang e reng 0861 322 322 bakeng sa tshehetso ho tlhekefetso ya bong letsa kapa o romele WhatsApp ho 0800 150 150 tshehetso ho HIV le AIDS letsetsa 0800 012 322 kapa o romele WhatsApp ho 0849 228 08 Lifeline South Africa Mental and Emotional Health for All. Letsholo lena le tshehetswa ke SABC.
1: Shoprite Liquor Shop e o thusa ka ho una haholo ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Fumana extra ho 750ml ya Courvoisier VS Cognac ka $479.99 le 6-pack ya 500ml sa Savannah Dry kapa Angry Lemon Premium Cider ka $139.99. Di fumane ho fihlela ka di 8 tsa October. Swipe ka extra savings. Ha o rekise sebaka tla so dilemo tse 18.
2: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.
3: Tshebeletso ke e ratwang lesedi metsotso e le e robong pele ho hora ya leshome le nang le metsimbedi. Ke hora nne le re tlo a hwana ka yona. Ke a tsena ke dikwe ke le mongutlo.
4: Allo le ka mmpesi le ka mmpesi.
3: Ke tene kae?
4: A go ne go kopana mathata ke ke di le sotho a ke le sotho metse ke na sekolo ka mo ba re no before to wa Christmas ntshantsa go putela di khomo go sibo go ma one ga ya plekeng engwe go tsiya go lo ke me roki di thaba ka mono a ne go bona ntwe re pai e fitla e kgantsha ka moka mene re dutse ka teng ke a re tsitsinya motho a buti a re bontsha re bona ntho ke ka mo kgomo ke ga dibalie ga ba re kubetsa ka dikobo yo ne ke sa tshoa ne ke sa tshoa ke tshisa ke bata ke tshisa mo me ke leng teng la qeta go nyamela ntho fela ke a re tsamaya re siya mo kgokela hae o jetsa kopane ntho tsa bosipo
3: a fela le bona di teng dikgomo tse builelwang ka one bathong tshinentse ba gatalelo bona ntwe ene le khantsa tshele go gona go tse dingwe so ka ipotsa ntwe eo ya bua ka po ka ibu o wa ibotsa ka po tla ukwa ga ichisa ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ibile pine monati dandalion Tevin Campbell tsebedzung ya le sedi metso se supile pele o ga le shumela mtsimbe di o ganya le shumela mtsimbe di u teng khaitsela ka ponto wa selep a o nke ka nano la go ba busibu a o be ho renya bobedi ke tlokometse ho dikala neng tsholo lo ka o ke ke yena tla ba teng a o be mani ho renya botlhano ke bono tsholo ke yena dikala neng ha se vile ho la ka latela se ke se boneng mono di phetho ka hona mamedi o natefele hle ke manano a sebeletso ena ya lesedi a tlang ho latela o sane ke kopa se ke wa fetwa ho hang ke lenano la lenaka la motheo go tshwere tabe bohloko hampe mono ge la ka ga bua nakong ya ho feta ka motho ya ipolaile motho a nkang qeto ya ho ipolaya nka bophelo ba motho eno ke a hopola abuti David o na hlalose diketsalo tsa batho ba mofuto wa lo le re ka botsa le batho ba sebetsang dimosha re gore motho eno o fetwa o le o ka kang kare ka moo o mehlolo o a sheba o a tutubala o a tlena o a lwana ke topo se se kodisang gobane le a setla gae mo wa bona se kodisa o kena kosini mo ke re ga mafu a ntse a tlhaga makase kapa bafu ba kgona le sothea le ke ena eno a ise ka tshwanetse le qhakge kosini enana e se ka motho a mmele o motenya ga a sa lekana go entswe mogalo wa lebitla ga a sa lo kena ka mono se sekodiso tshwanetse o chepo beterinyana aa ke tsela ke leeto le nna leng go le ona motho enwana o mpa a bolaile nama spiritually moyeng o ntse a phela ke yona o ntse o etsa jena o thubala ba jalo he o thwe le bule le mo go tloge ka phafa le moshape le mobetse ka o tlo ya o tlo yetsa ntwe wa ke go wena o inketse qeto fale Ke ka ge bungwe le batho ba le bang fela he ka tsela tse fapana hona le mo ba fapana nteng jwale motho a valo ba ne ga tseba ibile ha sa go lwa mafahla mofuto valo ba fapanyetsana ka diapa go pele yeno a phela mo aparatsa tsa matsa ma o tsa makatsena tsa ya setseng o kena ka ga le ka sela ha ipile le mokoting jwalo fela ba gutle ka tsela e sele a tholeno a sa a ile valo ka uthwa mothobela ge batla o bona boemo ba le fahla le nkile le ipula ile ye o etsa ba bana ke motho a sukudisang jwa le ha tlo sukudisa ye wa ha ibele yeno ye mong a qetellelela tsa makatsela ya ho ipela ke tla ukwa moitwe ngona o di sheba bang le o khalemela ka pa ho hlaola ntweo e ka lwantshwa bang ka tsela ya setu
5: ba go lo bo dilimo di fima fa hla ke kutlwa ka ntwa di ba bo bebe
3: ke ne ke ikokela ke re ikokela le ntate molala be ke nya o feta ha se ba ha ba re tlo e fela ho so hlokala ho be le portfolio e tlo hlalosa go ya go lwa bo hloka ba ho agola ho ke hona o re ho tloswe nthwane ya go manga itse o tse ba ha ba go tswe mohlang le leng le tsamayang ba tlo utlo patwa ba loka
5: motho
3: fela ha ba sa go lwa ke nthwane ke bona itlo go mathaitse ke hore a ke tsebe ke gola ke nna ke tlo kena ka le ka seng ke ntse ke phila ke go ke ipotsa ka ba boemo mbofe
5: empa la ho ka ba hana e ba ka bothata ba na ge bua ka le fahla re bua ka motho a le mong
3: ke pola motho eno bo bona ke gola ibile se le
5: bua ka motho a le mong
3: go bane go tlhola ha o tsala
5: gore semoeng e tlile ke batho be leng hore
3: jwa le
5: ba na le dikamano tse itse ka ba connecta
3: tse di jong feta
5: ke mo gona ho nang le ditlamorao tse jwang jwang ha o ka etsala gore ane ba sa golwa ebe ha o etswa tsena ha o etswa tsena qetelle motho a sa lo chipuwa
3: bona le ha le ka kutebe nna le wena ga le lefahla la nka ba hole ke a ukwa gore o tlo bona eno a mona ho o ba naganyana hore yaane e mongwa ku jwa le ho thole mme mona ba isitse mafahla a re lena la kulu a thwe ke le twin ba thwe e le le ka ile hai wa ha kulu ha kulu kulena ga yena ye wa hai ke yena he ya kulu ho na wa batlisa ba le babedi
5: ka ba thoba identical hona le mo ne ke tseba hore hanga ka swa siseo eno a smela le no smela fela mpakisa hule
3: e si yena
5: kore
3: o sa wa tsebo wa gona
5: e jwalo ke ntwe e iketsa hallang fela ke a gola ke e tlamane mo e leng gore tlo fumana ha le mong a kwata le enwa wa kwata jwale o se ka utlwa gore na bana le connection e strong jwa
3: momahano ya bona e matla
5: e ba o batla tlhile go go hlakisetse hona ho sasa ge ke go utlwa gore na hape na dilemong tse nepaetseng ke bohlankaneng kapa ke boemong bofeng batho ba tla ba tsebe gore motlhomong ba bele le sedi malebana le taba tsa mofuto o jwalo ane ke a ipotsa bona batho ba ipolaileng le mafahla ke bona hantle ntle hape bo thutlile ba sukudisa mo shegema le bana ba ipola ile motho ba sukudisa
3: e ntse le motho
5: e se ke bolela hore bana ba bola uwe
3: e ntse le buye mo mbo
5: e ntse sa tsama kana go ya
3: nga ke ke ditshiu di fukuditswe ka tsela yeno ya hore e be o bola uwe ka go thungwe wa bona e hlele motho a sukudisa
5: a mani le motho ba sukudisa ba sukudisa ba khutla ba sukudisa
3: ntsa le ntweng
5: motho ya hlokaetseng ka tsela e hantle ya bukulo a se hangata o tlwa o thwe ba khutla jolo ka bana e bana ba khutla le ba bolela
3: bana le bana ba ditseleng bana dikotsitse tsa la ba dia dikoloi ha ka
5: ka molata o tlo bone
3: ke ba ka e gaitsedi ya ka ba salatua ba bangata hampe o bone tsela straighting fela le ukwe le sa ukwisi ya ditsebi di fitlhe le ga understanding go etsa tsi ba mmoli straight
5: me sentse ke ikopela he jolo ka mo mamedi wa re mo ho re tle re hona ntho tsa ke se sa dingkelle hlohontse re re
3: ke nana ke tsa gang
5: empa di ka magao ke tsena tsa ya sala sentse ke ikopela hore e mohlomo jolo ka mongwa medie moholo wa nane o le ge ke re tlotla ga ba le tlhakisetso ya bohlokwa bona ba holata ba hololata mofumono ba hololata
3: ha golo bang se ke kgwedi ya dipalangwang he ya e ka re sebeletsa itemogalong wa ka
5: go shebe a ngata hapela malapeng tlo go ntse thwa motho eno mo nna motho a pokang batho ba roba nna ntse se tswang ka tsela e right ene pa etse
3: ne o se la tu ho no utse motho eno nako yeo ha ifitla fela ntwe ntse tlo mo ya etsa o ka bona motho ka ga tsela bo 880 mona o thoma motho a me a petleletse ka ga tsela o bo go a moqoba nthe ha o moqoba o di ya kolo ya wena o thole se le motho yenu go thulandwe o ntse e bona ka a ka paipa ka ntse tshomo o ka ga tsela
5: bona
3: motho a ka emang ka ga tsela metlileng wa tsela ha o somona hana
5: khala ga hlodi khogo batho ba sala twang di khogo
3: kwa ga diaka ke yana nantsa ke ne ke bua ka tsa di ntse rena tsa ntse ke u ke ne ke bua ka le yana ola tsa di thotsela ke ne le le teng mona ke la ka bona ba le a khaifile monana ke ha ga ka le khutlisa bo di bo botse bo di tsheo tseo tse ke yang di tlala mahaha tseo di teng tse di ntse le go pala ntotse makatsa
5: ha ga ke reetseng di ntho ka tsenene pe gona ba ntse re la ka tsa go ka sebetsa di mosha ke mona
3: nge be ka lo
5: ke ba sebetsa bo sha
3: ai ga ke bo ye ha mme
5: jwa le ga ba hena heno ke bo mama so ba
3: bolong fela ke a bela o go batho ba sebetsa mo ke na nona ntho e ka nna ba tlajwa kapo ba isebedisa o ke khaitsedi ya ka ke ke le motho straight u ke ba loka tupusa sibi mambe
5: ke se sala je lo sheba
3: hey hey hey khaitsedi ya go hana ntate a mohulu gala koloba ma impa ka thume tsa mo potla mo go tlwa ba tsila tsila
5: ka lo sheba hantle ma line mona ka lo sheba fugi ya di team ya shebe wa ikenela fela ba powder
3: ba itse le bona bao ba no ba be bua ka bo thuki bona ba mehlolo o tholona shebisitswe tsena how can o sebetsa mo o sa shebile o ichebisitse kwana motho mo nantsa shebile o di o sa le ka le hlakong o fetolwa ke ma o ntsa lwana e mo ba go bona le ka matsong bona e ka go wetsa di face o ntleng a ke ke e mong ntsa motla ba ne ba lwana kae kae ba mohlaba a ntsa lwana o ntsa lwana le ka tsela ye
5: coach motho a tsa maileng e sna go ya hae
3: ntwa
5: ha ke tsebena hantle ho etsa halang ka moya ha o tswa motho na o ya kae ka pa ho etsa hala eng empa ho a hlaka hore yeno ya tsa maileng kana go eseng ya hae ha moya o ntso la ho finyane le yena o ntso sol o ntso re a
3: moya o re a na malai e se itse e
5: motho o fetwa ai khona ka nnete tlake re buene mamela sebeletswa le serika kgane o hora ya le shumele metsi medi RQB dingata ho ya horeng ya bobedi ska ba fetwa 87.7 re ba jala 106.6 ha mamelwe
3: ga itse di a ka tshebetso e ntle wa ukwa e ponto ba lo tanga ba so tsebale ke ipusa yena yewa a tsamaile mpilo sina ona kwa ke mo potla banka potla ba ga lwantse le wona ntse ke mo fetola
5: ha ba potla
3: o bana kuku ya ka nthongwe lengwe ya ha ke kgang go o kgang motho eno o kgang ha tsukudisa la kena mo auto o jwa le ho thwe mogho mo no sebediswa wa shatjwa le mabitle mmane ha ile hana ho fella o bana ho ntse mogalo wa le bitle ba bule
5: mo bona se tlo no bua le sona kana
3: ka le dikomela
5: ke 20 ke tshekere ya hore hona jwale je ke 2026 ke yone tlotla ga bola ya hona jwale khetena ga la hlaile di nthontse ngata ke se re tshwa phoso di nthontse ngata ka nthwane na hore hai hona jwale tjena na ke se jwale jwale he khale
3: se jwale jwale sena se
5: ya ga le matsa ho loga moloko
3: o na
5: o tsebe se qomakeng ha o tsebe se hlosaneng ha
3: se se gudisa ho loka
5: ka ha o tsebe bo hloka ba o tsa khutsana ha o tsebe ntwenwe e o rileng batho ba batshwa go ba ma Afrika ha ile ya qalagala ha hona mohlaga ka ba ga
3: efitola
5: ga nako di ntho di ka etsala ka
3: tsela e bopelletse go go
5: ha mona tjo
3: ga itse dia ka motso motso ha o qala fela o nka semela o gaola methapo tseka o tsela telang ha hona mohlang tlopile kutu makala mahla ha hona
5: o tswana kana la o ka re ha hona dumela
3: wa iphedisa
5: ke nga hona moloi wa sa tla o tla o go tsama tjo
3: kai tsedi ya ka tsene tswe ntlehle mamidi baba

0: hoja ke sena wena ke mashume a mabedi le mesume na mesotso ka mora hora ya le shume le mesimbedi ke mogahlelo wa pele ha mamelo ponto wa sele bo holesedi fm ke itse ba o keteka letsatsi la tswalo ka jeno. Happy birthday to you. Kiti ka bona tsingata. Modimo a tla o pate mahlonga batho ba se batleng ho bona o thabile. Mo mamedi tlantsesa ka nkano mesoso e mashume a mararo ka mora hora ya le shumele mesimedi. Nomoro tsa mohala ke 086-000-3084. Re kena nakong ya selemo sa boithabiso, nakong ya selemo seo e leng hore re lokela ho itlhokomela haholo mo mamedi ho feta bo bohareng ba selemo. Jwale ha re itlhokomeleng re bone ho rutlwa ka nako tsena re tla bona dikotsi tsa mebileng di nyoloha, dipolao di nyoloha. Jwale ha re lekeng ka hohle ka moo re ka kgonang hore re tle re ipoloke. 25 metsotso ka mora hora ya 12. Mamaselesedi FM, lesedi FM ke mollelwa wa ratwa wa llelwa. Kae kapa kae hohle moo e leng hore o mametse ena tshebeletso o le gona teng.
1: Thembisa mo batho ba leng motlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le qhubulanna la kgaso ke 88.4. Hape, le ka kena ho SABC Plus app ho fumana Lesedi FM. Ke molelo.
2: Lesedi FM ke molelo. Sethala sa tlhomphano le tshehetsano ya setjhaba sa Basotho. Ba iketlile ka mmino, ditaba le dipale tsa bophelo tse batsosang molota. Nakong ena ya sehla sa selemo ha dipalesa le difate di thunya. Mina ha e kgaba e bale Lesedi FM ke molelwa.
3: Bloemfontein, nako e fitlile, Kufa Festival 2026 e utlisetsa mekete e mengata. Ka moqebelo wa la 26 September, Kufa Pitiki, ka la 3 October, ebe back-to-back series. Sontaha sa di 4 tsa October, Lesedi FM Kufa Gospel Sunday. Laboraro wa la 7 October, ba utlisetsa Kufa Rimetse Comedy Show. Me la bohlano la 9 October, basadi ke nako ya lona, Kufa Woman to Woman. Tsena tsohle di etsa hala Old Grays of Bloemfontein. Mme ka moqebelo wa la 10 October re fetela Rose Garden ka All White bakeng sa Lesedi FM Kufa Global Stage. Re kwala mokete ona ka makgethe ka Sunday Soul and R&B finale. Re a Kufa sela. Reka tikete ya hao CompuTicket, ShopRite kapa Checkers. Kufa Festival 2026. Go! O tla di tseba jwang o sa di tsamaye?
1: Lesedi FM le tuka manaka be sehleng sena sa selemo ka mmino. Tlhahiso leseding le boithabiso ke molelo wa bohle o ka fetwa jwang.

0: nchaba santa di ke wa marume wa mamelwa tshebele tsa le FM ha di tso di tsebela re ha mamelo pontu ya selebo ha mamelo
1: ha mamelo pontu wa selebo mamelo se di FM le se di FM ke molelo mabedikitse o tlantetsetsa ho 086 000 3084 086 000 3084 ke mo tlantetsetsa teng he o ntse bise gore na o qhoba bosilo bomang ba sa feteng ba bararo ke itse ba mosebetsing sebetsang a monate ba tseleng gona jwale tjena ke le kopela mohau ya ke le kopela poloki ao ke tlile mosebetsing ka jeno ke le motle mo mamedi ke tene shorts gape ka je ande batla go jwetsa batho ba mponang le marangrangmane go shoto tsa ponto dikao dimalongole mshanyana o tlaisa lengole mshanyana ke lengole ke lengole e seng lengwele ke lengole e seng lengwele e seng ka sheko ka jeno ponto wa selebo mo beya golo ga batle letho 086 000 3084 ba re Alpha India Oscar All In Order wa celebrity motho maqhubung a gaso 87.7 le batšhela 106.6 jwale ga o kgotsofetse wena o kgotsofetse nna wena Zulu Master ya ke mongwe wa batho e leng ga a kopana le ponto tlakwa a sa ntse a re ha mamelo ponto ha mamelo ponto kere ya yolo sa ke ne mthetho go tla mona dika o fela ke le sedia fa modumela
2: a ponto
1: eh ho jwa
2: ke shapena
1: le shapena
2: ya ponto a go re gire masita wa Alexander wana ka kwa kamani ke re ntate twala ke ntate sa bueneng kamani ka bohlokombe hleme los mechiri ke qetene ka ngaka mokwena ka kwako machiwa le kosi le ga tswana
1: ke ntho ena o reng o tla dula o itshola o no etse bophelong
2: e ne ke etse o na jwala
1: o tla o itshola ka jwala ke ngwana le ntho tse jwala o na le mo e leng ore bolaka ba o etsisa diphoso teng
2: ga botlhoko ne ke batle ke iphumana ke le tronkong e kotsi yampe
1: ke a leboa a me sele sedi FM dumela
3: dumela bento selebo
1: e ke mangai
3: o ba le khale mo nefa go de pop ha mona ke bento se ke go pa go ba tsile mme ma mama ma ne se jo go ne ga molotsi ke senta te bishop ka tsholo amelia e qetella ka mme ma mo gana maloka se ka thabantsho tanko pento
1: kona le ntho batlang ho ifihlella mme o ipona o dia ho ifihlella ke ntho
3: Ke
1: spont. Tiene
3: a hand. Batla a hand. Yo. Ai khona ke fitlhelile ho yona.
1: Ka nka bakala mogolo ka paka bakala mathata.
3: Ka bakala salary.
1: Salary o dumela go etseng fela.
3: Inyane and then mbana, ina le bana.
1: Inyane plus bana.
3: It's maintenance work.
1: Ke le botlo.
3: Thank you bonto tsa dile monate.
1: Tsa dile monate. Ke le seria FM dumela.
4: Ponto dumela mo gatipo.
1: Ke bua le mangai?
4: Ena sima ma ka ga mo itse tsong skolo.
1: E ya mme.
4: E le bo he mme ka taung tso sana ga le ka tswa ke go ke ma. Ha ke re ke ke le be se ke a ga thuni. Ke ketele ka ntate madugo. Ka ke ponto ke le bile ha re le tso le monate.
1: O la tso sana bo se tsena go le mamela ponto.
4: Hantle.
1: O la tso sana. Wa celebrity motho le sedie. O lwana ba batsosa.
4: Ai ke ha ba tsohle ba umamele.
1: Ba tsoe ba mamela ponto ke a leboa modimo o etsa ntle utlwa.
4: Amen ntate ke a leboa.
1: Tota ba mamela sebeletso le se. A ga tsosana ponto ho go mamela ponto ka 12. Ga tsosana. Ke le sedie FM dumela.
5: Hashtag ha mamela ponto wa celebrity.
1: Ha mona tele ga.
5: E ke ntse ke dira ngwana mme o tsere sekolo ngwana ke kopa o tsa bana o khoba go siule bana ba latela ke re mangi so maybe ka forish ke re solika kalo ka ene man ke ketele ka la niche ba ka go tsong bu fazil a re ka fela ngwana mme
1: ke mo sebetse ufi ngono la ka tsa o sebetse bophelo nyeng pa o sa o sebetse
5: anke ntse le ke la ka tsa go le sekolo ngwana mme
1: o no batla ba le sole
5: eh
1: go bani
5: e sa le mo se di go ratang
1: sa le mo se betsi o ga
5: e ya mona
1: ba tsa bo sola se mo se betsi ke kana
5: ke di mona ngala mo tsela ya ene le ka me e neng ka eng ka
1: ke kana o no e batla
5: e ne ke batla mona
1: ke o taba ke le se di ya fam ke mo lelwa wa ratwa wa lela dimela le se di
6: dimela Peter Simon
1: go jwa
6: wa loka go jwa
1: a mona di ke manga
6: mme go hantle men ka tuma le pa guys ke rata o qoba go sile ntle te pani ka mo se mo di gane ke qoba go sile ma chiro wa le khosi ka Arlington ke ketele ka go qoba go sile ma sita wa re sanda wa na mo go nkoko ke re botsi so tsuma no bile te se mo na di bye
1: tsa sile mo na di bye bye baba bedi dumela le seri
7: e pondo le kae
1: ha mo na di ke manga
7: ee ke ga mojabeng ka mona ka boseke era moposo
1: ee
7: ya ke nna ka nnete ana motho ke motsiswang ke fela ke gafela wena konte ke na le wena bosiwa lebasetena bone bathe ke re lana ka batsosa ke a tseba ba gobee
1: tsatsi le monata utlwa
7: ke a leo
1: re nka wa fetela ke lesedi dume
8: ejek
1: e ke manga
8: a ke mantlhatsika dinwe
1: wena na o na le motho a o tsosang go mmamelee
8: ya ke ntate modimo ntate modimo wa tseba ka nako wena ke mamela a ba mamele ponne
1: a mamele ponne
8: robala re robetse mpa re a robang a mamele ponne
1: mamele wa se lebogile
8: yes mme mo matlatsi ipodisetoropo ke kgaitsedi yaka mme mamoloi a mamele ponto ke pele ka Steven Nyele le botabile a mamele ponto bye bye pomto
1: letsatsi le mona ta utlwa
8: itek bye bye
1: Mamedi wa tsebeletso ya lesedi e shebe ha e ba ina paetse nako ya gago e lokela e re e mashume a mabedi le mesemedi pele re kena gore nya pele tsoma magetse mogatlhelo wa pele wa le monatelenane o lebitswang ka gore ke RQB go lesedi FM lesedi FM ke molelwa wa ratwa wa llelwa ke na le batho le bona ba temane go marangrang a dipuisano ba mametseng jwa tsebeletso ya lesedi Makereke o Rockland ka mane ka Bloemfontein letsatsi le monate mamedi ke na le motho ya mametseng mona lebitso la gae ke bolelang o matatiele profenseng yane ya Eastern Cape Magala ena kwa mane ka Sasolburg o mametse jwa letshebeletso ya lesedi Madingene ke Madingane simila o ka mane ka Sasolburg letsatsi le monate Tebo Nzimande ke a bona le wena o mametse tshebeletso ya lesedi Samantha o ka mane ka Botshabelo profenseng ya Free State o mametse jwa letshebeletso ya lesedi e mo motho ya ngoletseng mona ke Jamani LP ka Ziraste mametse tshebeletso ya lesedi tlotlo ka mokataung ke a leboa Piso ka Okni mametse jwa letshebeletso ya lesedi le ka mane ka Northwest wa Nantswaki Moleleki ke a leboa ke bone molaetsa wa hao o ka mane ka Randfontein mametse Mosala ka Mpumalanga ke a leboa Motshidisi ka United States of America Washington dumela France are ke mametse le sedi ya FM ke le Adresville basi ke le bua le wena sello mapia o ka mane ka Sandton letsatsi le monate mamedi o na le motho mona ya bitswang ka hore ke tahlego o ka mane ka Bloemfontein Free State le Rato Port Elizabeth mametse le sedi FM Tebowo Everton North ke le bua le wena ke bone molaetsa wa Hautaule Mojau o ka mane ka bana molaetsa o nyametse Maki ka Fixback mametse sebeletswa le sedi Bongani Cindy Johannesburg mametse le sedi FM ka mane ka Randfontein baraha mamelo ponto ha ke bone bitso la o kitse molaetsa wa hao o tsamae le lebitso ke mashome a mabedi metsotso pele go gora ya pele noi lukulo botshabelo ke le bua ke o bona wena le tuka ka Velcom le Dakalo Clockland o mametse jwa le sebeletswa le sedi Hilda ke le bua Freiberg ke o bona lwana ka Rabo Okni ka moka kanana letsatsi le monate ke ne sekolo kana na mono ba thabile primary school dumela wena pabalelo Randfontein wa metsi le sedi FM le muzi ka mane ka Velcom dumela ka moka maseru na henya le sotho banna ke bone metsi a dilantsa ga swaga disekele mo maseru mo batho ba maseru dumelang tropong ya di chips le a chaketla ba chakela neng ke bone mosebetsi mo le namzwa ke wa khatshela na itse ka mono matsatsi a ofita ka mane ka qatha parra mametse jolo tsebeletswa le sedi SABC plus www.lesedifm.co.za rete mo mameditle ho hle mona thapelo ka mo ke mamona bana meletse ya nyamela ha khona bana re ke fete ponto e mashema mabedi metsotso pele ho hora ya pele yan latola solfex the p ya rudantle metsosong e le shumele metso e re bong pele re fitla horeng ya pele ntumelle ke tlo nkela pina e teng kwa no e monate pina e biswang ka hore ke fly ke ya Malik Levosinova. Pejana mane when I see you.

0: ditaba tse amang setjhaba. Bona le Ponto wa Selepo, lenaneong la RQB, ho Lesedi FM fela.
1: Mumamedi wa tshebeletso ya Lesedi, tlasa letsholo la hashtag Operation Chanela, ho tsena tse amang setjhaba. Ho na le batho ba bangata ba tshwereng wa tseba ka peto, batho ba lekgolo mashome a supileng le metso e mene, 174. Mafelong a beke a sa tswa feta, fela ba tshwaretse ho beta. Ho ya ka ditlalo tse ntshitsweng ke sepolesa, Mumamedi wa tshebeletso ya Lesedi. Dithunya tse 110 tse lekgolo le leshome di fumanwe. Dithunya tse 110 tseo batho ba neng ba na le tsona ba sena license tsa ho ba le dithunya. Le nka dithunya kae? Mumamedi, nakong ya letsholo lena la Operation Chanela le etsaetseng matsatsi a supileng a ho feta, sepolesa se tshwere batho ba 14,581, 14,581 ya ba belaelwa ho phatlalana naha ya Afrika Borwa, ho tshwere batho ba fetang 14,000 matsatsi a supileng a fetileng. Ho tshwere batho ba fetang 14,000. Dithunya tse 110 ya di fumana. Hwa ba le di rape tse ka bang 174 tse tlaleilweng. Ke tsona hetse o ke reng ke tle ke o fe tsona. Ho phatlalla le naha ya Afrika Borwa. Mumamedi, sepolesa se ile sa batlana le batho ba entseng diketso tsa botlokotsebe ba ka bang 1,811 ba ne ba batlwa bakeng sa diketso tsa botlokotsebe tse fapaneng. Jwale ho thu ba tshwerwe batho bao ba 1,811 ho phatlalla le naha ya Afrika Borwa. Re ke o fehe, hara batho bana ba tshwereng ba 174 ba tshwaretswe ho beta, ba ka bang ba supileng ba lekile ho beta, ke ba ileng ba leka ho beta. Ba ka bang 140 ke ba ileng ba tshwarela ho bolaya, ba 130 ke ba ileng ba leka ho bolaya. Mamedi wa tshebeletso ya Lesedi, ha kgwedi ena e fetileng e na le matsatsi a 30 ka di 30 tsa September 2026, lekgotla la dinyewe le bohareng la Umzimkhulu le ahlotse jwalo mabeta wa dilemo tse 33 lebitso la ke Mr. Hassan Tennis Hassan. Jwale wa hlotse ho hlola tjhankaneng bophelo ba hae bohle ka makgatlo a tsheletseng ka morao ra fumanwe a le molato wa ho beta jwalo basadi ba tsheletseng ba 6 dipakeng tsa January le December 2022 mane Umzimkhulu. Mamedi, dipetong tsena tse entsweng jwalo ke Hassan, dipetong tsena tse tsheletseng, ho thwe o na qheketsa ntlong moo basadi ba dulang ba le bang le bana ba bona fela, ebe o tla batla difounu, ebe o batla tjhelete pele a ka ba beta. Ke tseo he Mamedi tseo reng re tle re o fe tsona kwano tshebeletsong ya Lesedi. Jwale jwalo ka e se ko jwetsitse pele mane, 110 ya dithunya ke tseo e leng gore di ile tsa fumanwa bathong. Hundred and thirty ya dimera tse tsetseng. Ho thwe Gauteng e itlhomme ka pele. Profense yanene ya Gauteng e itlhomme ka pele ka dipolao hobane ba kgonne gore ho tlo tshwara batho ba ileng ba bolaya batho ba 33. Jwale ho latela Western Cape ka 24, ebe ba Eastern Cape ka 22. Ho na le batho ba ileng ba tshwarelwa ho otla ka maikemisetso a ho ntsha kotsi. Bana ba ileng ba otla ka maikemisetso a ho ntsha kotsi ke ba 1,473 ba entse assault GBH. Ba ileng ba tshwarwa ba sena ditokomane bona ke ba 1,269. Ya batho ba neng ba sena ditokomane Afrika Borwa. Ho thwe ba bangata ba tshwerwe mane profenseng ya Gauteng hobane ho tshwerwe ba 614. Ba tshwerweng ba na le dithunya ba 61. Eastern Cape ho tshwerwe ba supileng, mane KwaZulu-Natal ho tshwerwe ba 17 le teng 17. Ba tshwerweng ka dithethefatsi Afrika Borwa matsatsi a supileng a fetileng ke ba 2,000 2506 ba tshwere ka dithetefatsi. Palo ya batho ba tshwereng mane Western Cape ka dithetefatsi ke ba 1601. Ba neng ba hweba ka dithetefatsi 219 Western Cape ntse le ka pele, KZN le Gauteng. 773 ne le ya batho ba ne ba ganna ba taui ba ileng ba tshwarwa ba ka itsumane ba 773 ba ne ba ganna ba le under the influence of alcohol. Ho thwe ho na le ba ileng ba qheketsa mo mamedi ke ba 89 mashome a robedi le motse e robong ke ba ileng ba tshwarelwa jalo bakeng sa ho qheketsa. 110 ne ba na le dithunya tse fumanweng. 1777 mamedi o tshebeletso ya lesedi ba na le tsona dikulo. Ntle le moo hape re fumane hore ho na le batho ho na le dikoloi tse ileng tsa nkuwa ka mahahapa tse 59. Ke tsona mamedi di ngata haholo. Bo Freisitatamane ke a bona ho thweteng ba bua ka taba ya ketsahalo ya ne bohloko ya monna ya dilemo di 31 ya ileng a bolawa mane Face then Bloemfontein. Ho thwe ketsahalo ena e etsetse dioreng tsa hoseng ka Sontaha. Yetsetse dioreng tsa hoseng ka Sontaha. Ke tse ka sehloong tsena mamedi ka province ka nngwe. Ntle le moo hape re bone hore monna e leng molata o ile a tshwarwa mane le Phalale. Jwale o na na le disikarete tsena tse semolaong tse balwang ho tjhelete e ka roka 150,000. Ntle le moo hona le Mpopo mane he ho ntse na le batho bao e leng hore ba ile ba tshwarwa ba hlatswang tjhelete. Hona le batho matswalo a Mozambique ya tshwere mane Mpumalanga bakeng ba ne ho thu bona bane ba rafa ntle le molao wa Afrika Borwa mona. Ke bana ba di illegal mining bana ba rafa ntle le molao ba robong ba Mozambique ba ile ba tshwarwa mane provinceng ya Mpumalanga. Northern Cape e bileng ka sehlohlolong teng hona le mmelelwa dilemo di 54 mashome a mahlano le metso e mmedi ya ileng a tshwarwa le yena ho thu ona a rafa ntle le molao. Na ga fa ntle molao la ba fumanwa dibeke mo tse ka bantse le shomele metso e meraro tse e belaelwang ka gore ne di setse jalo taemane mane no foeste mo mamedi le teng ona le batho ba tshwereng teng o tshwere bana ba rafa ntle molao le teng. Sepolesa se tshwere disebediswa tseo ba disebedisang e ka sitana le diqhomane tseo ba disebedisang bakeng sa ho rafa sebakeng seo. Ke tsona he mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi ba hwebang ka batho mane Western Cape di-hawk ba tshwere batho ba babedi kaofela. O mo motso tso pele ho hora ya pele ke tse amang setjhaba.
0: Ditaba tse amang setjhaba. O na le ponte wa selepo. Lena nong le RQB. Fully city FM. Ditaba tse amang setjhaba. O na le ponte wa selepo. Lena nong le RQB.

0: ke le shemele meso e medi meso tso ka mora hora ya pele mamesele se dia fa mo se dia fa mo ke mollelwa wa ratwa wa lelwa ka e ka paka e ho hlemeleng re o mamesi ena tsebeletso o lo hona di jwa le ona le batho ene ntse ke qoqa le bona mamedi mane ho marandran re bua ka taba ya thuto e o re fumantsitseng ho tloa sekolong sa mathomo sekolong sa mathomo o fihleletse sekolong se phameng re rutwe matitjha ka modimo re rutile a re rutile ba rutile phapang pakeng tsa tshwantshiso le tshwantshanyo le papiso le sebeditse gona ba letsena mametriki a ngwela gaufinyane ditlhatlhobo tsa magaolagang le re rutile nna ke a hana gore motho a rutuweng go tloa grade 9 gore na energy ke eng kapa a rutuweng a rutuweng la o ka ba re wena o entse di-science la o ka ba re o entse di-science go na le accounting e e entseng grade 9 mane go EMS re entse EMS e ne di kentse di-economics tsena kao fela ga e kgonagale ore ba o tsebe gore na cash flow ke eng kapa ga o tsebe na ntho secular flow ke eng o di entse ntho tseo nako e ngwe se ga batlo ithutela go tseba kapa go utlwisisa jale nna motho yo mongwe ake ka nako ngwe wa o bua ba re a wena o tseba sothuwang re sentse kao fela rutuwe ebile ne re ngwala moqoqo wa mantswe a 360 mamang o no sekelelwa a o kopantswe mantse le a o ngotswe mantswe e seng ona gona motlhangwe la ka rutwa gore re na le kasheko kapa ka jeko ga re so e rutu ntho eno bo kasheko ke lesobelebesobelebesoso ka mora gora ya pele mamedi ke la bobedi re boetse re re ke la bobedi la baithuti la bobedi tsena he letsatsi le monate re a tseba gore ba etsa di-assignment ba bala ba bangwe ba satswa qeta ngola gaufinyane ba re a re a ya high pont se re emetse re tlotla re ya hae matsatsing a o qatela bogodinyane a tshitwe bogodinyane ya pudungwana o tlotla boso futhumetse aolo ka bogodinyane ya pudungwana bana ba tswa ba le o bapala ba gotla ba re ba putswa pururu wena taole le morris mamedi wa tshebeletso ya lesedi re tle re ye pele ne re phehile kgang ka 605 le 1665 gore na dikopana jwang ga re nyolose ponto e re ba fe ditlabolane tse tlhano tsa gora ya pele 5+1
1: ke tseo ditlabolane tse tlhano tsa gora ya pele lenaanong la RQB le ponto wa selepo go lesedi FM fela.

0: Sehla sa selemo se kene, mina ha e kgabile jwalo ka molelwa. Lesedi FM, ke mo o lokelang ho ba teng.
1: Manish on a beach, shabang.
2: Nako nyena ya sehla sa selemo ha dipalesa le dipate di thunya. Mina ha e kgaba, e ba le lesedi FM, ke molelwa.
3: Aphela Linda best of me tsebeletsonya le sedi ke le shumele metse mihlano pele ho hora ya bobedi hore nya bobedi ke ya tswa ke ya tsamaya ha isa le ke na lwana o tlo re nya le shumele metse mbedi mamedi ha re tlo atla ya buisana le mmem le boheng ra maqalempa be ke tlang jwang kapa jwang go tlo buisana le ena be ke tlang re buisana le mmem le boheng ga maqale ke mosebeletsi wa sechaba ne ke itse ke go tlotla re thusa re bua le batho bane ba o ileng hore ba ile ba bua wa opola be ke nya o fetene re bua ka ntatelwa yo mohirwa wa hae ya mohirileng lapeng ana kena dikubong le mosadi wa hae lenyalo la hae la qetella le qhalane bele ke ne ke itse re tla boela ke re shebe ya monna ya na la re mosadi ya hae ona bitsa nyatsi ya hae ona re ke malome wa hae ntsa mothetsa re nyatsi ya hae ke malome wa hae a thiki motho a robalang le yena jo nna we ntotsa go dutlwa mosuji jwale e re ke tla be se ke dikopanya ka ofela ke a hopola re ntse re tshwere hape taba ya a usiani ke a usika pa ja buti o ke a usia reng ha isa lentse ke batla go gatana le motho wa mofuta o tsene e ke ratana ne are ke mo rata ona le pilo entle o tsena ka ofela are jwali ke sebile ke tshaba o mojwetsa hore ke HIV positive ke mojwetsa jwa mpontong potsetse ba mamedi ba lesedi mme batho ba ile ba eletsa ke re la tse bogale qeta o eletsa tabatse re a di nka re di sa o di tsebi rutlo rena ba ka eletsa jwa le bona psychologist tsa rona le di social workers tsa rona le bo sepolisa sa rona ka ofela batho be leng hore tabatsena ka be di ba ama jwale nna ke kopa fela hore re tlengsetse pele yane ya ntate eo e leng hore mosadi wa hai o na re nyatsi ya hae ke malome wa hae lenyalo le qhalane hona jwale a ka fumane boeletsi pelo ntse le bohloko o na bile a kena eletsa jwalo ntate yane eo e leng gore lenyalo la le qhalane ka lebaka la mohiru wa lapeng hae a na matha jwalo le mosadi wa hae ya reng ebile mosadi yo wa hae ha e bontshe le go ikwatlaya go gang jwale mamedi a re ke re bua ke utlwa fela rona le ka reng go ntate enwa eo re mo etsa motlhoka lebitso ka jeno mo mamedi wa sebeletso ya lesedi ore mosadi wa hae o na a le close le monna ya na re ke malome lelokong kwana o na re ke malome ya re mohlanga tlo tla fumana a find out athe motho yena ntso thwe ke malome ke nyatsi ke motho eo mosadi wa hae a chitang ka yena ke nang dikubong ka yena mohlatla a fumana o runa na le ho moetela a tsamaela peng a re o ya ha malome a thi o ya motho ngwa hae ya thetsitseng ka lapeng a ke nyatsi Afrika Borwa a ko eletse hle maqhoba bosiu le ka reng a le thoba batho bana maikutlo pele re tlotla re bitsa ditsebi bekeng ele etlang ke itse ke tla bitsa jwalo mera maqele le na rutlo rena ba ka reng boemong bo tsena ona le batho ba phelang ka dipelo tse bohloko 086-000-3084 086-000-3084

0: to Bellar. Hammer up on Brassel, Hammer Mel.
1: 086-0303-084. Mumamedi wa pele o teng kwa mohaleng. Dumela.
2: Dumela Ponto.
1: Ha monate le kae?
2: Ha monate Ponto, tshwarelo. Maemo ha le jwalo Ponto. Wa nkutlwa ntate Ponto.
1: Ke o mametse hantle tje.
2: Maemo ha sa le jwalo. Taba e nngwe fela ke hore a bitse pele a mo tlohele.
1: Bona o sa motloeletsa ke ga dule le yena. Jo re batla ukwa gore ha ile mo a suka a fola hantle le ka reng.
2: Eh o tla fola.
1: Eh.
2: Eh a o tla fola.
1: Mm.
2: Eh. Ke tsona sela bana ha ona saka ba sietsa. Yena thoko maikutlo fela. O ka fola o tla tla ba fola. O sa tse fitantsi.
1: Empa wena o ka tswela pele wa phidisana mo le motho a ile nga hoetsa ketso jwalo.
2: Eh eh le litho.
1: Wa tsamaya.
2: Eh ke a tsamaya ke motlwe.
1: Bela le nyala ni ni community of property mo o sebeditse ka thata bophelong. E kopane tse dithuto.
2: Muso o teng gore fela re arole dithuto tse re ke re arohane e molemo wa nke selisa.
1: Ke a le bo.
2: Thank you Ponto.
1: Mumamedi. Hona le mumamedi e mong a na re. O ile a rekela girlfriend, a rekela girlfriend koloi. A re ke dula ke utlwile bohloko motlha ena Ponto. Motho wa girlfriend wa motjha o ganna koloi ena ya ka tjhele. Tla bo batla di-size. O babedi, o re ke ile ka rekela girlfriend koloi. Ke bile ke mo botsa ke re, hobaneng o ka rekela girlfriend ntho e ntho ya ho lekana le koloi? A re ke ile ka rekela girlfriend koloi. A re ke dula pelo e le bohloko motlha ena. Ke bona boyfriend ya motho ena dile ganna kulu yene e la rekwa ke ne dumela
3: ke bona
1: eh ha mona tele ga
3: amtsa baba te bona
1: ha mona
3: eh a ka hale ba mo ba pala ho tso thuwa ho mola ne ho tso bua nyasi ka ne te wi re amba ipe hantle
1: a ipe hantle
3: amba ite hantle ate ponta le mana khonne go ile ha mo ka letho ha mo tla ha ile ka letho ha le mata mo
1: mmm
3: ani jamba mo go ile ka mo re
1: ba no tlo fumana ra intse ke tse tsena na ho ja ola itsa ke totse fo setseng a ka ba le tronko
3: a ka ba le tronko nda te ponta
1: jwa le hona ha ha e mono jwa le be ba tswela pele ba itsa ke tso tse jwa
3: e amba
1: empa kana ke ntate mang
3: Ntate Nkuzo
1: empa wa bona nana o le mo ho bo mohloka le bitso wa bona le thusana jwang bona ntate ya ne ana utlwe bohloko a holo ka modisana ana a mathala le mosadi wa hae utlwa hona le mo a kenang ka setogise jwang motho bitsa nyatsi maloma ya the o ntsa mopota ka thoko ke kopa le buwe taba tsena tse le jang tsa tsile monata utlwa
3: tangi ntate bona
1: ke uta ka nnete la thusana le seri dumela ha o ntswa go o wena o ja papa mphuthe e mongana phofu o gothala o fete e mongana phofu dumela
4: goe
1: more ke bua le mang
4: lemadinta
1: se bua sekgoa matsatsi yana mobe yao
4: seketane ngwana nne ke 20 ebile lo fela
1: ee a re utlwe
4: wa tseba bothata ba bathokeng
1: ee
4: o dula botlhokong o ntse o butlwa o tshwene botlhoko ga re ka tloela go tsenela gona batho ba tlogeng ha ke tloha monana ke tloya kae go na le tsela o tlotswa ka yona modimo ke bao beaka ga maemo a tla sitwa go ena a tshwanetse a laole bophelo ba gago ga ke no dula ka ka botlhoko ke mpa ke tsenetse go ke tshaba gona batho ba tlogeng ba tlo buantse ke le hantle batho buantse ke le hantle bona bothata ba gona fela batho ba batsho ke gona o kelegela ntho tse tshwareyang tloga nthonye o thusa motlhoko
1: jalo ra sa tloile jalo nkile qeto e nepaetseng
4: ke ne pa hetse ke le o ha tlo fola gona tswale ba ho fola tlo fola
1: ke le bona
4: ba hona jwale tshe ha tlo fola ba ho tong kana go pima ho fola tlo fola
1: ke le bua
4: thank you Ponto
1: ma metsele se di FM dumela
5: Ponto
1: ha mona tele kae
5: a ke di wa tswa tla di o mo tlo ga le bitse a ga tsiswa lo go thatswa ke ba tswa tswa go tsona ke tsena ba bua le wena ke le o tsena
1: Hey, mamedi. Le seri?
6: Eh, le ga poldo.
1: Ha mona tle ga?
6: Ha mona tna ke le tanda teng go go na ka tsa ba o kala fa tsentate. Ha o tsa wa tshe tsentate, ke le ta ka nna na ke le ka ka tswa ka sotse tsentate. Ya tumo le ngwe le ngwe. Ke mo fumana na le monne mo ka tsentate. Ke nya ka ya matla.
1: Lo wena o mo fumana na le monne mo ka. A tse ba pale ya lona e tsa batho di million tsa batho di fole jwang?
6: Kannete ntate, ha itsela ka suitcase a ka tala o tsaba dilemo di kae ke kwa ka 2012 ke yona tsela tse di phele tse ke phela ke nna ena ntse ke bua lwena ona ke
1: o lwena motho la le monne mo ka tlung ha hao
6: hantle
1: ha o ntlo nyao
6: ntate ne ke batle e le go ne ke kena tsong kung ka pa e nna ke le maditse empa ka mo ga mo ntse ke se ba ka ne mo di mo o lo ntate
1: le tlo fodisa batho ba bangata le tlo fodisa dikete tsa batho ba etselletsweng ke ntho tsetsene wa tsaka nako nngwe bophelong ga re etsa helletswe ke ntho go na le nako ya re nane gore ke rona re le bang re etsalelatsweng ke ntho tse kgolo akalo
6: ntate o na le diphoso tse dingwe tse e leng go gonne o ka tshwagela ka tsona empa tse dingwe tsona diphoso di tlo lemata ntate
1: ke a leboga
6: di tlo lemata kelellong o tla fumoga se o sena le o se o phela ka mafu a dikelelo
1: ke a leboga momamedi Khena la ba mabedi ba ka bang ba bane ha itse ba bahlano ba itsaletseng ke nthutse tshwanang letsa batho ba babedi bana be re buileng ka bona wa modisana le wa ntate ana na bitswa ka gore ke ntho ke malome jwalo ntate mo qetang o kena motho a re le police ke family member ke sethosa le sa le lapa ho fihleletse aba gauletsa jwalo ba mo utlwa a mmitsa ka go kipudi a re na pudi a e kae a re o sona le taba tsa mesinano moo bonna we re ke nke wa o qetela dumela
7: dumela ntatele
1: ha mona tele ga
7: ha mona ate ke nne ka mona ka mashatetse ntate ke ne ke tlo tshikisa go ntate ba babedi ba ntona ya phela nna ha ba fall ma sa bona ke ya ska wena ha na hore kana ke le mo sitse ha ne ke ngela mme fleta 1 2 3 ho le monate ka tlo ha ba tlhose pelelo tsa bona ba tlo fola ke ya pila ntana e bohloko le nna ke le ka pila ka ho lona ke le mme ke le ka tsama ka 2019 le 31 tsa September ke mo metse magolo ga batala le ka sonta sa pele ka tshirise ke ntate tso so go tawe ntate ba ene ba ga bo pele bo ntse ke mme e mo tso tsamae ka utlwe ka ba bua ka nna ene ne ba re bua ka nna ke la ka nka thuto ka tsamaya le bana ke fodile noje ke fodile ka kenya bana ba le sekolo ee ntate
1: mamedi wa sebeletswa le sedi ke sebeditse go lekane ka jeno mo diphoso di bileng teng e gopotswa le maoto mane ke ikopela tshwarelo mo re sebeditseng a ntle re pele ya pele sebeletswa le sedi mo mamedi wa monate mananeng o tlatlang o latela sebeletso ena Aforika Borwa a good morning and a good night.